0: ani pound for pound king unified champion o wala pay pildi nga si Naoya Inoue, si si GC Bam Rodriguez, no, kutob karong Marso alang sa ilang away, matud pa ni Inoue nga di na siya makapaabot pa, kutob na lang anang Marso no sunod tuig aron pag finalize sa ilang away kininlay yang gihuwat aron mo adto kini sa lain nga timbang no sa featherweight division kay numduman nga pag ulang midaog si Bam Rodriguez sa bantamweight division ug matud ni Rodriguez gusto niya makontra ang manghod ni Naoya Inoue nga si Takuma Inoue nga mauya WBC champion no sa bantamweight division nga si Takuma Inoue gikatakda usab nga makigsukliay og kumo ni Tenshin Nasukawa nga giya katakda karong September 27 karong nga tuiga o sunod buwan no kini may rematch tali ni Takuma og ni Tenshin sa una lang panag-abot gipildi si Tenshin og karon rematch maninguwa si Takuma nga siya ang mudaog aron sunod niya makontra mauna si Bam Rodriguez no alang sa unification fight ang kung mudaog si Takuma og mapildi gyapon niya si Tenshin Nasukawa posible ang si Bam Rodriguez ang iyang makontra sa dili pa matapos ang tuig. Kung mapildi siya ni Rodriguez, posible ang iyan ang magwang nga moy hari sa boxing sa super bantamweight division. Mausay sunod makontra ni Bam Rodriguez nga wala pa usay pildi no og apil na usab sa hari sa pound for pound king sa boxing sa tibuok kalibutan. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Nagang salamat, Radyo Man Edward Ligas, alang sa imong sports update. Sa paglangay, arita sa ato ang winner na sa itong Answer to Win promo. Congratulations nga ito kang... Baunsa din ito bag-aning pangutana. Ang pangutana na ito sa sunod nga nasud na muhimo o tournament. Dua, si Pinay Tennis Star Alex Iala. Ang tubag mga kasama, Canada. Ang swerteng mananaog karong hugna sa ito ang Answer to Win promo. Congratulations nga ito kang Wealth Crozo Casul. Wealth Crozo Casul, palihog lang og chat. Sa ito ang official Facebook page nga DYHP RMN Cebu. Chat dito yung muhang kompletong pangan. Yung muhang GCash number aron makadawat ka sa premyo nga 200 pesos GCash. Kasunod yun sa ito ang promo mechanics. Follow sa mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. Huwag kang attorney no Phil Fernandez Banyo. Nakashare sa ito ang Facebook Live karong mga orasa o nakatubag sa sakto.

0: Mayog lang kong chat, Sir Howell, Cruz o Casul. Sa DYHP, RMN Cebu, imuhang pangan o GCash number. At ang pagbalik ni Atty. Rufil Fernandez Banyo, kalang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Standby! Oras, alas 8:10 na.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Gigutom na ba?

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong atak nga may gala alas sa 8:18 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Arita may higala sa atong duga mga isigutanan karong buntaga mga kaigsunan. Unya arita mga higala sa atong duga mga issues. Unya sdili pa mga kaigalaan. Arita mga higala kay itong tiwason tong cross-examination na ni Attorney Michael Pua ngadto sa witness may higala sa prosecution, no? Unya ato nang tagagpagtagad rong taltaod mga sukitig paminaw. Unya ato nang hisgutan ang mga punto, mga higalapan. Sa dili pa, ito sa itse, kadali ang atong kauman karon alang sa atong mga nasakpan na naminaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat ang mga pahalipay gikan sa atong sibiyaanan. Yeah!

0: Nasilayrin rabanin sa ligada sa tuyo-check. May kita sa pika sa kalinya. Sa mga nasakpan na minaw karon sa DYHP o Gay FM. Yes, kasama nga Layrin.
1: DYHP. Hanaman Report.
2: Mayong punta sa mga regimen na ito ni Rufilo. Mayong punta sa kanang cooking team. Pamina na itong station, DYHP. Lagi ka karoon sa Kalisay City. Milena sa Northern News. Maslurti, makarawa sa ito mga kalipay. Nabugas of chorizo! Easy pa salamat sa ilang ganun at pagsuporta sa itong station, DYHP. Sila Milit Abiliana. Redemptor Wizan. Easy Cabo. Marisa Pacania, Susana Capriana, Luna Inelgo, Yolanda Igot, Margie de la Cruz, Remigio Stevens, ang karoon sa ikasingit niyo sa DYHP.
3: Yep! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa. Kini ang tingog ngayon.
0: Okay, salamat kayo. Laylin Raban Sarigadas. Asaman si Idol B.O.G.

0: Balili.
1: Okay, nang salamat Julius Balilig Idol B og sa mga nasakpang naminaw sa IFM og DYHP.
2: Og komentaryo diretso gud kaayo
1: mo. Bye-bye gyud mga listeners sa Dapita. Salamat kanyong tanan. Lapat padayon sa pagpasi

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis kaso kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
8: Isang Himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon, hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
11: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
12: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
13: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
15: Atong takna, mahigala ala sa 8:30 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Kining portion na kagalantod garato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa bugmayo atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osminya Boulevard doon sa Cebu Doctors Building og sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
14: Straight to the point.
15: Og kinisab nga portion ito grato amigala sa Super Fiber, kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pag limpyo sa tuntina e okulon. Kini aron malikayan mahigala ang mga hugaw. Malikayan mga kaigala ng mga magpundo ni mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o na ay mutubo sud sa tuntina e og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas sa tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing prada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuala ka sa kasasay, imong sagol sa kabasong tubig, imong shake kung mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan og imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
14: Straight to the point.
15: Alas 8:32 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: straight to the point.
15: Atong hagpaton ng cross examination nga gipahigayon ni Attorney Michael Pua. Ngadto mga higala ni ining witness mga kaigalaan sa prosecution nga taga-kuwa mahigala nga sa Attorney Roderick Quamil. Kinini ang dunay mga bay-ubay sa mga portions mga higala sa mga pangutan na pod kining taga-kuwa mahigala mo raman og may pagka absent minded inday mare. Pangutana migala mga sayon kay pangutana niya palihog balika. Wala mga loading mga sukit di pamina. Unsa man loading ni or naon sa baka? Ibog pa siya kung saan pagtubag. At ang tagay pagtagad doon mahigala. Pero sinili pa niya ilalaki nga gisugo kuno siya sa Ginoo. Ha? Mao mga kaigalaan nga unsa ni? Kinini ang naasya emisyon gisugo sa Ginoo nga Mosuyop.
16: Uy! Correct ka dyan!
15: Gisugo sa Ginoo nga Mosuyop aron mahuman ang iyang misyon. Sanginlan pa mahigala ang Ginoo ining kalakihan. Mura man yung mga kaigalaan si PNP Chief Kanhi nga si Marvel. Ikaw si Marvel, kanang pagsuyop, okay raman na kay basin bag ni trabaho niya. Aron ba nga, kwan ba? May namay uban nga, nagtrabaho ko no mo ka na nga, extend ko ng oras sa panarbaho. Klasiha, may glas katarungan, sus, kung mo ay magdaghan, jutay ra. Hindi mo ang lalaki mahigala, gisugo os Ginoo, gipasangin lang pa niyang Ginoo taon, gapil-apil pang Ginoo. Ha? Nga musuyop siya aron mahuman ang iyang misyon. Paling kapuyag siguro ng iyang misyon, unya tingali di mahuman og tibok adlaw, ginalan mo extend siguro siyang oras. Unsa man nga misyon di ay, ha? Paminawang tang report na sabi ni Idol Tweety na siya nga pikas ng linya. Yes, Idol Tweety.
17: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
18: Attorney Rufil, kung ato ang naandan kay gisugo sa yawa mo ng musuyok, karon Attorney Rufil, lahi na po ni, pinalahi ni siya Attorney Rufil, itungod na matagpaani nga nalapan Attorney Rufil. Sugo daw sa iyaha sa ilahang Ginoo, mahumang ilahang misyon na maunang i-appeal siya kani na nalabigit siya na talagang
15: Okay, mura dyan. Ito signal. Atong signal to it. Mura dyan ay kakulian gamay. Sige ko no. Ikaw na itong signal. Okay, gawas lang sa siguro. Pagkita na siguro laing signal ay Idol Tweety. Mura dyan sa imong kwanyod. Okay, maradili madama mga higala, no? Ato sa kung anong kadali. Kinsa ka na iyang Ginoo mga kaigalaan niya mo o may nagsugo niyang musuyo? Ato lang ni mga higalang balikan ng report ni Idol Tweety mga kaigalaan. Kini nga portion sa mga higala tungo na to sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o ingoman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. O mahinungdan nga kini mga higala epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan aning diabetes. Mong sama ka nato matag adlaw naghimo o naginom sa sugar troll.
17: Straight to the point.
15: Alas 8:36 na balikan ta sa Idol Twitter sa pikas nga linya mga kaigalaan. Tanawon ta mahigalag ni kuno bang signal ani ha? O baka ni matandog mga kaigalaan kay doon na may sagos pagtuo ng iyang report. Ginsama ka ng Ginoo.

0: Pabalikan, may gala sa pikas ng linya, no? Ah, diya sa pikas mga kagalaan. Lahi siguro ni nga kuan, kana na ang lahi siguro ni nga Lord, basig ka tong drug lord, may nagsugo. Lord, manggapon, ah, Lord, manggapon, pro drug lord. Check si Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety.
1: DYHP. RMM report.
2: Yes, Attorney Rufil, balik ka dari sa Mabolo Police Station. Kung diin, Attorney Rufil, sa kung diin ang ganina, nga itong naandahan kay gisugo sa kaning yawa, Attorney Rufil, para musuyok karon ang ilang mga ginoo ang nagsugo sa iha, Attorney Rufil, para musuyok o ginadiling drogas kay tungod po, Attorney Rufil, aron mahuman ang iha misyon sa kinabuhi. Kinapasahan, manggudaw ni siya, Attorney Rufil, sa iyahang lolo sa kining ilahang kaning gahuma nga nadawat po ni Attorney Rufil nga siya ang gadasan, kumbaga Attorney Rufil. Mo nang iyahaning giyadawat po Attorney Rufil nga aron mahuman po ni kung unsay sugo sa iyaha o unsay hunghong sa iyaha kung buhaton. Una, gyud na itong nasairan na kabahinan ni ngamong incident sa Attorney Rufil nang hulga ni matod pa ang kining ngamong suspect sa iyahang live-in partner, lakit na iyahang duha ka mga anak Attorney Rufil nga iyahang patyo na. Apan, matod pa po sa itong nasairan, gikan mismo po ang ngamong suspect na sinugo na po daw siya. Uy. Sa Ginoo Attorney Rufil na iyahaning istorya sa iyahang live-in partner. Karon Attorney Rufil, ganahan magyud kayo po ni siya makahinabi sa imo ha. Muna nga atong pangutan-o ni. Unsa mo ang itawag ni mo, sir? Ha? Solon. Oh, Sir Solon, live na gyud ta sa DYHP RMN Cebu saya sa 93.9 ug kauba na gyud nato si Attorney Rufil Fernandez Banyok ang atong station manager sa DYHP. Sir, unsa mo to ka tinuod, sir, nga nang muan ka sir ka nang hulga ka sa imuhang asawa o sa imuhang duha ka anak nga imuha pag yung apilo na ang imuhang igago sino to sir?
3: Elay sa kore tanahon aron na namo.
2: Sino
3: sir? Spiritual nga ni mind na sir na akong lolo si Pablito Solon o si Pablo Solon ako nga ako nasa sana karon na sila ay nagununa sa earth nga nara sila sa imahin nga buwan.
2: Inyong
3: bisit na ginoon? Kita, kana siya ay one, kadua. Primero niya akong papa ay kadua. Ako ay katulog.
2: Ang dadasan?
3: Oo, oh, muna ako may nakahumantanan. So, ang ilang muna, ang sila tao, diaran lang nahuman sa imahin, skuter ba sila sa buwan. Eh kita, nagnuna ata karun, na nasa spiritual, nata sa earth, sana nata sa yuta. Hmm. Ang atong muna, muna mo ito sa huna na ito. Namin sa imahin na, sa huna-huna. Ano, no? Di ba? Ginood na. Di ara sila kutog.
2: Ano yung mong misyon dito sa libutan, sir?
3: Di ba hibaw ta namin na hospitary ang ako ang gahong nila na umahin din sana yung dinusulon na kanyang santo niyo ba? Kung ako yung kwintaho ni mo, ako lamat na ko sa gahong sa umahin sa kalibutan, ibuk, kalibutan, ha? Lang yung dubyuta, ha? Lamat. Kita tanan Pilipino, lambat na nila. Una nga, ang ilang una-una ng mga ginoo sila, na naanak ko tanan, respetaran na to sila.
2: Oh.
3: Respetar sila ba?
2: Ako siya ini ang pagpanghulga sa imong pamilya, lakit na ang imuhang pagami ko kinilad sa drogas?
3: Dili, kana siya, sa pagsugod lang na siya, kanang inaasa inyong iba't isa yung ginang nga balita.
2: Mm.
3: Sa pag, wapag ko na human ba? Kila na katuwing ng labay? Pero pito? Ambot sila, tubos pa tubig.
2: Hindi ka tatuig, ipasahan sa imong lulo.
3: Okay na yun ako, pero matingog ko na yun ako. Nako, mag-anaan na mo siya. Sa tinawal lang ako, wadyo ko, bridges na ko, hindi ko ba ang basta. Itong ko rin sa rin, pagsumpa ko ba, sa spiritual ba kayo? Eh, pati yan ba, sa tinawal ba kayo? Bukal, masuya ng mga nanaon na nasa ko, nasa ko, ano, madagto. Sa maninaw, kaya bawa na sila rin, naminaw na sila na to.
2: Ito ang kanini.
3: Ano mga, lang nasa. Kaya nga nung wakon yung respetar, yung atin sa Pilipino, more din na siya. Na akong lulo, na kahuban, kutobra sila silang nona, na nasa earth, na yuta.
2: Pero nga nang nakabuhi, makagsturya, sir, ng imuhang patyo, ng imuhang asawa, imuhang duha ka anak, o kani imuhang igagaw.
3: Taywar, inuhungkong na. Taywar ba? Taywar sa nona.
2: Kita hindi kasugo ni mo, ani? Mo na ang ginoo?
3: Sila na. Sila. Gitaywar na to sila. Gitaywar sa kunila. Ana, barito.
2: Ika may gitaywar ninyo. Ang Ginoo. Balikihunghungan ka. Nga. Nga mauni ang buhata. Dapat imong patyon, imong asawa, imong anak. Inga na, di ay?
3: Hmm? Ana, mura. Karun. Mura. Mura. Pagkatayin na. Tawa, kung may mga sinasin ba, say, kuwan, say, nasa, di mo spitar silang gobyerno, di ba, papiyon? Ano ba, para ang nindot ang atong pagkatao ba, spitar, taga-usa ba? Ano ba, para ang mga tao nga, hindi niyo na asawa, ito, Rajid, ito, Rausan, why kabit, para limpyo ang tao ba?
2: Hmm.
3: Ano, itali nila.
2: Nga, ang minong nakaingon mang ka, sir, nga, gisugo po ka sa Ginoo, sir, nga, kanang musuyok.
3: Unsang may
2: istorya ni mo kaning magreflect ka? So kani mo pagstorya karon gitugo pug ka nga mao ni mga pulong nga mogawas sa imong ha. Nakay dugang pangutana, Attorney Rufil.
0: Okay, Solon, may buntag lon.
2: Ganiti, kaya para madunggan mo sa attorney.
0: Oh, Attorney Rufil Banyok ni, sa DYHP o Gay FM.
3: Oh.
0: Kumusta naman ka lon?
3: Okay na.
0: Okay na ka liha? Oh.
3: Okay na.
0: Okay.
3: Wala tayo ang ikablakan.
0: Hmm.
3: Kuplito na, talig lang mo sa inyong una.
0: Hmm. Ha?
3: Tanto ninyo, Rajit, pwede kayo misa. Kung hospital ang pare.
0: Oh.
3: Naibawa nila sila yung mga pare. Santo Papa, respetar ang ngayon. Kita na ng pare di Pilipinas. Ang Santo Papa, nirespetar na. Oh. Sila na ipaabot. Kung respetar sila na ito, kita Pilipino. Mauro na.
0: Okay. Sloan, kinini ang naman kay asawa o mga anak, no?
3: Oo. Oh.
0: Pila kabuk anak ni mo?
3: Duha.
0: Duha. Unya, kinini ang nibisita na yung asawa ni mo diha? O ni mong anak?
3: Wala pa.
0: Wala pa? So, nagkapamahango na ka?
3: Okay, ragdi mamahawin.
0: Wala kay kaon-kaon diha?
3: Pwede na, son.
0: Oh,
3: Ang ko ni. Pag pila ka kadlaw ako, pila ka kabuhan ako ito.
0: Wa kay tog?
3: Wag ito rong tog.
0: Wag po kay, kaon?
3: Ha? Yung kaon ko eh.
0: Oh.
3: Yung kaon ko, pero pila ka kabuhan ka, wag ito rong tog, tinood na.
0: Oh. Dugay na ka mo gamit o drugs, kay gisugo magaka sa imong Ginoo.
3: Lugay na, ulitaw pa ko. Kaya kululo, nilap ako. Namay niya na. Hindi, na-mersin na rin ako. Ito ako. 23 sting ito. O 23, niya na sa kong no. Yan ay, apo. Testing ay ng suyup kay, ano, nindot ang unong na. Bugnaw ko no. Ang salita, manalo. Bugnaw na. Yan na akong lulo. Personal, dip.
0: Susugo sa imong lulo nga maoy Ginoo nga pasuyupon ka kay bugnaw. Lakas tama, yun.
3: Pwede na yun itabo, sinod. Huwag nang tingog, masad.
0: Lakas tama. Kamao ka ng kanta, lakas tama?
3: Oo.
0: Kanta ako rin, lakas tama, ako'y nawawe. Sige,
3: ako'y nawawala.
0: Sige. Tiwas ako ng kanta. Sige, ganun, be. Be.
3: Lakas tama, ako'y nawawala. Nawawala.
0: Tiwasa.
3: Ay, nilisulun.
0: Ah.
3: Ako sa na katoyan. Pulit-surot. May nilisulun. Spitari. Nakod niya. Sa talan, may nabuta nga natin yung tax.
0: Repeat. Isa may nga sa imong Ginoo di ay, Lon. Lon. Hello, Lon.
3: Salamat. Ibahin. Oh, next to me. So, ibahin niyo ka. Ako, ibahin ko ni Pablo Sun. Naadiya. Taroon kung bright ka. Ako kang gino na. Taroon kung pinsan na naasay mo na. Ako wala nang isang balik-sabalik. Taroon, hindi na. Ako yun na. Bright ka. Ako kang gino na. Ako yun na.
0: Kunya, Lon, narakpan man ka sa drugs. Imo lang rin ko. Ano? Lon?
3: Tamat na?
0: Ang unsa ma kining nadakpan man ka drugs, mapriso man kani, ang imong mission din ha imo lampo ng isang niyaw nang may balita sa sud sa prisohan.
3: Oh, pinang lang kani sila ako ito karon sa pagkakaron mutagawas ko diri mangutan na jugo ning naa ko dili sa karon ya ospital ko kay little gay kusog puruta kusog pero tadi sila may bawo ni kay masundan lang ko istorya mi na ko nila.
0: Oh.
3: Awa ko ipa bawo nila. Tari sa ninyo. Oh. Sir, tari sa ninyo.
0: Nakay nakay orasyon alon.
3: Tugal to mo. Buta ka po, umkirik.
0: Naa kay orasyon lon?
3: Wala
0: kay orasyon? Unsa man yung pag-ampo sa imong Ginoo ko no be? Taka economic sample. Lon.
2: Next Saturday.
0: Ah, sige, serbisyuhin lang ang imong kon, sandakpan man ka diya sa drugs.
3: Oh, okay rin.
0: Ha? Serbisyuhin lang ang imong kon, desprisuhan, kaya sandakpan man ka.
3: Oh, yun eh. Ako rin yung maitabudin.
0: Huwag ka mo reklamo sa imong Ginoo, imong lulo nga, paingon nga, suyop niya akong sugo, kay lakas tama na. Huwag ka mo reklamo, lulo, dakpan tanin kalakihan, oh.
3: Kani, kasi ko sa tinood lang, happy na niya sa tungko ni, mission. Ah. Kani na ako din ito.
0: Asige. Asige, wasakay mo na yung mission. Asige, pagsangyaw, kung nasa kadeason, ha?
3: Okay, salamat.
0: Okay, sige tuwit, sige ma. Delikado tayo ng kalakihan.
2: Sama na ting Rufil na ako na kulbaan na pagdraba ko diri ating Rufil. Ay, di man din sa pwede mo tutok sa mata at nga, din sa wala pa yun tani sulod yun on air at ni Rufil. Giampuan na kani at ni Rufil.
0: Ampu siya.
2: Iyan na. Oh, ga-reflect siya din niya, Atty. Rufila. Nagsige siya og sangyo sa imuhang pangalan.
0: Puyawa.
2: Isangyo niya. Oo. Kaya ko daw, Atty. Rufil, makabaw na daw ka sa tinuod. Pati ako, ang tinuod, Atty. Rufil, wa na ko kabaw kung unsa. Ang mga
0: naa
2: ko diri ato ni Rufil, tanawa ato ni Rufil ha, ay, muhang mga kaan din eh, mong mga fans din eh ato ni Rufil. Sila po, duwa na po sila kabalo ato ni Rufil, unsa ilang sabton, kay sila man po, kay ampuan man po sila, kay di man daw, dapat mo talikod yun sa katong ni Sir Solon ato ni Rufil, kay para makareflect siya tarong. O mo man ni si Sir Solon ron ato ni Rufil, nagreflect na po siya sa iyang kaugalingon, atubangan sa CR. Yung sangyaw na po siya ito ni Rufil. Atong makita, no?
0: Nasa may igyaw-yaw niya?
2: Pero karo na ito ni Rufil. Oh, niga. Diyad kayo ni siya ito ni Rufil. Naglibog ko. Nakulbaan ba ko nga. Ingon siya nga. Kanyang tuktok mo ka sa akong mata. Wala. Nagdibto na din ito ni Rufil. Ang himbaw na din itong balahibo.
0: Ah,
2: sige. Ato ni Rufil, ang ato na kuha rin sa Mabolo Police Station. Hopefully, ato ni Rufil, makareflect po yun siya sa ihang nabuhat po sa ihang pamilya. Ilabi na ato ni Rufil, ang iharaban ng giya, kanang hulga, ang ihang patyon, ya, dayon ang kini ihang asawa yung taon na kay kanang mura na hadlok na po sa iyaha po, ato ni Rufil, balakit na po ang ihang mga anak.
0: Ang anggi sa iyong mahadlok ka ng kalikiha. Kuya, na, ang mission.
2: Mamaskin gani ang mga naadari, nahadlok po dito ni Rufil, naglibog po sila, gunsin ang bation. Pero muna, sabto na lang po nila dito ni Rufil, kaya mauma po dito ang iyahang gituuhan po dito ni Rufil.
0: Kaya mabalaka o ba mga pinariso na? No? Wala may armas na, wala may kutsilyo. Kaya basing mabalaka o ba pinariso ba?
2: O, oh, naa, nasa gistorya dito ni Rufil.
0: O.
2: Oh. Imong anak, among atoon. O. Oh. Sa imong una-una, ni Adonis, si imong anak.
0: Padapling yung mga pinirisong.
2: Hindi, magiging musakay man ni kinahanglan man.
0: Kinsay mayor-mayor niya, ayaw pagsilbi, kaya ay ginoon ni Sol, labaw pas mayor.
2: Ilo na ang Rufil nga maskin pa huna-hunaon ra namo nga mo tumis yung anak maabot ra gid mi didto. So di na ta kinahanglan og patrol ani nindot pod diay ni siya atoy ni Rufil maka maka save man day ta gasolina ani niya. Huna-huna ra man.
0: Sige, amurag ilang mayor siguro.
2: Mo na pa ang nakuha diri mismo gyud sa Mabolo Police Station na kini nga usa ka reklamo sa asawa atoy ni Rufil nga nang hulga sa ilaha nga patyon sila sa iyahang kapuyo atoy ni Rufil. Kini ang idol TV sa 93.9 of DYHP RMS Butatak RMS.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
4: Rajo Boy! Nationwide.
0: Okay, salamat idol Twitty sa mong report. Wala lang ito pala biimay gila kaya mula sumbran sa gitong iya. Mangin ang anga mga kagilan, gisugo mangin siya sa Ginoo, ha? Nga aron matuman iyang mission mo, suyop siya. Nyang iyang lulo may Ginoo, gisugo siya nga suyop kay lakas tama na. Ato patong tiwa sa interview, delikadong malibog o kapil ang ato mga namina. Ato lang undangan sa mga sukitig paminaw. Ita in town, mga kagilaan. Atong tak na lasutso 53 na mga piso tagamay ha. Kaya diyan na mga higalang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sawar o libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point!
0: Alas 8.54 na mahigala sumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point!
0: Atag pagtagad may ganitong cross-examination ni Attorney Michael Pua gahapon be. Ngadto mga higala sa witness mga kagilaan sa prosecution nga si Attorney Roderick Wamil. Siya mga higala ang kuwa auditor nga maoy tig-audit ining intelligence and confidential funds na asa masayin sa ICFAO. Kining Intelligence and Confidential Funds Audit Office. ICFAO. Munang kuwa ICFAO. Sabay na assigned na sukad sa 2014 to 2024. Munang siya mo itig audit mga higala. May ni Oga, angay ni pangutanon, kumusta man ang uban ng mga gi-audit ni mo? Nagamit pa po siya mga ngaan ng mga alias?
1: Straight to the point!
0: Ha? Kana maoy kwan, siyempre, kana nga mga pangutana, objectionable mga kagilaan, pero mahimong dunay art mga higalas pa pangutana ang defense nga makalusot na. Ha? Pero sige lang, ato lang sa paminawon mga higalas, Attorney Pua ining cross-examination kagahapon. Isugod talang ni Dong para makuhan siya kasama ng names. Sige, names.
5: Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wamil, good afternoon po, sir.
6: Good afternoon po, sir.
5: Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly no with ICFAO as a state auditor. Tama po ba?
6: Yes, sir.
5: And you are a certified public accountant. Tama po ba?
6: Yes, sir.
5: You're also a lawyer, correct?
6: Yes, sir.
5: You passed the bar in 2022?
6: 2023 po.
5: Ah, 2023. Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OBP and DepEd confidential funds. Is that correct?
6: Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents.
5: Ah, ikaw mismo basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba?
6: Yes po, sir.
5: Okay, just so maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or?
6: Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO.
5: Okay. And do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted?
6: We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01.
5: Okay, so basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, not just by DepEd or OVP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO.
6: Based on the documents, if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01.
5: Correct, thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po ito isa-isa, no? Lahat ng attachments?
6: Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po.
5: Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one?
6: Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the Joint Circular.
5: Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita nyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022?
6: Nakita ko po doon sa disbursement voucher po na si ASEC, Limuel G. Ortonio po.
5: No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita nyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds?
6: Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve.
5: That's correct. Opo, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that?
6: Yes po.
5: And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba?
6: Yes po.
5: And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba?
6: That's correct.
5: Now yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Naalala niyo po yon?
6: Yes po, sir.
5: At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, mm-hmm, the respondent in this case. Tama po ba?
6: Yes po. Tapos since I assumed in ICFAO in 2014.
5: Since you assumed in September 2014?
6: Yes po, sir.
5: Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun?
6: Yes po.
5: At ang sagot niyo po, kasi since you assumed, siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba?
6: Yes po. Since September 2014 po lang nag-assume ako.
5: Apo. Now, I'm showing you a
0: okay,
5: document.
0: Okay po, sa gamay. So, muna mahiga lang. Ang mga preliminary questions sa mga sukit di Puminaw o ang mga pangutana mahigala nga mo sud na dito mahigala sa gipakita nga dokumento ni Attorney Michael Pua makigalaan no nga sukad sa iyang pagkaasahin mahigala sa kuwa ICFAO si Vice President Sara Duterte ramang gyud mao iyang na audit kay siya ra maoy na ay confidential funds. So natanan siya ha. Muna ni Mahigala, ito nang gidiscuss gamay ganina, pero ito nang giganid karon mga sukit di Paminaw, for purposes of discussion, mga kagalaan, itong giganid tanan. Okay, proceed, Dong Nims.
5: If I may approach the witness, Your Honor.
7: Counsel may approach.
0: Okay, approach the witness, ha? Kaya di ana ang dokumento. Standby, ha? Gamay lang. Itong iparayon pag-discuss naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Untop alas 9 na.
8: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3,
7: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
11: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balati sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmay niya Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Ahoy! Kidney Care Time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
19: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
21: Kung moingon si Mama nga,
22: sige kagaw, inanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Kailangan ko mag-withdraw.
29: Himala, may BPI dito.
28: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
29: Isang Himala.
30: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
31: Dating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXC Capsule, dito akong believe.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3. Dito ako, believe.
34: It's Mele Francisco for...

0: Bygon, 100% knockdown.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte. Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
11: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
13: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
14: Strong for the Filipino.
15: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
22: Atong attack na, may galas 8, alas 9, 8 na sa tumuon uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Ini nga portion mga kaigalan, tod ka na to, usab mga higala sa Sidlinement Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon. Apan dunay may balita, gikan sa pait kana ang Sidlinement Oil nga may muhatag og kupayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pilakan sa gagmeng mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgay malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sidlinement Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sidlinement Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
21: Straight to the point!
22: Alas sa 9-9 na. Atong balikan may gala. In fairness ha, ang prosecution mga kaigalaan, ang ilang lawyer si Attorney Lorna Kapunan, medyo kuan-kuan lang siya, may pangidaro na lang, pero usan ay mahigala sa mga banggiitan ng mga lawyers dito sa kauluhan, base sa akong nahibawaan mga higala, although wag ko kakita niya sa korte, pero doon naman good sa mga interviews, anak lagi ta makakita, bahay mo ganun makakita ta sa actual trial, o kung sa kaliber, sa usa ka abogado mga higala. But so far, karon sa ato nakita, mailan ni mo nga, guan good, mantigo siya, although mura lang ni Kibra gamay tungod sa pangidaron. But in fairness, may higala, mantigo ba yun, si Kapunan day, kamao sa ganin mo hatag, o guan, ganun sa amo, palusot o mga pangutana, bahalag objection na mo. Kalusot yun iyan, kwan? Ha? Katugong iyan, gikon yung primero, itong sa direct examination, undilim. Kanyan sa to, itong pikit. Kaya siguro, dilim, dahil nakapikit. Alejandro Pikit. Ha? Di na ba bukatawa yung istorya? Ang problema lawa kayo nang tawa tong iyang kondai kayo limog kayo sa kanang iya tinuod bakani katawanan bakani joke bakani unsa baka ang katong katawanan ginoon iya gidbadlo ang iyang witness oy ayo ka hoy ay, hoy huwag kang sumagot

masyado may katawanan, may higala. Grato ipadayon si Attorney Michael Pua, ha, pagkandak o cross-examination gahapon. Sa akong mga nakitaan bitaw ng mga lawyers, lahi magod na nga, kanana ang, lahi akong exposure ba kay ang akong senior partner mo kay Attorney Gloria Lastimusa Dalampo. Pairisan kayo, may higala mo, da, o cross-examination. Pero nakakita ko gahap, kining sa impeachment ron, kining kang joke, no, no? Kalma kayo. Kalma kayo mo argue, no? O kini sa Attorney Michael Pua, kalma kayo. Murabag dili ka mo pataas ilang tingog ina Maris. Kung sa ko nga lahi sa ning ila da, kung lag mag-appreciate sa kabanga na asay taas gyud siguro pasensya, no? Bisa pag tanaw ha kana. Ang witness gud nya mo likoy og tubag. Pero si Pua mahigala kalma no gyud. Okay, so we'll accept that answer. Ala ra ba? No? Makakuan sa ka pero kaigo sa gihapon ha. Bugnaw ba? Si Jukno may ganang argument ni Jukno, bugnaw. O si Pua, bugnaw mo argue, pero gadag init. Ang utana may gala, bugnaw na, pero gadag init. Wala niya may higala, baga na may uban niya ka ng istorya nga kon kayo. Nagtaas ang tingo, guwan kayo, buwak pa yung nahimo. Pero kinisal, bugnaw kayo, istorya, puno na yung nahimo. Now, mura ba, ka ng, sa kuwan pa na tayo ba, ka na, isukip, ka na sinultian na ito, dilidapit sa may Cebu City, o nga ito sa North, istorya, ikaw, subag kong takaroon, ka, kuwan ka ham, na isug kayo, puwak pa, makasumbag. At tukas na lagit, kalma kayo. Giing naghilom, piti, lagit.

0: tumindog, pite. O lumingkod, pite. Ay, pa'y lumigay. Kini sa attorney Puwa o kini sa attorney Duke, no? O ang tuno, ani nila mahigalang mi bawag pa, tagadalagit yun. Ay, good morning sa ato mga shout out sa ato mga kaigsunan sa dalagit. Malingaw sa tagpaminaw ba sa tuno ba? Kalma ba? No? Pero, na yung ba yung kalma pero nanay unod. In fairness, naminaw magigus kang joke nung no, kalma kayo, kalma pero substantial argument. Mosage po ha, kalma kayo. Pero very substantial argument. Unya, sa cross-examination, narigyo ko naka-appreciate sa cross-examination ba kay ang witness mo liko-liko, di masabsuko yun. I-trap niya pangutana o niya, dili mahigala mo. Kuan kay witness ko imong bantayan, nang imo ibalit witness sa kining witness, karaklaro ba lang istorya, bias niya yung witness. Bias for the prosecution. Kana di akong evaluation na, karaklaro gina. So muna nga ang mo cross-examine niya, kay mantigo ba yung witness, abogado ba ya? O niya, kuan, CPA. So kamausa mo palusot-lusot, dakpan niya po, kikinigong, importante rin na musulti kag tinuod, karo klaro, yun. Pero kung muna ikamot yung kagkuan ba, masakpan niya po yung kadugayan, pero sa attorney po ako na bantayan, di na sa masuko, di na sa mga higala mo, taas yung tingog, wala yun, kalma na yun. Ay, as kang kalma, ha, bitaw. Kuan yun, sad? Ha? Datang pa pinawag, tiwas, ha? Daghanin nga mga portion, kaingon ka ba nga, doon ay mga questions, ang syllable ba yes or no, og, lain pa to nga lawyer, mahigala nga, i-insist mo gito. Huh? Not responsive to the question. The question is on answerable by yes or no. Pwede magka kuan, pero siya, kalma na kayo. Dili yun mo answer yes or no. Say, okay, we'll accept that to an answer. Ay! kalma kayo mo da o cross-examination. Ah, ito balikan, mahigala. Padayon ni Kononims, Katonims.
1: I am showing you a document entitled
2: from the prosecutors may also approach should they so desire.
1: I am showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
2: Yes, sir.
1: And nung December 22, 2014, nasa ikfaw na po kayo. Tama po ba?
2: Anong period po yan, sir?
1: We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014.
2: Yes po, nasa ikaw na po.
1: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
2: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
1: That's the question to ikaw actually. Mm-hmm. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014.
0: Ah, kanay hata ba? Bawasan ba niya pangutana sa attorney po, ha? Asa tong pangutana sa about sa secrecy, may gala, dili ka mo leak o dili ka mo divulge sa mga information. Pangayon ba niya? Asa man nga, provision. May gala at attorney po, ha? May gala kay ready ba? Quote tayo sa revised penal code. Quote siya may gala sa Republic Act 3019, 6713. Kuwan na yun ba? Kana na ang ready siya ba? Nga ni himo sa cross-examination. Bawasan mo sa pangutana, ha? Kuan yung witness yun, kana bang gusto hindi rin magpadakop, magdakpan niya po? Ay! Kasi, ato pa na yun, ha? Sige, sige dong. Sige dong, Nims.
1: Issued December 22, 2014.
2: Based on that document po.
1: Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made.
0: Okay, pause, so, pause. Upon the pause. So, naklaro mga higala, kay iya mong gi-emphasize nga, diha sa ICFAO, kuwa, kanang opisina mahigala sa ICFAO, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, from 2014 to 2024. Unsang pitsaha? Sa 2014, nagsugod siya mga kaigalaan niya ng September of 2014. Ngayon siya nga, ang iya regyong na audit, si Sara Duterte regyon, kay wa may laing Vice President nga doon ay confidential funds. Nagsugod siya September 2014, kanyang ipakita ni Pua mahigalan dokumento kay December man, 2014 na imaris. So naanak ka sa ikpaw. Confirm ka ni? Confirm siya. Pero yung bawas ipagutan na nga, na-liquidate baka na? Ay! Muna yung pangutan na nga, ibalik ni mo, na-liquidate ba ni mo na? Kaya ikaw may auditor na anamang kaanang panahon na? Ha? O guwa ni mo na ma-liquidate, usama to sa binay, dahi wala mo submit na to sa binay, mas dako itong saas binay, kung wagin mo submit. Ay! So, nagpasabot ni Dinhe, nga dili lang si Sara di ay may dunay confidential funds. So, nisukuhi sa iyang giingon nga, si Sara lang yun. Dato tiwaso na, padayon dong.
1: Agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense, D-1-167-DE. Sorry, -OVP.
2: Let it be so marked.
1: Thank you, Your Honors.
3: Provisional only, Your Honor.
1: Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is appropriate.
2: Of course, at the proper time.
1: Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well.
2: Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect. Should the counsel for the panel of prosecutors,
1: I can give you...
3: photocopy.
1: Just a photo. We would like to manifest that this is just a... print out, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the office of the Vice President.
2: Noted.
1: Okay. Ito, bibigyan ba natin ito? Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung namimension kahapon and today. And that is COA Circular 92-985. Yun po ba ay familiar sa inyo?
4: Can you repeat?
1: I can give you a copy.
0: Ah, pause, ha? Kini nga. Familiar ka? Can you repeat? Ah, taka kopya, ana. Ay! Makaingon sa kakinis po, ano, kanana ang kalma niya, marubutan nun na siya mo, mukros examen, dili malditohon ba? Wa, kalma kayo, paingon niya, prosecution niya, kuwana, ah, sige lang, tagaan lang, mukupya. Binasaya, pag kapakasulti ba, eh, kamalaka, tagaan, mukupya, ana, no? Kaya, mas maldito, mas, kung pag si Kapunan, kalawa, direct examination pag ko Kapunan, pero minaldito kayo, kwan kana yung pagka antics ba pagkara ang abogado ba igamit niya katong kwan andilim nga pikit-pik asa pikit na niya katong napa siya di pa lusot nga katong scam ana ba mindal dito man to prangka pag istorya ha as mga lawyers na minaw ron kato yung mindal dito gito nga makasod pero wa sa gamiti mahigala wa sa boss ni attorney po ang mindal dito kita nimo ako ng evaluate ang kwan ha ang iya bang style ni Pua kalma kayo nga kwan lang murag duda ko strategy ni sa team nila ni defense team, murag strategy siguro lang, kalma lang, muralagkuhan, wag yun. Kita ka rin, dili mga hambugiro ba? Kita ka rin, sir, kalma, kaya tanawak po ah. Mapabisanon kayo, niya, marespitan, ato respitaran, kay maguwang nagun. Nung kayo interview si attorney po ah, paghaman siya, respitan man ta kay daan, nabay na ang abogado si Kapunan, no? So, ang respect bitaw, Dili pa pareha nang bata pang abogado nang siko na kayo ayaw lang. Respect lang po tabalag ma. Okay, di abot skorte. Total, ang gira to mas korte. Yung abot skorte, pakita ka sa mga abilidad nito. Pero nagkagawas nga, oy ma'am, sir, ano lagi po ka, ha?
4: Ay!
0: Di mag nag-una na to, no? Di po'y naulahin na to, doon po'y nag-una. Ang kanino tan niya ba kay, respect yun. Maguwang man sa na to, ana. Alway, kopya, tiga kopya. Ana, kalma kayo. Tatoy pa na yun, na-standby, human lamang sa pipila ka mga pahinom-dom. Alas 9:23 na.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
6: Living Testimonies.
9: Mami, makahilom-dom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
0: Atong attack na may galala sa 926 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
0: Unya, kagahapon may galang atong bisita na kinumdo mo, tuluto ka mga gikan sa Cebu City Transportation Office. Tungod kay doon na sa importanteng announcement, labot mahigala sa Banilad Talamban Road. Hinumdo mo nga, diari at ilagay ng legal official may ari, ang assistant department head mahigala ni Raquel Arce mahigala ni Arisad. Tuluto sa ingani. Kay ilang gipahibaw nga doon na i-implement din ha sa Bantal nga discipline zone. Kato mga motor, iusa na ito agianan. Naso yung agianan, may galang blue lane, at tulos sa mo agi. Nga, pikas po. Para nako, nindot ni mga higala, pero tanaw na ito sa actual implementation, kitungod sa kalsada, gamay, mangod. Unsa kayo may tabo, no? Kay, para nako, mangod, kung maparihan ka sa gawa sa nasod ba nga, lagpad ni kalsada, butangan ka nag-lane nga pala sa mga motorcycle para malayo sa disgasya. Para ako, o yun ko, anak, ang problema lang ini sa may Banila, unsaon pag-implement, considering ang kalsada, gamay. No, mo na hitabo mga sukintig paminaw. sumota itong bisita kagahapon ang taga Cebu City, no? Particularly ang Cebu City Transportation Office. Karong buntaga, natay bisita may gala before tayo mabalik sa tundugan pa mga discussions sa mga national issues. Ang atong bisita karon may gala din po sa Cebu Provincial Capital. So gahapon Cebu City man to, karon din sa Cebu Province. Kaya niya mga kaigalaan sa atong Cebuanan karon ang consultant mahigala, Piso Health Consultant, nga anak mga kaigalaan ni Governor Pam Baricuatro. Ato na nang interview diri mga higala ni arena ni sa itong Cebuanan kaniadto si Doktora Nikki Catalan, atong tagapagtagan mga Dok Nick, may buntag.
4: Buntag kaayo Attorney Rufil, salamat kaayo sa pag-imbitar diri.
0: Kumusta mga Dok?
4: Okay na. Na-appeal ta ato sa kuan Attorney Rufil katong implementation. Mm. So dugay-dugay kog abot, pasensya kaayo but mooto na nakita jud nako ato imong i-mention implementation nila sa katong lien bito sa Balilantamal o okay. Area.
0: Traffic yun ito, no?
4: Karun. Pero nakaikyas na mi.
0: Okay. Si Doktora Nikki Catalan, mga kaigalaan, ato na interview sa una pa, no? Anak niya yung Governor Pam. Atong bisita karon kay siya maoy ato mapangutan na labot sa kay siya may health consultant. Mapangutan na to about sa mga healthcare na to nga program sa probinsya. Gawas ana, ang pinakaimportante unang-una kay karon magod mahigala nagsaulog ta sa atong 457th anniversary. Nya gisugda na yung mga kaigalaan na itong Lunes, gawas nga doon ang mga higalay governors, zero hunger run. Pero nagsugod na sa Kapitolyo, naman tayo mga pictures ani dong names, no? Akani ang sa run, okay, mo na yung mahigala, no, ang pag-opening. Unya, doon na po mga kaigalaay, o mo na sa mga higala. Okay, apoy si Gov, Pamela Baricuatro, aning governor zero hunger run. Sila na pa si Ugdanis Capitol. Unya dayon pagkaugma dong, Lunes, muna ni ang 457th anniversary. So muna ni ato mga officials, Capitol may gala, muna mga Capitol updates. So importante nga atong matagaag pagtagad karon kay unsa may mga activities sa atong Cebu Provincial Capitol karon o unsa may mga programa dugang nga mapahimus lang po sa mga Cebuanon. So muna ni, kita na ito may gala ang mga officials sa Capitol atul sa opening yun. Atong milabay may galang Lunes, ika 457 nga kasumaran sa atong pagkaprobinsya sa Sugbo. So nagtapok ni ang mga officials Capitolyo, ni tapok sad may gala ang mga officials kalungsuran nga mi duyog nining maong nga kalihukan mo niyo tabo sa Capitolyo. Napagi tabo sa Capitolyo ang atong mga kaubanan nangadto sila inday Marisa Abadjes, inday Aida Tampos, sila si kasamang Jane Gallardo, ha, tabo sa Capitolyo. Ako may wa makakuyog mga higala dito. Ha? So muna ang mga activities karon niya ni Amas Doktora Nikki ato siya pangutanon may galalabot aning ika 457th anniversary sa atong pagkaprobinsya sa Sugbo o sa mga kalihukan. And of course, ato siya pangutanon aning na po sa mga healthcare program ni Governor Pam. Kaya din siya may consultant mahigala kay sakto man sa doktor man sa ni. No? So ato tagagpagtagad. Dok Nick, kumusta man? Nining atong kasaulogan sa ika 457th anniversary. Kumusta on sa may mga activities na to?
4: Actually, daghan-daghan kaayo, Attorney Rufil. Ang sa ako, okay, health mo guni akong gibantayan. So,
0: okay.
4: Ang akong masturya mostly sa healthcare na side. So, nagsugod tagahapon with a wellness caravan sa atong mga employees dito sa Capitol. So, yesterday okay. O today, nag-wellness caravan whereby nag-tag lab test, naasay bloodletting, naay nag-checks antipara, nalibri po dito.
0: Okay.
4: Naapimarag mental health number pang distress.
0: Asa man dapitan eh, kining wellness caravan?
4: Naasa atong social hall karun.
0: Dire sa Capitol?
4: Oh, para sa employees.
0: Sa employees, okay.
4: And then, subsequently, sa healthcare, nag-naatay surgical missions. Like last year,
0: okay.
4: Na nag-surgical missions mataato. Karun na the year, the same pod, we have multiple partners. Chongwa, UC Med, who else pa? Other hospitals pod, AMRO, na group. Actually, nagsugod-sugod na taan ng pre-screening since a few weeks ago.
0: Mm-mm.
4: Ang karong first surgical mission in Danao with Chongwa will be karong weekend, August 8 and 9.
0: Okay, okay. So sige to, katong mga surgical mission ninyo, no?
4: Oh, nagpadayon. Especially in light of katong atong anniversary, founding anniversary.
0: Okay. Pero karon sa tabo sa Kapitolyo, nakasuloy na kato?
4: Kadaadlaw. At to, ano yung Attorney Riffin?
0: Oh, pohon.
4: Lami kayong binignit. Ang discovery na ko, ang mangga si Mingla Nilia Tamis. Naapatoy ubi, matunam, rugbikos, madilin, lami kayo.
0: Nako nung tuba ko nung gihimong ice cream.
4: Naa. Pero ang keso akong natilawan.
0: So, asa mo itong, naman ito dong, no? Pakita ko itong tabo sa Kapitolyo dong. Naman tayo mga pictures dong, no? tabos kapitulyo niya mo adto na uban mangumpra ba
4: ay,
0: no
4: mangumpra man kuan sa ni daghan kay tagatong taglagyo bitaw na ipan sa pilar na lami pug kaayo ansa pa man to
0: na ko inununan sa barili lami ko no ingon si Buiki
4: adto niya pag at bisitaan niya dito Attorney Phil
0: sa so, libot-libot daghan kay mga tindahan no
4: uba, 68 ako ni bawan
0: 68 ka mga stores so lain-lain niya mga lungsod ang ilang mga delicacy sa mga lungsod
4: yes tanasi uban mga crafts nila ako matimanan ang Carmen guapo kay tong ilang murag gi-carve bitaw na apo na din akala mo na siya
0: mo ni tuba nga gihimong ice cream
4: man karon sa una manggod na ato likod sa may social hall in front sa katong judicial na building karon nana siya sa parking lot so naana sa chay dako na tent so katong last year magud na baha to gamay karon kay mas uga mas covered na sad sila karon
0: so mosuroy kanhi mahuman makasuroy mahuman suroy tuwa sa adlaw dai mahuman dai kay lain-lain man nga mga kuano lain-lain nga mga lungsod so bay-ubay sa kamutis dun na sila nga na
4: naana apon naana ito dela na katong pilar na pan unsa pa man to ubay-ubay jud so busog kay may pokay sige mig panaog manaog
0: na ko ni Santa Fe pod presko nga mga isda o guban pa
4: na itanom kanina kita nakapalit mig tanom nga hapon na apoy daghan-daghan
0: maningaw tuburan o tuburan o
4: ang kapis sa tuburan ang naa unsa pa to ako na timan-an ha basta
0: City of Naga naman ni
4: ubay-ubay
0: daghan man yung mga booth no na pa So, muna ang ato makita dali sa Kapitulo. Pila man kadlaw ni?
4: Until the 9th, ako na ibawaan.
0: So, karon din ni Kutub nga sa Domingo.
4: Oh,
0: so, nagsugod last Sunday, o sa kasimana ni nga event.
4: Ano, sugod gahap, Monday.
0: Monday na sugod.
4: 3 okay. to 9.
0: But katong sa kanang Governor Zero Hunger Run?
4: Amo na tong katong pag-Sunday.
0: Pag-Sunday. Kauban ka to, ha?
4: Unabil ko. Narami ato.
0: Asa man logikan nga run?
4: Ah, diri na to. I think asa mo to nagsugod capital o
0: capital niya na ay 1k nga
4: 21, 1 kilometer 21 12 6 3k or 1k
0: so daghan kay nang appeal no
4: ubay-ubay pod man ang nakanindot lang na lahi pod siya kay ang atong tourism office nag ni awhag nagdala sila og mga different delicacy so I think every 3k na ay booth sa per province so lain-lain ilang snacks so ang binuang ato zero hunger kay wajud sila nagutman manaapad yung lechon na lechon at the end na na lechon in the middle man guru in the end daghan pod man busog-busog ta kay daghan sa tag sponsors and then the province participating provinces were very generous ilang food
0: so naka naka generate ta og 2.9 million yes. if I'm not mistaken
4: yes correct
0: okay so unsa o man ato ning 2.9 million Dr. Nikki, para ni sa mga itabang, no? Okay, sige, ako kapatubagong kang totoo. Duman lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdum. Alas 9.35 na, standby.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
0: Atong attack na may kalas 9.36 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
0: Atong balikan may kalas Dr. Nikki Catalan, mga kagilaan. Ang Peso Health Consultant sa atong Cebu Provincial Capital. O anak siya may gala ni Governor Pambari 4, mga sukit ng Paminaw. Kay ang gobernador sa Sugbo, mahigala, padayon lang, no? Servisyo lang, padayon lang servisyo. Kay, kuman eh, kaya na ang taas-taas mo ni mga oras, good mga kagalaan niya, kuan yun, no? So, ang iyang mga gisaad niya public service alang sa mga Sugboanon, hinahinay lang diya mahigala sa kini ang countryside o sa uban pa. Sige lang sa patuman. In fact, kami gini, may bawa na lang may mahigala nga. Muna gipambuhat nila. Trabaho gini sila. Wala naman kung sige update kay di naman kayo sa magpahibaw ganin, hilom na kayong trabaho ba? So muna nga at least magkahibalota ning kuana, kini ganin sa fanlan, ganin ko kasabot ni dayon day. Nga kuana day. Tahibaw pa kung doon yung fanlan, basin kaapil tingali ko. Labi mahilig tagdagandagan. Ikaw ina Erwin, kahibaw ka doon yung fanlan? Ha? O wala sa mo apil? Mahilig ba ni mo apil o fanlan? Ikaw ina Maris? Wala ka mo apil? O. Oh. Lain mo ito imo, kay yuga man siya kutong imo. Ato na dito katawa mga kagila, no? So, nasa yung mga gipang himo, unya mo na ang atong kuhaag update, mga higalas, Doktora Nikki, labot ani mga sukit di Paminaw. So, 2.9 million ang ilang mga higala na tigom ni atong maong kalihukan nga Governor Zero Hanggiran. Unsa may atong gamitan ining 2.9 million, Doktora Nikki?
4: Sa ako na ibawaan, Attorney Rufil, mga food security na measures, pagkatong other feeding programs sa capital. So, mo-help ni siya og supplement.
0: Okay.
4: So, mo'to'y nakanindot sa fund run na to kay lahi pang na nakadagan sila, nakatabang po sila at the same time.
0: So, doon ay cost, no?
4: Ati cost.
0: Na kanang appeal ka to, niya doon ay registration. Kato mga registration, kuha na to sa ilang ilang uniform, no?
4: Oh.
0: Kanya, ang subla to, mo to'y natigom para na sa mga feeding program sa Capitol. Okay.
4: And then, swerte po ta, daghantag sponsor ato, so daghantag na raffle na mga nindot po kayo na ato'y motor, na ay ref, na ay kuan TV. Aligri po kayo to'y kay nag-hot yun ang mga tao pag man.
0: Pwede naghanas ng apil, no?
4: Nakaingon jugog daghan. Kimismo ako, di ko tigdagan ha. Daghan man nangutanan ako na nasiradaan sila. Nasiradaan sila sa registration ba. Ni open pagali ito. Then, si Gov pod nag-add siya og kanang run with me na libre kay napuno dito ang kuan. Pergi sure man sa guto na mo na ang race kits, ang medals, kumplito tanan ba. So, mootong wala saan may nagpalabi og daghan kaayo na sakto na dito po.
0: Sakto-sakto lang yun. Okay, gipasal yun. Pwede naghanas. Kanimo appeal gyud.
4: Oh, tinuod no? Man. Nasa tuy duha ka lain ra nagdungan, but ubay-ubay ang atoa daghan jud sa kompleto to. 3,500 if I'm not mistaken.
0: Oo, oo. So ubay-ubay mga higala ang kwan kay duna pa may daghan nga wala na sila daan nga gusto pang mo-appeal pero tungod sa registration nga na kwan na gyud sumoto nga wala na papila to uban kinakrusa na tingali sa sunod o dunay inani.
4: Mas dako na.
0: Mas dako-dako ang kwan nga nakakita na mo unsay volume sa tao nga ganahan nga mo suporta. No, sa programa mga kagalaan sa Kapitulyo nga dunay cost nga para sa pagtabang pod sa ato mga kaigsunan kay para food security para feeding man eh, no? Nindot kayo sad nga programa. Okay, so pagkahuman pagka Lunes motong opening na sa kininyang ika 457th anniversary ug unya mo na ning mga kalihukan ron sa Kapitol. So usa ka semana man ni usa pa may laing mga kalihukan ay do.
4: Ubay-ubay baya so kato nag ongoing ato ang tabo and then I think imong announce pa sila more but sa healthcare na atay mga surgical missions sa
0: okay.
4: Missions og medical missions and sa kanina mga weeks
0: sa healthcare no
4: sa healthcare,
0: nga aspect. Oh. Oo. So kumusta man ang kanan ang kwan kay katong ato mga hospitals maayo kay ni tie up sa Capitol no.
4: Oh, so dako kay mig pasalamat Attorney Rufil kay mga private institutions from last year till karon mga medical organizations sa kitrabaho with us to go to the province and expand the services and then do sad kani mga surgeries like ana mga abdo atong mga hernia kana na mga surgeries mo nakipartner jud sad sila sa ato ah.
0: Ana kaninot magud karon kay kinini ang ato mahigalang provincial government nagsigighimo ini mga surgical mission unya nakalindot karon kay duol kayo ninyo ang mga hospitals duol kayo mga health organizations nga ni tie up sa Kapitol murag karabang very friendly ang ato karong kagamhanan sa Kapitol ngadto sa mga healthcare workers no kanang ipaduol sa ba di ba para sa unang palayo no karon paduol malagmit usap pud tingali kadto kay doktora magkagod so imo man ni mga friends ra so duol kay anak ninot magud ani dunay mga surgical mission nga tie up gyud ni mga dagkong hospital sibo no
4: and then 400 ganahan ba jud sila mo tabang at ni fail man kinasingkasing jud na ilang tabang pud man it's really just providing the avenue bitaw and the collaboration na mag-abot ta and then magkasinabot man magtinabangay
0: kining surgical mission importante man ni kayo kay mga labi na pag-opera na mga kuan ba so unsa man nga mga sakit kasagaran yun
4: so kaning surgical missions mostly kanang thyroid kanang sa gallbladder o hernia mo na yung murag safe na siya mabuhat in a mission setting. Mm. Pero sa ato apod, we've been doing pre-screening kanang kada Wednesdays, for example, sa Danau, mo may first na to. Pag pre-screen, tanawin kinsay maayo no, matrabaho during ani na kind of setup. And ang chongwa apod, for example, this weekend, unsay dili matrabaho dito, unsay mas komplikado na case, pwede nilang dadun dito as charity. Ilang commitment sa ato.
0: Dako gyud kahimo ano kanang ang ato bang gobyerno ng atong provincial government duol sa ato mga hospitals, maayo relasyon sa mga hospitals, maayo relasyon sa mga doctors, maayo relasyon sa mga health organizations. Kay dunay mga sa ilang kuan nga willing na sila pud nga mutabang, willing sang mo serve na portion sa ilang pagka-expert nga ilang ihatag for free, no?
4: Yeah.
0: Oo. So, ang kining mga nagpahigayon mag mga surgical mission sa ato ni mga district hospitals?
4: Yes, Attorney Rufil. So, mostly sa atong dagkong hospital. So, mga tanda sila nga naman na balik-balik Ramomog, Balamban, Karkar, Danao, Bugo. Because there are bigger hospitals. Mangguna na sila dagko na operating room, daghan na sila tao. So, mostly kaning dagko na missions, dito dyan na mahitabo. But we've also done missions in like sa Oslob, sa Mamalabuyok, which was the first time for them na dagko kayo na mga surgeries in their but katupod, we did that purposely para manganad sila. Mm-hmm. Para muna ni inyong pang inyong ipang level up, muna ni inyong i-andam for a next step. So, ma-feel po nila.
0: But even if those surgical missions are being held in bigger hospitals, still those constituents from the province, nga to sila yun, maadto sila.
4: Yes.
0: Balag layo, butanta taga dito ka sa South Pananglitan, niya, na ay surgical mission in Karkar, pwede rin mag-do.
4: Pwede rin.
0: Oh.
4: Mag-wag dito tayo pili. Kinsa yung kinanglan, kinsa yung tanaw na safe, ato dyan ang tag doon. And then karun, nidaghan naman sa atong doctors, Attorney Rufil. Sa una, manggod, pag first year, pundo dito, bulto dito, kaya ito daghan karun, kay na naman tayo surgeons in our hospitals, maoperahan na sa dyan sila, yung nanay.
0: Okay, mas maayo po noon, Dok. Now, arita sa atong mga programa sa unsa man ang atong dinggi ron sa province nga dako man kaayo og wanon taas man ang atong dinggi cases,
4: taas ang cases,
0: unsa unta man ni pag pag-address.
4: So, moto na, we raised the alarm on it. Kami may una nagpahibaw ato na nagkataas na ang case, although di dyan siya considered outbreak, but nag-rise na ang cases, man, labi na tig-uwan. Man. Kung tig-uwan, gali, Attorney Rufil, na-adjumiti man na ni wild. Wild na waterborne, influenza-like illnesses, leptospirosis, og dengue. So, muna sila among bantayanan mostly kung tig-uwan. And then, for dengue specifically, kung prevention man good, is very important kay kanang stagnant na clean water mauman na jud ang asa na sila magtubo. And then ang early detection matters kay usahay man kung magrabi-grabi na or dehydrated na kay dina na mungod masud ang mga problems and complications ba, so kung sayo matagad mas maayo ang prognosis.
0: Kay ko mangod kinini ang Cebu City mausad dinggi taas, province taasad, no? So kinini ang mauni ang mga dapat nga ma-address din na to, no?
4: Mamunang naatay dengue fast lane, Attorney Rufil. So, sa atong 16 provincial og district hospitals, naatay dengue fast lane. So, naagay kay symptoms na kuan. Dito na siya maagi para matagad siya dayon. So, muna atong one of the measures.
0: So, doon na gani mga symptoms about dengue ni nga kaso?
4: Na posible na dengue, na may rashes, na hilana, na kuan, sakit sa mas, magkuan, pwede na to siya iagi sa dengue fast lane para ma-check dayon right away.
0: Okay, so muna siya. Kining sa leptospirosis, kumusta man eh? Mabaha ra ba? Sige, baha ra ba ron? Na, labi na karoon, padung na. Karoon, no? Sige, gamayang uwan, baha.
4: Tinuod.
0: Nga, padung na ito sa Berman. Sige, nga uwan, mabaha.
4: Tinuod. So, ang kuan na mo, Attorney Rufil, sa hospitals, ang data mo gun accessible sa amua sa ato orang hospitals. So far, wala pa may case na nigawas of leptospirosis sa province. I couldn't speak for city, but sa province so far, wala pa man. But that's why we keep advocating na as much as possible, di jud mo wade in flood water, pero di man gud na malikayan.
0: Di malikayan. Usay,
4: or ang immediate measures, mang hugas, soap and water, and be very mindful. And kung naadyo kay strong exposure to what flood water na dugay-dugay jud, pwede pa konsulta para matagaan o prophylaxis.
0: Kanina bang mga tao no, di man malikayan kay baha nang baha
4: na. Lagi.
0: Nya kita mga Pilipino ba sa problema na to nga daghan, gihimo na natong katawan na ng baha. Ang mga ligo na lang buwan at burakay.
4: Kita na kay kung salbabida na. Salbabida na. Wala,
0: gihimo na kanang lain tag kinaiya mga Pilipino ba nga ato lang gihimo taon o ganang may ban-iban na itong kaguol.
4: Mula lagi. Oh,
0: alam, mga ligo na. Di ginata maayo, Dok.
4: Dili unta.
0: Kaya ang mga ihit sa ilaga, mamanahinungdan sa leptospirosis, no?
4: The longer exposure, the longer sa the higher po the risk. Mm-hmm. So, the least exposure possible, maudyuta na itong giapas.
0: Oo. Mm-hmm. Naabatay enough medicines to treat ini mga leptospirosis?
4: Sa province side, Attorney Phil na, ah.
0: Okay.
4: And then, maka-emergency procurement put me if ever.
0: Mm-hmm.
4: So, speaking lang ni sa atong provincial hospitals.
0: So, in so far as leptospirosis is concerned, our district hospitals in the province, they are ready.
4: We're ready, but I wanted to kuan sa ni mo. Also, ni reason, ganan sa kong makihinabi kay the LGUs also have a counterpart responsibility.
0: Mm-hmm.
4: Kaya tungod sa kaning devolution of healthcare, di ba? Naaman, each LGU has their responsibility put to stock ilang own. So, DOH has their own stock. The province has their own stock. LGUs also should have provisions for it said.
0: So, kini-asa man yung mga hospitals na ay distributed ng mga doxycycline sa province? Tanan ba hospitals?
4: Tanan. All 16.
0: So, naatay mga ready na tambal?
4: Naatay ready na tambal.
0: Oo.
4: Na prophylaxis. But, kani po dapat makita sa to doctor to make sure na guided po ang pasyente o kinanglan dyan sa ani. Kay, di isa ni maayo na mo inom lang, iya-iya lang inom kay bantayanan man po na.
0: Oo. Dok, ako lang pa himusan panahon lagay. Doktora, magyugan, no? Kini bang magbaba sa uso na magyugan kayo ron? Kunsa man kada na ang sa mga simptoma kani ano mo tingtal magkadkuan ang uban na hindi ka gustong mo taak ang uban daghan magi magtaak-taak sa baha ang uban mga ligo pa magani ang uban unya usahay makaingon ka nga na may uban nga kataak sa baha masakit dayon porque ng mga bata nas ba, mga bata spasin ay bisag sumsaw ni gud okay ra gud kay nila mura taas lang mga antibody siguro. Unsa man di advice imo ni Doc og dili malikayan makatuak gyud ko sa baha makataak ka sa baha unsa may mayong buhaton.
4: Ang maayod, Attorney Rufail, kanang mag-hugas jud water, soap and water immediately after, and then mag-watch out for symptoms. Ang bantayanan po, ani, kung nakalusong kagbaha man, tanawon ba kung naaba kay mga samad-samad?
0: Kana, masamad-samad.
4: Okay, kung wakay break in skin integrity, di kita mag-uul, ana. But kung nakidag kong samad, nakay kinautan din ha, mas higher risk ka kay makasunop maguna sa sulod. So, kanang, other than this, po, dili ra po sa samad, pwede pong nakainom ka.
0: Nakainom ka sa baha nga, tubig,
4: tubig,
0: no?
4: Actually, that's also one way nakasod. So, unsa man atong bantayan, fever, chills, o headache, any kanang sabagtak cough, lower back, muscle pain, mamuwa ang mata, magsuka, magkalibang, magsakit ang tiyan, kana warning signs na siya na kinanglan na dyan mo magpakonsulta.
0: Kikina yung leptospirosis, magkamatay, ginidok?
4: So, nandiyan yung percentage na mo abot bitaw o kanang severe. Then, kanang severe would cause renal failure sa imong kidneys. So, kana would lead to need for dialysis. And kung di mong guni matagad, muni kuyaw na maudred makapatay, jud siya.
0: So, kanang di malikayan, kanang kataak-taakib ka sa baha, unsa may maayong buhaton, ikaw man, ligo ka.
4: Ligo ka.
0: Or, mayarapot
4: siguro, Atty. Phil, magbutas.
0: Oh, butas, oh.
4: Any,
0: pero kanina mga bataaw, may mga buta sa tao.
4: Wala lagi. Ang kuan niya, sumuto boots man. Advice said, even the DOH had this advisor, di lang po tapataka o self-medicate. Best should for consultation para properly categorize o kanang mag-guided sa ang patient sa pag-inom sa tambal.
0: No? Kaya kita lang siya madali. Kana mahilantan-hilantan ka na.
4: Dili siya na niyong kumpiyansa. Kaya mo-audyo niya mo ibalik-balik bito sa probinsya na kinaiya dyan is mga Pilipino na muantos. Magloom, mag-antos, di mo saba. But atong advocacy really is early detection, early treatment. It saves life. So, muna.
0: Kaya hindi ka mahilantan. Doon ba niya? Kining dengue at taas ron? O kining leptospirosis? Tungkol ining baha? Doon ni pulo sila natin?
4: Yes. So, kung naagay ka, anak, magbantay na dyan ka, anak. But mostly, katong na sakit sa bagtak, muscle pain, kana more lean towards leptospirosis, pero mga rashes.
0: Rashes like, ganit, dinggi na?
4: Dinggi, o. Uh-huh. But pwede po ka magsuka, kalibang sakit yan sa both. Pero ang sa lepto, ang mata, bantayan mo ang color.
0: Pero kanyang mga paracetamol, magkatambal na sila?
4: Pwede rin na sila to feel symptomatic.
0: Mm-hmm.
4: But other than that, mo advocate jud ko na adto jud mo RHU, adto mo hospital para matagad na yun.
0: Kikita mo kun ayan to mo loom naman gyud lagi. O dai mo kun mo sakit ako na ay kun na kay papa nang hotel lagi na.
4: So na na may dito na papakit mag-consulta jud right away.
0: Oo. Pero kanang makataakas baha may lantan kan kagabi eh. Pwede lang paracetamol na sa. Kano sa mga pagkonsulta?
4: Within two...
0: Silent killer magunin ko. Kano naman namatay ang estalisay.
4: Daghan bito.
0: Liptos.
4: Oh. So, in 2 to 3 days. But actually, kana mga about 2 to 3 days dapat.
0: Mm-mm.
4: Or if you see other symptoms, accompanying symptoms right away. Jud.
0: So, ang symptoms, ano number one? Murag kahilantanon ka, murag hilantan na, murag lumarashes, ganit dinggi na.
4: Mm.
0: Pag maingon ganit nga mura og sakit mo mga muscles, mga nakaikuan na.
4: Actually, pwede both. Oh. Ang sa muscles, pwede both.
0: So, madagmit, liptos na. Datun ta na sa hospital dayon?
4: Oo, pa-check dayon. Kay mabantayan mo guna matambalan dayon ba masunod na.
0: Ang pag-diagnose ano doc, kusang kinahanglan gyud laboratory nga.
4: Kinahanglan na diagnosis? Siya. It's both clinical tanaw sa doctor, clinical assessment ug lab test. So similarly for dengue also.
0: Mm-hmm. So dili magdoktor-doktor lang na sa balay nga kuan lang ginay mo.
4: Oh, kay usually kanigod sa duha ang diagnosis ani confirmatory test na but ang pinaka-important ani is the clinical assessment sa doctor.
0: Mm-hmm. Kay kuan magud ka nang kuan na siya, tato marila niya kuan, ano ba? Oh, ay ipahilot na sa sislingan.
4: Oh, lagi so, ang amo lang jud mesahe, ayo pagsalig, we're not here to panghadlok but amo adi lang jud pag di lang ayo lag salig og kanang konsulta lang dayon.
0: So unsa pa man nga mga sakit aside sa leptospirosis o kining dengue ron nga moy taas? Unsa pa man ang atong gi tan-aw gid kayo sa atong provincial government ron sa health
4: daghan,
0: aspect?
4: Actually daghan kayo. Our cases for AIDS is still rising, so that's one thing we're looking at. Tuberculosis is also an issue. We're very thankful kay ang WHO nagduol na sa atoa. In fact, gitagaanta nila katong diagnostic machine to help in the diagnosis sa TB. So hilum-hilum lang na, but it's actually a rising concern for us. And then everything else, Atty. Phil, ang generally sa health mugod sa atoa, ang gitanaw sa sa province is really getting them to trust the system again and to come to the hospitals ba na naay pagsalig, which makashare sa go within a year, nagtaas-taas na po dyan atong census.
0: Okay.
4: So, puno-puno na po atong mga katri. So, I was telling our chief of hospitals, it's a very nice problem to have. Kaya nituol na sila balik na to.
0: But kining, na-mention yung AIDS, dako na yung kaso sa ato, no?
4: Yes.
0: Sibo?
4: I don't have the exact numbers at hand, but na naman tayo AIDS Council, mukonvene naman na sila, gihimuan naman na ni Gov o executive order, they need to convene. But we've been working closely sa mga AIDS na groups. In fact, dali sa Capitol, we had that play, katong Hook Up the Musical. Nindot kito siya na messaging to talk about AIDS and HIV and what to do about it, ang kanang mga stigma around it. And then, we've been working with Kaambag Clinic sa Soto. Kada nami mission, bit-bit na namo sila to refill.
0: So
4: kung asa mi na mission, naana sila sa, tagaana silag portion dito, kung asa sila pwede mag-HIV testing.
0: Asa man kinini ang inani ba, kanang AIDS, bitaw mo rin, ato lang hisgutan, although, of course, we will not discuss about the kuan, kaya hindi ba na pwede na, nga kanana ang mga pangana, kinsa na diha. Pero, unsa kay tan-aw nimo dok? Ngano nga taas man ta og kaso sa mga masakit ining AIDS dili sa Cebu?
4: I think change in lifestyle sa uban and male to male na mga
0: kanang relationships na ngano?
4: Oo, daghan na pud na and then mostly mo na siya na cases nakita na to. Pud.
0: Kay kana bitaw di man malikayan gyud nga kon. Kay pero kana mga commercial sex workers ana magdala pud na ano?
4: Oo, naapod na sila.
0: So mo na gingon nga og kinahanglan malikay ka anay nana kay delikado sa AIDS. Og di ka malikayan atos lang kon nga pag dagil mo
4: magdadyog mo condom,
0: condom
4: and safe sex practices.
0: Namay uban kana praktikal lang ta ba kay ayaw gi mo ana ha di ka na pwede. Nya man ban mo ligot man gyud. Oh. Ah sige basta kay pudalag yung kondom.
4: Ano na man sa to? Mosa na siya ang sila at pre-exposure at post-exposure na prophylaxis. So na masturian maguna na natay mga AIDS counselors. Mm. So accessible na ba na but ang sahay lang mga tao lang kay ba sa mo adto.
0: Mm-hmm.
4: O oh, nandaghan kitag AIDS at mga groups diri sa Cebu active sa bae kay na sila.
0: Mm-hmm.
4: But it's a matter of making people know na sila diri na maduulan pud.
0: Kuya no kana mga kana indi ka pataka kana mga commercial sa gana na rin magin makuha gyud sa mga kuano mga relationships no
4: or kana
0: mga
4: oh.
0: Labi na mga lalaki mag or kasagaran sa mga same-sex nga lalaki o sa mga babae po?
4: Mostly, mas daghan ang male-to-male na
0: oo.
4: Na kuan.
0: Mas maya, siguro, o sa may, kanin di ba naman kaya, namag yung mga nanaga, ato naman sa nag-i-accept sa society, ganyan sila nga mga LGBTQ, no? Sige, kaya ato po na mga kuan, gihapon sila. Sa itong advice nila, Dok, nga lalaki-lalaki, o sa mga, kinahalan mag, ang ilang partner ka ilagi sila tingali mag-uyab na lang sila klaro.
4: Kaila jud sila klaro kam anasay sila
0: oo.
4: To each other and then si anasay og safe sex practices pud attorney Rafael.
0: Kaila sa bugo kana magung kasagaran siguro na lain partner ba?
4: Oo, or kanang o kana polygamous kay sila kuan. Mo lang anasay jud they have to talk about it. And then sa ilang history pud kay man katupong people who've had it also have the responsibility to tell their ex-partners and future partners but
0: kay kana mo mataptan ka ng sakit nga AIDS dok ba wa man gyapoy tambal hangtod karon no
4: nanatay tambal actually makontrol na nila attorney Rafael na those inflicted can live normal lives gihapon so nanatay nanatay mga antiretrovirals ana na makatabang
0: oo. Ato lang yun. Isgutan na naging ni Kaya.
4: Ato, but I really, ganahan na po ka, Amy, na mo story about it. Kay, di man ko kayo ni siya a normal conversation. Di kayo ni siya mo gawas pa. But we have to know about it and we have to advocate na it's happening around us.
0: Bitaw. Yeah, hilo mo na ba kayo? Siyempre, usani nga mo sakit ka ng
4: may stigma ba na mag-google kaayo? Which, dili, Jude, it can happen to anyone.
0: Mm-hmm.
4: Even sa mga sumutong...
0: Mura lang tayo magkatawa ang uban ani, pero ang itong mga naay, naigo ani, o itong sakos pamilya nga kuan, nga, mauwa mo sa kagunugan, tanawa, sa si Dukiro Kamanggo. Mura na kuha ni mo ni. So, di lalim ba?
4: Yeah. Di lalim.
0: Di po lalim magbasol ka sa ulahin na po. No?
4: Oh. And this really has to be part of a conversation na di na siya matabo. Namang yung stigma na mauwaw mo at doktor o mauwaw mo at patambal kay mahadlok man sila mailhan or mauwaw sila. So, dapat manormalize na eventually na sakit po di siya. Mura po, it's
0: okay. So, kinaan yung mga sakit nga AIDS? Asa man yung makatreat na itong mga hospital sa isang province?
4: Naatay ka ng treatment centers. Dilitanan.
0: Dilitanan.
4: Okay. But naanatay mga treatment centers. If I'm not mistaken, si Balamban o Karkar naanay ka itong mga AIDS na centers. Naman sa guni reimbursement at turn year failed. Na makatnaamay tambal ang government po, Dani.
0: Okay. Nagsood pa rin mo dito niya. Kung ano mga tao, dekarapan mga maritis to. Nagsood dito sa may konskorto sa may AIDS.
4: So, muna siya. Mag-missions me at yung refill kanang magdala me sa katong kaambag na clinic na suok doon na sila na mo ibutang
0: sa suok-suok yun
4: oh, na,
0: sekrito na inyong
4: ato,
0: sakit ha sekrito na
4: So mo na among gibuhat
0: isko tayo na mo sakit-sakit rin day RV o ganday Maris makaingon na ko bitala niya ako luas naman. Ay, ito na, sakita nun. Ato ka, ato ka, ato na, sa suok-suok, ato ka na, dito, kito, dito, inyong quarter. Pero, ito, ato na, yagi ka to, katawa, pero naam, kaas mo, good, good. Kaas mo sa Cebu.
4: Sir, it's a rising concern. So, wa dyan ni nawala pa. Man, bantayanan, gibantayan dyan sa dinamo. Our eyes are on it. But we're very lucky. Daghan kitag partners, anina, private na mga groups.
0: Ang sama ni, Doc, makamatay man ni sakita. Ang sama ni, pero mataptan ka na, madiagnose ka na, ana,
4: Na may tambal, so you could live a normal life, but bantayanan lang dyan sa Japan.
0: Nga, masakit na ka na, mabuhi pagkagpila ka tuig na.
4: Mabuhi pa dyan ka. Mabuhi pa dyan ka. Dugay-dugay.
0: Dugay-dugay.
4: O, basta, ma-control siya, you're under medication, and you're being monitored, you live a healthy lifestyle, mabuhi ra dyan ka at your feel. So, di na siya death sentence. Sa una, magud murag death sentence na kay na. But modern medicine has find a way to prolong life and to make life ka ng healthy na po na mabuhi na dyan ka and work and live kuan.
0: Oo. Kung mga ganyan, dahil mga nangutanan ako dito ang kuan kay, akini, daghan mo kong mga info ba? Kami, namagos media dog ba? Oh, kanunay may makadungog. Makadungog, ana ba? In fact, na kung mga may bawaan niya makuha, kini mga funeral parlors niya si Bonnie, pag-unsa lang ba? Dagan kay kong mga listeners niya, kanas lang dahil, Minaw si HP ba? Kada ganyan ko mga kuhan, ganyan mo, ang akong programa hindi pa Minaw, ilang i-review na sa YouTube, o hindi ganyan sa Facebook, na mo nang, muntan ako, kada mga funeral parlor, na dahil pa sila, i-cremate na turnay kay kuhan na. Alay sa basa ba na, kaya age na. Kutang agi dahil, no?
4: Na-adjured.
0: Cremate niya kuhan?
4: Yeah, na-adjured.
0: Kuhan sa ka ba nga, huwag na ni kataas ang kuhan niya, mura mo ko kanang, mura mo nag-istorya ba lang sa istorya, pero tungod gitago ganyan mayo, kaya very kwan magunin sa akin, nalang magunin grabe at most nga secrecy atong ihatag po taon, kaya ang pasyente na agad sa
4: po patient yung, privacy, Jude said.
0: Privacy.
4: Wa pa mo gunawa ang stigma. Heavy pa kaya ang stigma. So muna, mo protectar po ta, but, which also kind of leads me to right to care. I hope maka-share lang ko a little bit about it. So katong pag, LGBTQ katong pride parade na to katong na time diba last month nag kuan mo to si GovPam, she signed an executive order kanang right to care, one of the first in the country to have that. Man unsa man yung right to care diba, as an abogado of familiar kay kanang next of kin na kung magkinaunsa ka, i-intubate ka, kinsay mo kuan nimo sa ospital kung dili nakakatingog, kinsa may mo kuan nimo. And most of these relationships sa LGBTQ di man ang ilang partner ilang kuyog, but ang makat ang legally na ay right ang family. So right to care allows katong partner man self-nominated ni mo na partner to be your next of kin.
0: So kining LGBTQ labi na ay programas go pam ani lecturean for sa pema no ni ang saon hanga di mo katakod ani dili ma di mo matakdan ana no.
4: So we had a lot of those last month katong sa atong capital. So daghantog mga lectures, daghantog talks about it, and katong one of our big outcomes, so akay to na sibya mang good, but right to care is quite big man. We've been working on it alongside other kuan. If ako nasayop, Quezon City also has it, and a few other provinces lang na ay right to care.
0: Unsa may mga symptoms ana masakit og AIDS?
4: Ay,
0: pahilantan po na sila or unsa man?
4: Sad, maigo mangud ang immunity pod ana. So similarly, man lain-lain ang presentation, but weaken imo ang immune system.
0: Unsa man sa dok kun man matangtang na naa ka na naa na nimo?
4: Na ana na siya murag na naigo na kaana.
0: Katawa lang tayo, bro. Muro mo siya kon ba? Kanang, muro mo sakit siya nga maluoy ta, pero makuha mo kunin mo ni sa mga sexual nga mga activities. O nakikauban palitan ng sakit anang AIDS, dili man na magkatakudok, no? O wala namin buhaton niya kwan?
4: O wala raman, o.
0: Istorya lang, ana.
4: O wala,
0: lang.
4: Dili man na siya. Mubo siya na may panmakaiba ang mga tao. Kaya mura na magug malahi bito the moment na ay diagnosis. Po, dili man na siya na magtapad ta, matakdan na ka, di man, hindi mo na ana. You have to have constant kana either blood and body fluids man ang transmission ana. So daghan na jugay kang laway, mahigop ana kung di kay ingon adi na kumutapa, di na kumukao, di na kumukuan kay makatakod na siya, di man sana ningon ana.
0: So maka normal la ko na siya, maka normal la siya gyapon.
4: Maka trabaho ra gyapon, but muna siya ang kuan. Daghan mangu kay nag mga misconceptions og stigma around it.
0: Pero pag yung mga vaccine available na karon?
4: Naitambal, but walay vaccine na kuan. Pero naay pre-exposure prophylaxis sa PrEP ang tawag ana. Number before ka ma-expose na ano siya tambal na pwede ni mo mainom. So morning we really advise na kung early in that practice to seek mga naatay mga HIV AIDS na groups. Ano kaya atong clinic, dili ka ambag clinic, they have counselors to talk more about it, or kung na-expose kag tao na niningon ana, pwede maguna siya masturian, and those resources are already available.
0: So si Attorney Janry Sabidra nag-chat na ko, pre, May I ask, Doc, if naabay vaccine available against AIDS? So, mo tayo
4: tubag. Amot akong tubag. Oo.

0: ka rin yung kondom, huwag ilain.
1: Akatong pre-exposure prophylaxis o katong PrEP man ang tawag nila ato. And then, naapoy...
0: Gusto mo na injection?
1: Tambal.
0: Tambal?
1: Oh, tambal na siya to near fill. So, but anyway, di kay ko expert ani sa mga kuan.
0: But you can give us
1: a general... Na,
0: general info about this, no?
1: Yes, but the resources really are available in Cebu.
0: Mm-hmm.
1: They try to be visible online. Kuan so ang kanisa soto kaambag clinic.
0: Dako ba itong LGBTQ community
1: dere? Dako jud kaayo. Dako and they're very active. Mm-hmm. So muna na amo lang jud iawhag na do not be afraid to seek help. To ask kung naa mo yung mga questions, their resources online, o ganang mga counselors available to help with this. So,
0: oo. Dok, na ba tayo mga mental health nga mga initiatives po sa itong province, sa laigbahin sa no?
1: Ah, nindot sa ni.
0: Biyanto sa ng
1: age, nindot sa ni na pangutana at nerfil. So, wala pa kaitay big kayo na investment with mental health. Ako lang dung ma-share katong atong tino o katong atong earthquake nangusog jud ta ato for psychological na first aid. So those things are more reactive mangod ang sinitabo nato. Okay, it really causes trauma kaning mga natural calamities. Causes trauma sa atong mga atong tigaisa. I know of one case sa Bugon na kung muuan makaihi siya at ni refill. So it has effect on people. So moto na ang sa kuan sa mental health na to, sumuoto, we've had those programs sa atong mga calamities, but nag-engage naman ta with these groups. Actually, naatay ka tong team na to sa, na-team sa Soto visited us last year, katong ilang suicide hotline. So, when katong youth na to na groups, na we've invited them over to talk about it. But as regards to kanong program, jud na kuan, wala pa tayo flagship ana for mental health.
0: Kaya katong to sa Bugong incident, kami po sa DYHP o GFM, naghimo may kuan na to, naghimo may mga activities sad. Kaya kining atong station manager sa IFM, si Idol Buiki, kung manin siya, BS Psychology manin. Daghan silag mga kuwan, nasa sa Idol Mikey, itong kuwan dito, itong counterpart, no? Daghan silag mga grupo po doon, mga psychologists ba? Naghimok big among kaugalingon nga relief operation dito.
1: Yes.
0: Naghimok big mga kuwan po, mga activities na na, itong tinanlag mga psychological kuwan.
1: Nindot kayo na, to feel kayo. Modern ay often di makitaan bitaw, may malimtan, pero importante dito kayo siya.
0: Now, sa pikas ka bahin do, kini mga, karon kini mga minors ba? No nga na involved ining mga lain-lain nga mga kalihukan, lain-lain nga mga krimen, lain-lain nga mga kuan sa ganing mga eskwelahan gani karon ang manghulga mo undang ang klase manghulga mga minors ra
1: mo lagi
0: unsa man pag-address nato sa probinsya na kay idea ani
1: I think na news man siguro to Attorney Refil but ang katong duha man to or tulo ka bata I think a few weeks ago na nagkuan na meet man ni Gov ang parents or actually ang children pod themselves and I think the PNP was also there gisturian pod sila na what they do has consequence greater consequence magud to others and then I think the SWD took lead on murag debriefing, rehabilitating them. So that's what I know atong gibuhat previously sa katong attacks, adil attacks, katong mga threats bito online. So naka-atudyo sila kaputulyo ang parents o ang kids.
0: Now, sa pikas kabahin, kini atong mga district hospitals, balikan na ito, no? Kuwang magigaitang mga healthcare personnel sa una, lahi mga itong priority sa una. Kini priority ni Gupam ang health, no? So, healthcare. So, kumusta ang hiring na ito sa itong mga doctors, ato mga hospital staff, o kunya dito sa Isla Panalitan sa Kamutis, kumusta naman? O unsa may atong kwandok, doon naman ko yung mga madawat na mga reklamo, doon na mga hospital sa dili, kuno maayo kay mutagad sa mga pobre nga mga pasyente. Medyo alanganin, na mga kabos nito ng mga kaigsunan, hindi ka dito, mura kuno o kinini ang dili sa matagad, mura ipasapasa, anam mura sakit po sa atong kabahin nga inana na yung pagtagad. Unsa may mga aksyon sa province, unsa man gi-address ninyo ni kini mga inana nga mga problema. Human lamang sa pipila ka pahinomdom, ako ipatubag din muna. Standby mga higala. Aras Jess na.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
3: Basin ba yag mabatan noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa awa.

0: Wow, mo pagani pag-haplos na ako. Nakagaganda yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Mama mia,
2: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. It's Melly Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong atak na may galas 10-15 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
6: atong
5: point.
6: Atong kauban may galas Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Governor Pam Baricuatro, mga kagalaan o siya mo ay peso health consultant diri sa atong Cebu Provincial Capital. Now, atong pangamustahon ang atong health care sa mga hospital sa to, ang hiring sa mga doctors, ang hiring sa mga medical personnel, lakip sa ato mga isla, kumusta man ang ato mga hospitals dito, doon na ba enough doctors nga muatiman sa to mga kaigsunan dito, Doc Nick?
7: Salamat kay Attorney Phil for this opportunity to talk man about sa healthcare na to, atong manpower. So, nangudigo lang dyan ko diri ha.
6: Sige, but sige. Ang, katong, alistas kapitol na.
7: Oo, oh, ang lista. Kapitol, sige. Ang kuan maguta since nag-assume si GovPam, so mga doctors na to, pagsugod dyan, 177, karun at present, we have 328 doctors na karun. Okay. Sa okay. Una, we had 495 nurses, karun 833 nurses na sila.
6: Pila to, asya lang ka, ngamilang lang ka. So, dako ang pagtubo sa itong mga doctors, no?
7: Dako. So,
6: gikan sa 177, 328. Sobras ka ito nga.
7: Oh, and then, ang nurses na to is 495. Sa una, karon 833
6: okay.
7: Ka nurses. Ang medtech na to from 85, karon kay 165 na okay. Medtech. Radtech, kanang tiguha sa itong mga x-rays, sa kuan. Sa una, 29 na sila kabuok, karon 73 na.
6: Mm-hmm.
7: Ang pharmacist sa una, 24 kabuok, karon 58 na sila. And then, ang support staff na to, kaning allied health, ancillary, admin, 897 na sila in total sa una, karon kay 1,598 na sila in total. So, kaning paningkamo dyan ni GovPam, kay pagsud magunam on healthcare, the basic deficiencies were in manpower, supplies, and equipments.
6: Oo.
7: And then, ang tanaw ko ni Murabito ni Maslow's hierarchy of needs.
6: Yeah,
7: bito, Attorney Rafael, ang pinaka-basic dyan mo ni kulang dyan kayo sa una maglisod, mangutang lihok kung walay tao, walay gamit, walay tambal. And that's really one thing we're feeling. And then the next line we're working on are the processes na mapaspas on sa mga clinical guidelines,
6: okay.
7: Practice guidelines.
6: So ang una gina, manpower na to, yeah. At least dako, kayo ang number of doctors na lang nga 177 na kani adto, pag-abot ninyo karon sa kang GovPam nga first term pagganit ni mga kagalaan, doon na 328 doctors nga naa. So at least makatabang yun pagmaan sa itong mga hospitals. Wala hinoon makatunga, wala masubras katunga, pero duol sa katunga. Nga ang katunga sa una, no? Doon Kung 177 sa una na po, ano 151 ka mga doctors nga mao'y nagmaan sa atong mga hospitals, lakip na mga nurses, mga mid-tech, uguban pa.
7: Uban, importante sa gani Attorney Rufil ang kani mga support staff na to. It's more than doubled. And then kani mga rad tech, for maglisod man sa kaglihok kung wala ni ang mga kani support services, kani tech PhilHealth na to na claims, ang cashier. Mm-hmm. So, una mong good na ay hospital na ikaw na cashier, siya na PhilHealth, siya na tanan. So, wala na tayo na rad tech. And also for med tech. So, una, ang mga laboratory, ana, dili 24/7 tanan. I think from 4 or 5 karon kay 16 out of 16 they cover ko ana 24 hours na jud na ilang coverage sa medtech. So kani basic ka ini na amo jud ning giapas na ma-fail bito ato ni refillment. Katong imong gi-mention earlier katong pangmatasan o sa pagkuan, we're still working on it kay apil magunis problema sa una kung imong mga tao kuwang kayo, dali ra kayo ma dali ra kay saputon or dali ra kay kapu yun. So, karun, we're really supplementing and fortifying them na dili na sila magkuwang ba. Maudyo na among ipaning kamot. Although, di pa dyan siya ang katong pinaka full dyan. But, di man sa anak kasayon mo higher. But this is really a really good number to start with. And then, we're still getting there. And sa doctors, we still need more specialists. Especially ka na imong nihit. Waka ba ang Pilipinas? Aniha, but grabe ka nihit og pediatrician.
6: Mau ba?
7: Yes. Then, waka tayo bago na mga residente na pediatricians. So, it's very hard to find them. Internal medicine.
6: Klaro, mga pediatrician, mo na mga doctors nga para mga bata.
7: So it's really hard to kuan get pediatricians. Kigamay na lang silang mga nang graduate ron na pedia.
6: Ngano man dok, ikaw as doktor, ngano man sa pag-graduate guni mo gusto kang lain-lain mata mga specialization, gusto kang internal medicine, gusto kang surgeon ana. Ngano gamay man ning mga pedia ron?
7: Lisod man so good na siya. And then it's very demanding to work with kids and also the parents and the training programs. Lisod po ang training programs for it. So, munang gamay na lang mga apply. So, maupod na ako sa i-auhag bitaw. Kuyaw kita in the future mo. Wadan og mga doctors po. Wadan na niya gana bitaw. Na sige lang tag-iba, sige lang i-criticize. Mo-affect sad bay na sa moral o kuan sa doctors. So, I hope we can be kinder and more understanding sa doctors. Kay kung sige lang tag-away o sige lang tag-bash or sige kuan, ika-future no, wadan yung mga timan. Kay wadan yung ganahan mo sud into specialized programs. So, but anyway, mauna siya to refill na nang nihit yung taan na mga PDF karon mga OB actually tanan. So we're still hiring more obstetricians, general surgeons, IM OB pedia mo dyan na atong kanang kima na four. So mumong ganahan sa kumo kinabi ni mo Attorney Rufil kay ganahan sa kumo makasabot ang mga tao ba na 16 lagi atong hospital sa probinsya but lahi-lahi na sila og kanang klase.
6: Okay.
7: So we only have 2 level 2 hospitals, 4 level 1 hospitals and 10 na infirmaries. So almost nagkadaghan ang infirmaries. Makaning infirmaries maguwang lang dyan siya gamay health center. Kanang maka-admit lang ni sila but more or less makaanak magpaka-anak sila pero dili sad katurang mga safe
6: normal lang.
7: So naad dutoy kung high risk ka kani infirmaries high risk gali ka older na ka than 35 na kailain sakit tidyo ka pwede mga anak og infirmary bawal na and the same manner sa birthing center bawal pud na kay dapat higher level of care so mo to infirmaries di ka kanang mga
6: og walay mga sakit-sakit dok ato na isgutan ng apelo nga kwan why mga normal lang ka anak pero 35 na imong edad pataas.
7: High risk ya po.
6: High risk na gina.
7: So muna ato mga issues kay muna dinha na musud ang referral system, dinha musud nganong kinanglan ibalhin nganong gipasapasa kay sa rules sa DOH di man gugka kani mga ospital di ni siya allowed na muatiman og ani na klase kaysa kay di sila equipped og di sad sila anang mga tao. So kani infirmaries can only take so much kinds of cases na kanang mga ma-admit na mga sayon-sayon na mga kaso but ang grabe-grabe kinanglan na dyan na siya isa ka o level 1
6: so at least panalitan ka ng buntis panalitan 35 years old na o pataas i-refer na sa daan ng hospital nga sunod yes. Yung level. Yes.
7: O, maramo dyan sa naipamaray. Pirmi dyan na di dyan ta magkuwang sprenatal.
6: Mm-hmm. Pero ka nang 35 years old na niya, kanak na katulo, na wala na din na-risk.
7: High risk yapon.
6: High risk yapon?
7: High risk yapon.
6: Kaya naman iba nga, anad naman ang panganak.
7: O, di na magsalig. So, high risk yapon na. So, by right, di na siya pwede in our infirmaries or kanang more than Gravidophore, more than ikaupat. Mm-hmm. High risk, higher level of care na dyan, at least level 1 mm-hmm. or level 2. So muna, siya atin refill. Atong level 1 hospitals, mas daghan-daghan na sila mga doktor na mm-hmm. na siya, katong akong gimension na IM, Pedia, OB, o general surgeon, na sila then level 2 would have the departments na. Mm-hmm. So muna na, lain-lain klase man. Mubatong giapas po na to na ang mga infirmaries, ma-level 1 na sila kasagaran. Mm. Pero mas more na po sila mabuhat dito. Na di na sila kinanglan ipapabalhin or mapa-refer.
6: Di lang refer na yun. Pero naman na yung mga rules ng hospital. Nung i-refer ka, kinalaan sa hospital mo, refer ni mo dito sa PICAS.
7: Nahug siyag ningon ana, but mubalik na siyag patient safety ba ya? Dyan, mm-hmm. mura bitog na, wakay na siya na story ag maayo kay atong kaso ha, let's say, nabangga, iguulo.
6: Mm-hmm.
7: Ang imong infirmary, level 1 or level 2, wala na sila yung neurosurgeon.
6: Mm-hmm.
7: So, dili na, wala sa yung uban, wala yung CT scan. So, di na dyan siya matagad or mm-hmm. di na siya ma-check dahil dapat ma-move dyan na siya to the highest level of mm-hmm. care na asa ang neurosurgeon dito. So, muna ang mm-hmm. usually
6: okay.
7: Meet up.
6: So, I can perfectly understand mm-hmm. sa imang explanation, Doc, but while it is true that we have to protect our doctors, no, mm-hmm. because we want them to be encouraged also to serve sa ato mga tao, di po maayo sa ibas na itong mga doctors kaya basing ma-discourage sila naganahan niya kung ano niya napay mga opportunity ito sa abroad o guban pa mm-hmm. but we have to meet halfway sad because ang ato mga tao masagod nga mga kaigsunan na ito ng mga constituente labi mga pobre nga madto sa hospital maayon po matagad po sila tarong
7: tinuod.
6: Now in case na doon na yung reklamo pananitan niya maragwa sila matagad ng hospital. Are you going to conduct
7: yes,
6: investigation?
7: Very, very, very open to it. In fact, karun, I was supposed to be in Badian to talk okay. to the staff. So, ato ang PHO, si Dr. Sheila Fashol, ato ang PHO1, si Dr. Jen Canoy, we are there in Kuan to talk to the staff mismo and to ask what happened, unsa bay support ilang kinanglan, unsa bay, with regards to training attorney refill, wa pa lang ni namo ma-launch, man, I don't think I'm allowed to talk about it, but naanatay tie up with a hospitality group
6: okay.
7: to help us with hospitality training sa atong staff. This is coming very soon. Di lang nakuunhan. But anyway, with regards to grievances, open kami, Ana. Maminaw, jud mi, Ana. In fact, we spoke to the family involved. Moduol din na ato ang governors na staff. And atong pong chief of hospitals, ilang primary responsibility po to engage with the family kay kasabot man may atong, you know, in public service, atong boss ang mga tao.
6: Yeah, oh.
7: Oh, so, katong, atong maalagad na to sa family on sa mga complaints, ato sang i-address.
6: Ulo, kasabot sa gita, no? Manamuin ko nga, mo-meet halfway lang ta kay ang mga doctors, sa bawat taon sa kabisi, on sa po ng mga problema ilang gaya, tubang, ana, on sa po niya, kung nandaghan kay mga factors po, kini po itong mga kaigsunan niya mga kabos, pag ato, dali, ikaw mo, oy, pagtungod, mura ka, singing sad ba?
7: Oh, no? Man, heightened kina, especially emergency na imita po, imong pinangga, imong anak, imong banak, malain dito imong kuan. Uy, kasabot dito kayo may na-attorney feel. So, kana po, it sakto dito kayo ka, it has to work meet halfway. And then, sa ato po, tinuon man yung kinasing-kasing na si Bisho, dapat ma-feel sa na sa mga tao. And we're really trying to tell our staff po na do the same and kuan sa gani at refill ka ng culture bitaw na change kaya sa una they're so used to not heard not taken care of so kami po we really want nasad sila learned helplessness ba na sige sila ginano sa una unsa kinanglan nila wa nila nakuha so karon we're moving out of it na ginapangga pod mo giprotektaan pod mo but in the same manner public service yun ta. Ate man yun sa tas mga pasyente.
6: Oh, kining ka-administrasyon ni GovPAM karon din inilalim, no? Bago pa ka isang governor, pero hatagan sa pagsulay nga dako kayo. Duhag yun ka, dagong katalagman. Una ka itong linog, puting grabe ha. Eh, o ikaw may governor, ato, porbida, marakag... Hindi malalim, no? Nga ikaduha ka itong tino. Duhag yun ka dagong katalagman. Nga dako man yung mga gasto yun in town, no? Limang kaaneng... Grabe gid kang ilingig. Na historia ko bitato si Kapitan sa una sa kini sa may Banilad man to inday Maris o gina RB na panaw sa COVID ba? Interview na ko sa isang bitaw ato niya nga nagkapitan mas ako karoon niya tingkubi. Ano bang naikatalagman ba niya? Ikaw pag ginabutang, anak. So, pero sa pika sa kabahin, challenge sa simang part. Nga mo na ikaw may gibutang because doon ay tuyo ang ginoong ng naaka niya. No? Ay, uglain pa ibutang niya niya mo samanta. No? So, kinini ang doha ka katalagman, dagko kayo ng katalagman. Kumusta naman tuod? O ang atong pag pahaluna o ang atong pagtabang ato mga naapitahan sa linog o sa tino. Kumusta man ang tabang sa national government? Kaya of course, si GoPam, isip governor sa Cebu, isip inahan sa Sugbo, siya agad mo imukan sa national government ang inyong tabang rin, kini ni Mada o resources province lang. So, kumusta naman, Dupnik, naka-idea na?
7: Oh, so, dako kayo tagpasalamat, Ana, Attorney Phil, no? Kay, ang national agencies have been very helpful sa ato adir sa province. Helpful in many ways. Ang programs, ang di man kayo mabalita, di kayo masibya ba ang kanang mga infrastructure na gipang-ayo pa karon. Although, it's still in progress na gipang-ayo pa na daghan mong kay proseso po. But, on board kayo og tabang ang all the national agencies dito sa and then kita mo respetar po ta anhi nila mo tabang sila dawaton po jud nato kay I think RPDRMO chief said ang deficiency nato no is 19 billion from all these kadang calamities the past year so dako kay tag absunon and to think atong budget sa province is 11.9 billion at kanina tuig so asa man kamukuha sa imuhan pangdagan na gayon ani mo sa imong kagulingong balay nagubaan pa ka so mudawat jud tagtabang
6: so sa inyo katabang kani na mudawat
7: dawat jud ta kay para sa Cebuano mani sa ato ara mong pudni kay di sa takalihok we cannot move forward kung mag ato-ato ra ta na dili ta mo cooperate o kuan
6: so kinini ang Dok Nikki salamat kay sa paghatag panahon re pagbisita din sa ato Cebuanan unya kinini ang wala na siguro kayo mga pangutana, pero gawas ko doon na pakidugang informasyon nga ikahatag na mo karon, especially kung sa pamayangang atangan sa mga Cebuanon sa healthcare sa probinsya.
7: So, daghan, kaing salamat at Phil sa taas po ni atong istorya karong Adlawa. So, thank you kaayo for the opportunity to makig istorya sa imuha, maabot sa imong mga listeners, unsa among paningkamot sa healthcare. Ang amo lang hangyo kay patience lang jud sad kay di ban sa ni mga kausaban overnight although daghan kay imigi usab bitaw giapas na mo in the past year but ano na amo jud nang kinasingkasing jud ni among trabaho kang GovPam wala na mi halos di na mi mag-abot kinasingkasing sa ginaiya kay para niya bitaw nakaning daog niya bonus na gini hatag na ni si Ginoo and for us to be given this time to be of service amo jud ning gitake chance opportunity man whatever happens bitaw para man jud ni sa Cebuanos jud so mo jud nagipa instill sa amo ani GovPam diri kami tanan na nagtabang siyang administration we're really here to be a public servant and to serve the Cebuanos.
6: Sige, Gubnik. Gubnik. Ano ang gano'ng Gubnik?
7: Tama, issue ta.
6: Gubnik, sunod. Magaling paham
7: niya. Ay, dili ko. Malipay na ko sa kong gibuhat. Daghan pa.
6: Gubnik, no? Salamat kayo sa paghatag panahon na to dyan sa DYHP o sa IFM.
7: Salamat kayo.
6: Mayong buntag ni mo.
7: Thank you.
6: Okay. So, mga tumigil si Doktora Nikki Katalan atong bisita karong buntaga mga sukintig paminaw. Ito ko na ning ika 457th anniversary sa probinsya mo na nga naidaghang kalihukan ang atong kapitulyo rondo na magtabo dito mahigala kini ko makaubanan nakaadto na ako may wa makaadto pa pero sige lang no atong kinini ang atong gisundan ng mga kalihukan pod sa atong Cebu Provincial Capitol mga kaigalaan okay wala namtay uras mga higala mga nagudispensa sa uban ato nga kuan tungod sa atong kahigipot sa panahon mga sukitig paminaw og kinini ang mag-uban na taong mapuhon o itong uban pa nga mga hisgutanan mahigala. Unya, shout out birthday greetings ni Arnie Lasam karong adlaw o gika ni Jade Garbo. Jade, good morning kuya. O gingoman na may buntag na attorney John Reyes Abidla. Good morning pre. Monitor na to din at hinapil po siya mahigala doon na siya mga pangutana. O attorney John Cagulada, attorney Jason Ripaso o attorney Paul Ligurio. Uban pa na to nga mga kaubanan at mga listeners dito sa DYHPR in Cebu. So, makausap pa mga kagilaan atong tiwason ug na lang atong dugang pa mga discussions mga kagilaan ubay-ubay tag mga issues o mga isgutanan. Sa ngana lang kini tibukan puwersa sa DYHPR in Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit kaninyo pinagus pagingon sa tanang panahon usta nang higayon dalay gud na Dios mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
5: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
8: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
9: Tata RMN!
10: All the time, RMN kami!
9: Tata RMN!
8: One radio is favored by all.
9: Tata RMN! All the way!
10: Loyal kami sa RMN!
9: Tata RMN!
8: One radio network conquers all.
11: Number one!
8: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
12: Makakarating pa rin sa'yo.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
14: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
15: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
13: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdian ang yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Uy Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, naman Marie, ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diha Marie. Mahal man gud kayo ang imong gilaw. Kami Marie, sun sa kinsa ka tuig namong pagpamuhi baboy. Wa gid mi makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ang among mga anak ini ni kusuha.
10: Giun sa man ninyo Marie?
11: Nag-unifice mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una hangtod karon unifice ra gid gihapon. Di amo Marie, sa matag sako sa unifice, makasave mig 200 pesos matag sako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo. Sa baboy!
10: Unifeeds?
11: Kaayo, Marie! Imagina, Marie, ha? Sarap po ka bakit nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawa sa telephone number 0385107214, gindulman 0385001528, hagna 0385020748, sagbayan 0385000135, talibon 0385107176, tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
18: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanangi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner Randy Tayad, mga musta kanyang tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamong magamit dyan sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated, sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga luri. Kinig po at nagduwa sa radyo ni Ria Arellano. Kailangan at magtatampo si Lori.

0: Guni! Ala, kinsa ko tawin taksi nga ni Hunong sa among tungod? Uy, ganong nagtaksi? Kinsa siya? Uy, si Teresa mong kundi na ang akong gwapong bana. Dong! Ikaw na, Dong! Da, awa siya agad lagi. Maglibo, bago ko ano nila, good. Usahay, good mura mo na siya si Piolo akong bana. Maunang... Ma- ay, oh, oh, oh! Nana, Dong Piolo! Ay, Piolo ba? Teresa! Kakidort, uy!
1: Uy, ay.
0: Nangumpra, day ka, Dong. Huwag mo ka magsulti. Uy, giubanan na lang untata ka.
1: Ay, wala lang, day kay... Ikan man ko trabaho niya. Milahos na lang ko dito.
0: Kwartahan, day kay Ron. Kay nangumpra man ka.
1: Ay, nalutsan mamin sa among komisyon sa among kitrabahoan. Mau nga, ako nang siguro kumpra. Ay, kabala ka. Huwag man ako higihurot kumpra ng tanan. Nagbilin mo kong gamay. O na, day 5,000.
0: Ah, abin akong imong gihurot o kumpra tanan.
1: Wow, uy. Wow, kumangita dito kas cash. Ano rin na bilhin para imo.
0: Ladong, salamat, Dong. Dali na mga anata. Magsukat o dali-dali, ha?

0: Kini dai ilo toro ko tong kinupusan gani dai kay amoy imong sumsuman ni Padre Delio mag-inom eh.
1: Ah, na rin si Padre Delio?
0: Oo na. Ako mag-chatan. Ako yung Paris Bay. Eh, lais kayo ko rosa mag-inom-inom eh.
1: Ah, oh, oh, sige-sige. Ako nang lutuon. Katura, di lang ako maghumba.
0: Ay, paghumba. Paghumba sa day. Kay, basig maglami amoy inom. Ari lang ko sa papinapunos Padre Delio. Ambot si Padre Pedro. Morri ba kato? Ako sa tugi-chatan.
1: Ay, karon ay siya na ron. Nagdagsista.
0: Uy, may kanyan eh. Ah, sige-sige day. Abay-abayan lang luto day.
1: Oo, dong.
0: Oh, Padre Pedro. Mm. Oh, pinakuli ka marri na.
2: Ano po taong dili?
0: ang bangis. Ipunggan ka si Andios ng bangis mo.
2: Ha? Ano na, si Andios man to?
0: Kano na pilim na idan na yun?
2: Amuraga na natainta. Umati kayo na, pre. Kaya na namin siya bago.
0: Oh, naano sa Padre Pedro?
2: Ah, yaoy.
0: Kaso mo,
2: eh. Masaka ng parindilyo. Uy, ay, tuon na parindilyo.
3: Ay, ay, bagulig, pre. Katrusian niyos.
2: Ito na kipagamihan na
3: gano'y. Iyan po itong lutason. Ha? Okay, antugi, pre. Antugi, dron. Antugi, dron.
0: Sige, kayo musikan, boys. Kontrol, sige.
2: Bisag bola, bisag wayo. Bisag wapa mo, boys. Okay, nagyapon. Okay. Sige, larga.
0: Larga.
2: Larga, pre.
3: Okay, natahe.

0: Dong, dekan mong nahurot ganina?
1: Ano, duha na kakahon, Ray.
0: Duha? Oh, maram lagi ko ka maunsa.
1: Ay, huwag mo kayo kumainom. Sila may akong ipainom og maayo.
0: Ah, maopa?
1: Kininday, katubang gihatag lang ko ni mo nga 5 key. Nahurot na?
0: Ah, grabe sad ni mo eh. Gahapon pagka naghatag ato, hurot na yun. Sa'y pagduhin mo na ako, gastador?
1: Salto po, ha? Napari ay. Ako sa itong gamiton sobra.
0: Sengan?
1: Gamiton na ko lang. Elisa lang na ako today. Ah, may gumiranan ko na ako. Ang linding ba? Lang sabayan ako ron. Diyan mo rinyo ko. Usaw mo na ako pag rinyo. Wala pa mong gumiranan. Napa may balance. Bago nga, ako lang sa itong gamiton. Nag-rinyo na ako. Aw, oh, elisan ko lang to.
0: Wala ay, nangurot na.
1: Dali ako. Bago ba kayong sulti ni mo? Mingon ka nga. May gastador ka. Nakaroon, hurot. Sa, kakidot ko.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tunay, natural, at original.
4: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry, genital siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Zen Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zen Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zen Liniment.
7: May gani kay nag Zen Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Tangan siya Zen Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
11: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
10: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
13: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
14: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Biotro Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
15: Biotro Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotro Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotro Herbal Capsule.
17: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
17: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotro bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
17: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
20: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
19: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
22: Pay Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
23: Na,
0: Mari, ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
1: Mao na diya, Mari. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun may makasuway ang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusyo ha.
0: Yun sa man ninyo, Mari.
1: Nag-uniface me, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
0: Uniface?
1: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
1: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
23: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basing dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!

0: Ako kulumitong ilisan na. Basta pagkarin niyo ko, ilisan na nako.
1: Siguro ka nga imo ng ilisan, ha? Kay ako ra ba nang ibabayad sa akong dawat-dawat? Ibayad ko na karong Sabado.
0: Ay, karong ba magkang Sabado?
1: Oo, gali. Karong pagkaning Sabado, no?
0: Oh, sakto. Sabado man marilis. Basta magkabayaran ko, magkarin niyo ko, ha? Sa last payment nako.
1: Oh, sige. Ha? Basta ha, ilisin lang siguro,
0: ha? Lucky.
1: Tubuisad.
2: Ha?
1: Ako na lang ipagamit ni Terso ang kwarta para igbabayad sa kong dawat-dawat. Nga ni pasalig man siya nga ilang iyang ilisan inigrelease sa iyang renew sa lending. Unya to?
3: Oh, Mary, mata karoon sa dawat-dawat?
1: Karoon lang kong Sabado, Mary B. Kay gigamit pa sa kong banang akong igbabayad sa dawat-dawat. Good.
3: Mao ba?
1: Karoon lang kong Sabado, Mary.
3: Sige lang, Mary. Awa na'y problema, eh. Basta siguro alam, Mary, ha? Kay, wala ba dyan ko, ikatapal, Mary?
1: Siguro lagi na, Mary. May untag ka nang ako'y makabunod sa dawat-dawat karong Sabado, sad, uy.
3: Aw, kuan kung dili, Mary, hangyo alang, Mary. Kung panangit, importante kayo ni mo ang kwarta, gamitunon kayo ni mo. Hangyo alang nga, kung kinsabay magkadawat ba, niya iilis lang mo.
1: Kana lagi umusugot unta, uy.
3: Ay, sige lang, Mary. Kung ako gani makabunot, Mari, ilisan ta.
1: Sige, Mari, ha. Nya salamat kay Mari.
3: Ay, way problema, Mari. Ikaw na good na. Basta ikaw, no probs.

0: ka ng dong. Iniglusod sa imong renew pa. Unsa may plano dahil ni mo sa imong kwarta?
1: Kuanday, yung akong renew, kuan man, 25. Pero suwayan ako 30 o may dapag 30. O, ugmal kong bayad sa kuwang na kong sa kapayment, ha?
0: Unsa lagi plano ni mo sa kwarta?
1: Ako yung palit o, ipatayos na kong lababo ba? Ipatayos ko ang banyo, ni alababo, panay ko plano.
0: Ang imong bayad sa 5, ha? Basin malimta ni mo, para dawat-dawat taon to.
1: Ay, siguro lagi na.
0: O niya, kanang kuan sa diaydong, kanang papalit ko ni mo kanang kuan ba?
1: Saan?
0: Papalit ko ni mo panty dong ba?
1: Ha? O saan din panty ni mo? Di ba nag-order mo kagbago mo panty?
0: Da, nahurot og tangag si ring, uy.
1: Sabay, sa ring ako. Mga panty, gib, siguro o nagtangag. Ang ako mga brief lagi. Umulang kita nga ka sa ilaga.
0: Dagan mong kunong nikutin.
1: Ha?
0: Ang butog kinsa nagpauso anang panty dong. Uy, anong kinahal na pa masagot ang mamanti? Uy, nga hubuon naman gihapon unta na.
1: Makamanas. Balaod nga na.
0: Ah, unsay balaod ba?
1: Naabitaw na. Naanas sa Republic Act 1234. Na tanang mga embornal, kinahanglang tabunan aron dili mga lisngaw ang baho.
0: Ha? Parawa ni mo.

0: Oh, ang kolektor aron.
1: Kolektor Lord Dending. Nang nabayaran ako para kapalit pa karinyo ko.
2: Ah. Oh, nanang basing! Oh, nauro ko!
3: Busing, due morning.
2: Oh, maingat lang, sab. Impas rin ko, no?
3: Oh, busing, rinyo ni Moron.
2: Yeah, makarinyo.
3: Oh, siguro. Kay Mayo, mag-record rin, busing. Wow, yung may tabong tago ka.
2: Ah, di man tama di siya nga miyembro sa Now You See, Now You Don't.
3: Magali, busing, huwag tungod kay may kag-record, busing. Patasaan, pag yun na mo, ay mong credit limit.
2: Tinood ka, busing?
3: Oh, lagi. Ayaw mo marinyo, bichi ko mail naman na to. Pwede na ka mo rinyo or pasaka na mo og 50 mil, ha? Kaya ayaw mo kabayan 50 mil.
2: Yes! Yes! Lamat kayo, busing,
3: ha? Sige, busing. Ato lang dito sa pisina, ha? Mutix mo ni mo. Nagaling mutix ni mo, niya kanang imuhang madawat nga text, mauna siya ay, mauna ipakita niya dito sa pisina para sa imuhang approval, ba, ha? Nya, impas na ka, o guwa na kayo problema, okay?
2: Oh, okay, okay, okay, okay, okay, busing, salamat
3: sige, kayo. Sige, kita tayo dito, busing na ako ba, busing?
2: Gisir, gisir, salamat kayo, sir.
3: Okay, bulim mo, busing, sige, arin ako!
2: Yes, yes, salamat kayo, Lord, thank you, Lord!
4: Onya, onsa naman dong?
2: Okay na tayo. Patuon ko sa pisina, ugma. Aron makarinyo ba?
4: Wow! Dong, basin apay sobra. Mga unta sa gawas, ha?
2: Oh, what problema? Dako kayong sobra. Kaya ba ako kagpilang ilang i-offer ako nga credit unit o credit limit unit naman.
4: Pila man, dong?
2: Gi-offeran ko og 50,000 ay.
4: Ha, dako agud.
2: Lagi?
4: Wow, wala kong mauna, dong. Naisubra, gidi ay.
2: Oo, na'y mauna karon. Bagon na na diha, og asa ta, mga on. Kanabang, wa pa na to maadto, iba? Wa tatakilaw sa mga katilaw pa sila mga linoto.
4: Halos tanan, mandong. Wa pa matakadto. Wa ba yata ikaw ka og restaurant?
2: Ha, wa'y problema. Kutob sa magyan na restaurant, sudlo na to.
4: Unyag mahal ka ayo.
2: Oh, mangawas to.
5: Huh?

0: sa deka?
1: Manaoy ganina ra?
0: Sa'yo pa man taong runay?
1: Mas may nang mo sa'yo ta. Kay ug magpaawahi ta, basig mahutdan ta skwarta. Na, di na nung takarin yung aning kalaki.
0: Yes, madam.
1: Mo nang mo sa'yo ta, okay?
0: Dili kayo kahalat ta nga excited, no?
1: Padiloy. Onsa man, dili pa ka? Kay di na lang kumukuyog ni mo, mag-ilis pagbalik.
0: Lood-lood pa. Kadiyo tayo, mag-ilis ako.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kailangan ko mag-withdraw!
10: Himala! May BPI dito!
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala!
11: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Zed Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
12: Living Testimonies.
15: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc Luna.

0: Kauban si Radyo Man, Aida de la Cruz Nampos ang atong medical expert. Paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tanaw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
1: Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
3: So, ingon na. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Sa pagkatinuod lang, excited kay ko nga makuha ng among kwarta, mao nga ni sayo gid mi. Pag-abot na mo syudad, sirado pa mong opisina. Mao nga sa gawas mi nagpaabot, nag-selfie-selfie lang sa mi.
1: Usara. Usara mo yun mo, sayo pa kaayo.
0: Ay, sagdi na lang, good. Maghuwat lang, good tag-good. Di pa kaana, inig-abli, kita rin makaunag kuhas kwarta.
1: Unya, mag-unsa mo tayo ni?
0: Ay, mag-selfie-selfie lang sa ta. Mag-vlog ta. Ay, sige, wait sa kanita, ha? Ready na. Hello, guys! May buntag ninyong tanan. Nagkapamahaw na ba ang tanan? Kami kay Wapag Yud, kay ni Amiron sa opisina sa among lending office, kay renew man ang muro niya, si Rado pa man. Mga nagwat-huwat lang sa aming anhi. Siyempre, kauban ako akong banang nga guwapo ka ayaway makalabaw, kay usahay mailad siya ko ano niya, guys. Mura siya si Piolo. Dung, hi sa akong mga followers, dung, hi.
1: Hello. Hello, mga followers na mo. Kumusta mo? Hi, hello.
0: Hello! Pagod may pamahaw, guys, ay... Kay... Pero ikahuman din, hi. Human na mo din, hi. Mamahaw namin sa mahalong restaurant. Kay abigod ninyo... Ay! Hala! Tabang ang snatcher! Ako cellphone!
1: Sagdilan lang. Ay, nalagok na.
0: Kay!
1: Cellphone na
0: ilang... Dong! Dili ang tao doon.
1: Sagdilan lang, hi. Ayaw isugalin mong kinabuhi tungod lang sa cellphone. Siba kung mante magdangkot... Natin ang konsilyo ron. Ha? Yung guglo ni mo? Mudong ka pa ninyo ka?
0: Kunya ang cellphone!
1: Ay, pasag, di mo kapalit na tagbago.
0: Oh, okay. Kanila na akong gamit, man, bi.
1: Lama lagi kayo sa laing cellphone.
0: Ang ako lagi ng cellphone.
1: Ang kagkit sa mga itong cellphone lang gisnats day.
0: Ang imo bitaw to? Huh? Nalimot ka, nang huwam ko sa imong cellphone, kay batik kay kamera kong cellphone. Batik ko ha, mo to, ang imo mo akong gigamit.
1: Wow, magkamagsulti, oy! Ang kuha rin ng cellphone! Guglong to talaga!
0: Ay, nalang ka, cellphone na to! Panyag natin ko, chili mo, matay ka, tungod na sa cellphone!
1: Tuwa dito para rin nyo na ko, tuwa sa akong cellphone! Kung nilip na ko magpakita ito sa pusina, di ko ka rin nyo! Pwede, oy! Guglong to talaga!
0: Doktor, so, guglong na kayo, dong! Kay

Mao ni akong problema kay di makarinyo ang akong bana sa lending kung watoy ang cellphone kay tuaman dito ang notice sa lending nga makarinyo siya. Unya ang ako intong dawat-dawat unsaon naman lang? Unsaon ko man ni? Oy, unsa man ang kamang pasultihon? Lori.

0: salamat sa mga pag-ampo. Ate si Jen, good morning!
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good morning, Wilma Yayoy Bagyo Iriha sa Olanco.
2: Tumuray.
0: Ay, Mami Gina, diha sa Talambang.
2: Siyempre, ako niya? Mama. Uy, oh, buta pa, alas 4 pa. Nagtingog na hangtos gabi. Eh. Thank you, kayo.
0: Mo i-greet ka. Butar mo kaya.
2: Mo kunin mo i-greet. Kasi mo paminaw. Hala niyo. Ah, mga mama, salamat kay mga mama sa inyong pirmi gyud nga pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Dasang Energy.
0: Happy yun ka! Wow, tama lang akong ibuhat ka nun. Happy kayo kayo. Kaon ko sa bumbong nila. Bambina, happy kayo daw.
2: Uya, para sa mga dagko, Kuya Alan, muinom sila sa Don Pepe Dark Chocolate para taas ang ilang energy. Happy-happy po na mga dagko. Uya, mugum-ugum sa Riemo Diema. OBM Special. Crunchy-crunchy palit mo kay Tlami kang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Pinoon na. Ate Price, good morning mo niya!
3: Hi, good morning, Satanan. Good morning, Kuyat.
0: Uya, Satanan mga bata, ha? Kinala mo inom yuta doon. Pepe Tablia. Padungsin sa kila, Don Pepe, the best kaya na para na to. Ugum-ugum sa tao, OBM Special, Diamond UMA Special. Maunin na, dindot kaya na to, ugum-ugum. Muna niya, kung mag, suri-suri ta, ato ba nun ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroon. Labi na nga natin, dagat-dagat, magligo-ligo ta, pagbaon-baon mo ang Tasty Fish Cracker, kaya nindot kaya na mag, sa salbabida ka, kaon-kaon ka na, o Paulitos Macaroon Crunch, nindot yun kaya na. O niya, sa tanan po na itong mga isunan, nga sa tanan na itong mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o sa tao ni Inday Shin sa Brumits Beach. Good morning na itong tanan, ang ato asang, atong imnon po, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Moray dami kayo na ito imnon kung trabaho ta sa ito opisina ug asa na pa doon. Labi na yun sa Brumits Beach. Kaya mga tao ni ha, trabaho-trabaho man sa ito panimay. O tawagun na yung Brumits Beach kung dili na mo makalugar o limpyo sa inyong panimay na ang Brumits Beach sa Facebook. Itype lang yung Brumits Beach niya. Cleaning services, tanawan ninyo ang ilang number, tawagan ninyo kung say, gusto ninyo nga buhaton, limpihuan ba inyong panimay, tarugon pa mga kortina niya, ang inyong masala, limpihuan ba pinaagi sa pagtrabaho sa Brumits Beach nga, ang giinom ang said Panyawan Coffee Mix. Sa opisina po ni Vice Mayor Choi Asdar Sir Ricky Asnar, ato ang mga tao nga ba tinabangon sa kadaadlaw tanan paghinanglan sa itong kaigsunan diha sa City sa Talisay. Labi na ginumiyo Samsam Gulyas o ni Congresswoman Ria Gulyas nga ba tinabangon kaya napurabuyag lang ilaw pong opisina gipainom sa ito ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Og sa tanong mga tao po ni Sir Ryan Kangking maglakaw-lakaw sila, magsuroy-suroy sila, doon na sila yung mga buhaton. Why lain nga gipainom Sir Ryan Kangking ang atuang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Labi na yun ni Ma'am Kashmer Araraw. Og sa mga tao po ni Sir Raul Alivio Isoto og ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro nga ang ilahang mga tao po din sa bunbun. Wala inang ipagamit po nila ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi lang yun sa flower shop ni Ma'am Jasmine sa bunbun. Jasnab man siguro to. O murag. Mauna kang Ma'am Jasmine na baro ha. Na Jasmine Mabini na baro diha sa bunbun. Kumusta mong tanan diha? Okay, Ate Bres?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Igan man, kaya ng bukol-bukol na ito sa itong lawas, at unang imnan ng Sid Panyawan Herbal Capsule karaadlaw, katulong sa usa ka daw inom. Sa puntaag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan ng isang kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Hindi pa ni uto ni mo, maugyapon. Usag yapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Mausap, hindi pa ni hapon ni mo, inom na po daan ng isang kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI, di na mo angay mabalaka. Tungkol kayo doon na ni magkatambal, anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang si Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayo kalimot, alang sa kidiog UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: O sa tanahan po na itong mga kaisunan, salamat kayo sa paggamit sa number one hapilas ang sedli ni Mitiwil na tinubuhang tagsat ng panood, pamaol, parikit sa kalawasan, barikot, mids, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay, pagitan sa ringgi, kung mga hapilas na sa ato ang sedli ni Mitiwil, nga anhara mapalit sa butika, di ba din?
4: Pero na, sa butika rin kita makapalit, pero na agi Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Kapanyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, yun niya, makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpayo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang, kaya ito, babam!
5: Salamat kayo! Musta ka mo niya, Honorable Gina Sereño sa Punto Duslob, Miss T.C. Velosopo sa Duslob District Hospital, Ma'am Chichi Cason, Amity Medical Clinic. Ingumunusap niya mo kung si Albenito, Bang Kuyan sa Lagundi Duslob. Kumusta ka mo? Okay mo sa kanil mo. Ma'am Rose Villegas, Attorney Atan Villegas, Ma'am Brenda Ballesteros, Os Bureau Blan sa Arigao. Ayaw ka pagkalimot sa ating mga staff at ilang pagpagaligo gamit ang Celebrity Cotic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na yung mga sangka para sa inyong mga blackheads, whiteheads, mga ito-ito, mga pugis-pugis, apapugun sa pang mga skin problems? Sell Celebrity Cotic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para original ang itong mapalit. Ha? At tanawa sa liha ang label, siguro apagliili, Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Unya, mga kaisuran, kining toksin, maugin mo daot sa itong blood cells. Kabero po to sa itong blood cells mo ay daot to nini. Ini ka daot ini, mistiki, malapot aga ito dugo. Mauni, hinungdan nga, masakit kang daggang sakit, major-major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis, kuban pa na itong balatian. Busakin ang lagyo ka mo inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kayo usakin ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients ka mo ay makapaligon sa itong vital organs. Ang ato pag-inom, usang kapsula, usang kauras sa di pa kamukaon. Murag binti na sa ito. Pero doon na na kayo balatian. Katulog yung kainom. Buntag o ito hapon, usang kauras sa di pa kamukaon. Imnansad na ito. Walong ato sa dusing kabasong tubig. Matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toksin sa ito ang kalawasan. Ati Press!
3: Okay, ang sadyo na ito karo adlaw.
0: Si Lori, Ati Press.
6: Lori.
3: Lori.
0: Oh, kanis Lori, Ati Pres. Na problema tao sila, Ati Pres, kay istoryar mo guni sa linding-linding ba? Unya, naka-renew na tayo yung bana. Nangadto na sila pa doon sa opisina. Nag-blag-blag sila. Pag-blag-blag nila, Ati Pres. Susgi, snatch man taon ang kuan. Ang cellphone siya bana taon. Unya, ang pag-ingon ba taon collector siya, sir, na imotex ni mo, ay pakita na dito para makarenew ka sa mukuan sa imuhang gilon nga kwarta, 50 mil, rabag ito, Ati Pres. Karoon, saon man niya pagpakita nga gisnatch man taon sa snatcher ang iya cellphone.
6: Sa'yo, gusto lang maayaw niya.
0: Nag-blag-blag ba sila? Ganaham sila ang sa'yo dong. Sakto pa ito ilahang sa'yo lang mo kay para dritso-dritso niya. Mga on pag sila.
6: Mga guys, artigis natin ang cellphone.
0: Mga ni problema rin nila. Tapos saan na makarin niyo taon sila.
6: Dili,
0: ka mag-release. Di, marilisan. Garagyapon siguro ka dong.
3: Dili, doon na nila.
0: Oh, sulti ahang yun mo nga.
3: Doon mo kay, tingalik mo claim niya to ang naka snatch sa kuan.
6: Cellphone. Kaya lamang kolektor na ito niya rin mo.
0: Pero makarenew, ragyapon siguro natin Ati Pres.
3: Oh, kay, kung nila, tuon.
0: Oh, andan naman sila. Doon naman sila sa opisina. Oh, andan sila. Oh, atuan na ito ninyo. Dog, terso. Terso ba ni? Oh, dog, terso.
6: Luri.
0: Di, is terso ba? Yung bana ba? Oh, dog, terso. Atuan na ito ninyo. Katong kolektor nga imuhang kaila mo. Oh, lady, ito'y doula. Bay, saon man. Bay, nga gi. Sinats man taon. Ay, sabot na sila eh. Ma, kuan na ka. Ma, preadi, sir, ido. Ma-renew ha, ragyapon ka. Sa imo hanggilon. Di ba, Bam? Unsa may ikasulutin mo, anak, Bambe?
5: Kung ay ka din sa Salmo 103, verse 20. No, 22. Salmo 103, verse 22. Day ganin nyo ang Ginoo, kamong tanang binuhat niya. Diha sa tanang dapit sa iyang gingharian. Ang punta sa puto ko, ano nga, Una unta kada bitong na ate mga grasya nga madawat. Una mo guna to una di ba mo nga kuan kay no para pamisa.
0: Ah, tinon bitong ay kada bitong matrabaho ka ba nya kanang pinbiro sweldo nimo imo pamisahan, imo kuan di ba? Inana ba? Murag pahalipay nga kita gitagbangan nakasiginuo bang nga nakakita kag trabaho, nakakuan. Salamat gyud ka.
5: Oh, kada nga bitong kuan paggahin og para dagkot, paggahin og para halad, paggahin og para kolekta. Kayo ari ka diri sa mga ubang kakaraanan kanang gingon bitong unang abot sa uma, ila man ang ihalad.
0: Nagi ko'y nakadungan og atong Father's Day bitaw, bam? Father's Day nga pag-celebrate. Di ari simba ko spunta sa yom yun simba sa Lisa basta Domingo. Ang tupad nila, ang katong babae nga diya sa mong atubangan, Gams. Aw, bam?
7: Gams.
0: Ah, ganun, Gams man. Ah, Gams! Ay, binuha niya, Gams. Ang katong babae nga diya sa tubangan, idara na, bam? Idara na siya. Pero hibong ni nga ang katong iyang mga tupad gitagaan niya tag 1000 1000 huh? Ang kilid ri 1000 1000 diri kilid kami diri sa loyo awag sab ko ang tagaan ta no ang kato ila tanan ang iya yung karog yun niya linya gyud niya mga tupad niya gitagaan niya 1000
5: di niya kaila
0: di niya kaila tagaan niya tag 1000 ang iya gyud sa kolekta 1000 ni kolekta aw ni kaduha kolekta di hatap gyud sa 1000 nyan utan ako siyang anak kay iyang anak idol sa nakadaog des mama sa kuan sa ang sana kasino 300,000 yan daog.
5: Oh, ba?
0: Ubay, mayo ino.
6: Nya natagaan ka tulong wala.
0: Wa ko, tagaan ko ato, di sa kum dawat kay lain mo kay no naon.
6: Amao.
0: Ah, di sa kum dawat.
6: Kay bibi nang nagpabot sa kalas.
5: Tapat ta ka lingkod.
0: Ay, bangas ka. Di sa kum dawat ato. Bamba, halang ba koy kwarta to, gay na total. Ah, ini kulir kus bay na, gluto no ban si Lisa po taon makaon no mato. Mao na di sa kum dawat, duro nalipay ko siya gibuhat bang inana ba.
5: Oh, ingon
0: ana. Salamat ba. Salamat sa mataong inana, nakadaog siya.
5: Oh. Ang kalimpitong ingon ani nga makadawat og grasya kanang magpasalamat yuta sa Ginoo kanang preha nang unsay ngani ong mag-show ta, ara-ara atong magkubra, usay mo ko gahin di ko para na school.
0: Adi, bang, gahay mo gigaga para snack na ito doon eh. Pasalamat, magyapon na bang.
5: Hindi pa mabati. Ano na lang, unyang akong ikipauta na niya, kinawa man ang cellphone.
0: Ah.
5: Oh, iyahang ang yun katong kolektor, tutalaman na dito sa iyang file.
0: Oh,
5: naman sa iyang file, explica rin lang, naman sa iyong file, kay ang pait gulyat, ang dili sila mo to, nga nakabayad na, muna pait.
0: Na-record.
5: Oh, mao lagi bang nakapait o di lang mo to nga nakadawat na siya na-impas na siya.
0: Dili, o inana ba? Pero ang unsa naman itong isulti sa kolektor nga, why kaso, Brad ba? O itong ipatasan ang imuang kuhan kay mayo ka mo bayan.
5: Oh, may isang record.
0: May isang record. Wa kay di ka mo tago. Mao nang ipatasan. Game mo si Kuita Mail ang imuang malon. Hindi niya lipaya. Okay. Pero Brad, kanang nai mo text din na nimo, niya ka nalang ipakita para sa renew niya. Pero wa may problema doon. Marinyuhan review ka na. Terso, pag
5: inay po. Oh, explica rin lang dito. Kay, sa ako nang gingon, mas maayo nga muto ang office na nakabayad na ka kaysa ka ng lili kapalindingon. Oh. Ang problema naman ng gingon, wapang magkakabayad.
0: Masuyog lang siya sa katong kolektor ba? Naman ay record na may, naman ay record.
5: Oh, kay mapareso niya itong, sa itong istorya, itong kauban nga, di amos Pierre pa daw magdrama niya, ginoon sa babae niya, kuha naman ba yung TV? Ginoon ko na po ba siya? Kuha naman ba yung TV? Kita ko tama sa mga istorya bitaw to. Di ko spier pa sa kay farming. Ikablit ko rin sa lagi. Uy, ako rin ba iti. Salamat na po yung nakatito naman noon.
3: Kala ko ang Puzzle Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
9: Ha! Oh, bitaw! Asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
11: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
10: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
11: Joe, maluway ka, Joe. Joe! Oh! Oh!
10: Mateo! Scammer?
12: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay.
7: Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
10: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
7: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
12: Bisan ako?
7: Lola?
13: Glulas Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Basin ug
0: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: sa mga butika.
1: DTX 500
0: ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar level.
1: DTX 500
0: imo sa the sugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto,
1: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Are you serious?
3: Hello, Attorney Al. May urgent instruction si Sir Matt.
2: Matt!
3: Yes, yes.
4: Giwarningan natin ka many times yes. About you. Irugahi ka. Karong tanaw na to. Unsa kay good kagahi.
2: Mateo!
3: Okay, Attorney Al. Ako nang isindi mo ang Italia.
2: Matt! Matt, sorry na.
4: Pag-ausan na ni siya, Mon.
3: I'll call you back, Attorney. Jisa, dali na, gawas na.
2: Joe, sorry na. Sorry na, Joe.
4: Gawas na, Jisa. Useless na yung sorry. Guyura na guna siya, Mon.
2: Matt!
3: Jisa, pasensya na git.
2: Matt! Matt, sorry, Joe! Sorry!
4: Patanawa ko na kami. Unsaon yung pagpaluto sa imong tiil?
5: Oh.
4: Igon ka, di ba? Palutoon na nimo? Huwag ma-okay na?
5: Oo, bitaw, sir. Mura lang magkoy na hita po.
4: Oh, asa na? Palutoan na dayon.
5: Okay, sir. Lutuin taong tiil. Ayaw taong kong pagka-uwawi.
4: Oh. Wow.
5: Okay na. Huh? Okay na, sir.
4: Okay na?
5: Akong ilakaw, sir, ha?
4: Wait, nagtiniil man ka. Bugnawan tiles.
5: Okay na, sir, we.
4: Ako may gisakitan si Mugibuhat.
5: Wow, may sakit, sir, good. Nindot mong garikis pamati.
4: Ha? Lahigit ka na.
5: Sir, sige na, sir. Mubalik ako sa gawas. Iwaso na to na ako, imong gipabuhat na ako. Sorry kayo nga, nalangan, sir.
4: Okay na. Dali na gawas para makasulob na kasi mong sapatos.
5: Okay, sir. Sakit pa manggong gamay akong tiil. Pero, arang-arang nagit niya nakaluto na. Di isa pwede nga konsultihan si sir sa tinuod kay manawag lagi na yung nurse.
6: Okay, sir.
5: Baka oigid yung mga dato eh. Kamay yung problema, doktor dayon. Labi na ka magkwarta. Ay.
3: Balik na mo sa trabaho. Balik na mo sa yung trabaho.
6: Ayun, sir.
3: No comment ko. Kumusta na imong amo?
5: Okay naman. Si Ma'am Jessa.
3: Oh, di gid okay.
5: Dili sigid siya makapugong siyang kagalingo, no?
3: Agad.
5: Sayang kayo siya. Guwapa ra ba gidunta? Sexy. May chance gidunta makagusto si sir niya. Selosa lang. Ambot lang sa di mga babae, eh. Pataka ra magselos.
3: Ato sana kung imong amo, ha?
5: Sige, sir. Tiwason sa din ako yung ipabuhat.
3: Yeah, sige. Moto yung ni Mateo nga dili tumboy.
4: Oh,
3: wag ka tingog.
4: Iyan ang gisulte?
3: Wala ki. Lain sa kaing nagtumutubo ko.
4: Gi-misinterpret lang ni mong imong nadungog.
3: Gi-misinterpret?
4: Tinood ba nang yung gisulte nga guwapa si Jess, ha? Sexy. Pero what mo confirm nga tomboy siya, bro.
3: Unya ka itong yung gingon nga ambot sa ni mga babae, pataka ang magpagsilos. Kung saan man ito ni mo pag-interpret do?
4: Ang iyatong ipasabot nga kadaghanan sa mga babae. Mostly. Majority.
3: Wa man siya may ingon nga kadaghanan. Mingon ra siya mga babae. Nagpasabot, gawa siya labot, nadili siya babae.
4: Ay, pataka kay.
3: Di ka mudawat?
4: Dili.
3: Oh, okay ra. Di tak mulalis. Basta kay, ginform natin ka.

0: Arai, arai, agai, agai. Kada. Kada. Idot. Agui.
1: Sorry.
0: Ay, nindot man good pamati on inigpisil ni mo good.
1: Pero
0: sakit lang sa dagit.
1: Mao gani. Mao laging magkatawa ko la.
0: Sige, katawa lang. Basta kay pisila lang gid ko.
1: Yan son, padayon tala.
0: Dayon.
1: Okay. Kunan na to gaplas la.
2: No, tito. Ayaw paghilak.
0: Oh.
2: Ayaw paghilak dito.
0: Oy.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ang kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
10: Okay, let's talk.
11: Unsa man to? Tito man kunula? Kinsa ba kang tito, ha? Oh. Anong naghilak man?
12: Ni Barog ba lagi kala?
11: Baby, unya na ta magtiwas og hilot. Magmarites una ta. Mao ba? Wa lagi mo sugilon si Joe na ko ana.
10: Di lang siya chismosa na.
11: Ya ako chismosa.
10: Wa ko gisulat eh.
11: Pero tinuod man sad. Di ra man sad ko masuko.
10: Kagawa gini mulay.
11: Pero nadagyo kas hilak-hilak sa iyang amahan kon mao kada.
10: Well, wa man sad siguro to maghilak-hilak si Tito Lola kun wara. Bisan kin sa tingali nga naa siyang lugar makahilakit. Kailam sa ko siya nga man. Kung giunsa niya pagpalambo ang iyang negosyo. Ang tod nga, nagka-partner mi.
11: Pero maayo ra siya sa negosyo. Wa siya'y ayo lang ang pagkaamahan. Kaya wa siya makadisiplina siyang anak.
10: Lola, kalma lang. Kalma lang. Hmm. Ayaw ka hiblad, ha? Actually, ni-promise kit si Tito nga di na magsamuk-samuk na ako si Jessa.
11: Ani mo, dili na. Pero si Joe... Bebe, tawag din to. I-appeal si Joe sa dili ipasamok ni Adtong Jesa.

0: bigyan ako dili na ka matarog.
1: Ay, gidaugin ko sa ikong nihiti ito na. Dako sa siya, gikatabang na ko. Kung anong na-successful ko. Gani, tungkol ba niya anong nagkailami ni Jess, ha? Ug wa ko makabaliba dihang iyang gipasood si Jess ang akong secretary.
0: Pero karon naibaw yung nag-Jess tanan.
1: Oh, wa ko gitago niya. Mga naikugid kay siya, o siya gina nga yung pasaylo in behalf sa iyong anak.
0: Siya salbito akong giyunawan, ha? Katapitawan, di-decide ka nga undango na ang pagpakipartner nila. Kuyawan ko, kuan ka na? Atakihon ba?
1: Yeah. Maubitaw nga naluoy kay ko paghilak niya.
0: Malagin ni Jesa, eh. Nimalagin. Gipahilak niya iyang amahan. Yeah?
1: Pero ako sa yung giklaruhan si Tito. Nga kung mausab gihapon si Jesa, automatic na nga putol ang among partnership. Ni-okay naman sa siya.
0: May pagmakato na this time si Jesa, eh.
1: Oo. Oh, naarag na niya.
0: Kumusta si Joe?
1: Anong nang musta mo ka?
0: Wala. Yay, ano man na? Kanag pag-anan ni mo, sa may pasabutan na.
1: Kung wa makadungog si Lola sa kong pagtubag sa tawag ni Tito, di siya mahibaho sa hanay tabo.
0: So, wa mo sulti si Jo?
1: Wa.
0: Niya?
1: Ay, di siya chismosa.
0: Oh, mayo. Niya? Anong murag nag-uol mo ka?
1: Oh, kwan. Di ba, typically, chismosa man ang mga babae.
0: Oh, pero, hey. Ito ka na sa kong isulti nga tumboy kayo si Joe.
1: Oh, di masulta ng babae, chismosa. Mamali di ba siya typical?
0: Hmm, naram din na niya nga anong murag worried mo ka.
1: Huwag na yung kape. Mamalik na sa office.

0: pluhang at joy. Bisa-bisa ako nakubugong, masurok mong din akong dugo ang magtanawan na niya. Pero, for daddy's sake, paningkamutan ako. sorry sa mga naitapo ka. I just hope makasabotra ka na ako ngayon naingon at ko.
1: Nakasabotra gyud ko, ma'am. Og ako'y paniguro ni mo, dili gyud ka angay magselos na ako. Dili gyud mahitabo nga mahimo ko nimong karibal, ma'am.
0: Okay. Good to know nga nakasabot ka. O hinaot nga tinuod ang iyong gisulti karon.
1: Promise, ma'am. Wow! Kagwapa mo din mo, ma'am, kung masmile ka. Maka-in love.
0: Oh.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat dyan ang gwata sa manggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang yan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
5: Taong na maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
6: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
14: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Mutong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Guanta pa.
6: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Dapakuti ang duha na ikong kasagop. Yabaw unta ang buhipos ka kabil. Nadakpan si kapulisan. Tungod sa usag at taong nagmaskara.
2: Unsa? O anya, unsa pati ka sa pagtabang, ha? Federico?
3: Kinsa ka nang ikasulti ni Bumarga?
2: Rafael?
3: Kinsa na imong ikasulti?
2: Si Federico.
3: Si Federico? Unsa yan tuyo, ha? Unsa?
2: Nag-follow up lang kung unsa ni progress ang gipangayo ni mo.
3: Dili ko ikahatag, Marga.
2: Darling, Rafael.
3: Asa siya, may kisulti ko. Amiga ng cellphone.
2: Ni Rafael.
4: Hello, Federico. Federico. Tingo ko gano'n dili kamang mutingo, Federico.
5: Don Rafael.
4: Don Rafael? Huwag ka naman, daddy ka na ko.
5: Huwag ka po sila nang imutahod po karibog, daddy. Kabantay ka na. Di ka mabuhatag sa kong gipakayo.
4: Federico.
5: Onsa man. Dili yun. Kay mo declare na lang kong war. Patok di mo.
4: Federico.
5: Pagsuntay. Di kinahanglan kinako ang kwarta. O kung dili ka yun, kung di yun ka mahatag, okay lang. Pero, mahimo mo akong kaaway.
4: Federico. Okay. Paminaw. At agang tagag katunga sa imong gipangayo.
5: Katunga?
4: Yes. At agang tagag katunga.
5: Kanusa? Di kinahanglan ko na ka na sa labing madaling panahon.
4: O mga dawa, ako ihatag ka nimo ang katunga.
5: Karoon ang gusto mo.
4: Federico.
5: Deal or no deal? Tumag!

0: mooi kan nie, hoor.
1: Mogen oorla.
0: Na dik nie mantan na nie, hoor.
1: Ek het ambagana kon marga, na aron kon ooit samok. Hatagan kon langs te verdere kosien ke pagayo.
2: Mogen ek nie ooit ala. Gani, maloy kayo ko ni darling Rafael. Napermina ng presyoro ni Federico. Mga, ako na lang kasi ang kitang bagan, aron. Dili na mag-hassle ni mo si Federico. Maong, iyan na lang ihatagan para way samok.
0: Maumba?
2: Ay, maloigi ko magkunaohan ni Rafael, darling. Pero, darling, ayaw na nagkawili ang kwarta nga imo ihatag kang Federico. Ihatag na lang. Aron ba nga naikalinaw?
0: Niya, ganun sa man ihatag niyo.
1: Karunda yun, Ola.
0: Unsa?
1: Ikaw ang mo drive, ha? Akong pa-drive ni mo. Hatod ni Federico ang kwarta.

0: nyo? Nakadungan kong balita ba? Hindi pala ang dugay.
1: Pursama ka ng maong balita, Ulan.
0: Kuan, duha ka maninilan na sikop sa kapulisan.
2: Kinsa man, Ola?
0: Duha ka maninilan na nagpatubil, gipa full tank unya, misirit, wa mamayad!
1: Mau ba? Mirensi nga nadakpon sa kapulisan.
0: Dili man kapulisan ang nakasikop niyor.
2: Kung dili ang mga pulis, isama din nakadakop.
0: Si Abel, ang anak ni Monyo Rafael.
1: Usa.
2: Tinuod ka, Ola?
0: Yes, Miss Marga. Nadakpan ang duhay tungod sa pagtabang sa taong nagmaskara.
2: Taong nagmaskara?
1: Taong nagmaskara? Naghanag milagro nga na himo ka ng nagmaskara. O si Abel ang nakasikop.
0: Yes, Niyo Rafael, ang imong anak!

0: Mga na itinuot, Sir Macau. Si Bay Abel nakadakop sa mga duha ka ni 1-2-3 sa atua ba diri sa mong gasolinahan ba? Kanang 1-2-3 nga minaro bitaw pagkasulti sa mga tao mangingilad. 1-2-3.
1: Oh, congrats, Abel.
2: Dili ako ang angayong pasalamatan, Sir.
1: Oh, kinsa man yan.
0: Oh, oy, kinsa man yan.
2: Ang angayong pasalamatan, Sir, mao ang taong nagmaskara.
0: Oh.
1: Oh, Abel.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe. Mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala.
19: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Zed Living Testimonies.
0: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
0: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
2: Atensyon, atensyon, kasilinganan mauna ni Ikaron. Ang gikagob dyan, ang original Koy Herbal Capsule. Maong kita sa nandi, magool. Healthy kanunay ang kalawasan. Pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original Koy Capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imunulag lolo. Sa original Koy Herbal Capsule, makaingon dugka o sana all. Original Koy Herbal Capsule, di magool. Sana all! Kung dili patungod ka niya, sir, dili barakpan ka tong duha.
1: Oho, mao ba?
2: Kung dili patungod ka niya, patay na unta ko.
16: Kinsa man to siya, Abel?
2: Dili ko magkasulti kung kinsa siya.
1: Pero nagpasalamat ko niyag dako. Siya ang pagluwas ka dako. Kaya kunuwa pa siya. Hayan, patay na ko.
16: Mo ba, Abel?
0: Patay, no? Matod ni mo ba, Abel? Nagkumbati ka mo sa iyang kauban. Imong gikabayaan taon ang iyang kauban. Ah, gikulata ni mo. Pero kalit biduol ang iyang kauban, usa. Nagtiyon daan sa armas, tumuni mo.
1: Tinawad ka na ba, Inting?
0: Pero hindi mo ito, kalit. Imong nabati.
1: Nakita na kong nalagpot ang armas sa gigunitan sa mga tao. Di na igo ang iyang kamot. Tapos, nabati na ko ang laing mga buto. O dito, may igo sa duha ka tuhod sa mga tao. Napaluhod kini o wa na inahimo. Ang nagpusil, mao ang taong nagmaskara.
0: Oh,
1: dayon, niabot ka.
0: Oh.
1: Ingon man ang pulis, di ba?
0: Oh, niabot ko. Ingon pulis.
16: Kinsa ka ang mga tao ka nagmaskara. Kon mailan siya, buhata kong kante.
1: Pilay kante, sir.
16: Buhata kong bisag half million pesos. Isip kante sa maayon niya pinuhata.
0: Tawa na, higayon na.
16: Hindi, higayon ka unsa.
0: Na, higayon ang magpaila ko, sir.
16: Magpaila nga.
0: Panahon na nga magpaila ko, ha? Ay, musapa, sir, ha?
16: Saun sa hindi.
0: Balihon ako, sir. Maskara si ako.
16: Hanggaw ka, Inting. Hanggaw ka.
0: Anong tao mo kasi rin ito?
16: Ayaw na, Ting.
0: Ayaw
16: na, Ting. Kaya pa sinog mo ito nga ang tinuon nga tao ng maskara o niya. Pusilon ka.
0: Oo, unsa, sir. Ako ang kiling.
16: Kanara ba akong nasabtan ang tawanan ng mga nagmaskara? Marag kontra na ang mga taong mga dautan o niya mangingilad.
0: Sir.
12: Sakukit ka, sir.
0: Ako nga, kinibidan eh. Di ko katuuan nga ako ang taong maskara tao, no?
12: Ako, ako mutuo ko. Ha? Kay doon na po kay abilidad.
0: Dahil solid eh!

0: Asan naman to si Liz Maricanor?
1: Nasa restroom din yung restaurant.
0: Pumalaki si Federico, sir.
1: Atulog pa abuton. Dili ba itabunga dili si Motunga? 5 million kinigida ako nga gisuro sa balita.
0: Ikuyawan ko. Tingali ko sa iyan. Ako po tunay makamatik ko rin niya. Tulisun ta. Tungod aning malita nga itong ta.
1: Hola.

0: pagdali na diha.
1: Yes, Marga. Naar ko. Dool na ko.
0: Good. Pagdali ha. Kitinghanig, mausap pa niya huna-huna ni Rafael.
1: Oh, yes, Mami Marga. Kinintanan. Para din natong doha. Pasiyon na palan. Pero gusto ko, yung laing katunga, iyatag ni Daddy.
0: Federico?
1: Kabantay ka na. Gamiton ko kini. Para sa pamilya sa duhan ako ka mga taong nasikop. Ano siyon? Tili niya ako ikanta. Nga ako ang ilang pangu. Sa takibot gang. Nga mao'y responsable sa mga tulis o patay ni atong David.
0: Federico!
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
3: Usa?
4: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

Es en un violón en explosión con el... Niña que si la... Na linga o silag maayo sa palipo sa mga naturang at talanaon inidapita. Nalayo na ko inidapita sa kunimutang nga nilang sintes o sa uban. Di na ko maglisod ka ron sa pagbuhat sa agay kong buhaton ang sugo ni Sir Paulo Canaco. Kwarta! Duulon ko na sila karong taon-taon.

0: Layo na ta sa tumaka oban, Piolo.
1: Mas ganahan ko.
0: Unsa?
1: Aron masulot ka.
0: Abusar na ng imo, ha? Kung dili lang gini mo birthday karon, dili gyud ko masugot.
1: Ay. Birthday na lang ta na ako, no? Matag adlaw. Aron nga masugot ka?
0: Unsa?
1: Ah, kadit lang, ma'am.
0: Unsa man na?
1: Buwak. Ang ayan ka kinini nga ibutang si Mundunggan. Daan pagig ko. Ang ayan ka kaayo. Misamot ka kagwapa, ma'am.
0: Atik sa kada. Maoting alin na hinungdan nga pilit kaayos Clover ni mo. Hasta mo bang mga estudyante? Muli ngigit kung muagi ka na.
1: Ikaw ragi dili.
0: Unsa?
1: Kung mawa man ko, ma'am, pangitaon ba sa gunay mo?
0: Siyempre, estudyante man di ka.
1: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon pa kunin mo?
0: Dili. Klaro, ana.
1: Ingon pa bitaw ko. Pero sure, good ka. Nga dili ka na kumingawon, ma'am.
0: Nga nang mingawon man kunin mo? Nga magkita man ta kanunay.
1: Ako lagi. Mingawon malagi ko nang mabisag magkita ta sige.
0: Oh.
1: Gusto ko makakita nimo kanunay, ma'am. Buangan bitaw. Hanggawa bitaw ning ako mata bitaw. Magpangita man nimo.
0: Kay nga nung magpangita man ka na ako?
1: Ikaw, ma'am. Ngano ka?
0: Ha? Ambot lang. Ah, basin og mingawan ka sa kong sermoni mo. Kay kanunay ka lang tulala sa akong klase.
1: Makapatulala magulagi mong kagwapa, ma'am.
0: Oh. Yolo.
1: Lagi, ma'am. Dili ko makakonsentrate sa imong leksyon. Kay mas mapokus kong tanaw sa imong naong kaysa imong kiswat sa blackboard.
0: Unsa?
1: Ikaw, manggod.
0: Nganong ako man?
1: Kini, bahala na lang ni. Birthday man bitaw nako. Dili ka makahimo sa pagkasuko nako karon. O makasulti ko bisan unsay akong isulti. Karon ra bitaw ni.
0: Unsay buti mong isulti, ha? O nganong ako naman hinuisadaan, ha?
1: Ang-ang. Kung dili ka pa ang tagwapa, ma'am, unya, nindot kang imong sampot na magtalikod samtang magsuot ka sa blackboard. Dili unta ko madistract, ma'am. Mao nga imong kiningsa.
0: Unsa? Hoy, Piolo.
1: Ayaw na, ma'am. Patiwasa sa ko sa kung gustong isulti kay dili na ko magkahimon ini sa sunod. Sa sunod ng mga adlaw. Wala ko ilang chance, karon ra.
0: Unsa?
1: Ma'am.
0: Unsa, Piolo?
1: Ang tinuod, ma'am.
0: Unsa man?
1: Ang tinuod.
0: Unsa gani?
1: Tempasa, ikulbaan ko.
0: Sige na, sulti na. Isulti na kung sa buot ni mong isulti.
1: Sige, ma'am. Masulti na gigo. Bahala na lang gini. Kung masuko ka na ako in ikaw man. Basta kay nasulti na nako. O ikaw na'y bahala kung siya'y mong itubag. Basta kay nasulti na nako ang angayin akong isulti ni mo. Nga, sa una pa lang akong pagkakita ni mo.
0: Piolo?
1: Tempa sa ma'am. Manukad siya ko.
0: Piolo, ha?
1: Nana. Diana, ma'am. Masulti na ko sa tinood na kung...
2: Ma'am!
1: Usa Manoy!
0: Usa Manoy!
2: Suko mo!
1: Waman!
0: Wa!
2: Mudol ko, ha?
1: Ayaw!
3: Pa para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
7: Ito. Carl, palihog gani sa litron.
8: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po ba?
9: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
6: Ihatagan ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Yun ilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Go, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ka! Kaya pa, ganyan!
5: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
11: Lady's Choice Ham Spread.
10: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
9: Wow! Omega Siglang Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
10: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Mmm! Tofu sisig! Pwede sa ulam yan?
14: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Huwara magun may gipanagsultihan, good? Dili ba, Piolo?
16: Ha? Noy? Ali, sagod, Noy?
17: Unsa man.
16: Padol again, Noy? Wrong timing kay Kanoy.
17: Ha? Nga naman.
16: Basta lang. May gusto pa ang takong isulti ni ma'am.
17: Okay. Wala mo pa na plano na ako.
16: Balik talag si Moag ikaw. Unya na ka.
17: Sige.
16: Salamat, Noy.
17: Ma'am, magbalik lang ko na ako sa akong agi, ha? Kaya may panagsutihan ba din mo din doong Piolo, ha?
15: Onsa?
16: Noy.
17: Sorry. Ano gun, may pakita ang tako nito dito na pita. Nga akong nakitaan, nindot king na pita ni lugara. Nga akong nakita, eh. Siya nga, eh. Pero kay, may panagsutihan ba din mo. Una na lang.
15: Anong? Karo na lang, Noy.
16: Ma'am.
15: Dali na.
16: Ay. Nindot, Noy, ha? Ingon ba ka nga nindot? Kinahanglan yun nga nindot, ha? Kay kundili gani.
17: Nindot lagi dong. Paniguro ko na ni mo dong. Balimot ka sa pangan mo sa kanindot.
16: Ako, kung mauna. Tana.

0: naman here. Uy.
1: Aba, oy. Ingles ka, Oroy. Wa kay angay.
0: Yan naman. Kisa may angay yan, ikaw.
1: Ngano? Nag-ingles ko?
0: Wa, kay dili man sa kamakama, oh.
1: Unyag bag ingles ko, makasabot ka.
0: Try me. Oh, ha? Be, ikaw be.
1: Well, you better stop. Look and listen.
0: Why?
1: Because
0: gani, unsa gani?
1: Mao na diha. Hasta because, wag kasabot, ha? Wag kay ba unsa i because? Nga nangutan na pamangka? Ingon ka, kasabot ka. Patry mi pa ka diha. Because ba tungod kay ang ipasabot ana? Ay klaro ni mo.
0: Ta, wag kay klaro ikaw storya ay?
1: Ha? Huh? Story rata?
0: Che! Bahala ka diyan, oi!
1: Oh! Asa mong kapangyon?
0: Ato ko nila ni Piolo. May taon ako sila. Bahala ka diyan.
1: Bahala sa kagbasaag, ah! May mangita na mo!
0: Che!
1: May noon na hilom. Ay, pagkatuo ko nila karong lamig ang hangin.

0: Oh, asal naman kay Kodimo? Dahil Mihoy.
1: Dito, dito na pita dong. Gamay na lang. Doon lang lang ta.
0: Ah, dali ma'am. Kupot na ako ma'am. Sa kahon na ba ni Dapita? Manaka palang takadadlaw o bukid ma'am?
2: Nga naman?
0: Aron makakupot ko sige sa imong kamot.
2: Ganina pa ka ha?
0: Gani. Ganina pa ang tao ko nga may gustong isulti ni mo. Pero biyapot man si Noemi, eh. Di pa nalang sa dapit niya yung dadaan na ito na ako isulti ni.
2: Bahala ka.
0: Noy, ikaw ba? Tatigwang-tigwang lang nga pero mas kusog man lagi ka nga mo tangas ang bukid, Noy.
1: Nahanan ako nung huwag niya na itong dapita nga kung dadaan ninyo. Asali, biling una na ito sa mga ambiha. Kaya may pakita ko ni Budari. Sali.
0: Ha? Ang saman?
1: Secret. Alina.
0: Kinigit si Noy Mihoy, eh. Ma'am, di asa ka, ha? Di nila ka nining dakong bato, ha? Lingkod lang una din, eh. At doon sana ko si Noy Mihoy.
2: Sige. Magpaabot ko ni mo.
0: Sige, ma'am.
2: Bigakus ko ni mo?
0: Ma'am.
2: Onsa, Piolo?
0: Salamat nga gikailat, ka.
2: Piolo?
0: Ayaw ko kalimti, ha?
2: Onsa?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This Time Check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This Time Check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, gaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
7: Ito. Carl! Palihog gani sa litron!
8: Carl! Palihog po ng bupis! Please!
6: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
9: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
6: Ihatag gani ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Sa negosyo, importante kada piso.
10: Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
11: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
13: Kabog na nga pang negosyo.
14: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
15: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
16: Kondura. Kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
17: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
18: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
19: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
20: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
21: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante. Nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc Ug karon with an added 1,000 IU of vitamin D3, tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson,
7: Easy Mill,
24: Mark Mugen,
28: Emil, and Vince of DBDK.
29: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
30: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
33: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
34: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeñan ipahinumdom sa konseho nga dili magpalingla sa ubang developer. Samtang habal-habal driver nga taga Guadalupe napusasan sa bypass operation na kuhaan og usa ka kilong shabu. Samtang sumling ni atubang sa Senate Impeachment Court ang ikatulong testigo alang sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mga kato mga headline.
33: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
35: Si Radio Man Benzi Tanghian kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
36: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
37: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
38: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
39: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
40: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
41: The Wonderful Supplement.
42: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
43: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
34: Oras sa DYHP, alas 12:43 sa kauntuhon. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa kanhi Radio Man Ken Galinea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mopadangat sa ato mga balita Metro Ratsada. Naminaw sa labang radio karon, labi na sa naniudto pa. May pagpaniudto ka rin yung tanan. Ani ana mga detalye sa ato mga balita. Ning Agosto 6, Agosto 5, adlaw Miyerkules. Cebu City Mayor or Vice Mayor Tomas Osmeña ipahinumdom sa konseho nga dili magpalingla sa ubang mga developer. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
0: DYHP Tatak RMN Report.
1: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gipahinumduman ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang konseho nga dili magpalingla sa ubang developer. Kini bisan pa man kung ang Vice Mayor gididaanan mo pagawa sa iyang opinion ni ini presiding officer. Partikular nga gitumbok ni Osmeña ang mutirasa sa Cebu nga una na ni pibaw nga naka-establish na og mga detention pond og dili mahinungdan sa mga pagbaha sa ubos nga bahin ni ini. Dili buot ang Vice Mayor nga basulan sa mga Cebuanon ang desisyon sa konseho o sa binuhatan sa mga developer nga kuwang sa pagpakabana. City Council pinaagi ni Osmeña niya, una na niabuhag sa buhatan sa mayor pagluwat of cease and desist order kung CDO batok sa muntirasa sa Cebu, hantong na kini makakonbinser sa kaepektibo sa istabisar na ining mga detention pond. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, adun ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dun ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay ng balik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYHP Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
39: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pag mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Oras sa DYHP, alas 12:50. Padayon sa ito mga balita, mga kasama o mga adlaw Augusto 6, gideklarar ng special non-working day sa province of Cebu. Gumikan sa pag-saulog sa ika-457th founding anniversary sa province of Cebu, base kadi sa Republic Act number 8952. Ubos sa maong Republic Act 8952 August 6, gideklarar kining matagtuig nga special non-working holiday para sa entire province of Cebu. Lakip na niini ang Cebu City, Mandaue ug Lapu-Lapu City. DYHB Answer to and Provo karo nga utuha mga kasama. Ikapila man nga founding anniversary sa Cebu Province og mga adlaw August 6. Ikapila man nga founding anniversary sa Cebu Province. Sa inyong tubag, i-type lang na, i-comment lang na sa itong live program karon sa DYHB sa Metro Ratsada og i-share ang atong live program karon og ang pinaka-importante ha, like, follow DYHB Arimen Cebu Facebook page. Ingaman Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya doon ay blue check, kilid sa apelyedo. Daghan ba yan nga nagdaog Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan mga nag-create o mga Facebook page apan ang legitimate Attorney Rufil Fernandez Banyo Facebook page. Modulan sa usa ka milyon na ka mga followers mga kasama. Salamat ha sa inyong kanunay nga pag paminaw sa itong digital diri. Labi na sa pag-like, follow sa itong mga digital platforms o labi lang Facebook alang sa inyong daling kasayuran sa mga naguna nga mga updates o uban pa o sa itong mga broadcast nga madungog usab pinaagi sa digital. At oras alas 12:51 na ang habal-habal driver nga taga Guadalupe napusasan sa bypass operation nakuhanog usa ka kilong shabu. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
11: DYHP RMN Report.
13: Sa mga ida, wala makaugpo ang usa ka habal-habal driver human mapusasan atol sa bypass operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office alas 2:25 kagahapon sa hapon sa sitio Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe sa Isuri sa Sugbo. Ang suspitsado gilang ni Pilea 7 Director Joel Plaza nga si alias Ryan 25 anyos taga Guadalupe sa Isuri sa Sugbo. Nasakbit ni kaniya ang 40 kadagkong puto sa gitwang Cebu nga motimbang sa usa ka kilo nga na estimated average market value nga 6.8 million pesos likit sa nakuha sa mga ahente sa PDEA ang buyback money, cellphone, guman pang ebidensya nga ginusod sa PDEA 7 Regional Office Laboratory diya sa barangay Lahog sa sudod sa Sugmo, Mato de Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga unong kabuuan nilang ipaubos sa case build up o unong kasimana nilang ipaubos sa case build up ang suspitsado human madawat nila ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Giingog nga makabarigya si Ryan o usa ka kilo nga sibo matag semana gikan siyang supplier nga nakuha na ang o nga nakuha na ang kasayuran sa PDEA 7 o nga kung 15 kini o base sa impormasyon na nagpan na netong 2023 ang suspitsado sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Ang suspect na nakaroon sa kustodiya sa PDEA 7 sa sudnon barangay Lahog sa sudnon sa Sugmo o giandaman na o kaso nga ipasaka pato kaniya sa kalapasan Section 5 o 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7, inyong radyo Manalo sa Mantiri o HP, Tata Carmen.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
15: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
16: Ka makabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, atil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagbuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Happy! Everybody's happy!
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: MN, TYHP, Flash, Report.
12: Nga kasama 7.0 nga magnitude nga linog ni tayog dito sa Sarangani, Davao Occidental, alas 12:13 kanong undo. Adunay gilawmon nga 10 kilometers nga kasama og reported intensities. Intensity 5, Sarangani, Davao Occidental. Gumikan ini, adunay mga klase suspension karon dito sa Sarangani. Adikaral usab og suspension sa klase sa tanang level ang Kinapawan City subay sa pag-anunsyo ni Mayor Pau Evangelista. Kini araw pagsiguro nga luwas ang mga tinunan labi na sa ilahang paga pauli sa ilang mga Pinoy-anan human sa nabatiyagan nga magnitude 7.0 nga linog. Sentro sa maong linog 7.0 magnitude ang Sarangani, Davao Occidental, alas 12:13 karong udto.
23: TYHP abroad ngayon.
12: Ato balikan ha sa dili pang balita nga abroad. Ato balikan atong pangutana kapilaman nga founding anniversary sa Cebu Province diin maga special non-working holiday ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug whole province of Cebu ubang ang 2 Agosto 6. Kapilaman to nga founding anniversary. Kapilaman to ka tuig. Tubag na ha pilagi sa pag-comment sa inyohan tubag sa comment section sa atong Metro Roxana live program karon. I-share ang atong live program para dili mo ma-disqualify sa atong ang answer to win promo o like, follow DYH Experiment Cebu Facebook page. Tingnan mo na Tony Rufil Fernandez Banyo Facebook page.
23: DYHP abroad ngayon.
12: Kini nga balita atong kanato sa said marketing ang tigamauti ka para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugo ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ukang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa itong balita, gilubong na sa mga Gazan sa mga nakalas sa Gaza City dihang nagatubang kini o mga pagpangatake sa Israel. Gatosan nga mga tao ang nitambong sa funeral ceremony diin doon ay gipatukar ng mga awit sa usa ka site diin gikataho nga niulbo ang Israel Israeli strike so kani atong tuig 2023 nga ni kalasog 112 ka mga individual nga na-recover gikan sa natumpag nga mga struktura gikan sa mong pagpangatake sa mong lugar. Hinumduman nga ang Palestinian militant group nga Hamas nilusad og pagpangatake sa Israel ni atong October 7 tuig 2023 nga ni resulta sa kamatayon sa 1221 ka mga tawo. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Arimen. Ito mga malita atot ka natin sa said marketing. Ang tigabauti ka po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno wa na ilain pa nga makatabang pag-ayo sa ato ang mga balatian sa kalawasan sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa ang mahimo nga maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin bisan ang simple nga trangkaso, hilanat, ubo o sipon, wag tangre na sa pagtumar o said Panyawan Herbal Capsule Plus sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa said marketing mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
23: Platcho mo nationwide.
12: Inga salamat kasama Marisa Abadie samtang sa dugang pang balita. Ikaro-karo ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya nga fake news ang mikatap nga balita nga matud pa na dagpan si Senador Bato de la Rosa. Para yun matud pa ang DILG sa pag-alayon sa Department of Justice kon DOJ o sa uban pang law enforcement agencies alang sa pagadako. Nagipangita karon nga si Senador Bato de la Rosa nga dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. At balikan DYHP answer to win promo karong uduha mga kasama sa itong pangutan ay kapilaman na founding anniversary sa Cebu Province ng mga hinungdan na special non-working holiday o ma whole province of Cebu apil na ang urbanized cities Mandawi, Lapu-Lapu o sa Cebu City. Ang tuang tubag 457 mga kasama. Congratulations nga to ka Mr. Edwin Lapuha. Mr. Edwin Lapuha to winner sa 200 pesos. Nakasakto sa tubag, naka-like follow sa ato ang Facebook page DYH Perryman Cebu, ugin man sa Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page ug sakto sad ang tubag. And share pagyud sa atong live program, very good. Congratulations, 200 pesos GCash, i-message lang ang imuhang pinuod nga pangalan o kompletong pangalan o ang imong GCash number para amo mapadala ang imuhang papremyo, 200 pesos. Ato oras sa launa 4 na sa kahapunan, mga kasama. Huwag may nagtapos sa atong tulumanon. Tanginin niyo ang dugang panato nga DYHP Answer to Win Promo sa atong musunod pa nga tulumanon. Pinagi sa itong mga balita sa alas 5 sa kahapunan o Straight to the Point Evening Edition o Bani Radiman Benji Tanghingay. Huwag ingin man sa ato ang matag-adlo nga pagpaminaw, pinagi sa mga radio. Patayon lang mo sa pagpatingo, gumikan kayo doon na po tayo on the spot. Masakpang naminaw, bugas o chorizo dayon, katabang po na sa kalisdanan karong panahuna. Kaya pinapila kalungagan po na ato malungag. Gumikan sa ato mga papremyo diri sa DYHP. Kining tanan, mga pasalamat sa DYHP, mga pasalamat sa IFM, gumikan kay kamu, maoy tinuod nga number one, o nagpahimo ka namo nga overall number one radio station sa Cebu. Ato partner sa Master Control, kasama ang Jerome Yap, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Transmitter Site, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, kini ang akong suliran, musunod na.
23: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
1: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
2: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
3: Kini ang akong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
3: Kini ang akong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
0: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
26: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
27: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
28: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
4: mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
10: Yun sa maninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato

0: Ari, tagluhi ko.
1: Oh, dahil feeling guide mari oh. Dana yung numbers ilatik ni siya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa Ubay 0385001686.
3: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
3: Ah, lagi basiglas na ni.
4: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa magsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
4: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
6: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.
4: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: nga namalikya og barbecue. Aron inyong isabtan, ingon inyang mga panghitabo. Paamin ako pa.
1: Asa mo na yung cellphone mo?
0: Di amin pa. Nga na di ay.
1: Ganon di bang kung ka mag-contact ni ate ni mo?
0: Ha? Basin ganina dito sa eskwilahan. Ubi kay signal sud sa classroom. Kaya nga no, di ay pa. May tuyo sa atin ako.
1: Naa, importante kayo. Tawag ito.
0: Mumungod ko'y load pa'ng tawag.
1: Autix eh. Siya patawaganin mo.
0: Ah, sige pa. Saka ito yung atin, no?
2: Di ba hapit naman ang sila ninyo sa klase?
0: Ote, nga na di ay...
2: Sa sunod abis sa klase ba? Alin ni Eskwilas ta kluban ha? Musugot ka?
0: Oh, ganun kang dili, no? Pero, musugot ka sila sa mama at papa?
2: Oo, oh, nakasulti nami. Okay naman sila. Pero syempre, ikaw ang ilang agdon kung okay ba na ni mo. Kahit kaduha na lagi ma-hospital si Dudong ba, ang imong pag-umangkon, unyawa ko'y kapulipulig bantay. O gingan si kuya ni mo, nga papangitaon ko niya katabang. Na, hindi ko makailan ng katabang po doon, di na lang po ko. Mao nga ikaw ang akong nauna-una anday. O, aray ka na unyong miskwila, ha?
0: O sige, te. Okay ko, anak, te. Okay, gimingaw nasab ko sa kong pag-umangkon, uy. No hospital, day town. Nga, kanusamang kumulay ka dahas inyo, te.

0: Lali Marlene, dayan ni nga mong giabangan.
1: Ay, na mas dudong te.
0: Ay, natuog pa, uy. Kanang nas duyan ay...
1: Uy, siya ni?
0: Shhh! Ayaw nagtandog ka, ha. Kailain baglawas, ana. Kung maosay pagkatuog niya. Ah, Lin, nadana ni mo ang imong kinangalan nun sa imong pag-transfer o eskwela din, eh?
1: O, te. Andam na kung anhi din himo eskwela.
0: Maayo. Na sige, atong atiman na lang imong pagpa-enroll.

0: Tinsisod ano na to, Roen. Magluto lang ta?
1: Magpalit lang ta, day. Kay nagchat si kuya ni mo nga mag-overtime siya. Dili to din mo kaon. Ang angan mong maluto ta kung para na natong duha. Magpalit na lang.
0: Barbecue na lang tati.
1: Ah, sige. Pero, muragwa naman itong nanindag barbecue diya sa gawas sa una. Namalhi naman siguro.
0: Naapa man ti. Nag-display naman gani ron. Dito man kugikan kay nagpalit man kog sabon.
1: Ah, mao ba di ay? Ah, namalik siguro sila paninda. Oh, uy. Wala, kaaso ko daron. Wala ba upang kas? Asa man ron? Lin, a bata, kay ba si may sunog? Lin!
0: Dili man ko dun sunog, ti, uy. Ang barbecuehan ron sa gawas, naghaling na sila.
1: Unsa?
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mama Mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
12: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O diyak, boss.
13: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling galing mo!
16: Smart Dishwashing Paste ko!
17: Smart
16: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
17: Smart!
16: Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
16: Galing-galing mo,
17: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS.
21: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
22: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
23: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
22: Pangong kumakablog sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS!
25: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
26: The Wonderful Supplement.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
28: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
29: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
30: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
31: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
31: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
32: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
27: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
28: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
29: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
30: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
31: Biotrop Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
31: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
1: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, dua lang kakapsula, daad lang, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Grabe cute ka asong barbecuehan sa gawa sa bay, nga giapangan sa kong ati. O kon mapabor sa amo ang hangin, murami og dili makaginhawa tungod sa aso. Unya, gikan pabaya sa ospital ang akong pag-umangkon. Unya?
1: Marlene, andama ang mga gamit sa bata, be.
0: Nga naman, te.
1: Ibalik na nasa siya sa ospital. Kinibalik ang iyong sakit.
0: Ha?

0: kaluoy ni Dudong Tioy. Masakit ton yun din yung bataa. Dali raman kang maluya.
1: Maulagilin. O sakto yun ko. Ngangaso ka ayo sa barbecuehan ang nakatrigger sa sakit sa akong anak. Kinahalan ko na yung badlungo ng mga barbecues gawa sa atong giabangan, uy.
0: Imo awa yun, ti?
1: Badlungon lang, good. Kaya kanya to dihang may nagnegosyo og barbecue diha, dili man ingon anak ka aso. Ngano sila aso man kaayo ng ilaharon?
0: Sa akong naibawan, ti ba, dili ko no uling sa kahoy ang ilang gigamit. Baggol man ko no.
1: Ha? Maudiay nga aso kaayo?

0: Nga na badlungoy ma'am ninyo, ana? Nga magbuot mo mong uling sa bagol mo yung mong gamiton.
1: Sir, aso mong good kaayo. Unya, masakit ton ba yung anak? Kung mahimo ba, ayaw lang mo din ipag-barbecue doon sa daghang bay. Kay dili ra mong good kami ang nagreklamo sa inyong kaaso. Daghan mong good mi din, sir. Sa layo lang tingali ka manindag barbecue, sir, uy.
0: Unya, kamo'y pliti na mo. Kung ato mis layo mag-barbecue.
1: Ha?
0: Kamo ba'y mubayad sa abangan sa yuta ang among balinan?
1: Unsa, sir?
0: No, sama mo. Buhay-buhay lang taday. Kung mauna nga daghan mo reklamo, nga nag-abang raman sa day mo din, he. Balhin na lang mo. Balhin na mo yung kaubangan, ka nang layo din, he.
1: Unsa?

0: Ako na lang gibitad pa uli si ate. Kay murag nalalis naman hinuon nilang pagbadlong sa akong ate sa nanindag barbecue nga aso kaayo. Ang akong mapangutana mao kining musunod. Unang pangutana, ang silingan namong nanindag barbecue, aso kaayo ug may sakit ang akong pag-umangkon. Pwede ba silang badlongon? Kay nakaporhisyon naman sila sa ilang mga silingan. Ikaduhang pangutana, dihang gibadlong sila sa akong ate, nasuko man hinuon. O kami pabalihin nun og puyo. Pwede pa may mo report sa barangay ug ang barangay na ang mubatlong nila? Ikatulong pangutana, ang giingon sa nagnegosyo og barbecue nga kami kuno ang muplite nila kung mubalhin sila sa pagpaninda ug kami sab kuno ang ilang paabangon sa yuta. Husto ba gud na? Ikaw pa to katapusan. Miingon ang tag-iyas barbecuehan nga kami kuno ang angay nga mubalhin og among kaabangan. Nihit ba ya kaayo og magpaabang diri? Kinanglan ba yung kami ang mo-adjust nila? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Marlene.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal nga mga pangutana, mga problema, di mag-uol, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Hello guys, kumusta mo din ha? O, ipadalang ginapirmi ang inyong mga suwat suliran diri namo di mag-uol. No, kay ang kaning ato ang mga suwat gipada ubay nga madawat no nga inyong gipada. Hoy, ubay-ubay gining amo ang madawat guys. Daghantag mga letter senders and we are very grateful and thankful nga nisalig mo no sa ato ang programa, nisalig mong Rene Obra, Doc Rene, nisalig mong Attorney Elaine Bathan nga makatabang ninyo ug makatambag sa inyong mga pangutana ug problema. Hangyo lang yun na mo, please. Ipadalang na sa kini ang akong Suliran Official Writers Page ug dili sa Attorney Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. No? Ayaw lang yun ipadala dito kay dili man mi pwede at ko lang ipada dito. But thank you for the like, thank you for the greetings ninyo. Letter sender karong adlawa taga Tacloban City, Leyte. Naa din ha among Integrated Bar of the Philippines nga IBP Eastern Visayas Region nga Governor Attorney Patrick Santo. Hello ninyo, no? Ug sa kumiga nga si Pines, hello sa iyo. Kumusta man katan diha? Si Marilyn mo letter sender na to. Uy, kabata pa, 15 years old. Wow. Thank you, no? At such a young age, nagpadana siyang suwa. Thank you kaayo, Marlene, ha? Marlene. Agoy, nagkatantutunlan ni Attorney Elaine. Sige lang, nag-abang kuno sila din ha sa Tacloban City. Kuyog iyahang ate o ang iyahang pag-umangkon niya. Naamang good ni sila ay silingan. Of course, gaabang, makisama, mangyuta. Mas kiganig nata sa ato ang balay. Na ay namirwisyo, katong namaligyag barbecue, no? Nga atong napaminaw sa drama, kay tingala sila. Sige lang ka ospital unya mo ni ilahang kating mga problema kay ang aso kuno kaayo no so magkaaway-away na hinuhon sila tungod anang pamaligyag barbecue silingan kay aso kaayo unang pangutana ang silingan namong naninda og barbecue aso kaayo ug may sakit akong pag-umangkon pwede ba silang badlungon kay nakapurhisyon naman sila sa mga silingan okay yes and no kay magdepende man gud na kung naaba ni business permit kay kaning magnegosyo ta maski unsa ka gamay kinhanglan man tag permit no sa local government unit nya taga Tacloban man mo city arita sa Tacloban City government mangutana og naba ni sila'y permit or pagtugot nga magnegosyo or magmaligya. Nga naman. Kay, ang kaning pagpamaligya good na to, pagnegosyo, ginaregulate man po na. No? Kay, di man sad sa tanan higayon nga kay abi atong pwesto, atong tugkaran, kita nalay bahala, magbuot-buot o magunsa ta. Dili man naingon ana ang ato ang pagpanrabaho. Need bang yun na nato nga makisama sad ta or i-monitor pod or i-check sad nato kung wa ba pod tay nabaldang silingan, no? So, sama sa maghimo tag video kihan, karaoke kihan, unyag, dili di ay pwede, no? Diha dapita. So, i-check yun na siya. So, check first kung na-update. Kung gitugutan sila, then pwede siguro storyahan lang, badlungon, hangyoon, nga naalay certain time of the day, or pwede ba, no? Nga maghimo siya o sa may bisayaan ng chimney, o kanang exhaust ba? O agianan sa aso, no? Nga matrap, nga dili magsigig spread all over. Nga mabuhatan na niya kay para diritso sa saka ang aso, dili na muadto sa inyuhang mga balay or mga bintana. Mahimo mana. Okay? Ikaduhang pangutana, dihang gibadlong sila sa kung ate, nasuko man hinuunog kami pabalhinon o puyo. Pwede ba ming mo report sa barangay o ang barangay na ang mubadlong nila? Yes, pwede na, no? Pwedeng suryahan, pwedeng badlungon, pwedeng isumbong para mapangita ang solusyon. Importante masagod ni Marlene nga ang atong mga silingan, mas maayo mang yun nga ato pong makasinabot. Dili po nato makaaway ba nga magkalalis na hinoon ta, magkadisgusto, magkaaway-away na hinoon, no? So, mas better yun nga magkasinabot ta, mapangita naman ang solusyon. Like ato akong suggestion nga, di musud ang aso sa panimalay, mahipahimuan nila og kanang agianan ba na ay exhaust, unsay tawag ana, okay? Ikatulong, pwede isumbong sa barangay, ha? Ikatulong para mahusay mo, okay? Ikatulong pangutana, ang giingon nga nagnegosyo og barbecue, ang giingon sa nagnegosyo og barbecue, nga kami kuno ang muplitin nila kung mubalhin sila sa pagpaninda, og kami sab kuno ang paabangon sa yuta, husto bagod na, of course, di na siya husto, no? Kay inyo man ang panginabuhi, inyo man na niya. Like I said, na may mga katungod, na ay katungod ang maninda, napod mo ay katungod pod, nga muginhawa, mupuyo, og hapsay, no? To breathe clean air, nga di pod mo mabalda sa ila pong pagnegosyo. It's a matter of meeting halfway. Kung unsaon na ako, mo gito akong suggestion nga ipatawag sila, and then, isgutan, storyahan nga, dapat, pagitaan niyag paagi, nga dili mo masamok nga ang aso, dili mo sud sa inyong mga kwarto. Kay nakabalda sa yun siya tinood, unya, regulated sa baya na, kay basin mo violate po nag-Clean Air Act, ha? Ikaupat o katapusang pangutanan ni ingon ang tag-iya sa barbecuehan nga kami kuno ang angay mo balhin o among kaabangan ni hit baya kaayo o magpaabang diri kinahanlan bagong kami ang mo-adjust nila unsa may among buhaton. Kamong duha ang angay pod ng make o adjustments. No, nga need lang yun na unta nga magkasinabot kaya wak man na ingon. Again, kung naalay permit o gitugutan nga makanegosyo din ha, then sige. Pangitaan na itong paaging, no, nga, dili po mo mabalda kay ang aso tinuod makadisturbo man. And you also have that right. So, para di po madisturbo ang iyahang pagpaninda, pangitaan sa dinaniyag paagi, nga ang aso, gikan sa iyang pagpabarbecue, dili na magsud sa inyong balay. Iya po ng obligasyon, no? So, better nga magpatawag mo sa barangay, dili para mo kihap, para ipatawag aron mahusay og mapangitaan og solusyon ang kaning inyong problema. Lami baya gyud unta ning barbecue sa tinud-anay lang. Aso lang gyud tinuod pud kaayo unya ako kasabot kay ko Marlene, no, nga ikaw kamo imong pagumangkon di gyud kaayo kauyon ana kay hubakon mo pareha ta ako hubakon sad ko. So allergic kay kog aso, abog, so maningkamot sa yun ko nga muli kay ana. So, I hope nga as silingan, no, magsinabtanay, no, nga mangitag paagi, nga win-win ang atuang solusyon. Dili mag-away, di maglalisay, di kinhanglan na ay mulayas o mupapahawa sa usa. Pwede rin yun ng pangitaan o solusyon ang tanan. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

Human Drama Presents Hanju Manan So So Ka Awen Ano pa daw sa'yo ang kagikaroon? Mukining usak ka babae nga taga Suba, Poblasyon Liloan, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasayan nga, Wing.

0: This Time Check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This Time Check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na ming Marty, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha,
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
6: ug katul-katul.
7: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakatul nga butik sa iyong lugar.
7: DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Eh, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na. Nindo pagyud kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifeeds?
10: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, the feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Seth Liniment.
13: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
13: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
12: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
13: Nakataas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
16: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
12: Living Testimonies.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
22: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS.
23: Mga igala, may adlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Entrance na ginataog, Maday.
1: Lagi, pwede ba ka di lang mo ari sa school, no?
0: Ha? Nga nung kutang dili man ka mo ari? Kalingaw anang entrance, ah?
1: Kapuyan ko, good.
0: Kapuy, good town. Hoy, Day. Kinahanglan yung kang mo ani, ha? Kaya basig mangita ang mga teachers na to.
1: Ay, mau pa? Sige, good.

0: Ay, nalang ko mag-standby sa Luyo, uy. Aron dili kay samok.
1: Excuse me, miss. Wing, di ba?
0: Oo.
1: Uban na mo.
0: Ha? Nga naman.
1: Basta, kay uban lang na mo. So, sa classroom, miss. Sorry. Na subuan lang.
0: Jervin?
2: Daan palagi ko. Ipagkasal kita nilang duha.
0: Kasal?
2: Wala kang kibaw. Wedding booth man eh.
0: Kisa may nagpasiugdaan niya.
2: Oo, ambot lang. Pero sige na lang. Inigabot sa pare ko no, hi. Magtando-tando nilang guta para mahuman na.
3: Jervin, do you take Weng to be your wife? Do you promise to be faithful to her in good time and in bad, in sickness and in health? To love her and honor her all the days of your life?
2: I do.
0: Noon sa mungko, kikulbaan man hinungong ko nga dili man itinungot ng kasal.
3: Weng, do you take Jervin to be your husband? Do you promise to be faithful to him in good time and in bad, in sickness and in health, to love him and honor him all the days of your life?
0: I do.
2: Oh, dira nga itong marriage certificate.
0: Di ala ni mo eh, or ilabay lang na.
2: Ay, uy. Ano itong ilabay mo na ako nga? Ibidinsya mo nitong kasal.
0: Oh.
2: Ako na hipuson. O nag-look forward ko sa sunod na itong kasal. Kanang tinuod agad.
0: Oh. Mabuhay ang bagong kasal!
4: Mabuhay!
0: Hoy, ikaw man nagpasiugdaan ni, no?
4: Kami.
0: Ikaw?
4: Oh, kami.
0: Di ba ikaw mo ito nagdakup na ako ganina?
4: Oh, kami nila naghimog move. Kaya hinigin niya akong amigo eh. Dugay kay makasulti siyang feelings para ni mo.
0: Feelings?
2: Babay. Ay, kung gunhi, bay. Wing, pwede ba kong mag-istorya ni mo nga kitara?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas. Was inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ana ay.
8: Pwede
7: na. Anak ko, nabinta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Tumakapuhay, andam-daba mo. Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. o live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
8: Ahoy! Kidney Care time!
14: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Zen Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
21: Sinuod na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
21: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
22: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
23: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
24: Good

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Samok nga ubo. Undangin na. Dose

0: Serang Forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Serang Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
4: Kung pirmi ka, apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, masin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Kini na usab ang Unilab quality ang laga gikan ni Doc. Karong adlawa, tukyo na to kung nganong importante ang atay sa kreatibok ang panglawas. Ug ang maayong kalawasan, of course, nga atong imintenar. Atong ikauban gihapon, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist ug ang gastroenterologist magkasama. Welcome sa DYHP. Gawas sa pag-usab sa lifestyle, aduna sa by roll or papel ang mga liver supplement sa pagsuporta sa kahimsog sa ato ang atay.
7: Ang number one treatment gyud no sa fatty liver is actually lifestyle change. Balanced diet or healthy diet, no? Regular exercise and i-control pud nato ang diabetes ug cholesterol. Actually, ang liver supplements muhatag ni silang additional support sa atong atay, makatabang na makaprotect sa ato ang liver cells, no? Ug makasupport sa normal liver function and makatabang pud ni siya na ma-reduce ang oxidative stress.
6: Unsa may angay ang pangitaon sa ato mga kasama sa usa ka liver supplement ug nganong importante usab ang absorption, kaning bioavailability?
7: Dapat mo choose pud ta og supplements no na trusted ang brand with kanang quality ingredients. Importante pud ang good bioavailability, meaning unsa ka maayo mo absorb ang ingredients sa atong lawas. Bisan unsa pa na maayo daw na ingredients pero di po dahil siya maayo mo absorb sa atong body, so di po takakuha og kanang full benefit.
6: So mga kasama, hinumduman usab nato nga samtang iusab nato ang atong lifestyle, pwede usab kita nga magdugang og saktong suporta aron mabantayan ang atong atay. Siguraduha gid nga magpakonsulta ka sa doktor og piliun ang saktong liver supplement, Liver Prime. Aduna kini sa Leben Phosphatidylcholine powered by Phytosom technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaputiher sa atong atay. Panahon na aron magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health ug alang sa Saktong Giya. Dihin kay salamat Dr. John Catherine Carrera magkasama liver specialist o gastroenterologist, kini si Radio Man Aida Tampos o kini na usab ang Unilab quality alaga gikan ni Doc.
8: RMN Newsbreak.
9: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka natin sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gi-downgrade sa FIVOX, ngayon sa magnitude 6.4, ang ikusgan sa linog, nanitayog sa Balut Island sa Sarangani, alas 12:14, gani ang udto. Kini yung manunang natala ang magnitude 7.0 nga pagtayog sa naasing lugar nga adunay gilawmon nga 13 kilometros ang pag-uyog. Pipila sa mga silingang lugar nga nakasinati sab sa maong pagtayog, naglakip sa Glan sa Sarangani, Kiamba, General Santos City, South Cotabato, Coronadal City, Digo City sa Davao del Sur, Sultan Kudarat, ug uban pa. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: RMN Newsbreak.
10: I love you.
11: Oh, pagtarong ko na rin at Jervin.
10: Seryoso ko, Wing.
0: Dugan ang kung gusto ni mo. Magladuhal kong duoli mo.
10: Jervin, ako sa nangunauna og maayo, ha?
0: Sige ra. Take your time. Ang importante nga nakasulti na kunin mas kong feeling para ni mo.
10: Jervin...

0: Sugta, uy!
1: Pero day, waman ko makagusto niya. I mean, okay naman siya. Naibaw ko nga buutan siya, pero wapag yun sa kong una-una ang mag-uyap-uyap ko, eh. Ilabi na karon nga graduating na ta.
0: Day, sayang kaayo si Jervin kung dili ni mo sugton. Swerte kaayo kaniya kay gwapo na. Buutan, og bright pagyud. Basit ay mafall na kaniya madukay, di ba?
1: Day,

0: paspasa sa adlawhan sa. Murag kan sa natong gikasal ta pag high school karon 5 years na ta. May mga nindot nga trabaho.
1: Bitaw, nagduha-duha pa kong sugot ni mo at to kay wamang ko'y feelings ni mo.
0: Pero karon in love na kay kanako.
1: Sakto na po.
0: Asus. Basta kuhan, love kay tika. Ug excited na kay ko nga mapakaslan tika po.

0: ako pa din yun, nakno. Mas maayo og mag-ipon una mo magpakasal.
1: Ha? Nga naman, ma?
0: Mas magkailhanay mo sa usag-usa kung mag-ipon mo. O kung dili mo magkasinapot, unya makadeside mo nga magbuwag, aw, way problema kay wa pa man mo makasal.
1: Ma?

0: Jervine, kapila tamang kagisultian nga ay lagi patakag labay sa imong mga bulinguin. Namo kay butanganan, ngano diha magkisasawag ni mo ibutang?
1: Ay, nabisi mo go.
0: Busy? Kana sige na magigunot ang cellphone ni mo diha? Ako ani, ako ta na trabaho. Bahala lang ang tatog dili ka mo tabang paglimpyo ayon sa pagkukahugaw o pagkatag-katag sa mga butang.
1: Sus, kanda sa gyaw-yari mo ay.
0: Oh, asa man ka?
2: Mula ka go.
0: Jervine!

0: Usa, magigbuwag na ko.
1: Oh, gusto na ko mapahuhay, Jervin. Hataga na to'ng space ang usag-usag kay nakabantay ko, no? Magsige na lang kita, Clalis. Usay, di na ko gusto makisulti ni mo kay Padong Ramasaway. Huwag ang tinuod lang, no? Wala ko makasabot sa kong gibati para ni mo.
0: Sakto ka. Ako, sad. Muragwan ako makailan itong. Dili mo tingalita ingunan ni Sauna. Ugasta ko. Dila ko sigurado kung laba ba't ikaw o dili na.
1: Sige. Huwag salamat sa pagsabot, Jervin. Salamat sa tanan.

paminaw sa bahay. Nabaguhan man ko ngawa si Jervin. Sakto ka to kung gibuhat ka na kibuhat ko niya. Karon ngawa na siya. Nagpangita na sa kuniya. Ay, weng, nagbinugo gyud ka.

0: tigbuwag ka ni Jervin kay gusto kang mupahuway. Unya karon imo sang gipatay-patay imong kaugalingon sa trabaho. Wa na gid kay pahuway. Bisag day off nimo mo duty gid ka.
1: Dahil gusto kong mabisi. Kung naa mo ko sabay, di ba malikayan nga makahuna-huna ko niya.
0: Ayaw palabi, uy. Basi maunsa niya ka ba? Wa na gid kay tarong nga pahuway. Unya mag-drive para ba kag motor ha?
1: Ay kabala ka lagi dai. Okay ra ko. Kaya pa na ako.

Laban pa kaya ako. Pero akong kalipungon. Magpagusto ko pa na agad, B, para makaulit na dayon ko. Pero, nilabang! Ah!

0: Dalis grasya kas motor. May gani kay dilir kay grabe ang imo mga pangos.
1: Oh.
0: Wing, ayaw na tan kong pakulbaig inyo nini. Please, mamatay ko sa kabalakan ni mo.
1: Sherwin, yun ang niya ka. Kinsa may nagtawag ni mo.
0: Nalimot ka nga kung panganog number mo ay gibutang ni mo sa layo sa mong cellphone in case of emergency?
1: Oh, oo, di ay. Pati ito na ako matangtang.
0: Ayaw na tangtang ha. Kaya di na kumawa ni mo.
1: Sherwin.
0: Karoon, sigurado na gusto mong gibati para ni mo. Mahal ka punti ka. Ugsuri ko na bugatan ka sa trabaho on sa bahay. Ako yung saan ni mo. Nga mutabang lang ko ni mo. Kala kung dawaton ba ko ni mo.
1: Mahal pa sa tigad, Sherwin. Ugsuri kung gi-question ako ang akong gibati para ni mo. Karoon, sigurado na sad ko. Huwag ko'y laing mahalon ikaw ra. Maubisagun sa kakabatlungod. Andam gihapo ko makig-live-in ni mo.
0: Di na takin mag-live-in lang. Kay pagkasla na gitika.

0: wing.
1: Kevin.
0: Oh, salamat kini mata naka. Kumusta naman ka? Sumigi ba kini mo? May sakit ba?
1: Okay lang ko. Oh, sa day na ito po.

Pasahay sa relasyon, kinahanglan gyud ay nga mohatag mo og space og time sa usag-usa. Una ninyo ma-realize ang tanan. Og nalipay na lang ko kay dili pa uwahi sa dihang naka-realize ming duha ni Jervin. Karon, kasado na mi og mabdus na ko sa una namong anak. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
4: Life extension vitamin
7: D3. Linuria, sorry, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
4: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
8: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
4: Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
14: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Milk ta may higalan ka agi ni Wing at taga Suba. Bless you lilo an sibo. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagaluhan, two words.

Among kaagigibata na doa Saraju ni Carol Marie Kain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganals. Kamusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa sakaab. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sarili kayon, kakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Kidney care time.
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kung pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
12: Na landing ko hospital yung dahil tulugos ko binawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na itong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
10: Living Testimonies.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.

0: o karong sa laing sumpay ni nga itong sugilanon. Isquadro!
1: Di lang lagi ko kay masuko manggod si Mamita.
2: Usman, basig kinim gusto.
1: Sir, ayaw taon, sir.
2: Pagpili, magkakwarta ka, umamatay ka, Laika. Pagpili!
1: Dali, sir. Dayon nga rin, arit at rin magsulti.
2: Kana, naaaram din na. Na?
1: Ibutalan ang gigunitan ni mong pistola, sir. Mubuto niya na. Lo'y nakaihit na kong ariskat, look, sir. Sige, sir. Pagmangutan na lang.
2: Nakaila ka ba ni Cristal Alcantara?
1: Oo. Nakaila ko. Kauban ako siya sa trabaho, pero patay naman siya.
2: Namatay, kikipatay. Sulti lang sa tanan mong naibawan. Maro ka lang gusto ko.
1: Ikonsaday ka ni Aning Cristal?
2: Iyako isoon. Manguna ko si Cristal. Apalasok ko siya ako. O huwag isang masulti kung si Kinsa ang tao nga ni Pasipani.
1: Ha? Diyo ba siya masulti? Kung saan po niya pagsulti ni mga patay naman siya?
2: Dakumpuhi ako isoon.
1: Ha? Sa'y buhay ko taong mapatay naman. Gilupong mong gani ang patay niyang lawa sa menteryo, sir.
2: Ang nailahan yung Cristal Alcantara, musigli na Cervantes na kumangod. Wa mamatay. Kay milagrong naluwas gikan sa kamatayon. Oh. Ang napalgang patay, iyas batanong babae, nga dili na maila ang itsura, ang pasusama o purma sa lawas sa kumangod.
1: Lo? Mabadi ay, sir? Kung mauna, pwede mo lang po si Major Gaspar sa pagpatay niya.
2: Unsa? Major Gaspar? Gusto ba ang lubati?
1: Oo, sir. Kauban mi si Cristal at kayo na nagikidnap siya sa opisyal sa polis.
2: Sabahi siya.
1: Kaadlawon to sa diyang nahitabo ang pagdagit niya. Paingon siya nga mo pa uli. Nagpakuyog siya nako kay nahadlok sa gibahan sa Major. Kay nakigbuwag siya ini tungod kay grabing salbahisa o kinaiya.
2: Huwag gina'y kumasayop na ikaw may akong nalunaan na pag-isahiran ka ron.
1: Oo, pero gibaharan rin pa ko sa Major nga pat yun kung masulti ko nga siya ang nidagit ni Cristal.
2: Nahadlo ka sa Major, pero sa kasuod ninyo sa imong igala, huwag ka makonsensya.
1: Nakonsensya, bitaw ko. Kaya nagsigil lang kong pangambot sa mga pulis na nag-imbestigar sa maong kaso. Maunta, nakasaksi mangkit ko o nakaila sa sadaan.
2: Igon na ko ako ng sayaran. Si Major Gaspar di ay pagpayat siya.
1: Sir?
2: Tarawang sugod yan ang sumpre. Akong itunuli mo.
1: Sir. Hala! Kadakan ko dani, sir.
2: Ako lang palipay ni mo. Ngayon mo kong hitagan ng info. Bain sa tao, ganit pa si Paz kumangod.
1: Kadako ko dani, sir. Uy, Jismil?
2: Gusto ka? Ako prabunan. Pila ka. Gusto kong malingaw upan ni mo sa kama.
1: Sir, uy. Sure, bitaw ka.
2: Sulti, kung pila ka.
1: Dako naman yung kihatag ni mo na ko, sir. Ikaw lang ko'y bahala o pilagod. Dadalang kong motel, sir.
2: Okay. Sige. Tara.

0: பௌபடியே டர்லிங் பலங்க.
1: ஓ டர்லிங் பலங்க. Akora hatagda ewa kontak nam pelta ako. Big baladel. Naka nam minlan China.
0: Kaya naman. Aling songsa.
1: Kada ako pasapot na sa iya nga ikaw ako laytahan. Ikaw kada ako sinaligan sa talaya din, hiba?
0: Ah, okay. Salamat yagayo akong darling palangga, madam si.
1: Ako kada gusto siya hatag sa iya pagsalig sa imo pa.
0: Oh, niya. Onsa iyang response?
1: Oh. Okay. Kay kanada ko pagsalig sa ako ang big paladil. Bauto! Siya ngayo imo ha kontak ng pil.
0: Mangag sa ilong. Akong ampingan ganang imong pagsalig gari ka na ako.

0: Pogit kini na ko dama. Swerte kini. Kanikalit lang gabot siya kong kinaboy. Api tamatuman ang akong gipangandoy. Namamahimong pangulo unya ning maong sindikato. Wagit ko masayop sa akong pagtubay sa babaeng insik na si Madam Jane. Magamit ko din siya alang sa akong ambisyon. Bisan og pinangita ko si balaod, apan nagkalig-on ko karon. Tungod sa nisagup karon akong sindikato sa markang dragon.
1: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ula may amazing with Ladies' Choice.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag TTX 500 na
6: ang TTX 500.
7: Adlay powerful extracts,
6: no phytochemicals,
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: ug the sugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
6: Pabalik sa mabutika.
7: TTX 500.
6: Ang tubag
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
7: Epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: TTX 500.
6: Imo sa the sugared sugar cane extract,
7: ug anti-diabetic property,
6: gikan sa palaya.
7: TTX 500.
6: Garantisado.
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Salig sa ako, darling palangga. Karamig to gaspal ba? Ako ka na lipay subla-subla. Tukad ka na kauban ako, ako darling palangga.
0: Madam Jing!
8: Oh!
0: Mulakaw ako.
8: Asa malakaw ako, palangga na ha?
0: Sa kong risaos. Nalang ko'y asikasuhon nito.
8: Oh, okay, okay.
0: Walang muna tayo kito-kito, ha?
8: Oh.
0: Basta kay, sultihan di ka. Naring kamot ko aron mahug sa akong mga kamot ang squadro, oban ang iyang kauban.
8: Oh, hush! Oh. Kinsakal kauban sa squadro? Siya ka na mo labagbay pa. Slim, iya lawas ba?
0: Mailhan rayapon ka na siya sa ngad-tungad-to, Madam Jing. Paabot lang.
8: Gusto ko ka na siya patay sa squadlo ba? Apil siya pa

0: Sakto na ko noon. Hubog na ka, oh.
1: Pasagdi ko. Gusto kong maglumo sa bino.
0: Ano man ka? Ano sa manday ka? Ano sa may problema ni mo?
1: Ikaw akong problema.
0: Ano sa?
1: Buang ning pagbatiya. Paglabaw na kong buang na naigugman ni mo, Misael.
0: Dili na kumahi mong mahigugma pa sa lain.
1: Kaya nga, tungod kay ka muna ato, Miss Aleya? Ha, Misael? May relasyon na mo atong babayana?
0: Gina.
1: Sultihi ko, Misael. Tugani ko sa tinuod. Tamo na ba ni Miss Aleya? May relasyon na ba mo?
0: Oh. Kung may nahitabo na sab namong duha.
1: Misael! May nahitabo na sab nato. Nalimot ka.
0: Klina, paglihugang ayaw ko pa konsensya ha. Nahibaw ka yun. Kung gano'n nga nahitabo ka to. Tali natong duha.
1: Hindi ko kinibadawat, Misael. Dili ko kinibadawat!
0: Sakto na. Hubog ka na, Glina. Magsulti lang niya ta. Karang tinaw ng panghunahuna ni mo.
1: May pangnamantay na lang ko kaysa mag-antos ko yun ang mabuti,
0: ah. Glina, ayaw pagsulti sa manya,
1: ha? Wala'y lami ni kinabuhi, Misael!
0: Gindot ang kinabuhi. O, magbitaw nga, ni atanin nga sitwasyon nato karon. Kay parehas tang nangita og hustisya sa atong ginagatan.
1: Dili ko makadawat nga kamo na ni Miss Aleya. Dili, Misael. May pagmamatay.

0: Kain na bansig, Lena.
1: Ako nang ipahilaw na siyang kwarto, ma.
0: Laom ng gabi, eh. Sood na sa ibong lawak. Katuog na nga to, si Kinamisael.
1: Wag ko duka ang anak ko na hauna niya ng problema, ma.
0: Ay, kaluoy ni Inday Klina. Napatikid na ko ang inyong gipanagsultihan.
1: Matibi.
0: Misael, sa pagkinigibuhat ni Mudong, kilumpong dahin mo sila.
1: Nasayop ka, Mama Dibi.
0: Ang sabaday buti pasabot sa kipanulti ni Glenda.
1: Okay, sige, paminaw. Paminaw kay sultihan tiga sa tanan.

Dili ko makatuga magkunahuna ni Klina. Naluoy ko niya. Upan, naikong pasab ko ni Aliyah. Klina, pasilo ako kung nahitabok man ta. Laki ko. Ug natintalan ko niya ito higayon. Pero nakonsensya ko kay nakasahag ko sa mga relasyon ni Aliyah. Ang babae ka akong kikupa.

0: Dung, bagus sa dia, Ape. Mr. L! Nak! Oy!
1: Ano sa mo, Mama?
0: Bagun, usa.
1: Mama, kadya sa ma. Bubangan ako.
0: Mr. L, pagkali itaon ko nun diha kay Siglina, wala nito siya ang lawak.
1: Ha? Kaya asa man si Siglina? Glina? Glina, hain ka! Glina? Oh. Buwan na siya din, eh. Milakaw ka siya? Mau ka?
0: Misael!
1: Ma!
0: Gipagkutaan ako si Juno nga caretaker. Kadlaon pa magkulong ni Bea si Day Glina sa kais motor.
1: Unsa?
0: Pastilan! Ay! Ang butog ikalipay baka kinin ni Sir Mart oras nga iyaning masairan.
1: Andam na kong lawaton kung iyam akong silutan, ma. Apan ang kunong ginako, nga gimahal ko si Aliyah. Ugwa kami relasyon ni Glina.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Zed Living Testimonies.
3: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, purima ko, ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong litig.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong litig, mababa na iya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
3: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay mong ko. Wala, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mong ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Balik kayo sa RMN Drama!

0: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong ko ungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
14: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
5: dulan sa 42,000 ka mga tao ang labihang naapektuhan sa epekto sa Bagyong Luis ug Maymay, ingon man ang pagkusukuso sa hanging habagat. Base sa datos sa Office of Civil Defense ng OCD, kinatibok ang 41,979 ka individual o sobra sa 12,000 ka pamilya ang labihang naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula o Cordillera Administrative Region. Nasairan nga ang kagamhanan na nakahatag na ugkapin sa 1,000,000 ka pesos nga balor sa assistance ngadto sa apektadong mga komunidad.
4: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Wala ang pakiramdam ko kasi ang life extension vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintain ko.
1: So nakatulong ba talaga yung life extension vitamin D3 at yung mga products ng life extension sa inyo?
0: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng life extension vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong life extension vitamin D3.
1: Uh-huh.
0: Nakatulong talaga.
1: Oh, hindi na sumasakit.
0: 100%.
1: First name po ninyo,
0: Bernardo Belusis.
2: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
4: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Inaday, dili intawon ako ang nagungo ni mo, ha? Amiga man ta, di mo ko makahimo sa pagbalbal ni mo. Gawas pa, di man gid ko tinuod nga ungo.
2: Ngit-ngit.
3: Uya, iyak ang ipakaon.
4: Mao ba? Uya, likaon siya ka.
3: Okay, mamatay man ko kung dili kumukaon.
4: Uya pa may iyak ibuhat ni mo.
3: Man, iyan ako at lukon.
1: Day-day. Unsa mong iyang naw?
3: Kuan? Ungo man siya.
1: Unsa? Unsa mong iyang dagway?
3: Kuan? Itong iya sinina o niya. Taas.
5: Taas? Maragda ko lang?
3: Oo, niya. Taas siya po. Kalkagayong kulot.
1: Oh, sa pa?
3: Ang iyang makakoko takas kaayo.
4: Tinood ko di ay gandunay ugo. O sa man siya imong tanaw? Dilito si Kuya Johnny ni mo.
1: Lola, joke lang itong ako nga ungo ko. Prank-prank ba?
3: Bati man deog na, lala. Kanya, dako man siya mata.
1: Oh, dito ako.
4: Ungo, ganay kayo ni Ugnang.
3: Wala ki, lala. Maidlok man gani ko kung maapot na siya.
4: Unya, nga nung nakabuhi man ka.
1: Bitaw.
5: Bitaw, day.
1: Giyon sa mani mo pag-ikyas, gikan sa mong tao, ha?
3: Kuan, gilantan man ko, unya. Iyak ang ipahin mo tambal. Unya, gibiyaan ko.
1: Gibiyaan na kas
5: gibiyaan kas ungo?
3: Oo.
5: Gipainom ka niya og tambal?
3: Oo, tablitas.
1: Uy, kuya huwag dungo ah. Kamaumang manambal.

0: iets met God. Ek hoor nie ons lê jou. Sir Darwin, matumisod sa bahay sa liyo. Magkonsa mo ka siya ng bahay nga gihimo niyang klinik? Atangan nalang ako si Dini. Atangan ako siya magawas o balik kikan ang bahay nila sa liyo.
1: Unsa man dahil nakaikyas ka o gibuhian ka?
2: Kawas naman ko, nang itaram ako kayag, nagsikir ako aglakaw niya, pagkakita na ko kayag, maunat na akong isupay, unya, nakagawas na rayon ko.
3: Magpasalamat na lang tanganiya ka na. Sa sunod, lilit ka na mula kao nga ikaw rana kasyabot.
2: Oh, Lola.
1: Sige, Lola. Papahuwaya unang imong apo.

makapamahak na gid ko ni Tinto. Patay gid ko ini kon masakpan kung ano makakunibahin sa akong pagpakiguban nila ni Johnny og Mikmik. Ay, nga naman yun eh. Dili man hinun ko makatog. Oh. Uy. Anino sa tao man tumilipot sa layo sa bahay?

0: Kanina namang Miss Odi at sabay sa Leo ang amahan ni Dinto. Huwag ba rin siya magawas? Likod sa magkano siya diya sa pag-ong klinik, no? Oh! Uy! Ano kami naglagupo sa suwid? Si Sir Darwin na ka na. Oh! Wa naman sapa. Dali lang kong padiulis klinik, uy. Kiba sinubukalit siya gawas. Masuko niya ni Nako. Oh! Inaano sapa? Si Sir Darwin kang naglagupo sa suwid? Uy! Hala! Pasindi-ataki siya! Ako na lang kang sudlo, no? Oh. May hunong nasab. Ah, bahala na. Sir Darwin? Sir? Oh. Kangit-ngit ba din sa suwid? Sir Darwin? Sir? Sir?
1: Tabon!
0: Sir Darwin? Ang suga! Ang iba na switch!
2: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
6: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal
9: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
12: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Mama mia,
13: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: killing switch. Sir Darwin?
1: Tabang. Di ko makalayo.
0: Sir! Sir! Dali, dali. Gunit sa kuliog. Dindo! Dindo, tabang! Bando!
2: May sakit lag mayong akong tiil.
1: Atapa. Nagunsa mo sa bagong klinik suluyo pa, ha? Opsi?
2: May debate lang ko nga kasikas. Mao nga akong gisusi.
0: Ha? Mao din nga misod ka dito.
2: Nakita ko ni mong misod dito.
0: Oh, sir. Nakita tika. Taod-taod man ka sa sud.
2: May gusto lang kong kuhaon sa suot.
1: Ha?
0: Pero, anong wa man ka magpasiga sa suga, sir?
2: Aron akong masakpan kung kinsa ang misuod sa bagong klinik. Gawa sab magpasiga sa suga.
1: Uy, maoba papsi. Ang tubig, sir?
2: Lala, sige na. Pangatuog na mo.
1: Yeah, okay na ka din, hey, Papsi?
2: Okay na ko. Matuog na sab ko.

0: ko yaw na ngayon ta. Hindi na niyong bata kumidya mga hitabuka na.
1: Bayo mo. Niya po malagi ka din his kawas, bay. Long na mo kayong gabi eh.
0: Hindi mo ko makato nga, bay nga. Magkunaunas gisulti ni Ina.
1: Ha? Oh, tuod no? Tinuod ka to?
0: Mura mo tinuod ang iyang ipanulti.
1: Ay, kung ina nga doon nagitinuod nga umo ining dapita.
0: Ay, mausa na nakapalibong ako. Ako na may kaliwat ang umo. Nga nung doon na may nakita si Ina nga umo git. Unya, ngit-ngit kuno kayo ang dapit.
1: Ay, ang samay mo nga ako na ini.
0: Kinahang lang masubay ang nahitabo ni Ina, abay.
1: Isulti lang na kapitan, eh.
0: Ikaw lang ipahibaw sa kapitan. Kay, mupauli ko sa payag o sa'yo.
1: Mag-unsam ka sa payag?

0: ang gisulti ni ina. Nag-itom ang ungo. Tanaw to na kung panaptong itom iningkaban ni Lulubi. Aha. Ah, nirang panaptong itom. Mauni ang kapa ni Lolo. Oh, nahinumdom ako. Ang samus, Lolo. Sige, magkatawa sa iyong kwarto.
1: Mauna ni. Huh? Mauna ni.
0: Akong libigon sa bintana, Bi. Ungo na si Lolo. Nagsulob si Lolo ining itong nga panapton. O, nag-make up siya ug murag ungo. Anong katanong? Ngano na may costume sa pagkaungo si Lolo Pilo? Ang sabit kay bot ipasabot ini. Husto, si Lolo, nakita na ko si Lolo Cemeteryo nga nagsulob ining itong nga panapton sa ibabaw sa pantyon. Unya! Nagunsa mas Lolo de sa ibabaw sa pantyon? Naghangad na siya sa buwan? O nagsigig uwang? Ungo nga kong Lolo Pilo. Naibaw na ko. Naibaw na ko sa sikreto ni Lolo Pilo.

0: Bebek! Aboy!
1: Bay? Nabalik malagidayan ka din sa ospital. Maadto para bakos, kapitan da.
0: Unya na ato. May isultis ako din mo.
1: Kusuman?
0: Ang sikreto ni Lulu Pilo.

0: This newscast is brought to you by Presto Creams.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun. Iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
14: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hulo.
16: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
18: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw palang kay daug na with Nor Sinigang Mix.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kinisigsa mang Eli Balanos. So, ngayon itong balita ng orasa sa kahapon nun. At ito sa Koy Herbal Capsule. Gitinguha sa Konseho sa Takbay Sugbo nga madeklarar ubo sa State of Calamity ang mga barangay sa syudad nga kasalati o mga pagbaha. Kinihuman sa sunod-sunod ng mga pag-uwan sa Takbayan sa miaging mga adlaw. Tumong ngini nga magamit ang calamity fund sa syudad pagtabang sa apektadong mga barangay. Ang City Council pinagi ni Konseho Philip Safra nga uwag sa buhatan sa mayor pagtuon sa posibilidad alang sa nisutang deklarasyon. Lakip sa mga barangay sa syudad kalaming apektahan sa miaging mga pagbaha sa Bayan, maawa ang Guadalupe, Tisa o uban pa. Mga kasama, batasana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule at adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong nga palia, kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang may pakita o may balik, hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod nga nahigugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Ora, sadad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, gyud, paminahon.
4: Sa may iba, tino, sakit mong hawak,
3: ano? Sakit akong hawak, ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo, gyud, sa akong lawas, gyud.
4: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
3: Magpangita, gyud, akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota, 100%, gyud, sa akong gibati, gyud, wala, gyud siya.
4: So karon gimintin na lang niyo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
1: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: narasi Chelsea Ogorio. Ah, o pa ilang pagpaingon din sa may waiting shed. Oh, isa man ang migunit ni Chelsea nga may agak ini. Oh, no.
1: Hi, Sir James.
0: God, siri kami. No.
1: May mo ba, sir, nga dili lang ko niyo mo birahon?
0: Magsulti tagtarong. Huwag makabati na to.
1: Di na lang, sir. Huwag na may makabati na to nini.
0: My God, Rika. Huh? Usa kinay mong gibuhan. Nga nung niya ka sa school ni Chelsea nga akong anak?
1: Sir James, kuan? Kanang...
0: Miabag pa kanya sa iya pagsakay sa auto?
1: Wait, sir James.
0: Nahibaw ka ba? Kung unsang implication ini, nga to sa akong anak?
1: Sir James, kadiyot lang.
0: Sa mga kami... tao nga nakailanaw mo. Unsay kasulti sa mga tao.
1: Kadiyot lang, sir.
0: Wait kami, please.
1: Wait, sir. Hatagi ko gigayon nga makasulti ko. Aron mapasabot ko ikaw kung unsay rason nga ni ako.
0: Wait kami, please. Don't ruin my family. Mahal na akong akong pamilya. Nakabati ka ba? Mahal ko kaayo ang akong pamilya.
1: Are you done, Sir James? Nahuman ka na ba? Okay. Kung nahuman ka na, mayong bang musulti ko? Kaya na misinterpret na nimo ang akong presence din, sir. Kaya wa ko'y intention nga mo ani din tungod sa imong anak. Coincidence lang ni sir. Kaya na ako'y relative nga teacher nga akong gipagkikitaan din hi.
0: Unsa?
1: Mao ka na labing tinuod, sir. And it happened. Unintentionally, nga nakita na ko ang imang picture sa office of the principal as one of the PTA officers. Uga akong gisayran ang akong relative nga teacher that I know you. Din mitubag usab siya right before the principal's office mao ang classroom sa imong anak. Huwag, iya akong gipakita niya. Huwag nagkahimamat mi. Uwa ba ka na ako nahimong sayo, Sir James?
0: Kami.
1: But it's okay. Dili usap kini nako ang nga ikasuko.
0: I'm sorry. I'm sorry.
1: Sorry for what?
0: Sa akong sayop nga interpretasyon sa imong presensya din hi. Nga wa lang magpakabana sa imong untang pagpasabot. Usbon ako. I'm so very sorry.
1: Wa kayo ang ayang pangayuan og sorry na ko, Sir James. Wa og wa kit.
0: Pero I know, may mga tao nga nakakita sa kong gibuhat nga mibira og midani mo din sa daplin aron ikasulti ka. Nga may mong ilang usap nga ma-misinterpret ang rason kung nganong ako gatong gibuhat.
1: Basta ikaw, Sir James. Wa og wa gyud problema.
0: Tamis kang iyang pahiyong uban sa tutok nako.
1: Hey, sir. Milingiw ka man.
0: Us mo na ko, sorry.
1: Kapila ka man di mag-sorry.
0: Kay... Nagkita naman kita o nagkasulti. Ako nalapahin mo sila kining higayuna sa pagpasabot ni Mubahin sa imong tanga pagtabang ni Bro Baldwin. O mismo na ako nga magkasulod sa company nga mong gitrabahoan. Ang tinuod...
1: Ay, okay na, sir. Okay na, sir. Wala kay angay pang ipasabot na ako. Gisultihan ako ni Sir Baldwin sa tanan. Labi na gin sa recent ninyo nga sitwasyon dito.
0: Mau ba?
1: But anyway, dili na magyud mahitabo nga makatrabaho pa ko sa company nga inyong gitrabahoan. But I hope nga dili kini ang last na itong panagkita o panagsulti.
0: Oh, of course not.
1: Thank you. Thank you, Sir James.
0: You're welcome.
1: Yan na. Sama ni mo. Ako sabi ay ang gipahimuslan kini mo ang opportunity nga maka-ask or sorry ni mo, sir. Ya itong mahigayon bitaw nga nakadisturbo ko ni mo, Sir James. Particularly, nagyod itong pagpanawag ni Sir Baldwin. Diin diha ang imuhang wife. And, I understand. Nalaingit siya ni ato.
0: Oh, no. It's okay. Milabay na ka to. Huwag angay na lang na ito ang kalimtan.
1: Thank you so much, Sir James.
0: Oh, Rika. Yagkan ko na mo.
2: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Ano kapsu? Primitibo o barato?
1: Bilang kilos kani?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget. So

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Kenapa buat muka tu? Kita ni.
1: It's only a friendly kiss, sir. Isip pa po salamat sa imuhang kamaayo o pag-accept mo na ako, isip imong usa ka higala. Bye, sir. Nagpaabot ka ni mo sila si Miss Greta nga kauban karon si imuhang beautiful nga anak nga si Chelsea. Bye, Chelsea! Miss Greta!

0: Tulsi, Langga, ganina kalagad nga wabag tingog-tingog diha sa likod. May problema ba?
1: Daddy Elsie, guapa, nagisultis daddy ni mo.
0: Tulsi.
1: Hala sa James, nagpiyong man niyo eh. Pura mo rin nakatog.
0: Kadali ba nga nakatog? Nagmata pa ganito siya sa pagsakay na kubalik sa auto?
1: Bitaw, no? Yung sa'yo ba ni sir? Kung dali kayong nakatog.
0: Nagkasabot ko. Kuha siya makauyon sa iyang nakita ka ganina. Labi na kitingalin itong paghawak ni Rika Mikna ko. Nausa mo sa tumbayhan, ha? Huwag ko makaliho ko makapugong man lang sa iyang paghawak na ko. Kalitra kanyang game mo. Chelsea! Langga! Manghapit sa tasa imong paboritong kananan. May bago kong gibati ka na o kagutom after si mong klase.
1: Ah, ganyan. Isang gutom, Sir James. Hashtag ko.
0: Goryo.
1: Wala, Sir James. Uy, koleksyonis! Greta! Bago lang akong nabunyagan.
0: Ikapaguno si Chelsea, eh. Kuno ba siya hilante?
1: Oo, oh, oh, sir. Waka hilante na, Chels. Eh, kapatabi. Ay, di ba siya init, sir? Sabi ba tao, eh? Matiyong tingog. Pero mag nagdagilot sa budget ini, eh, one unta. Toy, the Chels, eh. Piyong mo niya siya, sir. Eh, murag nakatuwag yun. Pero murag wasab.
0: Siri kami kaya nakaingon ini. Gipunuan lang yun ang among problema.

0: Ya baga kong babayhana. Mana gibuhat niya, bro? Masin, ganahan pud ka. Mukhang wala niyong badlong, ha?
1: Pakinanggaw, ginisiyaw, eh.
0: Kumedyar mo guna ako, good. Pero, friendly kiss naman ka, ha? Gusto may naano?
1: Ma-friendly kiss man, o makapila man ma-friendly kiss, kay kalita ka itong gibuhat, o matanaw pag isin Chelsea. Doon naging kinidilimayo nga impression nito sa kong anak.
0: Mabot. Pero, pukra man itong tug. Mihawak si Rika may nimo, bro. Pero nananghid lang ta siya daan sa akong inaanak. Ano makasabot ra si Chelsea ba? No?
1: Huwag ikay tinarong eh. Bulos ka lang binuang.
0: Bitaw, bro. Dili na, bro.
1: Ang akong ikabalagan, God. Kung masayo, Dennis Milani. Makadugang kinisa mo problema.
0: Maugyod.
1: Mayon ka lang, anak, nga maugyod. Wa ni mo mahuna-huna na ikaw na ba ang nakaingon ini? Ikaw, yun.
0: Ha?
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by EQ Omnibus, EQ Diapers from Day 1 to Toddler, EQ Tinyumo. This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butik. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: Gigutom na ba?

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMNT.

0: call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.

Nakaramdam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Yo!

0: kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pagkondura na pud mo.
1: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
2: Strong for the Filipino.
3: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zed Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgan, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga akong bukton sa Hitgan, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
8: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Ma'am, ayaw pa das tama. Ma'am, huna ang intawon ang imong
2: anak. Ah, otro baga! Ay, magbuot ka ba sa koko? Ako!
1: Ala! Lala, nga nung magkada, naunsa man ka!
2: Ay, dali sa kitang ako tiyan.
1: Patay!
2: Agay!
1: Na! Makuhaan na yung kaanan ka isog ni mo!
2: Agay!
1: Unsa man, daron ta ka sa ospital.
2: Ma'am!
1: O, kalain.
2: Di ba yung magkuha ang akong kisabak?
1: Ay, dako naman na, di na makuha. Pero, masuko na na ni mong bata. Kaya magsige magugkag kasuko.
2: Agay!
1: Dato, ana lang.
2: Agay!
1: Tuan na! Agay na! Magsipag pangisa!
2: Hilupin!
1: Oy!
2: Agay, kente!
1: Ay, may kini aka.
3: Nung sinangasun?
2: Sakit akong tiya.
1: Salamat in tao dong, may pauli na ka. Agoy, dadaan na sa doktor si Ma'am Claire, oy!
3: Nangasun, dadaan na sa doktor.
2: Okay.

0: Maayo ra yun nga may paulik ka dong. Ay, timing yun kaayo. Ay, Dong Kent, tambag lang nako ba? At imanan na lang ng imong kami niyo undong. Ayaw na pagsigig pangando in taon sa akong anak.
1: Nangason?
0: Kinalang atubangon na nimo ang imong pagkaamahan. Ayaw na lang huna-huna pa ang akong anak.
1: Ako lang siyang isusin na.
0: Unya, unsa ba? Nagkita mo ni Ayesa?
1: Oh, na hospital siya.
0: Unya, kumusta naman taon siya?
1: Oh, okay na siya na. Naparok na yung utong ni Kuya Hans.
0: Unya, grabe ba siya?
1: Dili man.
0: Ay, salamat in town. Unya, giatiman ra siya ni Kuya Hans ni mo?
1: Oh.
0: Oh, salamat in town. Dong Kent, kalimti na lang ang akong anak. Ang imong anak na lang ang huna-huna. Ah, mao'y pangandami ang iyahang paggawas.
1: Suwayan ako na.
0: Uy, ayaw suwaye. Ayaw suwaye. Buhatag yun. Ayaw pamatia ang imong kasing-kasing dong. Kung unsa may husto, maunay buhata.
1: Sige lang. Kamungta na matuman. Doktor, kumusta ang akong asawa?
2: Pihinay.
3: Okay na ko, uy.
4: Eh, salamat. Nga nagpaulit na kainday, Yesa. Eh, magluto na ko.
3: Tabangan, tikalo.
4: Ayaw.
2: Kinala mo pa huwag ka, Yesa. Ayaw na pagkiat.
3: Okay, sir.

0: Nakabati ka sa gisulti sa Dr. Kent, ha? Dili ko ni mo hatagan o konsumisyon. Kay masawot man sa atong anak ang tanan.
1: Nakabati ko. Sorry.
0: Okay. Thank you nga. Kamao na kang mag-sorry na ako. Kent, i-promise na ko ni mo. Dili ka magmahay nga ako ang nahimo ni mong asawa.
1: Okay. By the way, asa niya mong gusto mong sorry?
0: Ay, thank you, Kent. Ay, ay, niliyaw ka nga itong baby. Awa, awa, ay ka pa. Nalipay siya sa imong kisulti. Awa, lagang tingali niyong bata.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyoman Josephus JQ Quijano sa Tugan Newsbreak Garugakuna at ugato sa DataX sa 500 binibang mabatanon ang naanay inad mag-DataX 500 ka. Ang DataX sa 500 na ba superior antioxidants nga maoy grapotika sa masilyula apel na skin cells batok sa narabis nga free radicals sa gipagrabi sa pollution. Yuberis ba bisyo sa pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako? Sa atong nga balita na isa kababal driver na nag-sideline o pamalig illegal ga drugas na nagpagini sa gibong anti-drug operation sa Magapartiba sa PDS 7, malas dos ang takna sa hapon niya sa may sitio Kamanggaan, Barangay Guadalupe, nigdakbayan sa Sugbo. Ang nadakpan ay lang sa pangalang alias Ryan, 25 anyos sa hapon ulitaw, o lumulupo sa sarisgutan niya lugar ang magkasakop sa PDR 7 bilosa ng sa kabaybas operasyon ng mga pinansol sa Kasibana ang illegal kalihukan ining maog na suspika si Ryan nasuta sa PDR 7 na maligyan kinig illegal ng drugas bilosa na lang sa kabaybas operasyon ng resulta sa pagkasikop ining suspik na si Ryan o nakuha gikan kaniya ang mga pinakitigilunahag siya buong mutimbang kini o 30 gramos ang timbang o ging 40 kabok mga pakit gidrahang isabo na mo balok ni kapin size 0.8 million pesos ang gawas sa mga shabu o pinakitin gidrahang isabo na kuha gigang kaniya ang usasab ka cellphone o may imuon nga ebidensya sa mga sakop sa PDR 7 ang mauga suspect ingong makadispose kini og usa kilo matanga simana og nadakpan na kini atong Gusmel Banditris tungod gyapon sa kasong pagpayuhot og pagpaligid illegal ga drugas. Patrol News Break karo kapuna hatod ko sa DataX 500 ang DataX 500 kampiyon nga proteksyon anay 1.3 million ora units sa antioxidants at tibok rin ang pangontra sa mga free radicals of oxidation. DataX 500, ang atong panit pabaraon, internal organ ayuhon, ang DataX 500, nindig batas sa diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, herpesidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto!
3: Sumangagwapo. RMN Newsbreak.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mmm, tofu sisig.
4: Huh? With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy.
4: Mmm,
5: real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
8: Ang kwintas kini ni Kent. Ay, salamat ka na kitandro kita ko. Pero, ngano'n niya ba ni si Taanan? Uwa, masanti paputol. Ay, ikaw na lang ang nahabilin kong handumanan ni Kent. Dili mahimong mawak ka. Pero, angay pa kanina kong isulong pa. May balik na si Kent, Conclear. Tingali, panahon na nga move on ko. Kent, ako lang unang taguan yung imong kwintas sa kumpitaka, ha?

0: Hala, nisikat si baby. Kent, dali, nisikat si baby.
1: Unsi mo sikat?
0: Dira yan to, diri oh, hika pa.
1: Oh, naatod. Ihok di kasi.
0: Oo, parehas ni ngayon ni mo. Parehas ni mo kalihok sa bata pa ka.
2: Ay, salamat. Salamat in town. Wa nagigubot ini baya. Maayo kay mi atima na si Sir Kent ni Ma'am Claire. Oh, oy, si Ayisa man eh. Hello, Ayisa.
3: Kumusta na ka diha, Ma?
2: Oh, okay ra ko. Kayaran ako mga trabaho undere. Kay si Ma'am Claire mangyod ang mo atiman sa iyang bana. Ay, ikaw, kumusta na ka diha?
3: Okay naman. Dali naman kayo isog si Hans.
2: Ay, salamat. Makapahuway na ta sa gubat sa atong mga agawon.
3: Happy na si Kent?
2: Murag happy naman. Kuan, miatima naman siya sa gisabak ni Ma'am Claire. Maunay mo Danias, doktor. Murag excited na sab siya nga makakita sa iyang baby.
3: Maayo noon, Ma. Sige, Ma. Ayaw pagsaba ang nanawag ko. Amping.
2: Amping sab ka diha.
4: Okay. Salamat Lord nga okay na si Kent O'Clare. Pero nga naman ni Lord, nga naman madugan na imo ko si isang undukan.

0: Bulakaw ko. Gabi na akong mabalik. May atimanon lang ko sa opisina. May meeting ni Kent.
1: Meeting? Si Kent?
0: Kanahang nagtrabaho na siya sa opisina. Kay may umaabot na siyang anak. O dili mahimong saligan ng iyang studio.
1: Okay. Sige, anhira ko. Maghuwat ni mo. Ani ka man ni hapon?
0: Dili. Sige.
1: Maayo kay. Muatiman na siya sa iyang opisina. Salamat nga mura raw ga. Normal ang tanan sa managsuon. Ngayon na happy mo ko sa kipagkitang concern ka ni Hans kang Kent. Salamat Ginoo ha. Ay, salamat gid kaayo kon magkasabot na si Kent ug si Hans.

0: Ang Seed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o o. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
6: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
10: Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
11: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
12: strong for the Filipino.
1: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
16: Day and that, nga nung masulubuan man kanyang naong ni mo?
17: Naluoy manggo ko ni Lola Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko grayoma. May taas pag yan ang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: Akong bugas-bugas.
19: Akong katul-katul.
18: Matay ka butangan.
20: Bugas-bugas o katul-katul.
21: I-DTX 500 na.
20: DTX 500.
21: Aduna kini antimicrobial properties.
20: Nga makatabang sa pagkuha.
21: O pag-ayos sa bugas-bugas.
20: O katul-katul.
21: DTX 500.
20: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
21: DTX 500.
22: Ako sa Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Gigutom na ba?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap.
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka. Paspas ang aksyon. Sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ang mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP, untap ng alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan, Mindanao, mayong hapon, worldwide. Naminaw karon sa ilang mga radio o nagpaminaw sa itong digital, DYHP RMN Cebu Facebook page. Sigurado nga nakalike mo sa DYHP RMN Cebu Facebook page o kanunan ninyong ma-access ang atong tulumanon. Labi na good ang atong ang tulumanon nga dalit ka nato sa Unilab mga kasama. Kininausab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mga kasama, karong panahuna, murag nausan na sab ang quick fix kung kapuyon mga pe. Kung magsakit ang atong lawas, mupahaway lang o gamay unya kung bati na po dagan sa trabahoon, murag usamang kuan ni sa guilty. Unya mga kasama, kung pag-abot na sa atong panglawas, ilabi na sa atay, dili pwedeng bahala na lang. Ilabi na kun usahay dili good perfect ang atong lifestyle. Doon ay kakapoy, ingon man, mga bad diets. Lagip na usab sa mga kasama nato nga doon ay balatian sa masa diabetes o taas nga kolesterol. Maunang karong adlawa, tukio nato kung nga nung importante ang atay sa kinatibok ang panglawas o ang maayong kalawasan, of course, nga atong imintenar. Atong ikauban nga po, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o ang gastroenterologist mga kasama, alang na usab sa atong bantay atay ang saktong suporta ng atong tukion karon. Doc John, mayong hapon, welcome pagbalik sa lain nasab na itong edisyon. Karong hapon na, welcome sa DYHP.
17: Mayong hapon, Ma'am Aida. Mayong hapon sa atong mga listeners and viewers. So, nanapod ko balik karon para mag-continue sa atong discussion.
16: Doc, samtang pila ka days na ang atong pagtuki, nagkanindot ang atong topic, Doc. Unya, kinalang tiwason good sa atong mga sukintig paminaw, no? Ang duration. Labi na sa pagpanalipod sa atong atay, maminaw, gin mo niya ang mga kasama, ha? Whole family, labing maayo. Doc, gawas sa pag-usab sa lifestyle. Ado na sa by rule or papel ang mga liver supplement sa pagsuporta sa kahimsog sa ato ang atay.
17: Okay, so muna'y daghan na nangutana pud na ako, ana. So actually, it's very important to know na ang number one treatment gyud, no, sa fatty liver is actually lifestyle change, no? So dapat na atay sakto balanced diet or healthy diet, no? Regular exercise, dapat mo lose tawag timbang, no? Lose weight, and i-control pud nato ang diabetes o cholesterol. So, unsa may role sa mga liver supplements? Actually, ang liver supplements, muhatag ni silag additional support sa atong atay, no? Naani sila yung mga ingredients na makatabang, na makaprotect sa ato ang liver cells, no? Ug makasupport sa normal liver function. And yung makatabang pud ni siya na ma-reduce ang oxidative stress, no? So, unsa man ang oxidative stress, no? We have to remember na kaning atong atay, no? If daghan na kaayo ni siyag fat, no, maka-cause ni siya og stress, no, sa ato ang cells. So kaning ano ni siya, kaning mga kuma-stress man gud ang ato ang kaning atong liver cells, ma-produce na siya molecules, no, na maka-cause og liver damage. So diri mo action or mo work ang atong liver supplement, no? So diha siya mo tabang para maka-reduce og oxidative stress. Pero dapat hinduman nato na ang supplement dili gid na siya replacement for healthy lifestyle, no? Mas maayo gyud mo follow tag healthy lifestyle and, no, and pwede ta mo take og additional support sa liver, like the liver supplement, kung kinahanglan. No?
9: So, Doc, alang sa ito mga kasama nga, adunay maintenance, no? Adunay giinom daan. Pwede ba usab sila nga mahimong isip kabahin sa ilang liver care routine ang pag inom, aning supplement?
17: So, pwede gyud sila, no? Pwede sila maka-inom aning mga liver supplement if ganahan sila og additional liver support. Pero ang akong advice, no, if naa sila existing na problema sa atay and then nag-take pagit sila og ubang mga maintenance medications, mas maayo gyud magpakonsulta sa sila sa doctor nila para makabalos sila if safe ba na ipadayon ang kaning ilahang liver supplement na ilang gi-take, no?
9: So, Doc, alang saan sa mga adunay busy schedule unya aminado gyud ba nga alam-anam pa lamang ang pag-usab sa lifestyle, no? Kana na ning kamot, Doc, ba? Wala na ning kamot gyud gihapon. Makatabang ba ang mga liver supplement aron masuportahan ang ilang liver samtang nag-adjust pa in town?
17: Yes, of course, this can give additional support, no? Pero dapat di pud ta mo think na di na ko mag-exercise, di na ko mag-diet kay nag-take man kog supplement, no? Dapat dili pud ana nga ato ang idea, no? Kay again, ang kaning supplements are additional support sa liver function. We still need to be consistent, no, with our kanang healthy lifestyle, good diet, nga exercise, no? So, mao na siya dapat ato pud nang tan-awon.
9: So, Doc, sa yun ani nga punto, unsa may angay ang pangitaon sa ato mga kasama sa mga naminaw nato karon radio or digital sa usa ka liver supplement og nganong importante usab ang absorption kaning bioavailability niini.
17: Kung mamili mangud ta og liver supplements, dapat mo choose pud ta og supplements, no, na trusted ang brand with kanang quality ingredients, no. Importante pud ang good bioavailability, meaning unsa ka maayo mo absorb ang ingredients sa atong lawas. Kay kung bisan unsa pa na maayo daw na ingredients pero di pud siya maayo mo absorb sa atong body, so di pud ta kakuha og kanang full benefit, no, from that medication. No?
9: So, Doc, pag-abot usab sa fatty liver, so, unsa may ikatabang nining mauma component, ilabi na sa pagsuporta sa liver cells o pag-manage sa fat build-up nga napundo na diya sa atay.
17: So as previously mentioned, no, so naay mga kanang ingredients, no, na makapatabang og support sa atong liver cells, ang uban maka-reduce og katong giingon na oxidative stress, no. Ang uban pod actually makatabang siya sa normal fat metabolism sa atong atay. But again, we have to address kung unsa gyud ang primary problem, no. So for example, kanang dako kay kag timbang, no. So dapat mag-exercise gyud ka. Then, kung naapog kay cholesterol or diabetes, dapat ato pud ni siyang i-control, no? Ang supplement will act as partners, no, with yes. our lifestyle Oo. Change.
9: So, manang maingon kita nga support ang yes. kanilang mga supplement, pero mahinungdanan good doc nga mupili good ta.
17: Yes.
9: Oo, nga kanang maayo o klase, de kalidad, mm-hmm. o niya, gikan po sa mga nag-manufacture nga kasaligan.
17: Mm-hmm.
9: So, mga kasama, hinumduman usab nato nga, dili lang ego, no, ang pagtumar sa mga supplement, importante usab nga, masayran kung usa may katabang ni ini, usa may naa sa mm-hmm. maong imong pag-aim nun nga supplement. Aron, sigurado yun ka nga, waka nag-usik-usik sa imong kwarta. Di ba, Dok, no? So, waka mag-usik-usik. Nga, epektibo, no, ang imong ang gitumar, ang imong supplement, di as imong kalawasan, labi na, aron mapanalipdan ang imuhang atay. Mga samtang iusab nato ang atong lifestyle, pwede usab kita nga magdugang og saktong suporta aron mabantayan ang atong atay. So gawa sa saktong pagkaon, gibalik-balik kini ni Doc, no? Sakto nga pagkaon, regular exercise, siguraduha gid nga magpakonsulta ka sa doktor og pilion ang saktong liver supplement. Ang akong ipasabot yan ang mga kasama nga nasuwayan na, ingon man gama, no, gikan sa kasaligan, yun, nga manufacturer, Liver Prime. Ado na kini sa Leben Phosphatidylcholine, powered by Phytosom Technology. Nga ado na hangtod 4 times better absorption, aron mas epektibong makaputi hair sa atong atay. Ado na usab kini multivitamins o zinc, so, nanasyatanan ba? Alang sa duga mga suporta sa liver health. Ado na diabetes diha, high cholesterol, overweight, o medyo nasubrahan sa cheat day. No, mga kasama, panahon na aron magbantay-atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health o alang sa Saktong Giya. Dungan ta nga magbantay-atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Dingang salamat pag-usab Doc John sa imong kahigayunan nga naapagid ka, hangtod ka ron nga si Manaha, o hangtod sa umabot pa nga mga adlaw. Ang imong mensahe ka ron, Doc, labi na sa mga nagpaminaw nato.
17: Okay, again, mayong tag na amoy nakatunan sa ato ang segment ka ron, no? So, mag-look forward ko na daghan na mag-lifestyle change. Thank you so much sa atong mga tigpaminaw.
9: Dingin kay salamat, Dr. John Catherine Carrera, baka sa mga liver specialist o gastroenterologist. Importante kanunay ang pagbintinar sa maayong panglawas, exercise, sama sa gibalik-balik ni Dr. John. At the same time, magkasama ang pagbaton o suporta. Pagpanalipod sa atong atay, magkasama Liver Prime. Lain na usab nga edisyon alang sa atong Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Salamat once again, Dr. John Carrera, atong liver specialist o atong guest speaker sa atong tulumanon, magkasama. Kanunay nga naghatag ni ninyo giya. Kanunay nga naghatag na tog tips alang sa mayong panglawas, Unilab. Kini si Radio Man Aida Tampos o kini na usab ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc.
13: This new

0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pa ipnatambal.
2: Maayo na lang na ay Kidilit. Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
0: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargato.
6: MaxVit Cargado.
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
10: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
0: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra Era.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ECS.
15: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects. Sige lang.
17: Kaya ko pa.
15: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyosuki nga tindahan.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
20: Oras sa DYHP, alas 5:16 sa kahaponon.
19: Headlines.
20: Ulohan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mapuhingusog sa marehistro sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Arma sa tinunan sa usa ka publikong eskwelahan sa high school sa lungsod sa Liloan. Ngayong gibidyo ang iyang gipasa sa ilang class group. Ilang class group chat nga gisakmit sa kapulisan sa maong lungsod. Human alarmas ang kadagkuan sa maong tunghaan. Mga lokalidad sa Sugbo, ipaubo sa clustering ang makahimo o gatag-satag sa mga plano batok sa mga pagbaha nga maoy ipresentar sa task force aron

0: pahigayo na, magahinan o pundo. Kapin 12,000 ka mapamilya katahong napektuhan sa Bagyong Luis, sa Maymay, o ingon man sa Habagat. Okay, ito mga headlines. Sugbo ka bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos mohatod sa ato mga balita news updates. Adlaw Miyerkules mga kasama, Agosto 5. Kumusta man ang inyong hanggas na? Sa anong orasa o bakaha ang pag-andam sa panihapon o sa lamang sa isudan? Importante nga dunay bugas nga malungag, maismay or humay. Bahala og silingon lang una ng sudan diha labi ko magdaginot. Pan utan-utan lang, inununan lang. Say kaya sa budget, nindot na kaayo, makaha, udong, miswa, nakalugsong, maigyapon kaayo. Aminaw sa ilang mga radio karon 612, mayong adlaw kaniyong tanan, ang digital platform, DYH Experiments, yung Facebook page, YouTube channel, DYHP app, siguraduhan ka naka-like, naka-follow, DYH Experiments, yung Facebook page, o Facebook page, Attorney Rofiel Fernandez Banyog nga 1 million followers na. Karon sa detalye sa ato mga balita, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mohingusog nga marehistro sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Ilibolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Ang balita, hatod na ito sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Hingusgan sa kagamahanan sa Bayan Sugbo nga marehistro sa insurance ang kahiyupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kiniaron siguradong dunay merawat ko ba-disgrasya ang binuhuin ini, ilamin na sa mga baboy. Mato ni Mayor Nestor Archival, kaya nang kitasa ang City Agriculture Department alang sa maong katayuan. Kiniaron kaya ang kagamahanan sa dakbayan, gingong way gigahing nga pundong mahatag nga ito sa mga maapektahan. Hanaybawaan hinoon sa mayor nga dili receptive ang ubang mag-uuma nga parehistro sa insurance ang binuhuin ini ng kahiyupan.
3: Ang problema, di kay sila kanabitawang receptive ang. So muna, atong gining pangusgan because kung naam ganit tayo mahatag, huwag mani sa atong budget, gagdag may regid kayo. So that's why nga, mga manok, baboy, kanding, baka, kinanglan, ma-register yun sa insurance.
2: Si Mayor Nestor Archival, nasairan nga usas sa mga rason nga madumili ang mga mag-uuma pagparehistro sa ilang mga hayop, na kinistrikto na unyang mamonitor, o dili na dali ang pag-dispose o pagbaligya ni ini. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatunod sa pagtuon na doon na kini-benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawas sa ginseng, doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: Ano oras sila 5:20 sa kahaponon, arma sa tinunan sa usaka publiko eskwelahan sa high school. Diya sa lungsod sa Liloan, nayanggi video o yanggi pasa sa ilahang class group chat. Gisakmit sa kapulisan sa mga lungsod kung manalarman ka nagkuan sa mga eskwelahan. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
4: Dali nga nasakmit sa Liloan Municipal Police Station ang armas o mga banal kip na ubang deadly weapon sama sa kutsilyo nga doon ay pitsakurno. Human ang kadagkuan sa usaka publikong tunghaan sa lungsod sa Liloan mipahibaw kanila nga doon ay child in conflict with the law kung CICL ang gingong nagvideo o mipakita siyang armas gagisero usap sa usaka group chat sa usaka klase sa tunghaan nito nga Lunes pagkaalauna sa hapon sa mga adlaw gareport kanil sa principal sa tunghaan sa kapulisan gagiaksyonan usap dayon sa mga personnel sa Women and Children Protection Desk WCPD ubos sa kamanduan silang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras sa pagigalayon sa Municipal Social Welfare and Development kon MSWDO. Giadto ang balay sa mga gabata nga nahimutang sa usa sa mga barangay sa Dakben sa Mandawi nga nagpangidaron pa og 15 anyos ug ipaubos sa investigasyon pila subay sa Republic Act number 9344 kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Atol sa interview sa mga CICL voluntaryo nga miangkon ni nga ang armas nga iyang gi-video iyang gihuman man sa iyang kanisilingan nga usa ka 12 anyos kay alang matod pa kini sa iyang pagdepensa sa kaugalingon. Nagtener siya og armas kay nakasinati na siya nga gikulata sa mga batan-on usab sa ilang dapit. Human ni mapakita sa video ang mga armas, iya matod pa ning nga gihatag siyang awahan nga usa ka mekaniko og ang amahan na usab ang mipatago nini sa ilang silingan. Gitahan ni noon sa amahan sa mga pulis ang usa ka snub-nose revolver nga doon ni 5 ka mga bala og ang kutsilyo nga doon ni pitsakorno ang pulaan nini nga naana sa kustodiya sa Liloan Municipal Police Station. Ang kapulisan sa mong lungsod para impas ilang imbestigasyon o gila pa nga gipasusi sa Firearms and Explosives Office kung FAO kung narehistro ba kini. Gidayag ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang kapulisan sa lungsod sa Liloan sa daling nga pagsakmit sa mga armas o mipasabot nga ang pagpatuman sa balaod o proteksyon sa bata kinahanglan nga mag-uban. Usa sa mga personal sa Liloan Municipal Police Station ang mitugan sa mga tigbalita. Ganun sila programa nga kipatuman na sa paglingkod ni Alaras nga ilang hepe. Kini mo ang kanunay nga komunikasyon sa mga prinsipal sa tanang tungaan silang lungsod din kung doon ay problema nga mutumaw, mutawag dayon silang buhatan aron nga ila kining maaksyonan diha-diha dayon. Usa silang gipatuman nga programa mao ang Index Card for Hope din ang matag tinun-an hatagan nila kining index card o ilang isuwat kung unsay problema nga ilang gisagubang. Daga na silang nasulbad kinisama sa usa ka estudyante nga biktima sa lugo sa sulod sa Panimalay, nalambigit sa legal nga drugas nga trabahante sa tungaan, gwardiya nga nalambigit sa legal nga drugas nga girekomendar nga gipatangtang sa tungaan. Kini nga programa gihulagway sa kapulisan sa Liloan nga epektibo nga pamagi sa litnaghan na sila na rescue nga mga bata ug nahatagan og hustisya ang mga krimen nga nahitabo sa sulod ug gawas sa tungaan. Kasama mo sa Liloan Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Orbo sa Mantiliway HP, Tata Carmen.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: At oras sa 5:24 na sa kahaponon, samtang mga lokalidad sa Sugbo ipaubos sa clustering aron makahimo og tagsa-tagsa ka mga plano batok sa mga pagbaha nga maoy representar sa task force aron magahinan kining pundo. Kasama mo sa Balita Radyo Man RV Veloso.
1: TYHP Tatak RMN Report.
5: Ipaubos sa clustering ang mga lokalidad sa Metro Cebu aron nga makahimo kini og tagsa-tagsa ka mga mitigation plans nga ipresentar unya sa Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force sa Cebu. Kinisubay sa nasabutan sa grupo pinauluhan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro karong adlawa. Nalakip sa mga gipropose nga mga flood control measures ang paghimo og revetment, diversion channels, drainage mains, drainage lateral improvements, flow control systems, dam, retention basins og lagoons, recharge areas og infiltration beds, ingon man ang rainwater harvesting og storage systems. Sa nasayran, may pasalig ang nasudnong kagamhanan og moabot sa 8 bilyon ka pesos nga pundo alang sa pagpahimo og dam sa mayoriya sa mga river systems aron nga maalibyuhan ang mga pagbaha sa Sugbo tungod sa grabing pag-uwan. Si Cebu Governor Pamela Barikuatro miumol kini sa maong task force pinaagi sab sa Executive Order Number 74 aron nga matutukan ang paghatag og hinanali nga mga solusyon sa pagbaha sa Sugbo nga subay sa milabayng mga adlaw ug buwan nakadaot na kini sa panginabuhian sa mga Sugboanon. Lakip ang mga kabalayan, pagtungha, ingon man ang pagpanrabaho. Subay ni ini gikatakda nga ipresentar sa clusters ang ilang mga plano aron nga magahinan kini og pundo kun ugaling maaprubahan na usab sa task force ang mga plano ni ini. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity Way HP Tatak RMN.
6: Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At oras sa 5:26, DYHP Answer to In Promo. Karong hapon na mga kasama ang balita ni Regiment Army Veloso na kanayon na ang lokal nga or mga lokalidad sa Sugbo ipaubos sa blank para makahimo og tagsa-tagsa ka mga plano batok sa mga pagbaha nga mo ay ipresentar sa task force aron mahatagan kining allocation. Usa may tubag ana ang locality sa Sugbo ipaubos sa blank aron makahimo og tagsa-tagsa ka mga plano batok sa mga pagbaha aron mahagayahinan kining pundo. Unsa man to nga plano, unsa man to nga singuha. Kaya gitawag ato nga grupuhon. Grupo-grupo. Anong kini mo ay magamit sa pagpresenta sa task force ug mahigahinan og pundo labi na pakigbato kontra baha mga kasama. Tubag na pinagi sa pag-like, follow DYHP Arayman Cebu Facebook page ug Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Naidaghan nga mga naghimo-himo sa Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page apan ang legitimate kay ng 1 million followers na ron. Wow, niya doon ay blue check kilid sa apelyido ni Ana. Ano na legitimate Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. I-follow, i-like po na. Kaya makakita po kadihan yung mga updates. Naman mga personal vlog ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Galing sa DYHP, ma-updated yung mga balita atong on-air program na Mabati Radio Man or sa digital. Of course, i-share itong live program karon sa DYHP News Updates o ibutang ang inyong tubag di sa comment section karon sa atong program para ato nang basahon o kung galing kinsa man ang makatubag sa ato ang pangutana. No, atong balikon ang mga locality sa Sugbo ipaubos to sa blank aron makahimo og tagatagsa ka mga plano batok sa mapagbaha. Ligang grupuhon katogay ang giingon nga i-by cluster o grupuhon sila so unsa man to. Inyong hatubag i-type lang sa atong comment section karon ron na mo'y chance makadaog og 200 pesos. Magaling nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw ba naghambit ng mga sakit karon panahon na mag DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Charentinigan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Pwede yung blood sugar mo buo kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX sa 500, matag-adlaw, magkatawa, magkapanindot sa imong tulog, makapagong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gubanta. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension.

0: sa alas 5.29 sa kahaponon. Samtang kapin sa 12,000 kapamilya yung katahong naapektuhan sa Bagyong Luis, Maymay ug Habagat. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP RMN Report.
2: Kini nga balita atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gitaho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC nga naa sa 12,432 ka mga pamilya ang naapektuhan sa Bagyong Luis, Maymay ug sa Southwest Monsoon o Habagat. Wahino inatalang nakalas-on na missing sa pag-igo sa maong mga bagyo ug habagat. Subay niini anaasab sa kapin 1.2 milyones pesos ang kantidad sa tabang nga naapod-apod sa apektadong mga individual. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak Aramen.
0: Ito nga portion dalit ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3, makatabang mga kasama o magpapiskay pa sa atong panglawas. Ang ato ang panalipdan yun, ang ato ang immune system, ang ato resistensya nga mamintinar kanunay. Labi na kay mabago-bago ang panahon. Life Extension Vitamin D3, siguraduhan lang nga imo mainom ang soft gel nga doon ay tatak LE. Ang kay mo kanay authentic. Life Extension Vitamin D3, nagtanyag usab og libreng medical check-up, libreng medical consult sa mga clinics ni ini. Tapos minya, Boulevard, Cebu City, Boyon, sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, naman di asakan Saga, Consolacion, at yung ADM Building, mga kasama, consultation, Lunes nga ito sa Sabado, alas 8 sa buntag, ato sa alas 5 sa kahapon. Life Extension, Vitamin D3, mapalit sa mga pharmacy sa 11 pesos, matag soft gel, affordable ra kaayo. Duhang, ato sa tulog ka soft gel, matag adlaw, katabang na, panalip na imo ang panglawas. Kung ikaw, nakasnata iba, menstrual problem, respiratory problem, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kaya balita, hatod ka sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mga importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko.
4: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
4: My yummy na egg, yummy na ham. Para omega sigla with proper diet and exercise.
2: Patikim!
5: Mmm!
2: Wow!
5: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Kung moingon si mama nga,
12: sige kagaw, inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
12: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
15: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oras sa DYHP alas 5.39 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, ato na balikan una ang atong pangutana karong hapuna. Ang mga lokalidad sa Sugbo, ipaubo sa clustering. Para makahimo o tagatag sa kamaplano, batok sa mga pagbaha. Sigot kayo itag mga pagbaha, labi lang kay matag karong nugunyan. Nas natin ato mga pag-uwan, binasab sa habagat. Sa atong pangutana, ibay grupo man, ibay cluster man. So, unsa man. May tawag adto pagpaubos sa mga lokalidad sa Lock para makahimo og tagatag sa kamplano batok sa pagbaha niya magahinan og pundo. Nagitoy tips ha, nagitoy clue para maka-answer gud mo diha. Makipasayon pa sa DYHP. Ang inyong pagtubag sa DYHP answer to win promo mga kasama. Tubag na, type lang sa inyong mga tubag diri sa ato ang comment section sa DYHP news updates aron matan-aw na mo diri nga naka follow sa mechanics. Kung ingon man, nakasakto sa tubag. At ang oras, 5.40 sa kahapon na itong balikon special non-working day. Ibang adlaw, Agosto 6 sa province of Cebu. Nakip na ha, ang Cebu City, Mandawi o Lapu-Lapu City. Umikan sa pagsaulog sa ika 457th founding anniversary. Basi ka na sa Republic Act No. 8952. Na matag August 6 i-declare nga non-working or special holiday sa province of Cebu.
17: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
16: At karoon sa tao na mga kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta man ang Wasmeña Boulevard, ang Capitol area, mga kasama o guban pang report. Pinagi sa report ni Radioman Joseph Osquijano. JQ.
17: DYHP. RMN Report.
18: Yes, salamat sa mga radyo manahida sa itong kapagandina doon sa gawas gabahid kamangrasa sa kapunon sanatan sa trafiko at unahon doon sa may uptown area gika sa Osmeña Boulevard gika sa Quinto Osmeña patungkoy sa may Cebu Provincial Capital lumoving karoon sa kanan ang istaryo karoon medyo hot yun no patungkoy sa may iskina Eframos Extension okay sa may iskina Juan Osmeña Oglahos dito sa may Kabutaw Habig na sa may iskina Gordo Avenue. Natektuhan nila ang Star Extension, tinindahan pa doon sa may ubos kabahin sa flyover doon sa may Pag-ibig. Gas Bishop, medyo arang-arang ra ang dagan pa doon doon sa may flyover doon sa Pag-ibig o doon sa may BIR. Pero lapas ang gamay sa may tinagabahin sa flyover sa may Bantal Road. Nga doon ay upland na gihimok roon ang Cebu State Transportation Office. Alam niya itong doon na ay laing lane nga agianan sa mga motorista, labi na magmotor, diri na dunay na motor lane nga subayon ang mga motor kadong diri sa may kumusubay sa Bantal Road karong hapon. Noon wala makas natig kuan bara kay ang mga motor doon na may lane unya ang mga four wheels vehicle ma private man o mga public musubay na doon ay subayon palong sa may Bantal Road. Malampos yung nanggimo sa Cebu City Transportation Office o gatong wapa makaibaw masangit yung kay parahon o dakpon no, sa mga traffic enforcers sa city o pahibaw o nga mauna na yung ang bagong lane o asa sila musubay ang mga motorista diyan sa gutad ka lugar. Samtang ang Mango Avenue nga sa Quinte, padong rin sa may Jerome Sloma Avenue, is moving ka ng mga sakanan ang right lane, padong rin sa may Isoriano, rin sa may Habig na sa may Isos Minya, sa North Reclamation Area. Ang Reclamation Area karon di ka sa Isos Minya, padong rin sa may Dakong Ngamol sa Mabulo, moderate randaga sa mga sakanapan, abot rin sa may doon sa may Cebu North Terminal, Palong Mandawi, nakasinatinigaw sa dagat sa mga sakanan. Noon sumalag ko mga sakang niya, muagi ka rin dapita sa may recognition area. Natiktuan nini ang mga daan, nabigay sa may Wano Avenue, Claridale, o AC Cortez Avenue. Noon sa kadagat sa mga sakang padong rin sa may Tayod, bagong daan sa Paknaan Habig. Samtang ang South Gabahin, ang inbakal sa may Pino Rosario, parang din sa may flyover, Mambaling, masarang pagamay, karong iswa na ito kagapag alawa, pero masagay ginilapitan na sa may tilan niya bayan sa flyover kay hinay ang dagat sa mga secondary, parang din sa may Basak Pardo Highway, o din sa may daan, parang sa may SRP. Samtang ang downtown area, o rekabalakan ang mga daan rin napita, sama sa Ligaspi, Pilay, Sungkera, Colon, Mabini, Panganiban, o Gaosin Boulevard, doray ang rekabalakan kay Mudrita ang daga sa mga sakan rin napita. Samtang ang MVLS, kika sa may Osmeya Boulevard, that's lumoving ang mga sakan ang panunggal sa may Espina Banawa, ang Pedro Rodriguez, o sa bandaga sa Masaka, parang sa may Verama Avenue. Ang Verama Avenue, mudre sa bandaga sa Masaka, karoon na baga orasa. May plaka sitwasyon karoon, sa kadanan, ning kapunan sa Adlao, Miyerkules, gikatari sa kawasa lang sa traffic update, rin yung Radyuman. Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
3: Jomo Nationwide.
16: Alas 2, alas 5.44 na sa kahaponon.

0: Balita sa dugang panato nga mga balita magkasama, nagtuo ang Malacañang nga matud pa diversionary tactic lang sa mga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagpakatap og mga taho kalabot sa giingong pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Wa matud pa igong konteksto ang mga pamahayag ni Attorney Jimmy Bundok o kanyang presidential spokesperson Harry Roque kalabot ni de la Rosa. Subay din ninawagan ang Malacañang sa publiko nga makisusi ubang impormasyon nga nikatap aron ingon man siron ang mga source aron dili mabiktima sa fake news.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato pakisairan ang sitwasyon sa atong panahon, mga kasama video, dudagkom gamay kaganina apan uwan makauwan. Ay man ang tiyempo. Usapay latest weather update. Kaya sa musul pang takna, weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Magtanser. Mark, maayong hapon.
2: May hapon, Ma'am Aida, o sa atong mga sugintig paminaw. Ito ang latest weather update para karong hapon na. Ngato na sa sunod pang mga adlaw. Parang bang gamonitor ni Tropical Storm Maymay as of 4 PM iyahang sentro ng mutang around 145 kilometers west sa May Sinait, Ilocos Sur. At doon ay bilang hangin maabot na sa 75 kilometers per hour doon siyang sentro. Gastiness o mga pagkusokuso anaa sa 90 kilometers per hour. Gayro ginigaron pa amihanang silangan sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Within the next 12 hours, posibleng na ning makalandfall diha sa May Ilocos Sur. And sa sulod na 24 oras, posibleng na ni siyang muhinay into a low pressure area na lamang tungod sa land interaction niya diha sa May Mainland Luzon. Sa laing bahay, nadunay po tayo ginamonitor o saka typhoon na dunay international name na Dolphin na panigawa sa tuwang Philippine Area of Responsibility around 1,660 kilometers silangan sa may extreme northern Luzon. Kining maong magyuha, sa pagkakaroon, wala ito nakita nga musulod pa ni sa tuwang Philippine Area of Responsibility but parayon itong magamonitor aning maong magyuha sa itong wad parayon niyang hatakon kuyog sa Bagyumaymay ang southwest monsoon o ang habagat na karit limaboy nag-aapekto sa may southern Luzon, inuman po sa may kasadpang bahin sa Kabisayaan. Diri sa central Visayas, makasinati pagyapunta sa parang nga panahon, ugma, init ka po itong masinati, mula biya po ng adlaw, apanaalang yapoy mga higayon sa mga lumalabay o mga patapatak sa mga pag-uwan, pagpunugdog kilat, gumikan aning mga localized thunderstorms, inuman sa southwest monsoon o habagat. In terms sa hangin o sa kadagatan, diri sa dakong bahin sa Kabisayaan, aduna na tayo masinati nga kasarangan nito na sa kusog na buburo sa hangin, gikan sa habagat ang kasadpan, di na ito ang kadagatan. Aduna na ay kasarangan nito na sa baloron na kahimtang, gumikan sa pagkusog niining southwest monsoon o habagat. Pagpatalik pa rin maong kondisyon sa ito ang kadagatan nga ito na sa weekend. So, expecta baloron na kondisyon again sa ito ang kadagatan. At ang ito sulit nga update sa maong bagyo unyang alas 8 sa gabi para sa ito ang ikawalong tropical cyclone bulletin bahin ani ni Tropical Storm Maymay. O dili na ko ito sa buhatan sa DOST Pag-asa Magtan with si Mark Gales. Maayong hapon o daghang salamat.
0: Sir Mark, what ay mga thunderstorm advisory sa musulpang pang takna?
2: Karon na medyo mingo man ang ato ang nakita sa radar. Natay mga thunderstorms diyan sa kadagatan pero wala tay nakita nga naa sa yuta, Ma'am Aida.
0: Okay.
2: Diri sa may Cebu province. So mingaw-mingaw karon ang panahon na expecta sa mga musulod na mga adlaw mula kining init, no? Lagtik na init yapon na itong expect. Nalantay mga hangin-hangin tungkol sa pagkusog bining habagat, Ma'am Aida.
0: Dingan salamat, Sir Mark.
2: Buhay sa pa'yon, Ma'am. May hapon.
0: Video Specialist Mark Gales sa Pag-asa Magtan. Dingan salamat, Sir Mark Gales. Oras sa 5:49 na ato balikan. No, ato ang DYHP Answer to Win promo. Wala pa may nakatubag sa saktong tubag. No, atong pangutana, ang mga locality sa Sugbo, ipaubos man tulog, ibay cluster man sila. Aron makahimo o gatagatag sa mga plano batok sa mga pagbaha. No, aron sa ingon o sa mga plano, magahinan og pundo. So, unsa may tawag ani nila? So, galing gigrupo, ibay cluster. No, so, sumpayan lang na og ING. Mauna siya itubag mga kasama, ha? Mauna gapon og tubag ug masaktuhay lang tubag. Aron dira may chance makadaog og 200 pesos apan sa atong mechanics like follow BYH Ferryman Cebu Facebook page, Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kay dunay blue check no sa kilid sa apelyido. I-share ang atong live program karon dira may chance makadaog og 200 pesos GCash. At oras alas sa 5.50 sa kahaponon, formal nang natapos ang ika-13 kaadlaw nga hearing batok ang Vice Presidente Sara Duterte kagarinang hapon. Magpadayon ang trial karong Lunes, Agosto 10 sa alas 10 of Sabsabunta. Diin ikatakda magpadayon usab ang cross-examination sa witness nga si Silen Del Campo o Kuwa Ikfao State Auditor na sundan sab sa mga musulod ng mga testigo. Marivic Pareha, House of Representatives, Legislative Information Resource Management Department, Gina Acosta, kani Special Disbursing Officer SDO sa OVP, Edward Fajardo or Fajarda, kani Special Disbursing Officer SDO sa Department of Education kun DepEd. At oras alas 5.51 na sa kahaponon samtang gihulagway o gitawag ni House Prosecution Counsel Lorna Kapunan nga usa ka scam ang ilegal nga paggamit sa Office of the Vice President o Department of Education sa ilang confidential fund alang sa mga non-allowable expenses. Gihimo ni Kapunan ang maong pahayag sa nagpadayong impeachment trial bato kang BP Sara. Apandaling nisupak ang depensa o nihangyo nga tangtangon kini sa record sa impeachment trial. Sa usa ka interview gihimong ehemplo ni Kapunan ang usa ka anak nga nangayog sa inahan og 5,000 pesos para sa pagpalit og libro apan imbis nga maoy paliton adto na noon sa laing katuyuan. Sumaan ni Kapunan ang pag-scam mahitabo kong gisagunson nga dili gamiton ang kwarta sa saktong katuyuan. Iyon ang usab ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang pahayag ni Attorney Kapunan. At oras alas 5.53 sa kahaponon. Samtang i-question usab ni Senate President Win Gatchalian ang testigo nga si COA Ikfao Auditor Roderick Wamil kabahin sa unom ka mga audit observation memoranda kon AOM nga ilahang gi-issued in unom ni ini ang adunay obserbasyon nga wa pag-submitir sa mga dokumento nga nagmatuod sa pagbayad. Pagkutan na sab ni Gatchalian ang testigo kon nahusay ba ang maong obserbasyon human nakapagawas ang mga AOM. Matod ni Wamil base sa mga AOM nga iyahan ang giisyo alang sa fourth quarter sa 2022 o sa unang hangtod sa ikaduhang quarter sa 2022 sa Office of the Vice President kon OVP ang iyang naabdan lang adunay concern nga adunay naapil ng mga dokumento nagkamatuod ang sa pagbayad maulang sa fourth quarter sa 2022 sa Office of the Vice President. Oras alas 5.53 na ito balikan na DYHP Answer to Win Promo. Unsa man ito nga paggrupo-grupo. May tawag ato aron makahimo o takatagsa ka mga plano batok sa mga pagbaha. Mao i-present sa task force aron magahinan og pundo mga kasama. Tubag na ha. Ayun tubag i-type lang sa comment section sa atong live program karon sa DYHP News Update. At oras alas 5.54 na sa mga nangutana madayon ba or dili ang barangay election. Mahayag karon sa Commission on Elections kon COMELEC nga wa na nila ang desisyon kung madayon ba o dili ang barangay o sangguni ang kabataan elections karon Nobyembre 2, 2026. Kinahuman giduso sa Kamara ang sugyot nga pagtumo nga i-postpone ang barangay o SK election sa November 2028 imbis nga karon nga tuiga sa Nobyembre. Panamatoy pa sa COMELEC nga kanunay silang andam sa mga preparasyon alang sa pagpahigayon sa eleksyon. Pero galing mahina yon sa November 2, 2026. At oras alas 5.55 sa kahapon, gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nila ni Vice Presidente Sara Duterte batok sa impeachment proceeding na gihimo sa House Committee on Justice matod sa sa labang hukmanan. Manay saysay ang petisyon tungod kay nadala na sa Senado ang article sa impeachment ug nagsugod na sad ang hearing. Samt- Samtang sa pikasbahin ni Kompirmar sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga nibisita si Vice Presidente Sara Duterte kagahapon sa Quezon City Jail sa Payatas. Matod pa nga personal nga gibisita sa Vice Presidente sila si Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggo Estrada o kani Congressman Mike Defensor sa kasamtang ang nakabilanggo karon sa male dormitory. Tagal o gatulo ka oras sa pagbisita sa Vice Presidente sa mga kalyado ni ini o pagkaalas 3:20 sa hapon, bibiyan na kini sa maong jail facility.

0: Atong oras, 1 minuto sa labing panggalasay sa kagabihon, manawagan una ta sa kabanay ni Glenda P. Angel. Kinsa may nakailan ini o nakakita apaliog sa pagpahibaw, diri sa DYHP o baka sa police station or barangay hall, nga kung ugaling diha mahidangat kaninyo. Mahimong makontak sab sa aning mga numero, ha? 0956-563-3239. Ang address day ani niya, Glenda P. Angel, idaran naman day ni si Nanay. Deca Phase 1, Tungkil, Meganilia. Nakatapusan nakita ang Hulyo 3, alas 3, nga to sa alas 4 sa hapon, sa ilahang balay, apan, wala naman ni mahiuli. Ang mga personal in town, nga gihato dres DYHP, kaya mo ang panawagan, yawat na lang sa atong sibya, sa atong broadcast. Ipakita po nato ang naong karon dres sa atong ang digital, sa atong ang live program karon aron sa ingon, kung galing inyo hang ma-recognize, nasugatan ba ninyo, o baka nahidangat ba diya sa inyong lugar, ma-report ninyo sa inyong pinakaduol nga barangay hall or sa police station aron in town ang kabalaka sa pamilyan ini, labi na mga anak. Tapusan nga matabangan. Tapusan siya nakitan August 3, ha? Si Glenda, Nanay Glenda Angel. Baka to contact lang, there is DYHP niya. Makita po ang hulagway ni Glenda Angel. Parang giflash na to sa tong screen. Huwag ato po ni nga, gipo sa DYHP Arivencibo Facebook. DYHP answer to win promo sa nakatubag, sa sakto nga tubag, mga kasama. Like, follow DYHP. Yes, very good. At Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, huwag di-share sa itong live program karon. Congratulations. Nga to ni Laila Ipanto. Or Laila Ipanto or Laila Ipanto. Sakto ang tubag. Ang tubag sa itong pangutan na manggod. Isa man itong pagpa-ubos blank. Anong grupuhon sila? Ano makahimog? Tag-tag sa kama plano. Batok sa mga pagbaha. Ang tubag na to kaganina sa atong pangutana is clustering. Ano yung tubag, no? Clustering. I-cluster sila. So, ang tawag na clustering. I-clustering sila. Ano makahimo o mga plano. O congratulations sa ato ang winner karong gabi una. I-message lang ang imuhang pangalan. Imuhang Gcash number para atong mapadangatan sa inyuhang premier. Okay, salamat sa inyong kanunay nga pagsunod, pag-appeal sa ato ang mga pahalipay diri sa DYHP. Of course, yung pagpaminaw sa mga balita, komentaryo, drama, uban pa. Okay, salamat kaninyong tanan. Always listening, DYHP lovers, guni sila, ha? Sa si Lloyd Borja sa Coast Guard Office sa Pilar. Nga Tata Joseph Borja o sa Maginikanan, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diyan sa Moabog Pilar Camotes. O mga greetings, usab ala kang baby, Bilarmino Puente Bello, sa Tudela, o kang Rogelio Liorac, Merlin Agbay, sa Sitio Luton, Agsungot, Cebu City, kusog kaayo ang DYHP diya. Salamat kaayo, agi ka ni Jess Borja. Joselito Bintoy, nagpaminausab, salamat kay mga hapon. Papa Rickrick, Bintoy Family, o sa Tanang Naminaw, diya sa Nungguan, Basak, Mandawi City Farm, Michael Bintoy, diya sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Kumusta mo diya? Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Atong oras, alas 6:03 na sa kagabihon, mga kasama. Karong mga panahon na importante kayo ang protection kontra sa dengue. Labi na mga lamok na nagdaog dengue. Busa magbatuntag panghaplas nga makasalig yun ta sa ka-epektibo ni ini. EXL Coffee o EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Dilagin ba sa skincare massage oil? Ginamakini sa puro ng lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural and secretant property. Tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Natural ng ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Kung nga mapalit na ni ang EXL All-in-One Skincare Oil sa mabutika, dool ka ninyo niya ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Kung galing ikaw nakasnat o kalisdanan sa pagkatulog, mga kasama, maghaplas lang ni ini, gumikan kayo. Doon naman ni Calming Effect, EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Samtang sa itong pagbangape, di ba kompleto imong adlaw kundi makakape, switch na ta, anhi na ta sa kape, nga naghatag ka na itong energy, o makatamang usab alang sa immune function, blood sugar control, maka-increase sa energy mo na importante kayo matag-adlaw nga paningkamot na ito. Ang kape nga doon ay 17 ka mga nutrients na asa maong kape, EXL, coffee mix 17 in 1. Una kailangan pang taon pa, basta may ngayon tag-kape, muna ni pangita ahas sa mga butika dool ninyo, EXL Coffee Mix 17 in 1. Sulit kayo inyong pagpalit, mga kasama. Lumikan sa mga ingredients nga naani ini sulawayi good ninyo. Makaingon good mo nga. Damian good, balanse kaayo labi na kato nag-control sa ilang sugar, EXL Coffee Mix 17 in 1. Pinakarindot kayo ma-order na ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na EXL Coffee Mix 17 in 1. Kanya sila si Joan Facturan, Ipegon, Trinidad, Tejedor. Always listening, Negros Oriental, solid listener from La Libertad. Listening din sa Alcantara, kasama kayo na Leila Ipanto. Yes, congratulations, son. Dennis Cabrera ang nagpaminaw. Shout out from Amatugan, Tuburan, Cebu, Feliciano, Da Arul. Maayang pagpaminaw ninyong tanan. Kanya Anas, Andy Bor, Piquera. Ayong magpaminaw, labi na sa akong mga relatives diya sa Luok Norte, Astoria, Cebu. Andy Bor family. Salamat sa inyong pagpaminaw. At a partner sa Master Control kasama Jerome Yang, DYHP Digital kasama ni Mo James Quinones, as well as Side Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Ate. Kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa inyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Gulia at musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sinners,
2: and the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
2: O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ninyo sa RMM Production Center.
1: Tata!

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan, suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Rose Bill Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
5: Ang TTX 500 na!
4: Ang TTX 500!
5: Adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective,
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500! Kapalim
4: sa mga butika.
5: TTX 500!
4: Ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
5: Epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500!
4: Imo sa desugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gikan sa palaya.
5: TTX 500!
4: Garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makistorya sa customer.
7: Stress Tabs. Multivitamin with iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: kumusta, kumusta, kumusta, kumusta na? O, niya, sige ta, sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Ning sunaon na nga ang kabayong daot ni Galot. O, niya, pasalamatan na to, ato, kumusta ako siya, Justman. Mabini na baro diha sa Babag. Thank you kayo, salamat kayo ninyong tanan, taga Babag. Sa ato ang mga singer, gana, suri-suro ninyo din ha. Anindot tayo lahat kay Malipay Santa at mga makadungog o mga karaan ng mga kanta, mga binisaya ng mga karaan. O, inubanan sa ilahang leader si si Raul Alibio Isoto. Mauna yung mga singer sa unang panahon nga. Hangtod ka ron, nagkatakantar gihapon na sila. Nahalaw mga bata, mga kasama! Padayon nung ginom sa Dupipi Tablia. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Pulliar Fertilizer o Mega Plus. Sandi agita! Sa sumpay sa akong aso ninyo ning simunaon ang naguluhan ang kabayong daot ni Galot.
1: Mupahawa na ko sa kontrapawa, Sir Sebastian.
2: Pag nga nung mupahawa, magunog ka. Nga ikaw man ang gisaliga na ko sa tindahan sa Tik Jang Dong Special Foods.
1: Basta kay mupahaway lang una ko sa pagkontrapawa, Sir.
2: Ah, pahuway lag usa ka semana. Umariana, balik na ka sa imong trabaho.
1: Sir, uy, mupahawa na lagi ko.
2: Magmahay ka yun. Kung magtuman ka sa imong gusto, Grisel, timan-i ka na.
1: Sir Sebastian.
2: Nanani mo kung mupahawa ka. Basta kayo ipasadad ang tanagandaan sa posible ni mong dangatan.
1: Oh, kinuo ko. Kalain sa mga sinultihan ni Sir Sebastian. Kibaharan man hinuon ko niyo.

0: Oh, kana hinon sir, mas okay na kaysa pahawa siya.
1: Kasayod kagyod gani ka gusto ko ni Grisel Isman. Kabantay ka na?
0: Bantay.
1: Ah. Ponga, digit mahimong mubiya sa dakong kasayon lang. Sa yung trabaho sa kong tindahan, sa lungsod.
0: Ay, kam ko, sir. Wa mo dayo ni mong biradahi.
1: Ah, nabisi lang ko, Iman. Saya maglata matay ka ng tiils ba, boy? Hmm. Na, humba na, lichon kawali. Kabantay ka na?
0: No, sir.
1: Na mabisi tao, sahay. Bisi ta sa Tikjang Dung Special Post. Pero ako, kanang si Grisel, ako lang na, ah. Ako lang siya.

Kanindot ni Aikon, makahimo tag mayong buhat. Karon nga nahimo kong kabayo, magbuhat gid ako og kayuhan. Base na di ay, og sa akong pagbinautan, mahoy, makapabalik na ako sa akong pagkatao.

0: 역시 니 또.
1: Padayon, mga bata, painom-dom sana.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Gigutom na.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: RMN Newsbreak. Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitakda mo paigayo ng Pilipinas o Canada, o sunod nga humna nga free trade agreement kung FTA talk, sunod buwan, subay kini sa pagtapos na sa mga negosasyon, sud karong tuiga, nasuta nga ang sunod nga round sa FTA talks tali sa Pilipinas ug Canada, gitakda na sunod buwan ug himuon kini sa Canada. Kung himpit na makompleto ang FTA uban sa Canada, mamahimong unang free trade deal sa Pilipinas sa North America. Katong mga balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyaw. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batay sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Maulan man? No worries. Naamoy kulob ang damit.
8: Charm. Fab. Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500.
10: Hulo.
11: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
12: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
14: Tusiran Forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagkremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
18: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
19: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
20: Lady's Choice Chicken Spread.
19: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
20: Patikim!
18: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
19: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

아내는 손바위 니 갈로도

0: Bila pelanggan ni kadlaw nga wad yung makita si Grisel, gimingaw ka na ya, Sir Sebastian.
1: Oh, Isma. Usa kinanglan nga maduaw na ko siya karon sa ilang Pinoy anan sa sitio Kantungug.
0: Bastil dan. Mubalik pa ka siya og trabaho ni Sir. Di ka nga adto na siya magtrabaho sa syudad.
1: Sundan gyapo na ko siya, bisag asa pa siya. May guwa ko'y daghang kwarta nga naaman.
0: Aw, noon, magigit, Sir. Adi ka kwarta ni ma, nagkay lang.
1: Sa'y nagkay?
0: Nagkay ba, katakatag lang, asa'y butang. Kung bisag asa po niya siya, dapita mo kagyo, arulikayan ka, aw, mahimo rin yun mo siyang masundan.

0: kanyo ginisigalot. Gimaw service ang kabayong daot nga ginganlan niya granito.
1: Ang-ang, kay kuskan masat kayong kapayo alulasling.
2: Ginamsan ako si Kuya Galot nga muuban ko. Ay, di man, kanang di pa kuyog.
1: Hala, bisat mamisita to si Kuya Galot sa iyang amika nga zeti, Rachel pa.
2: Lagi, kibaw bito ko.
0: Napasagdahin na lagod tong maguwang ninyo kay ulitaw naman to. Aron pod makauyab taon. Ug para makasuway ug unsay kinabuhing maminyo.
1: Mauyod!

0: Hala, ka-cute sa kabayo ni mo galot.
1: Bitaw. Pataw na akong service sa akong mga lakaw. Huwag mausan ni kasagaran nga, kuan mo ni say, kargahan ni Lula Suling sa pagpangumpras merkado.
0: Kanindot, good.
2: Ayayang galot. Ah, guwapa o nindot, maka-jeks. Si Inday, Gracil.
0: Suruya kong pala tinisaan mo galit ha, kay laay magod ka ayo oy.
1: Oh, Gracil, basta mahuman na lang ko sa akong mga buhat sa bahay. Mo, dalit katin ko ni mo din eh.
0: No, sakinan sa kong amo. Oh. Ni Assessor Sebastian.
1: Kisa man na may abot nga nindot kayong auto, Gracil.
0: Siya ang giingon ako ni mong akong amo sa lungsod, si Sir Sebastian.
3: Kinsa gani ang tawhana, Gracil? Kinsa gani?
0: Akong amigo, sir. Silingan na sab na mo din eh. Siya si Galot.
3: Psst! Ay! Di ko gusto magigsuod ka ni bisan kinsang lalaki, ha? Nakasabot ka!
0: Sir Sebastian.
1: Sir, agawon ramang kang Gracil, sir. Busa, wakay katungod aron nga imo siya nga didan sa paghimo anang gipanulti karon nimo.
3: Og si kinsa ka nga misulti na ko ni ana, ha?
1: Higala mi si Gracil, sir. Sukat pa sa gagmay pa mi mga bata.
3: Pwes! May kayi si Gracil. Aron dili ka mahimong alaot sa akong mga kamot, bata noon.
1: Pwes, ingnon sa tika nga wak kumahadlok ni mutigwa nga ka.
3: Oh. Unsa tong giingon mo? Ha? Unsa itigwang?
1: Oh, mingon man ka nga bata noon ko. Mao nga, gibas lang sa tika sa pag-ingon nga tigwang ka.
3: Isa! Pagtaro nga na silutihan mo, ha?
1: Kalma lang, Manoy. Ay lagasuko. Kay di ra bagi ko madanang gulat-gulat. Kay mga dato ang kusog magulat-gulat, di ko mahadlo ka na. O kilaw ra ba kong dato?
3: Isman!
4: Sir!
3: Kulataha, ganitaw ha na.
4: Aw! Oh, Sir Sebastian!
0: Sir Sebastian, ayaw! Palihog lang ko no, ayaw paghimo, kagubot tinis amo.
3: Wapay taong ni pasipa og sultin ako. Nga wa, magkatilaw sa kumo nining akong taong nga si Isman.
4: Hmm.
3: Isman!
4: Sir! Tinawag ka, busa ikaw, lubuan kasi mong mga ngipon, pinaagi na yung kumulang na ka!
2: Kalampula na ni, kinanglan nga akong panip na lang amo na kong si Galot.
4: Hala, hala, hala, hala, kabayong daw to, ni Alinin daw hala, mag-aksur maglaban o. Yatis ha?
1: Ang kabayong na si Ranito Goodboy.
4: Yatis ha?
1: Laban ako.
4: Oh, Alinin!
0: Galot, ang imong kabayo!
1: Milaban siya na ako, Gracil.
4: Yatis.
3: Wala tayo na ganito, hana, Isman!
4: Ano? O, sir! Yabo!
0: Wala!
1: Oh, ano?
5: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with Biogenic.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
12: Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kitty Litz.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
19: United Home. Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado.
7: Maxvit Cargado.
11: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Magkasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan tanga magbantay atay with Liver Prime.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
21: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Indutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
24: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
25: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
26: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

ang inyong mga bata supay sa kung aso inyo ni Simonao na nga naguluhan. Ang kabayong daot ni Galo, dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napalagi ko diri ba? Pahit ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo diri kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
7: na konting That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holdin na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate na likayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnice dynamite na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungkol sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helps you to look fresh and focused. Mga confident kayo ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, Stress Tabs.
9: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
10: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
7: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Mmm! Tofu sisig!
16: Huh? With mayo?
17: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy.
16: Mmm!
18: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
20: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, ning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
19: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Kung moingon si mama nga,
0: Sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
21: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
22: Ang iyang buot ipasabot.
21: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
23: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at original.
28: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: And it's because of you, my friend. There she is. Excuse me. Hello?
1: Love, naa ko'y good news.
0: Ako sad. Naa ko'y good news ni mo.
1: Sige, love. Ikaw lang una.
0: Ikaw lang una.
1: Nagtuturo naman taani, uy.
0: Sige, ikaw una.
1: Okay, sige. Naa ko'y update bahin sa akong gipahimo ni Manoy sa akong records.
0: Sapit. Dita mag-isgut, anak, diri. Punya na lang. Uli na ko diha. Okay?
1: Sorry. Okay, sige. Ikaw na. Unsa man imong good news?
0: Naa na kay part-time job.
1: Wow! Tinuod!
2: O, lagi. Lain sa kayo. Mangati ko, no?
3: Dihin mo ka nakakita, ana.
2: Sa akong kauban diri. Iyang sister-in-law nga Pinay. Nagitagpupantay sa iyang anak.
3: Mubantay sa iyang anak?
2: Oo. Oh, ano man? Di ka ganahan? Mo'y na uso diri sa uban. Labi na, mga Pinoy. Kayo ka to ibilin sa nursery homes, mahal mag-ayo. Munang ang uban, magita o kapinlan nga sabay lang kay medyo barato raman. Namasidakan diri nga mudawat o gingon anak. Parehas ni mo, nga mag-sideline ba? Pero siguro lang sa nila nga kasaligan ang dinlan. Like kailan na, or suod na. Or nailado na siya nga kasaligan nga binlan o bata. Ano yan, saman? Okay ka ni?
3: Uy, okay ragit kayo ko, ana. Samtawa po kayo trabaho.
2: Okay, sige. Manawag lang niya kung sila na ako. Una, kamuna ipagsulti ha. Pinairaman sa ng mamas bata.
3: Okay, sige. Salamat, love. See you later.
2: Okay, bye.
3: Wow, nana ko'y part-time job. Baby Jacob, nana work si mommy. Oh yes, baby. Mommy is happy. Oh yes, happy na sad ka kay nana kay playmate soon.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
6: Mark Mugen,
7: Emil,
8: and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Ang kwento mo! Ang bangis mo!
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na pasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
5: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
6: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Don't worry. Okay lang si baby. Naglaro sila ng anak ko. Happy din ang anak ko dahil may kalaro na siya. Oo nga eh. Basta huwag ka na mag-alala. Okay lang siya. Pinakain ko na rin siya sa iniwan mong food sa kanya. No worries. It's my job to take care of him. Alright. Well, we will just wait for you. Take your time. Ingat ka. Bye. Mayugani kay buutan na sa Jelisa. Hasta yung bana. Oh, si James. Naabot na.
1: Ania, kumusta man imong trabaho?
0: As nanny?
1: Oh, good. Enjoy ka?
0: Enjoy raman. Kinaara man sa kudiris bay.
1: Mm.
0: Onya, masabay ra sad ako ang pagbantay sa atong anak.
1: Nya, kaya ra nimo nga do ka bata ang imong gibantayan.
0: Aw, dili gid inuon lalim. Kay mga sipat ra ba kayo? Puro pagid lalaki. Pero kinahanglan kayahon ako. Kay naginahanglan man kog trabaho. Wa sige ko maanad nga magpuyo lang uy. Wa ko maanad nga dili man narbaho.
1: Onya, unsa man tong imong gibalita nako?
0: Oh James, okay na to. Nahimuan ako.
1: Really?
0: Lagi, humana. And ilan ang gisad na ko ang printed na. In short, all is ready.
1: Wow, ha? Well, that's really a good news, though.
0: And syempre, you'll help me get through this.
1: Of course.

0: Wala na. Wala na, Jude. Wala na kong ipamati. Dakan kaing salamat sa Koy. Salamat. The original Koy
1: Herbal Capsule. Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo!
2: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
3: Sarap magkasama!
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
7: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
8: Wala kayo sa baon ko.
9: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
13: Mmm!
14: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
16: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
19: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Na ay high cholesterol o diabetes?
22: Oh no!
21: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa sakong pagkaon o exercise.
22: Yes!
21: Say yes! The GlucoPro. Use under medical supervision.
22: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
23: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
24: Maayo na lang na ay Kidilets.
25: Chewable paracetamol and candy flavors.
26: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
4: United Home. Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
28: Kargato.
29: MaxFit Cargado.
22: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
30: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Iswatampu ni Jessica, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kunduna kamu'y sagilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas libis gabi yan man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakuten dasan kapmane.
4: Nakatungo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergwensa! Amen!
4: O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: pahalag basoko ka na ko, Sir Maynard. Basta kay gusto ko lang masayran ang naisuwat din ni may tungod sa popsiya. Kinika, mauna ka ni. Akong basahon ang uluhan ni mong artikulo. Ang birhin nga ihimugso, patikan nga halad. Patikan nga halad ang ihimugso nga babaeng birhin? Kasi buti pa sa buti ini. Ipatayin ako basa. Patikan ang babaeng birhin nga halad. Patak nga kolor tapul sa loyong bahin sa dungga ni ini. Ug patak nga kolor tapul paghihapon sa pribadong dapit kinag-atbang sa duha ka mga paa. Nga kung magdikit, makita ang pormag taming ug espada sa impyerno nga nagkayo. Oh, wak ka ko ba sa'yo pag libro nga gibasa? Wak ka? Pakliyon ko pang ubaw nga paniniini. Mubasa pag-ikuglay ang artikulo nga related niini.
1: Mama Tarsila, nausagay ka ma. Ganong gitutukan mo kuni magsama ana?
0: Wa, Berna.
1: Saman to siya? Magkapahipong man. Labihan ganyan nakatutok na ako.
0: Kini mga pictures ni Brina sood sa gabay pa siyang bata. Na ay mga kuhaini nga makita ang duha niya kapaa. Tanaw na ako pag-usap. Suma sa akong labasahan. Patikan ko noong babaeng birhin nga halad. Patak na kolor tapul sa loyong bahin sa dungga ni ini. Huwa man. Nagkilipog na ko ini. Lain pa na akong labasahan dito sa maong libro sa propesiya. May pat-ak sad ko nga kolor tapol sa pribadong dapit na nag-atbang sa duha ka mga paa. Nga kon magdikit, makita ko ng formang taming o espada sa impyerno nga nagkayo. Pero wak man gayapon. Oh, sayop lang unta ka tong libro sa propesya nga akong nabasa. Dili lang yun unta ka to ba? Oh, kaya ni sukwahe yun. Dinigyutok ba? Usap kay buti pasabot ni ini.

0: Gawas nun ka sa silot nga ipahamtang kunta ni mo, Rolaida. Kaya ko'y pangitaan nila ni Crisia og Jomari kun mawa ka.
1: Salamat, Menhard. Salamat.
0: Apandili absuelto ka ni igsuon mong si Ingracia.
1: Menhard.
0: Mamatay gyud siya. Kinakusag na himong kadaot sa mga Buenavides.
1: Sige. Patya ko sa Menhard. Andam na ko mudawat sa bisan unsang silot nga imong ipahamtang ka na ko. Patya na ko!
2: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital gyud at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
4: Living Testimonies.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
7: ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
8: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
10: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
11: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
8: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila, Maimon to kay pagkapini mo buntag sa iyo, kape. Nya uto mo pag inom na pugo. 3 times ini kape jud ko nga paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Ayaw, Menard. Ayaw, please. Muhangyo ko ni mo. Ayaw pati ang akong iksuon.
0: Okay. Sige. Apan ubos sa kondisyon. Yapiyaan niya ang iyang Diyos. Gamunay ang ludahan o gampuan si Satanas.
1: Hoy, Buyag. Kalaki lang uroy ka, Sir Menard.
0: Ingrasya.
1: Ing. Sige na, good. Ayaw pag ginahi sa imong uing.
14: Dili, Laida. Kay sige noong Hesukristo ra mo'y akong ludhan o gampuan. Bisag unsap ay mahitabo, Laida.
0: Oh, mas pakatamison pa dyan ay nimo ang mamatay?
14: Oh, kay sa itampong sa impyerno ang akong kalag.
0: Kaya nagkihinug ni kinibabayhan na ro, Laida. Pasag ding luglugon ko ang iyang obol-obol.
1: So?
0: Hangtod unyang alas dosis tungang gabi eh. Ang ihatag ko kanimong tagal, Ingrasya.
1: Sir Maynard.
0: Kung dili ka mangyad gani mo hangup sa pagtuong satanismo, mamatay ka!
1: Bahala na mamatay ang akong lawas. Basta luwas lang o muatubang sa akong Diyos ang akong kalag.
14: Ing, hinom na lang ko diha, B, please!
0: Swerte ka! Kay usa ka satanismo kining imong igsuon. Maong gihatagan ko pa ikaw higayon, aron may mahimong usakin mo.
1: Bitaw, Ing. Sa'yo na ginunta kaayong imong buhaton. Mubiya ka lang sa imong pagkakristyanos. Talik din imo ang ilan imong Diyos o mo imong simbahon si Satanas.
0: Timan, eh. Hangtod unyang tungang gabi ang itagal ko kanimo, Ingrasya.

0: Niabot na ta.
1: Ah, lakaw. Ado asin nang tersila. Pangita iupagi nga imong malipat ko siya.
2: Ojong, ako rin bahala, anak.
3: Mayo kayo wapang auto ni Senior Bernard Pilapides.
0: Bitaw, mauyod.
1: Unya na gawas ha, Krisha.
2: Okay, John.
1: Wapang mauli si Pamaminat. Ain pa manday ka siya karo.

Drakkar. Uwa na ko makasabot sa pagibati karon. Uban ko usaha ang karaang libro sa propesiya. Usaho na mundang ko na ko ang nasayop sa pagpreserbar sa babaeng birhin nga halad, Drakkar. Nabalak ako, Drakkar. Tingalig ako ang nasayop. Ay, waman kang Brina ang hilanan nga patak niya sa lawas na bina. Siguro gikumpatyon ko sa labaw sa primo. Kana, kung napamatunan nga ako, mawag na sa'yo. Unsa to, Drakkar? Si Krisya? Tingali si Krisya ang pinili og nalatid nga may mabahimong halad. Gusto. Gusto na ito, Un. Si Krisya. Si Krisya tingali og sa duha ka mga bata nga akong gihimog. So, si Krisya mang pinili. Oh, tingali, Drakkar. Drakkar, usao naman, ani. Dinarumao sa kabirhin si Krisya tungod sa kasuunan nila ni Chumariboy na Vendez. May mga higayon nga magdoong na sila sa pagkatuong. Drakkar?

0: Ganiya ra man si Mama di sa susiyang kwarto, Krisha. Aw, oh, masinog na tug. Kaya nga naman di ay.
1: Naanaupa na mo ang pari.
0: Pran, maupa. Maayuhin mo una.
1: Tanas sa taas sa karaang bahay sa mga pinafetus.
0: Oh, Krisha.
1: Unyang kapi, hingpit ng mamahuway sa lubganan ang mga kalak sa namangon ng mga minatay.
0: Maayon tap. Aron magkabato na o kapahuway ang dayo ng ilang mga kalag. Nagito ka ho sa kulto ni Sir Maynard.
1: Tanada yun sa taas sa karaang pahis o nga Benefetas, Prena.

0: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
7: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagamay nga at itong sunog gani nga. Sino? O, diliak, Diyos.
8: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: This time check is brought to you by Presto Creams.
5: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Abot na ming mati pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun nga, Paragis Bila Bila. Maimang to kay, pag-kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niyang ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bila Bila.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Luya ka ba?
8: Aduna ko'y gibati.
7: Way gana ug masakiton?
8: Kalisod na ko.
7: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
8: Maraming salamat po.
7: Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Ako si Jandel. Ginaingon. Gibiyaan ti ka kay nakuangan ko nimo. Apan sa dihang nahimuwag ka na nako. Niha nako nakaamgo. Nga ikaw di ay ang akong kalipay. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi. Nga dili nako mahimong mahikalimtan.

Lola Gusmay. Hindi ka rin dito kahit ng ganas. Hindi dali ang ganas sa eksta eh. Ayan, ang init mo ko. Hindi ka buto mo, Gusmay. Pagyat, birahan ko na yun ang gagong asawa dito sa kwarto. Labi, ano gino eh.

kung manroon ako ilang paso sa saog. Pangipusong ko itong mga hinay-hay. Ramusan na sa mong lawas, eh. Pero, unya na lang kong manghimasa. Tiwasunan na ako ng akong gibuhat.

0: under sa motor ko na pati nga miapot. Has chante lamang ka, Ron. Sa'yo day siya, Ron. Wada siya mag-overtime?
1: Day, Maylin! Day!
0: Dong Jandel! Nara ko sa sudong! Nang lampaso ko si Saug!
2: Ops! Ah! Dali!
0: Ops! Agay! Agay, dong! Dali! Mang-aguri, mang-tanimo,
2: dali! Dali, skwarto! Kachisiron ako, kadir-jiron!
0: Mahu! Pakuwi! Pakuwi, kaliko!
2: Dong, siyam tumang gawin! Sige na malang yung wailigo, eh! Tara! Tara, skwarto!

0: Church. O nagaganayin sa imong asawa o ako na lang to?
1: Kadita, tagay siya ko.
0: Oh, ako na to?
1: O parts?
0: Ha? Oh, patay up!
1: Alagi. O, di ko rin maulis bay. Nag out na na to sa baho, di na kumali ay. O manatorog idom din hining mautindahan. Kering tik jang dong. Special po. Store.
0: Kabantay ka na.
1: Kabantay ka na. Watu sa mahini ka.
0: Ato kay layan dyan.
1: No.
0: Oje.
1: No. Watu ko sa bahay nila ni John ba?
0: Tokbang dong?
1: Tik jang dong.
0: Diba?
1: Ano yan? Ato ko ni... Juna. Kabantay ka na ni John? Juna. Juan mo na siya.
0: Upaw.
1: Juan na siya. Kaya si John, Juna. Juan gina siya. Ako siya panguyaban. At kung iyak mong sugton, tabanon ko siya. Biyaan ako sa uwi.
0: Astang kalugoy tao si mong anak. Bato na ni mo. Kisa pa pakao nila. Pida sa di mo dyan dila kay.
1: Dako mo naglado ko sa uwi. Dali ro na. Sa'yo na kailang pagpang-apply lang tabaho. O doon na sa'y kanang ginikanan nga kabila sa mga bata ba? Doon na may ginikanan pang ako sa uwi. Bila nga bata rito. Wapo na maglisod ng ginikanan. Kaya pulos mo na sila. Pensionado, pensionada. Kabantay mo ko na.
0: Ito yung sarang ko, Parcedel.
1: Ah.
0: Ang tana ko ba? Ano mga ganahig yung mga sawa? Kung saan may digdaganahan mo niya?
1: Ay, sige lang ito yung mas mga bata ay.
0: Kunindot ano?
1: Ay, sige paglimpiyas ba ay?
0: Ah, kalami ano?
1: Pero sa iyan ko galingon, di man siya makaligo, di na kalimgo hapit.
0: Kabaho ano?
1: Kada jir-jir na ko, oh, kabaho mo na, kabaho na, di ha, baho kayo. Baho ang su, kabantay ka na baho ang su. Bida ay.
0: Kana mo ni mahumbuad?
1: Oo, oh, kana, mo ni mahumbuad. Bida. Hey, muna nga, sus. Ako sing alungon.
0: Oh.
1: Sing alungon ko sa ako. Di sa jial. Langay na ko no.
0: Nya. Yeah.
1: Walig lami lagi. Sige og dali sa mga bluetooth bay. Mao nga biyaan ko sila.
0: Kada biyahe daw.
1: Taban ko og laing babaeng akong ipuli niya.
0: Kana mo sakto pa

0: Salamat kay Day. Day Joan, thank you kayo. Kay gisugot ko ni mo. Grabe akong galipay, Day. Bisan, naibawag ka nga. May asawa ako, o may mga anak, pero gisugot ni ganyan mo.
1: Buwag namin sa akong bagong laki, uy. Mo, oh, nagisugot ka.
0: Mau, Day. Ano yun, Day? Kaya maglipin ta, Day. Sama, okay ka? Libin
1: okay,
0: ka?
1: Okay ka ayo. O gusto ko nga ani ka puyo tipon sa amo ha. Di ta mo adto og layo. Ani na ta sabay?
0: Uy. Oh, sa day. Ani na ta sa inyong bay? Di ta magpalayo. Day Juan.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay gana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: dito magpalayo, uy. Konsulngon ta dinis imong asawa, so kung masukugbugno.
1: Ah, kawan mo dahi, kung tipo na kita unya, iya matang matultulan ta dinida, eh. Mantay ka na, dahi Joan. Di tumuan ni, aron manugbugno. Ang kuya ko, what to magpulis ba? Nga, ipadakop ta. Kamantay ka na.
0: Ah, basta, uy. Di tamo ato og layo, anira ta sa amo. Og ayag uli ron, ha. Ani kahigda o ba na ako, ha?
1: Ah, oh, sige, sige. Kining, day.
0: Oh.
1: Naka-ana, naka?
0: Uy.
1: Nakaligo, naka?
0: Nakaligo na.
1: Yes.
0: Ang samang gusto ka mukaon sa ako, dong, ha?
1: Tawag.
0: Kaya karoon na yun. Okay ko, sugot ko, pakanon ta dayong ka.
1: Ah, sige, sige. Tana, day. Tana. Ginihar kay kong, kay kanunan ni mo, tanaday's kwarto.

0: Ow. Oh, tiene muy la mica, oh, no, no. Umot kayo.
1: Oh, kanaw mayo. Dugay na kayo ng kuya ni kaunan na. Diyak si mana ng wan na kuya.
0: Nadilay. Ala, ala, ala, ala. Uy, umot kayo. Siya po na ka.
1: Trinde.
0: Maradik mahulat ang sabaw.
1: Hindi
0: pero kasigil lagi nagganganay. O, oh, nanitakong-takong. Drebe, ako lang ikuha ng ako. Wala. Ops.
1: Padakuha ng imo. Oh,
0: dira.
1: Ala, di sa tantong gamay, no?
0: Dili.
1: Pero mas dako gitong mga lalaki nga niagi na ako. Pero madara na smile, oy.
0: Ha? Ah?
1: Tuskig masad imo.
0: Tuskig, oy. Juan.
1: Sige. Chandel. Chandel.
0: Dito, tuwan ko na nila. Sige pa. Sige. Tamoy-tamoy.
1: Pwede na madalami na kayo. Yakan ko ning imo. Oh, dali sa.
0: Juan. Juan. Juan.
1: Huwagi masangit. Kaya di tantong dako imo.
0: Oh, hindi.
1: Lahos na siya.
0: Huwag sangit-sangit. Juan.

0: gipulaan ka na sa imong kabit o makigbalik ka sa imong asawa? Sa...
1: Kung ano pa, kaya naggang mag-lucky Jewan pa, kabantay ko na pa. Nya, kaya kabantay na siya kung dugay siyang mauli pa. Magkikita, maglaing lucky pa. Sakpan kita ko siya pa. Bawa nga, ibiya na ko sila ha pa eh.
0: Asa man taong ka maliwat, oy. Ngawa man na sa itong kaliwat nga, mubiyag asawa o makiglip iniglaing babay. Kung burukinta ba ng asawa mo, gipapreso na mong duha itong kabit mo!
1: Kuan pa, kanyang, nakaamgo naman ko nga, nakaamgo ko sa kong mga sayo pa. Juan ko pa! Suspiday. Nga, ako sa asawa pa, kundi, bawal magkapa nga, tagsar kay maligo. Sige, atiman ang mga bulatos bahay. Sa among mga anak, sige, atiman, manay panahon ako, anay panahon ako, anay panahon maligo, inigjir-jir na ko. Bakaw kayong angso pa ay.
2: Dandal!
1: Oh! Dong! Uy! Day, Maylin!
0: Mayo kay niya ka, Maylin. Oh, sige, pagsulti mong duha.
1: Pasilo ako, Day Maylin. May biyak man tuod ko ni mo, pero... Dari dayo, bantay kayo niyo. Labang yapong tika.
2: Nahipaw ko. Mabalik ra ka na ko itong. Kay may mga anak man ta. Og ning imong pagbalik, dili na ka magpakulpol. Nawa ko'y atiman sa akong lawas. Kay may katapang naman ko nga kikuha.
1: Mao din niya. Umuti ka karon day. Kabantay ko na eh. Umutig ka karun. Sige mo, ginagumbaho. Di mo na eh. Umutig kayo. Nagkuha ni kagatabang. Asong kag-sweldo sa katabang?
2: May trabaho naman ko.
1: Oh, may trabaho.
2: Mas tako pa manggani kong sweldo kay Nimo. Og ang mga anak ta nga wow. Kagmay pa, akong ipili ni mama o papa, may okay raman sa sila.
1: Yeah, day. Kailang magbalik ta day. Pasailo ako sa kong pagbiya ni mo. Magbalik ta. Yeah, pag-jir-jir tag mayo, kay humot makikiday.
2: Sige, tanang sa tong bahay dong na. Na? Jir-jir tag maayo. Kagamingaw na po kuni mo. Tanas bay. Na? Kauno na kung maayo ang imo. Na? Tana tong chandan. Na?
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala! May BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
8: Isang Himala!
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.

Dako gyud nga akong pasalamat nga gidawat ko pagbalik sa akong asawa. O gabi ninyo, happy na kay ko. Kay humot na pirming akong asawa. Pirmi na gyud siyang humot kung akong kaunon.

Magtuma kasama ang kaagi ni Jandel, dinininto manon. What's the style? Humot na pirmi ini kaon e style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo adto na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana Paragis Bila-Bila.
5: Oh, Paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang balipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
10: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
9: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
10: Unsa?
9: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
10: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador!
12: Kaloy po asawa ko.
10: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
12: Mar.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
12: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na. Dayas na ining panimay.
12: Pasaylo ako anak.
10: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang lahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang lahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times idi kape jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igalak, kumusta may ngadaw na sa ikan natong tanan? Niya na sa inyo higalas kang inang Ray Arellano o sa kong partner while ang guwapo sa DYHP. Si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom yun ta permi sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kain kanindot sa atong kalawasan o gubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Ay, ito niya, ay sa kalimot mga igala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Kay gawas nga pampalagsik na pampagana ba? Yes! Bueno, mga igala, shoutout time. Shoutout nga doon ni Regan Ash, si Hindi Sabuan, Totski Juchin Car Aircon, Yataki Tamaki Wasa, Rosville Kimila Kwamilda, Dennis Lubo Manuel de la Victoria, Buz Girosaga, Crispin Abio Ogni Nilo Butay. Higan kini sa itong Bisay Founder Bangag sa ilong Wailan ko rin itong writer, director o Jikopo Prakasa. Kunya Engelman dia si Rosalina Impeles dia sa Katangkungan Pasak Parno Cebu City, si Junior Albarasin dia sa Porok 5 Poblacion Nabunturan Davao de Oro gikan kini ni Ricky Bangis Garing. O dia sa Lutupan Toledo City si Jaime Santo Niño, Konsihal Boy Prahinog, Konsihal Ridin Cabrera, Konsihal Arnold Galiste, Barangay Captain si Marvin Prahinog gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Buna mga igalan, niya lang sumpay ni nga itong sugilanon. Yagad siya ni Marang ang mag-jogging aron mo basko kang ilang kalawasan. Turman, nag-jogging sila dito sila sa Santa Lucia. Nakitan sa nila si Clara uban sa iyang bana nga si Gary nga nag-jogging. Pag-abot sa Santa Lucia, nakahigayon sa pagbaliksulti sa si Cristiano Clara. Ihay na sila og pamakak. Matod pa ni Clara nga iyang amahan si Gary ug matod sa ni Christian nga iyang ate si Mara nga iyang asawa. Niya rin ang lisumpan ni atong sugilanon, Himayang Nahunlak. Nahunlak ang akong himaya.
2: Nahugnon agun og nahunlak. Delikadog mas 6 rounds.
3: Abot ba? Basta ikaw ang akong pare sa pagtagay sa kalipan.

0: lahi gid ang kahinang makumbatiyon.
1: Nga no? May lain pa ba kang babae nga ikatagay sa kalipay, Christian? Doon na pa ba?
0: Wow, eh. Sa una rato, natong batanon pa kog. Doon ako'y nauyab nga batanon.
1: Mao ba?
0: Pero karon, ikaw na lang yun, og manilain pa.
1: Ganahan ko, anak.
0: Mo palayo na ko ni mo, tingalig. Makitantang papa ni mo. Estrikto makaala siya.
1: Ay, gusto ka. Estrikto kinas papa, eh. Masuko na kung doon ako'y lang ikasulting lalaki.
0: Mao ba?
1: Ang palayo sa't ko ni mo, ha. Kay estrikta masag ka kayo ng imuhang ate ka, ha.
0: Na, pwerte estrikta, ha, gininoon, anak. Manlarot nagbuhok.
1: Ay!
0: Mugno pag yun.
1: Ada, uy! Ang buwag-buwag ta!
0: Sige, sige.

0: May kami balik ka. Bawin ang sangin na rana ta. May pasirit ka doon sa pagdagan ka din na magkukayang mudagan ko sa ugoy.
1: Ay, sorry na, Gord, balak ko.
0: Tara, tara. Maghinay lang ta, ha? Sama sa itong naandan.
1: Okay.

0: Oh, dire ko.
1: Huwag kami!
0: Padunin mo diya pa!
1: Huwag pa pa!
0: Oh, mga anak!

0: mà mi ạ cầm anh à.
1: Sửa đây. Sửa đây cây hoa. Để mà cây một con.
0: Condition mình để cả yêu cả. Pero, cả tôi ngã ra gần đây mỗi ngày mà gặp bị. Wah, mengani kamu kalau bisa kau salang.
1: Lo iya men kau gebi ikut. Karena aku ada kondisi.
0: Hanya unsa mana? Riban sintaron.
1: Unsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Aha.
3: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah.
5: Asin?
4: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganit itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diyan naghangkay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na pag inom niya bisag unsa pag Paragis na ka. Sisay yon, gisiwaya na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan man yung kasinatian ay katungula pa kagamit sa itong kape?
7: Kasahin na ang sawa pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya, sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid doon, eh. Gani ay,
5: ha, bukid sa kulian?
7: O kato ganing, ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
7: Ganing.
5: Sundan.
7: O. Oh. Niya, o, oh, sa uwa pa ko nagamit. O, magsangka ganing ko, mag-listo.
5: Baka ka sa bukid, eh. Igor ka sa ka?
7: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati ko nga
5: iha. Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
7: Makakatkat ba? Tanong mo yung sa mga... Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, oh. Salamat.
5: Sige pa kanan mo lang.
7: Sure.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pilay mo idad.
7: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Unsa man, Christian?
1: Ay, pagpuyo marawi. May tulo na taga-anak. Huwag pagigay panginabuhi.
0: Ang oh, gamit lang ko tagpanagkanggod. Namidag ang flavor, ana, di ba?
1: Pagpuyo, Mara.
0: Christian.
1: Tara, para yung tasunahan pag-jogging.
0: Oh. Lahir na kita yun si Christian. Gibati na kong gilikaya na kukuniya.
8: Tana, ma. Sundan na to si Papa Christian.
9: Tana, ma.
0: Oh, Arthur. Oh, Jen, Angel.

0: Nee, ito aliya Christian. Ikay unang maliko.
1: Sige. Aambi.
0: Ala ko na. Pag-shower na dito.
1: Mara. Pero, ikaw di eh.
0: Masunod lang ko ni mo.
1: Na, mura mo tagdi magtiayon, anak.
0: Nga naman. Masagot ka nga magdungan ta?
1: Sige. Sige.

0: Maglinugda na ita. Ikay lugod na ako, samtang ako'y mulugod sa dimo.
1: Sige.
0: Ambing sabon, be. Sabonanti ka.
1: Nero.
0: Sabonan ako niya.
1: Uy, apil din ang ubos.
0: Apil, sa dong akong ubos.
1: Ubos ay bangag sa ilong.

0: May mi-chat ni mo, Christian.
1: Bitaw. Susiyo na ko.
0: Mm. Kinsa man na?
1: Ay, among agency, mi-chat na ko.
0: Nga naman?
1: Nahunong na ko nung conflict tali sa Amerika o Iran.
0: Wa na gubat?
1: Wa na ko no.
0: Labing maayo hinuon. Aron mo balik ng presyo sa gasolina o krudo. Ingon man sa ubang mga produkto.
1: Babalik pa ka ni? Kadaghan man ang mapahimuslanon sa gobyerno? O niya, sakyan pigit sa mga negosyante nga magsigig kwinta sa alkansi silang ginansya.
0: Maogyod. O niya, unsa may ipasabot anak Christian?
1: Ambot lang. Kay pareporton mo kung sa agency.
0: Oh, tingalik mabalik na kasrabaho sa Middle East, anak Christian.
1: Labing maayo unta. Kay lisod yung mag-standby lang ta din sa Pinas, uy. Ugoy pa ginabuhi.
0: Sa ato pa, muado ka karon sa inyong agency?
1: Mara. Pero, dili din sa branch sa Cebu'ng agency. Kung dili, dito kit sa among main agency sa Manila.
0: Mularga ka sa Manila?
1: May nanawag.
0: Oh, kinsa man na? Ang inyo ng agency?
1: Dili. Si Primando man eh.
0: Oh, mao ba?
1: Hello, pre.
2: Musta, pre?
1: Niya, nakadawat kong message gikan sa agency.
2: Pareha siya, pre.
1: Oh, nakadawat sa bodega?
2: Oo, pre. Niya, si plano mo?
1: Mulag ako karong gabi sa Manila.
2: Ano ka to, pre?
1: Labing mayo hinoon. Arang doon ako'y kadungan.
2: Ah, pare ko ta. Dungan kita.
1: Oo, oh, pre. Tunay ko ta. Watay na ako ka.
2: Ya, kwan si Mari Mara pre, teman. Ibao na ba ni langga klara di mo?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gaviana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung ninduta, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asa sa bukas. Na, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
2: Himala! May BPI dito!
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
2: Isang himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ug way labot kining istasyon.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
15: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
16: Mm.
17: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada. Kung mugabay na jud kaayo kini, diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
16: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
17: Mm.
16: Iya sa tao ang rod shape.
17: Uh-huh.
16: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
17: Uh-huh.
16: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
17: Mm.
16: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
17: Mauna.
16: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
17: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
16: Mm.
17: Extra nga kopya sa code.
16: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
17: Monay.
16: Gubona sa mga free radicals.
17: Mm.
16: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra coffee sa tuang DNA.
17: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
10: DTX 500.
14: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika. Garigyo na to masabtan Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
17: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase, usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
16: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
17: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
16: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
17: Ayay,
16: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
10: DTX 500.
14: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yun kaya yung DTX 500.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika.
17: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Mayong adlaw, Sir JP. Hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
17: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
16: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomer sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety, o cancer.
17: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
16: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kain chances mo taas ang imo nga telomeres.
17: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
16: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og i-examine gamit ang microscope.
15: Mm.
16: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
15: oh.
16: Ga-exercise sila. So kung wow. Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
15: Mm.
16: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
15: Oh. Oh.
16: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
15: Sobra na.
16: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa dyan sa imong mighty Caesar GP.
15: Oh.
16: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
10: DTX 500.
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500. Mopali sa mga butika.
15: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
16: Mm.
15: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds ug green tea.
16: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
15: Oh.
16: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mao'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
15: Mao
16: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, tras maayo pa ang imo nga lawas.
15: Correct.
10: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating panglipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ug tumar MyTC. Tulo ka sila sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. O tinaw na usabang akong pananda.
10: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang nga panabon. Nindot dyan, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
15: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
16: kagid,
15: kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
16: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila gligo Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
15: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
16: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients. nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Mo na dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
15: Perfect.
16: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
15: Mm.
16: Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud nay side effects doc. Naay pakapinoon frontal effect.
16: Hala. Tay, pwede ka na.
15: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc.
16: Mm.
15: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
16: Mm-hmm.
15: Makaingon jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
15: Aha.
16: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
15: Kalami.
16: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
16: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya doc kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
15: Wow.
16: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon sa akong baba, Sir GP.
15: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
16: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito, Jude, ni mo. Patay, Jude, ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
15: Napon kay na diskubrihan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
16: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio!
22: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
22: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio!
15: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan ganit ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 bio? Moto nag D3 bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog dua ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
16: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diaries of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3-bio ka.
15: Mujud ay na nga, o ga-D3-bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
16: Yes,
15: unya,
16: Sir GP.
15: Unya, wala na sa plain D3, do?
16: Correct. Mm. Kung naka-D3-bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3-bio o wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3-bio? Monay rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
15: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
16: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
15: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabug Nason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako di ay sisigani ilong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul kabesis matagadla. Wala nag-gyud ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa mga butika.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
15: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
15: Ubitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Dok?
16: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit.
15: Oh,
16: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
16: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kong laay kayo.
15: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud na ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
15: of
16: pa.
15: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
16: Mm.
15: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pud nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
15: No.
16: DTX premium

0: experience DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adla mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir GP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napajoin nindo kayo ron. Katong S21, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka.
1: Oh.
0: Mo pod na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Maunay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
0: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya ay lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
0: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3, ang MCT.
1: Wala. Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Katagan
0: kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang day ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Dugay ka na bang nag-anto

0: sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102 Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o gilid sa Gaisano Main.
1: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Manibili sa mga suking butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapuno.

0: Adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's Melly Francis.

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Nai high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxVit Kargado!
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: MaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl! Palihog sa kinilaw, Bi?
13: Oh, ito. Carl! Palihog gani sa litron!
14: Carl! Palihog po ng bupis, please!
12: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, Bi!
15: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
12: Ihatagan ni Carl ang bill.
14: Carl? Asa man si Carl?
15: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Nai high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motolone. Free approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
16: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit Kargado!
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home.
0: Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Na ay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
26: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Na ay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon ug exercise.
12: Yeah! Yes!
9: Say yes to GlucoPro.
13: Use under medical supervision.
21: Unilab quality yan.
27: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
28: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
29: May tapang na hindi sumusuko.
30: May angking diskarte para magtagumpay.
31: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
32: Yan ang bangis ng layon.
33: Gerald Anderson, EZ Mill,
34: Mark Mugen,
35: Emil, and Vince of DBTK.
36: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
37: Drink responsibly.
38: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
39: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
40: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
41: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
42: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 5, 2026. Lais wa tamo na sa mga itong paghahatag at pagtagad ng this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Junald. Bonus time by Junald alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian.

0: siyempre alat atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o gilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nans Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
1: When I stand by, Jonald, alang sa imong suwat, dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Tawagalaman ko sa pangalang Jonald. 32 anyos ang pangidaron o nagpuyo din sa pabensya sa Bukidnon. Dugay na kong sukin ti paminaw sa imong programa ate. O gani isa ko sa imong followers sa social media. Huwag ko magdahom. O sa kaadlaw. Mapadangat ko sa akong kasinatian. Nagsugod ang tanan ni atong nakabaton kong hinigugma nga tawgunta lang sa pangalang Camille. Nag-ila misaw sa ka-dental clinic ate. Samtang naghulat ni sa among dentist. Maabi-abihon siya nga babay. Guwapa, o makita gindi mo nga wa siya'y kaplastikan ate. Humanad to naging friends mi sa social media, sa Instagram o Facebook. Adlaw-adlaw mi mag-chat, mangumusta sa usag-usa. Hagakita po mi usahay, mang-invite ko nga magkape. Dungan po mi nga magpa-adjust sa among braces sa among dentist ate. Grabe ka coincidence ang unang panagkita. Pareho ming magpa-braces. Ang kuno na ko nga, kanunay ko excited matag magpa-adjust ko sa kong braces ate. Kay lagi, magsabay mi ni Camille. Hangtod, naulitaw ko nga to kaniya. Abi mo ate, naabtan pag usa ka buwan, aya ko niya gisugot. Sa laktod naging kami. Ako siya ginhatod sundo sa iyang hospital nga gitrabahuan, kaligi usaman siya ka nurse. Malipayan mi sa mong relasyon ate. Nakang Camille ang tanang hiyas nga gipangita nako sa kababay. Thoughtful, loving, caring. Maayong mo ati man og boyfriend. Halos na na sa iya ang tanan. Busa, sa dihang nananghid siya nga mo abroad para sa iyang pamilya og para ka na mo. Wa ko'y mahimo kundi ang suportahan siya ate. Sa unang higayon, nga mihawa siya mura kong gikuhaan o katunga sa kong kinabuhi. Kada buntag ang una na kong buhat mo ang pagtanaw sa kong cellphone aron tanawon kung aduna ba'y mensahe gikas iya. Kada gabi, bisan gikapoy na siya sa trabaho, maningkamot gihapon siyang mutawag. Mangutana kung nagkauna ba ko, kung kumusta ang akong adlaw. Gani bisan dili maayo ang akong adlaw mamaka ko aron dili siya mabalaka. Sa upat ka tuig, wagid siya'y gihatag nga rason aron magduda ko. Wa siya'y laing gihunahon na akong dili ang among kaugmaon. Kada sweldo niya, dili siya magpalabi sa iyang kaugalingon. Mas una pa niyang hunahon ang among plano. Ang magbalay, ang among mga damgo, ang negosyo ng among tukuron, o ang pamilya nga gusto namong buhaton at iar. Kanunay siyang maingon nga rikan ako. Antuson lang ko na namo kaysa pagbalik niya, dili o dili na siya mo abroad pagbalik. Umausap akong saad nga to kaniya nga maghulat ko niya. Siya rag yun, ugwa ko ilain ate. Sulod sa apat katuig, wa ko ilain gigugma ko dili sa Camille. Paspas ang panahon. Nahuman ang upat katuig. Sadya nakapauli na siya sa Pilipinas. Nalipay ko pag-ayo ate. Murag mi balik ang color sa akong kalibutan. Kada adlaw magkuyog mi, bisan simpleng panihapon. Sa karenderya, murag na mi sa social nga kananan. Basta kuyog lang mi ate. Nagdesisyon mi nga mag-live-in. Wa na siya mi balik sa abroad ate. Mas gipili niya nga dili na. Mupalayo ka na ko. Iyang gituman ang iyang saad nga sa iyang pagbalik. Dili na siya mo abroad. Ate R. Nagsinaaray kami nga magpakasal. Abi namo, mo na kini ang sinugdanan sa among happy ever after ate. Wako dama nga, ang pinakadako di ay namong pagsulay. Wa pa magsugot, isip magtiayon. Nagsugod ang tanan sa akong bagong trabaho. Sa diyang nakaila ko si Jam ate. Sa sinugdanan, normal ang tanan. Mag-joke mi sa opisina, mga tawa, magtinabangay sa trabaho. Wagid ko'y bisan gamay nga daotan nga intensyon, ate. Tungod kay kabalo ko nga aduna ko'y
Hinigug mga nagpaabot ka na ako sa balay. Kabalo ko nga adunay babae ng sakripisyo ug upat ka tuig sa abroad. Para ka na ako. Apano sayang temptasyon ati mangita gyud pamaagi. Magsugod kini sa mga butang nga imong ginahuna nga wala ra usa ra ka chat usa ka coffee break usa ka panihapon human sa overtime. Hangtod nga naandad na mi ate. Ug wa na ko na matigdi nga nalapas na dai ko sa linya. Kanunay kumingon sa akong kaugalingon nga wa man ni Malaysia. Apan sa tinuod lang ate dito nagsugod ang akong kapildihan. Usa ka gabi human sa among overtime, nag-inom ang grupo. Pagkahuman nanguli ang uban. Kami ni Jam ang nahibilin. Daghan mi gihisgutan hangtod nga miabot ang higayon. Hambot ba ate? Wa ko makakontrol sa akong gibati. Nahitabo ang usa ka butang nga dili angay mahitabo. Ang kunon ko sa iyo pa. One night stand ang tawag dala ni ini. Usa kay gayon nga akong gihandom nga unta. Wa kini mahitabo ate. Na kung pwede pa lang i-delete. Pagmata nako, pagkabuntag. Wa ko tuyo ah. May bati kong kabalaka. Sa lakto gitago ko kini. Ngadto kang Camille. Kay nahatlo ko. Basin iyang masayran. Dili ko gusto masuko ka na ko. Si Camille ate. Ugi ka ni Adto. Ako na mismo ang naglikay kang Jam. Kay di ko gusto nga mausab pa ang nahitabo tali ka na mo. Wa ko'y plano ipadayon ng ako ang relasyon kaniya. Kung unsa may namagitan tali ka namo taman lang dito. Buutan si Jam. Pero dili pwede. Nga maging kami. Akong ituldukan ang among kasuod. Apan abot ba ate? Wagyo'y matago nga sekreto. Nakurat na lamang ko sa diyang dunay sex video. Namo ni Jam. Nagipagawa sa kauban na namo sa trabaho. Hangtod nga nagsanga-sanga na ang video og miabot kang Camille, ate. Nangutana ka na ko si Camille. Halos di ko makatanaw sa iya mga mata. Sayod ko, nga wa na ko'y may tago pang ato kaniya. Busa imitugan na lamang ko, ate. Nangayog kong pasaylo. Nangayog second chance. Og misaat. Nga dili og dili na mausap. Nakita na ko sa iyong mga mata. Ang luha ate. Luha nga nagsulti nga sobra kasakit. Ayang gibati. Sa day mitindog siya. Usar ka pangutan na iyang gibuyan. Asa siya nagkulang. Wa ko'y matubak. Nagilty ko ate kaysa tinuod lang wa siya'y pagkulang nga di kanako. Ako ang nakasaha nga to kaniya. Gignan na ako si Camille nga buhato na ako ang tanan. Dili lamang may magbulak. Ate mahal ko niya. Tuod man. Iya kong gidawat pagbalik. Apan kabalo ko. Adunay mga samad nga lisod kaayong ayuhon ate. Kailagi naguba naman yung pagsalig gari kanako. Nagpadayon lang sa pagtulo ang mga luha ni Camille samtang ako naglingkod nga way kaisog nga matanaw kaniya. Natigayon na murabag gibunalan akong kasing-kasing o konsensya. Tungod kay ako ang hinungdan. Nga no, nasubra siya na sakitan. Kini ang silot nga akong nadawat ate. Sa mga pagbalik ni Camille, daghan na ang nausab. Dili na siya ang dati. Nawala na iyang pagkalambing. Murabag, kung makita ako niya, ako na ang pinakadautang tao sa kalibutan. Apan ako kining isabot, kay nag-asa ko nga basin mabalik rami sa dati. Daan na siya nag-ingon ati nga dili ko magdahom nga pareho gihapon sa una ang iyang pagtagad. Kay matun niya, kung ang pagsalig, mawala na. Dili na. Madikit pagbalik.
Apan gignan ko siya nga kaya na akong i-risk ang tanan. Dili lamang may magbulag. Ate, naglikay ko sa mga butang nga makahatag kaniya o mga pagduda. Kipakita na ako kaniya nga matinud-anon ko. Ate R. Apan di na siya masabtan. Gameng bikil, iyan akong awayon. Samtang si Jami hawa sa among kitrabahuan. May resign siya sa kaulaw. Wa siya masayod kinsa ang nagpagawa sa maong sex video ate. Hapanambot ba? Pabalik-balik man. Sa matag-away namo ni Camille. Ang nahitabo tali namo ni Jam. Hangtod ganay mong toxic na ang among relasyon. Kung sa una mo sugat siya kanako og dako ang pahiyom, karon mangutana asa ko gikan kinsa akong kuyog nganong dugay ko maka-reply. Malipay ko nga mangumusta siya. Apan, dili na susama sa dati. Hantod sa kaadlaw ni Ana nangutana si Camille kanako kung malipayan pa ba ko sa mong relasyon. Kaibisan ako sa kong kaugalingon ate. Wa ko masayad kung malipayan pa ba ko. Dili na healthy ang among relasyon ni Camille. Kay puno na siya sa pagduda o kasuko nga ni kanako. Ate, gisulayan gud nako ang tanan. Gihatag na ko kaniya ang password sa kong cellphone, gipa-access na ko siya sa kong mga social media account. Bisan location sa kong cellphone iya makita kada oras. Wa na ko gitago ngadto kaniya ate. Apan. Nakita na ko nga useless na ang tanan. Nagbasol ko ate. Kung pwede palang ibalik ang panahon, usbon ko ang dagan sa among kinabuhi. Apan wa na rewind ate. Humokin niya akong pangutana karon. Kung ako ang hinungdan sa iyang mga kasakit, kasi matagyagay nga makita ko siya, muhilak siya ate. Sa panahon na mag-away, may mag-wild na siya ate. Ako na lang ba ang mutalikod para mawala na ko sa iyang kinabuhi? Sakitan ko nga kanunay siyang masakitan nga magtanaw ka na ako. Kung kamo akong pangutanon, ako na lang ba ang muli kay kaniya? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Jonald.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, o nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa delisya ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, delisya yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mong gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: lang pag ganin mo journal sa imo papadangat imo suwatang po ning atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Ay, kanalagay mo suway palagi ka ba? Anyway, dili pa man sila kasal. Kaya lang, grabe na ang ilahang, kung anong tabaka na ilahang relasyon, laom na kaayo. Wa siya matintal for 4 years nga wala ang yang hinigug mga si Camille sa gawa. So, wag siya natintal. Inay nga naan na natintal na hinoon siya sa lain. Anyway, of course, kao ba na to, DJ Nova Abanier.
1: Yes, mga yung adlaw, Ate Arlene Capjun, sa na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, Capjun yun, di asa na itong retired playboy.
2: Yes, basurting adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Kung ikaw, DJ Novs, ang naasi sitwasyon ba ni Jonal? Ato, actually, ako nakasabot kasi sitwasyon ni Jonal. Doon ay mga times ba nga, suod kayo mo sa imong mga kauba, nag-jamming mo, nangahubog siya, nagkataon lang yun, nga mura pagwa niya makuhaan niya ang temptation, pero di niya intention, kaya gani, after sa nita mo, siya man ang naglikay, kaya di siya gusto nga, makonek pa sila ni Jam. Pero naagyo naka-video nga kauban, kinsa ka, no? Unya, gipagawas, giyod. Wow. Anyway, ikaw.
1: Kung ako si Donald, ma'am, murag magbulag na lang sa agid sila. No. Kay, kanabang, masabtan po nato ang, kung ano si Camille ba, nga, dili lalim, nga, ikaw, gisakripisyo, ginimim mong kaugalingong career, yeah. Nanaw to siya, nanarabaho siya sa abroad. Kay, tungod kay na sila'y plano ni Donald, imagine, yes. Dako siya sakripisyo para lang yun nga mauban si Donald, ana ba para matuman nila ilang mga plano, then, inga nang nahitabo nga, natintal, miskan pa mo ingon manggutang, wala tuyo. Atood man, wala tuyo ah. Pero kung wala lang po siguro nagpalabi, okay man ang makikuan sa mga katrabaho, no nga,
0: mag-jamming
1: mo. O, ano ba? Pero kanang masubraan siguro siya, nalingaw siya maayo? O sa baka, or basin na siya yung mga hidden po interest, basin,
0: oh, lagi kayo magpa-coffee man sila, mag-uban diba?
1: So, na siya initial attraction sa iyang katrabaho, which is, diha siya na sa yop ba? Murag dira siya na sipiat si Donald niya. Kanabitong, abi niya wala. Kanimang kung may ngunta nga, abi na ito wala kay friendly. Kung ano lagi, ligat trabaho.
0: Walay Malaysia, ingon siya.
1: Walay Malaysia. But kung magsugod na magkuta sa inga na nga, mag-coffee-coffee mo, mag-kaon-kaon mo.
0: Kanag yung kape, daghan mo ba istoryahan?
1: Diba? So, daghan, diha mag yun na magsugod ang kanang murag na kay mga ma-feel but towards the person kung imo may istorya.
2: Diha na magsugod ay ha?
1: Oh, oh, diha gina.
0: Diha magin magsugod sa kape.
1: Murag mahimo mo kung getting to know each other ba niya.
2: Dawig mag-click.
1: Dawig mag-click yun mag mga kinaiya. So, mo nang nanay mga kuan. Diha si Piat yun si Donald.
0: Actually, once ang isa ka lalaki or isa ka babae mag-uban sa coffee, once kay relasyon, usa istoryahan.
1: True. True. May tag-business, mga kuan. Katrabaho ramos.
0: Negosyo noon nga. Sige mo na ito mga deal. Coffee shop, okay na.
1: Pero mga wala lay reason, murag digi na siya mao, no? Dili siya mao ang purpose. Oh. So, muna, diha ginasipiat si Donald. So, initially, si Donald yung gihapon, ang nagduhat og rason, nga nung natintal siya.
0: Correct.
1: So, muna may resulta sa iyang action ba? Muna ni consequences sa iyang nakuan, kanang si tawag ana na nahimo. Nga, grabe sana. Pero kanihang, wala man sila, dili man between sa ilahan ni Jam ang kuan, nag-video, di ba? So, naalay siguro katrabaho nilang na, siguro na suya.
0: Or basic ang location nga ilahang
1: yes.
0: na CCTV, wala nila nabantayin. Na.
1: So, muna siya. Nga, muna yung ginaingon kang Jonah, para kang Jonald ba nga, karma na ginisiya, no? Dali rakin niya na angkor ang karma. Okay, mga mirisi, gini mga nga, daw sakit kay paminaon ba? Sakit na naon nga. Si Jonald, dili intention nga makasala, pero,
0: and dili pa yung lalim para po kang Camille.
1: True. Maskin siguro ako, ma'am.
0: Oh, yes.
1: Nga, kanaing nga na, kay skandal. Di na ako, malahi giga, oy.
0: Oy, correct. Di na ni mo kaya dawaton.
1: Miskan pag unsa ni mo kagugma, kakalove ang tao, miskan pag unsa kadugay, ay inyong uban pero the kanabitan the fact nga nana siya nabuot nga sala niya scandal pag yo dili
0: yes.
1: lang kay kamo nakabalo daghan na nakabalo niya
0: yes.
1: lisod na siya dawaton
0: correct.
1: So
0: lisod no may nagkupaan mo nga nakauyab siya lain
1: kana no
0: sa pani man ang uyab siya okay lang na murag siguro kaya pa ma-explain
1: pero
0: kanabod sex scandal ang nigawas murag OMG
1: yes. murag lisod na kaayo siya
0: gyud that's why nga naging toxic nilang relasyon kay dili man malimta ni Camille of course nakita ba niya
1: yes nakita diba? Niya. So, para nako murag dili na mag-workout ilang relasyon. Kay murag si Camille pod murag dili pa willing siya nga madawat ang yes. nahitabo.
0: Nahigog ba lang siya kung nag-stay siya?
1: Yes.
0: Pero
1: di na gid murag nagubagid siya. Oh, okay. Nagubagid siya.
0: Di na happy.
1: Oh, di na siya ma di na sila magmalipayon kay kanunay namang mabalik-balik ni Camille yes. ang usay lang sa lain.
0: Mura ginay. Mura pila lisod kay kalimtan ka na.
1: Pero,
0: nya,
1: kita biya mga babayi, makapasaylo to ta, di ba kita kalimot kada na ay may tabo, magbalik-balik gina
0: correct,
1: siya.
0: Correct, correct.
1: Kay trauma man guna sa babayi yes. nga kuan. So masabtan sa butabol kini babayi nga magbalik-balik.
2: Ka, kaya dipinsahan nga AI ramon to.
0: Wala
1: pasangin lang na lagi ng AI lagi.
0: Ato paminaw na retired playboy. Usay ang opinion ka ba hinini? Sige, Cap June, bira.
2: Yes, para na ako, Junal, wala mga gibulagan ni Camille. Normal lang, apantuson yung ni Camille kay heinous crime man ay mong gibuha.
1: Ha, grabe crime. Sa heinous crime.
2: Mortal
0: sa relasyon. Sa relasyon, mortal sin yun na makiksik. Kalamag doon yung sex video sa laing tao, sa laing binuhat, di ba?
2: Pero yes. ang nakalami lang nga Junal,
0: heinous crime yun.
2: Wala ka gibulagan. Nagpasabot na ba yung pag-asa?
0: Wala siya gibulagan, pero...
1: Pero gakita man niya, gaantos si Camille po. So siya, masakitan siya nga, gakakita si Camille.
2: Magsamot ang kasakit ni Camille kung makigbulag ka.
0: Sumbaga, ano lang siya, sumbaga ko, kulatahan ko, ay mapakita nga mo, hila ka, ano, ano, grabe.
2: Ipakita, din niya, ikaw pa ang nakasala, ikaw pa makibulag, kaya ahay ba nimo?
1: Kaya para magkuhan, ang purpose mo niya, kaya para di na, di na bitong masighilak si Camille.
2: Ay, kulato niya, kasi Camille makibulag, paugat. Junal, kay sayang po ba yan na si Camille pag i-four tanan, ihatag ang tanan mong makaya kay kung palangga.
0: Pero ikaw, si ikaw, ang imong hinigugma nakita ni mga dunay sex video, ipaglaban pa ni mo?
2: Ako si Camille.
0: Kung ikaw si Camille?
2: Hindi, no.
0: Makita, oh, see? That's why. That's why.
2: Lahit mo nga sitwasyon. Kasi si Camille, wala man ni surrender.
1: Wala siya ni surrender tuod sa istorya pero sa iyang actions. Surrender na siya kay nag-usab na yung treatment kang Jonald.
2: Definitely.
1: Gamaoy na siya.
2: Mausap gina yung action.
1: Kay... Wala naman na ang pag-give up niya. Wala ginya na pasailong.
2: Napang sakit sa iyang kasing-kasing. Pero kung diligid ka Jonald, prangkahon ni Camille, na magbulag na ta, ayaw paugat. Sa akin ba si... Muabot niya yung panahon niya, maulian na rin ang...
0: Pero sobrang siya nasakitan, no? Every time ang...
2: Bisagin sa ating masakitan, yun na.
0: Mga na hinungdan nga nung nangutana na lang si Jonald. Kinahanglan na bang abulagan ko na lang siya? Kay, ang gani, actually, very touching kay itong iyang words sa last, ha? Ako lang i-review, babe.
2: Ito.
0: Oo. Grabe ito iyang words sa last ba nga. Nangutana siya nga. Kanang... Ang iyang pangutana sa last is, kana bang, ang ayan ba nga... matag makita ko niya, panahon na ba ate nga ako na lang ang mutalikod sa mong relasyon para usab mawala na, manawala na ko siya kinabuhi, mawala na ang iyang makasakit. Kay every time mong makita niya, muhilak mangod siya, kay masakitan yes. siya. So, di ba kayo noon?
1: Kano murag, mas better nga magbulag na lang sila kaysa tuod nga mag-anto sila sa usag-usa. Kunya si Camille, dili man na mauli yan, good ma'am. Ang healing mangod ni Camille. Dili, oh, dili gina magpanayon.

0: lagi mga call off sa.
1: Oh, kanang kinahanglan gid sila magkuan sa ba? Kanang hawa di sa mo makita.
0: Di sila makuban. Bulag sa sila gyud. Oh,
1: kay di ba gyud maski ako babay.
2: Dili gid journal dapat nga ikaw ang makigbulag. Agunta kay nakasala man ka.
1: Nilikap kay murag ang kinahanglan ko ni Jonald nga mo sakripisyo kay definitely si Camille in love gid siya kan Jonald.
0: Yes.
1: Mo nang ni stay siya mo nang kuan wa siya nakigbula kay love niya si Jonald pero mo lagi maskin mas, love niya si Jonald ga suffer man gud siya.
2: Mas masakitan si Camille og bulagan ni Jonald.
1: Masakit kung mo sige niya kakita.
2: Kay dapat si Camille makigbulag kay siya ang dihado nganong ikaw manoon Jonald ang makigbulag. Hulata nga bulagan ka, ayaw pakigbulag. Masakit
1: ako,
2: kang Camille. Kung ikaw makigbulag,
1: may imagine ako ang kasakit ni ang kasakit ni Camille, mamba. Imagine love, gid kay ni mo ang tao.
0: Kung makigbulag si Junog, ang meaning, anak mang good, is, dili na niya gusto kaya makita si
1: yeah,
0: Camille.
1: Masakitan.
0: Pa, masikasakit niya. Every time,
1: mag-remind. Hindi siya gusto nga ma-remind si Junog.
2: Dili na pwede nga, maingon ko sa imo, Hanobs, nga nakasala, magig ko sa imo, ha. Kabalumay ko nga dako akong sala. Kada kita na to, magilaka man gud ka, ingani na lang, Nobs, palangga. Ingani na lang. Kadang dili sa ko pakita sa imo hangtod baulian ka. Pero magpabilin ka, Camille, nga nasa akong kasing-kasing. Maghulat ko o karus ako ng
0: mga
2: pasaylo.
0: Huwag ganyan mga veterans mo ba?
2: Grabe gud. Grabe
1: gud. Lisod na kayo, nakap.
2: Kadang, muingon si Junal niya, nasakitan, nakakita na to, nasakitan nun ta, magbulag na lang ta, sakit kayo kong Camille! Sakit kayo kong Camille kung inga
0: so,
2: na. Kaya,
0: meaning, meaning ingon niya si Camille nga, nakasala ko ni mo, mahal ta ka, gigog mata ka, pwede ko gusto nga sisiga ka kita every time nga makita ko ni mo. So, tagaan na kasi mga gawasan, pero di ko mangitaglain, magulat ko nga, mapasaylo ko ni mo.
1: Nagtuwa ka mo to si Camille, nga nakasala na gani ka nga, kamo pa.
0: Magduda na ka siya, asa ka gika, kasi mong kauban.
1: Dili na gina.
2: Dili, pag tawag si Camille nga ka, nara ko. Alimbawa, okay, larga. Every time, nara ko dire sa balay. Oh. Ah, nara ko dire.
1: Murag na murag mo nahimong piniriso no. Piniriso sa usag usa ba nga
2: ikaw magod nga sitwasyon. Klaro kayo nga gugmaan si Camille kay kung walay gugma si Camille, nakigbulag na ni. Galing nasakitan lang si Camille.
0: Di nagi siya sayang healing process ba.
1: Dili gyud na basta-basta malimot ka or dili dili time yun nga malimot. Naa gyud na kanunay, ma-remind gyud siya kanunay. Mapasaylo man tuod niya si Jonald pero ma-remind gyud siya always ana.
2: Kinsa gud nga? Kinsa gud nga kulukoy nga makapasaylo dayon nga na 6 video?
0: Bitaw no.
2: Worth pod ang imong pag-antos Jonald pero ayaw gyud og surrender gyud kay.
1: Pero ang pangutanam gud ka worth it pa ba ang relasyon
0: yes.
1: Nga ipadayon nga
0: nakita
1: ay naman mo. Di naman mo. Wa naman mo ikalipay kay puros na lang kasakit inyo mabati.
2: Habang buhay may pag-asa pa gyud god. Kay masibalintar gyud ay dugay.
1: Kailain bini babae gyud nga masakitan mahimo gyud toxic. Tinuod gyud na siya. Matoxic gyud na siya. Bisan pag dili niya tuyoon pero matoxic gyud siya kay syempre nakasala gud ka. So lisod na siya ipadayon. So murag sakit paminaw nga in love sila sa sagusa pero tungod sa kanang nahitabo nga sala murag di na bitaw mag-connect na gugman pero di na sila magkuan ba murag wa na di na sila makagunit sa usag-usa
2: palpak mag kay ka Jonald nakikwan para nga ati pa din mag siguro
0: o sabay akay buhato ni Jonald yan na lang bang i-give up si Camille or si Camille kay di na siya gusto nga masakitan pa kini tungod sa gihimo or magpaugat na lang yun siya standby balita man lamang sa Pika Slawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervical o takunod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon.

0: For healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
2: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayog na diya ang sambol-sambol o aksan na diya ang panglantaw o epektibo na diya ang produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: pagitapan syempre ato sa Antibayaon ato mga YouTube and Facebook viewers from Julie unsa ni Ifif. Shout out to Charlie Opora from BPI Accounting, Ate Arlene.
1: From Lorna Villegas, Tagalikod, Herona, nibalhin ko sa CP, Ate Arlene, para makita mo sa live uban ni DJ Nova o Cap John.
0: Ayan. May nga adlaw, Ate Arlene, first time gid ni nako nga nagka-comment diri sa Ate Arlene, pa-shout out di ay ka ko sa akong asawa nga si Lorevine Kaime, kada adlaw gid mi mag-atang ninyo.
1: From Quiñones Rica, good afternoon ninyo, Ate Arlene, Ate Nova o Cap John, shout out sa akong mama na always naminaw ninyo, bisan sa Baol, magdala jud og radyo. Watching from Binay Negros Oriental.
0: From Gladi May, Amparo, makatawagin ko ni Cap June, ati ha, ipaglaban mo yan, Cap. Ipaglaban mo yan, Cap. Okay.
1: From Ani D. Talungon, good afternoon, Ati Arlie. Sa wakas na nakita, nagite ka sa Facebook. Ang ganda mo pala, Ati R.
0: Mm-hmm. Shout out to Dexter Tabagoy from Digo City.
1: Good afternoon, Ati Arlie, DJ Nova and Cap June. Makalingaw dyan inyong programa from Insigne Ami, watching from Tagum City.
0: From Hamboy Ridongo Lien, sa radio lang nako, madunggan, pero may imong tingog, Ate, pero batanon pa man day ka, guwa pa ba yun, ayay. Karon lang yun ko, kahuna-huna nga naaday mo sa Facebook. Ayan.
1: Shout out ko, Ate R, sa Tanang Nuez, Likot family diri sa Poblasyon, San Miguel, o sa akong Ikagaw, sa Mayuga, Gindulman, o sa akong Uyuan, si Tatay Elding Likot, o shout out ko sa akong mga kauban sa work, sa Mansa, sa Tagbilaran City, sa Cherry Z Pizza, o kauban ako, o topping sa ham, agaw Jojo, agaw Tuper, agaw Yangyang, o sa topping sa Hawaiian, sila Gaw Romel, Gaw JR, packing from Milben Newells.
0: From Burley, Medalia, good afternoon, Ate Arlene, Ate Nova, and Cap June, watching live from Escalante, Negros Occidental.
1: From UPC, Raquel Opando, Ate Arlene, magandang hapon ma, malingaw jud mi mawala ang pagod at gutom sa inyong programa. Sige kung katawa, basta kasama kayo tatlo, Ate Arlene.
0: Shout out to Daleen Fuentes, watching from Saudi Arabia.
1: From Annalyn Baguio, hello Ate Arlene, watching live from Dipolog City. Amping mo kanunay diha, oh God bless sa inyong tanan.
0: From Kit Tricia Luok, maing hapon Ate Arlene, watching from Sikihor. Sakit akong tiyan kinatawa sa mga advice from Lorna Mambukon sa Lusad. Hi to Beverly Clear Canoy Valdisco. Maing hapon sa inyo at R watching from New Bataan, Davao de Oro. Ayan, okay, Derita. Asag yun ay mohang final nga advice para kay Jonal Dijinobs.
1: Alang ka na ko, Jonal. Miskan pag-unsa ka na ko ang imuhang paghigugma kang Camille. Huwag ingin man si Camille liha sa imuha. Pero tungod bang good nga, ang pagsalig ba, pertig yung guba, kanang sayod magintatanan nga, when the trust is gone, murag hopeless na kaayo nga mag-workout pa ang relasyon.
0: Correct.
1: Maskin pag yun, kung sa mukha na kukugma sa usag-usa, pero ugwa na ganin salig, murag kapoy na, murag nga magsige na lamang, mahimo mo ng cycle ba?
0: So, yeah. Kanang, grabe kasakit.
1: Grabe kasakit. Lisod na bawion. Lisod na kanabitong padayunon pa. Niya. Gani, ikaw na konsensya na ka or maluoy na kakang Kamil. Nga, sige na lang siya hila kada makita ka niya.
0: Yes.
1: Magmaoy na siya. Mga yung ana nga mga
0: sobra
1: sitwasyon na ba?
0: Sobra siya
1: na yun. Sobra yun. Naguba yun siya maayo. Niya, ingana si Kamil tungod kay love kaayo ka niya. Niya, wala siya nang expect niya iha, imunang mabuat sa iya. Murag naana magigit sa mga murag ikaw magigid ang nasipyat sa permiro manggod. Mula gina kung permi kanunay makuan man ba, ma-mention niya. Kanang dapat gidon ta muli kay ba? Kanang bitong wala na yung mga, bisan pag maingon ta nga, kapirani, kuanrani, kanang, kanang friendly, mga, mo gani, that's the point. Nga, unan mo yung mga karelasyon, nga nung mag-jog
0: sa utama sa sila sa trabaho.
1: True.
0: O niya, di man mali kayo kauban mo, magkauban man gid mo.
1: Yeah, okay raman na.
0: Yung group date man to, di man to sila randuhan.
1: Na.
0: Nag-inom lang sila.
2: Anong kabura man duha na bilin?
1: Ano nagpabilin man?
0: Kaya nga hubo gani.
1: Kung nanguli na ang tanan,
2: as
1: dapat
2: niyo. Ang hubo gani.
0: Nahubo gani. Hubo gani.
1: Pero, kuwan lang bitaw yun, ma'am. Kanang responsible lang ka sa pag-inom. Napamakasapaminsar.
2: Bro, bilib ko kang Camila, 6 video na, pero nakaya pa na yung pasaylo, ha?
0: Pasaylo pa lang ako.
2: Grabe.
1: Love gani niya, Cap. Iyagya pong gitistingan nga. Mapasaylo niya. Pero lagi.
0: Yes, dili ta maka-judge, no? Kay, kung kita pasultion, di lagid ko. Give up. Wala na tayo naghistoryahan.
1: Pero kita na sa sitwasyon.
2: Halimbawa, nag-inom lang, ha? Kanang naghalok lang, wala yung 6 video.
1: Mapasaylo
2: pa ba, dili?
0: Arang-arang lang na.
1: Arang-arang na. Kaysa nang na yung 6 video.
2: Napasaylo ganin niya nga 6 video kadang halok lang din niya pasaylo.
0: That's why dili man halok 6 video man to.
1: Pero regardless man gud sa kanong sex.
2: Saludo ko kang Camille.
1: Regardless kung sex video or halok rakap, yes. Sa ngalan nga naguba ang pagsalig, makaguba gyud siya og relasyon.
2: Yes. So, ko usahay nga gainom nga barkada, maginagitay ba bebe, bebe, kung kabalo ka ba mo halok bebe?
1: Nasa,
2: ba?
1: Dili unta mo na mga barkada nga angay likayan kay yes. Sayod man sila nga naay karelasyon nganong inganaon man nila pa challenge challenge.
2: Pero sayod gyud pagtintal sa laki kay kung dili mo manintal ang lalaki. Kidi gina.
1: Ay, sus, lahi na. Babae, nasa ipasangin lang ay, lagi.
0: Ang lalaki, mag-inim mo ang inisip.
1: Ang lalaki may mga
0: hanggat. Never in history nga, ang babae, good nga ka ng dili pangulitawan. Kung ang lalaki dili gusto, dili gina makapagos ang babae.
1: True. So, nagi na sa lalaki ang
2: lalaki ang unang
1: ang yabi. Eh, nasa
0: ang lalaki mag-inam mag-initiate. Magpakita, mag-inam gilas. Mag-una-una, mag-inam.
1: True. Magpasikat, mag-inam. Basta na yung babae nga.
0: Kano sa pa ang babae may mo initiate?
2: Nag-itinood po, no? Opusyonan.
1: That's why, para na ako, kinahanglan yun ng, para na ako, para bitaw nga, mahatagan si Camille og kanang peace ba? Kanang mahatagan niya yung self na tinuod nga maulian na siya. Siguro, ayha na siya mo atempo sa kung galing man sa taas ng panahon, basin makaya pag kanang sulbat or makaya pa o kanang sige tawag na save ang ilang relasyon pero sa karon kinahanglan sang i-give up ni Jonald si Camille. Sa kanuna ay kinaya inyong DJ Nova de Marites ang Maringyang Bayan.
0: Okay, ang ato URP professor imo hanga final.
2: Gamay ra gid ako i-advise ni mo Jonald. Kita nga mga lalaki. Ang tunay na lalaki, never gina makigbulag sa babae. Ang pingan
0: gina... Mapatintal pa, ayaw makigbulag.
2: Ayaw, good kay. Insulto kayo na sa babae. Hulata nga ang babae mo ay makigbulag ni mo. Nasabtan ko ang tanan, nakasala, mangin ka, di ta ka dipinsahan kay klaro, anong nagpasapon ka, yan, anong patintal ka, nga naman kahinigugma, siguro, muna'y una na kong i-advise ni mo, ang tunay na lalaki, diligid makikbulag sa babae. Hulata nga si Camila makikbulag ni mo. Kay basin pa lang ba, maulian ang tanan. No? Dili na noon na ma-repair, kay ikaw nakikbulag, na insulto na noon siya. Pero sa'yo, pudoduawa po to si Jam. Kay loob,
1: ito, ana. Ana, sa'yo.
2: Ayaw po, pasigulagan yan ni...
1: Okay na unta, nakipas na po.
0: Maulag
2: yan. Ayaw mo pagpasapon.
0: Di kong tintok usa. Kinahanglan ang
1: okay
0: plus.
1: Okay na unta to.
2: Kay, na-focus mo ko na tong advice ng Camille. Unsa na to si Jam, loob, po kayo to imong gigwan.
0: Digit siya makabiya. Kung siya ang nasa sitwasyon, makasuway siya, digit siya makabiya. Balik-balikan yun niya.
2: At mas makapunod ni Camille.
1: Na si Jam.
2: Na si Jam. Sa gihapon, kinisik ko yung hapon ko. Hindi ko gwapo, hindi ko pangit. Pero isa lang ko pa siguro mapagmahal ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman
8: Ako si Edward Basagdan, nagahingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung sabay ako gibati. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naata na lang. Sabay akong ganun, pagpalit o bigaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid ngayon ang trabaho, pag tumarong, migaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang. Akong ibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og migaman. Salamat yung labas kong kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa migaman.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kalimo di Genova and Cap June. Thank you, Junal. Sa imong papadangat imong swatampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nasabtan gid ako imong side. Wa kay intensyon nga makasala kang Camil pero nadag ka sa temptasyon. Dunay mga panahon nga ingon ni Ana. Pero mao lagi lisod kaayo ibalik ang pagsalig kung naguba na kini. Ang imo is sobra ka nasakitan tuod kay nakita nimo nga nasakitan gid kaayo si Camil. Laliban kay dunay sex video nga nigawa. So bisag kinsa naman ang naa sa lugar ni Camil, sobra gyud masakitan. Of which kana po hinungdan nga grabe po kang nasakitan. Ang pinaka best nimo buhaton. Maging heart to heart talk ka nga to kanya. So tiya siya nga naside ko nga sobra ka nasakitan sa kong gibuhat, nakasala ko sa atong relasyon. O nga mabudistan siya ka kay di nakagusto nga sobra pa siya masakitan, pero dili ka nagpasabot ka, nidistansya ka, wa na ka nahigugma kanya, maghulat ka. Hangtod kanus ang muhupay. Nasayod ko nga moabot na gyapon ang panahon nga mawala, muhupay ang mga kasuko. O kung tinuod di siya nahigugma nga na kanimo, o andam na siya mapasaylo nga na kanimo, posible nga maging okay ang tanan. Kanang wala na'y balik-balikon sa mga nangagi. Apan siya mo tanaw nga muragwa naging pag-asa, at least itagaan niyo siya kagawasan para nga makalingkawas sa mga naagian niya mga kahiubos o kasakit tungkol sa nahitabo tali kaninyo. So again, ikaw gid ang magpaubos, ikaw gid ang mag-giveaway. Sakto imong desisyon, apan kinahala masabtan niya kung nga nung imo ka ng buhaton. Para nga makamove on ka mo para sa iyong kaugmaon. Thank you so much, Jonas! Imo papadangat imong swatam ko. Manghinaot ko nga maging okay ang tanan, tali ka ninyo ni Camille. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye! I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 matag sa she. Sa Vitamin D Plus Coffee Mix dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Doon na sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag, sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape! Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Pindutag aura one, guapa to another, it's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here, step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
14: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:37 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi ngayon sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw. Kanasab ni kayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Miyerkules, pizza 5 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga sukintig mo itong mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon mga orasa? Silang tatag sa mga radio, ha? Nagtanal sa tuang Facebook Live o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sagya po, na kunyo boss, galagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Anghian, ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magigsunod itong mga pinanggandig paminaw usab, ha nga, naminaw sa Diris Dakbaya Sugbo. Kumusta kamuntanan ato mga kaigsuunan? Ha, Diris Dakbaya Sugbo, probinsa sa Sugbo. Ha, ito makiigsunan usab diha sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ha, ito makiigsunan usab nga naminaw usab diha karon sa Sikihor. Ha, ito mga bulanon nga naminaw karon diha sa Bohol, sa Leyte, sa Marugbang Party, sa Mindanao. Ato ang makaigsunan usab dito sa Luzon da area. Ha, may pagpaminaw nyo diha, ito makiigsunan diha sa Luzon area. Ingunan usab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw karong mga orasa. May pagpaminaw nyo diya, kumusta kamong tanan, ha? Ato ang mga OFWs usab, ingon man usab, ato ang makaigsuunan. Ato ang mga pinanggantig paminaw. Ato mga lula, mga nanay na ito naminaw karon. Kumusta mong tanan, ay? Ato ang mga tatay karon nga naminaw, ha? Nga samtang nga naminaw. Nag-lukob-lukob sa habol, nagbukot-bukot sa habol, nagtanday-tanday, ha? Ang uban sa datong nga mga kaigsuunan na mga naminaw sa nato nga nanikay-sikay, ha? Samtang nga naminaw karong nga mga orasa nanikay-sikay usab kasaman Jerome, ha? O niya naminaw na to, salamat ganyong tanan, ha? Sa mga nagtukaw gyud, ha? Nga naminaw na to, may pagpaminaw ninyo dihan tanan. Okay, arita sa tuang mga, oy, tuwa sa mga kwan, eh, tuwa ang mga pinanggandig paminaw nga at kaning ni ang mga taxi drivers, kadaghan naminaw to mga taxi drivers sa day karon samtang nagbiyahe, naminaw na to o niya samtang mga uban na to makaigsuunan sa day nga naminaw, tanan-tanan na lang, ha, nga naminaw na to karong gabi una, salamat sa inyong pagpaminaw sa kanunay paniya, samtang nagpiyong-piyong ang uban, ha, samtang nagpiyong-piyong ang uban makasama na naminaw diri sa tuang programa. Okay, arita sa mga iskutanan karong gabi una, tungod kay DILG Secretary John Vic Remulla, nikumpirmar nga wala pa maaristo Senador Bato de la Rosa. Sukwahi sa mga pagduda nga matod pa na dakpan na kuno Senador Bato o gidala dito sa ICC sa The Hague.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad makasama kay kanang naang dunay mga taho kagahapong adlawa nga Senador Bato de la Rosa, gidakop na kuno mga sukindig paminaw, ha. Sumuna nga dunay mga taho nga nanggawas apan ang otoridad, ang kapulisan, ang DILG, ang DOJ mga sukindig paminaw, ha, nakuan sila kanang ni anang naang ni kuan sila kanang wala sila muhatag ba o kanang na ang kumpirmasyon, no? Wala sila muhatag kumpirmasyon nga kanang na ang nadakpan, ha, si Senador Bato de la Rosa o matod pa nga si Senador Bato de la Rosa mga sukindig paminaw ila kunong nasigpatan, ha, ila kunong nasigpatan dito sa Mindanao. Pero wala pa madakpe, umot, nadakpan or wala pa, ha? Nga nganong nilutaw man ang istoryahang nadakpan. Ha, ito ni hatagag pagtagad sa diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing nga bahin atong hatagan o pagtagad usab kay laing mga kongresman na usab. Ang ni file og balaod nun, ha, ni doso og balaod nun, mga sukindig paminaw, nga ipospon gyud ang barangay og iske nga pinili ay karong umaabot Nobyembre 2 og isibog kini ngadto sa Nobyembre 2, 2028.
2: Straight to the point.
1: Unsa man taon ni makongresman na taon. Hatagin ninyo og freedom. Hatagin ninyo og ganang na ang katungod, ang katawhan nga magpili silang gusto na pong butaran. Ha? 3 years, enough na nang... Ha? 3 years, gani. Karon ang bagong balaod, 4 years naman. Ha? Magsugod karong November, og dunay pananglitag madayon ang eleksyon karong November, ha? Ang mga tanan nga mga barangay officials nga mulingkod, mga sukindig paminaw, 4 years na. Ha? Daghamang supak gani anang 4 years, daghan pong ni Uyon ra. Ha, kaya ka na nga, layo na maginang tulo katuig sa mga kapitan nga way ayo. Sa mga konsehal nga way ayo, kanang tulo katuig, buti na ginang layo ah. O niya, gipunan pag yun nilag usa. Ha, mabita to Senadora Amy Marcos, akong ibatikos ana, kay siya mo'y nagpauna-una, ane mga sukindig pa mayno, nagpaalig-alig, nga himuong upat katuig ang termino sa, ha, kanang na ang kapitan. Ha, so muna nga karon, ha, mag-eleksyon mga sukindig pa mayno, unta inig ka Nobyembre 2 o niya. Pero noon, mintras nga wala pa'y final nga desisyon mga sukindig pa, wala pa'y balaod nga nagpostpone sa barangay eleksyon, ha? Muna kung giingon kanto nga magpapili sa pagkakapitan, konsyal o sa mga iske officials padayon sa pagpanglamano, ha? Ayag hunungan ng inyong pangisingisis mga silingan, ha? Ayag hunungan ng inyong pagpananom-tanom pang mamagina kay karong ha karong mga bulana mananom-tanom man gyud, ha, mananom-tanom o niya tingala na lang ka nga dunay silingan ninyo diha nga di man ni ginhapon manglamano, ha, mongisi na kasama Jerome porti nandali ang managad, ha, maayo na kay kinaiya. Kay nagaplano na nga mo file na og certificate of candidacy, ha, pagkakonsehal o baka pagkakapitan karong Nobyembre 2, ha, okay lang. At least ang mga tao ba, akong tambang sa kumatumak congressman, ayaw na yung naghilabti ng barangay. Uy, ayaw na yung naghilabti ng barangay. Hataga na to og freedom ang katawhan nga mupili silang gusto na pong butaran. Ha? Eleksyon man ta. Ha? Mag-eleksyon man. Ano mga, mga anong inyo mang ipospone? Ha? Unsa mag inyong tinguha, anak? Ha? Unsa ba yung taon mo? Hindi mo, ha? Ha? Wa mo yung ikwan. Ha? Kanang na, ang gusto, yun nga, ang mga tao, dres ubos, mus ginawa ng uban in town, kaya nakatunong o kapitan nga way ayo. Sumuna nga, agwanta yun. Daga na mga naminaw na ito, tumakiksunan, agwanta. Sumuna nga, timanin niyo nga, o dunay kapitan, dunay mga kapitan or konsel nga gisabak sa mga daggo nga mga politiko, gidaggo nga mga kuwana na, gisabak sa mga kanang naang, murag na ilang nga mga drug lords, sumakaha, or otsa ka na involved sa drugas. Ha, unya baka mga kana mga dato ba? Ha, unya tungod kay dunay kwarta inyong butaran, kamuray magmahay. Ha, kamuray magmahay, maabot ang panahon nga di mo makaduol dito nila kay ngano man gipalit na inyong buto. So muna nga timan eh nga kanang na ang kamura gyapoy magantos, ha? Ha, kamuray magantos diha. Okay, kanang na ang basta magsilaw tas kwarta, ayaw mo patuoan ng ingon nga, ah, nakadawat og kwarta, nanay utang kabubuton, mahibawaan kunog dili butaran, nasaba diha. Ha, ayaw mo tuuan na, ha, ayaw mo tuuan na ingon nga, nanay utang kabubuton, wak mo mangayo, ha, wak mo mangayo, ha, wak mo mo nangayo, ana, ilaha man ang gihatag, apan ayaw lang po mukasuko, og dili mo maapil sa lista. Lista hinos ayuda kana masuko ta og di ta maapil pero lista gani sa kanang purok nga lista para nga makadawat sa kanang kandidato ay ayo kamo pun musuko mo di malista. Ah, samtang sa lain nga bahin witness sa prosecution nga si Attorney Roderick Wamel gigisal pag-ayo mga sukindig paminaw ni Presiding Judge Justice Escudero human matod pa nga ni presentar kini og mga sayop nga dokumento dito sa korte.
2: Straight to the point.
1: Naon sa mga sukindig paminaw ng ilang witness sa prosecution karon? Ang ilang witness sa prosecution kaganiha gitiwasan gyud dabo-dabo. Agigisa gyud maayo ang ilahang nga witness sa prosecution kaganiha. Kining ni ang mga witness no sa prosecution gikan pas pagsugod sa impeachment trial wa gyud sila gipresentar bang competent witness. Kaning ni ang prosecution na kasama jerom walay kana bang ang personal ang kanang na ang mga personnel nga ilang gipatawag mga bright na pero dili na sila maoy sakto unta nga maoy himong pa-witnesson dito tanawa pag sa pag-abot na sa mga pangutana mga sukindig paminawa na nakatulotuali ng kanang na ang mga tubag tungod kay dili gyud sila maoy dili man sila maoy kanang na ang witness nga angay gyud untang ipatawag mo na nga maluoy ta ba kag ipatawag nila napasubok hinuon dito onya mo na nga na maulawan pud in town tanawa to nga gahapon na booking mga sukindig paminaw si Attorney Wamil na booking na po na mga pamilya makaing po ng pamilya tanawa kaluoy ta sa kuang parente dito. Ano nga man po mo sulti og tarong si Wamil nga ano nga po siya mo sulti og tarong nga gawas ni BP Sara doon na pala ang vice president nga nakaangkon og confidential funds. Ano ba sulti kas tinuo dili kay wata kay balog i-briefing ba sa prosecution or iyara ba yun to? Pero magsulti sa tinuod kay under oath ba siya? Sumuna nga magsulti sa tinuod kay ang mga tao nga naminaw musamot og kaulawan ang prosecution anang kalakihan. So ganiha dito naglantugi sila si Senadora Amy Marcos ogang witness mga sukindig paminaw kay sa man inig pangutana muraman og kanang magsigig ingon nga come again your honor magsigig pangutana sig pabalik-balik ba klaro kay pangutana ba klaro noon abogado man siya pero di maayo abogado kay balota nga antubag inabogado sad pero kanang may sigig balik-balik yung mura kag nabungol dili na inabogado dili na inabogado. Naman pabalok-baliko ni Mumutong isirmunan sa ganiha ni Senador Chris Cordero o ni Senadora Amy Marcos mga sukindig paminaw. Sa naman ang ilang witness nga muraman o gilaay baka ha, gitulog baka ha, gidoka baka ning ilang witness mga sukindig paminaw. O troson sa Atty. Kapunan, mura gidoka asal.

0: Ato ni hatagan og pagtagad doon na diri sa tuwa nga pagkulo kabildo mga sukin digpaminaw. Okay, kana na ang murag kwan ba kana na ang kanang na ang way lahay unsa na say tawagan na way lahay way way gana tingali mga sukin digpaminaw. Si Atty. Kapunan mura sa katulugo na pud nadugay pangutana. Samtang sa laing bahin lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, og mga silingan ng mga lungsod og probinsya, gitayog og 7.0 magnitude nga linog kaganiang udto. Dito mga sukindig paminawa, pagani makabangon ang atuang makaigsuunan nito sa Mindanao, katong naigo sa 7.8 nga linog. Ang akusog kayo ng DYHB GIFM katkin ka mga naminaw ng mga nidonate ni hatag tag donasyon dito sa Mindanao wapagani makabangon ang uban kasaman Jerome karon giayag na sad sila giayag sila dito nining 7.0 magnitude nga linog makasama nga ang sintro diin ni igo dito sa may lungsod sa Sarangani Davao Occidental mga kasama sumuna nga tong giampo sa taon to makaigsuunan dito to mga kanang naang mga taga dito no sa ila Sarangani sa Jinsan dito sa Glan dito sa uban pang mga probinsya nga duol makasama sa Davao Occidental og diha sa may Sarangani kay kusog tong linog gani so nakag 7.0 kusog na ana kasama nga zero kusog pa na sa Bugo 6.9 dagutong Bugo onya kanang naang dito 7.0 ang linog mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin da klase sa tanan nga tunghaan dito sa Negros Oriental gisuspinso. Why klase unya sa adlang Biyernes Pizza 7 dito sa tanan nga tunghaan sa Negros Occidental private og public nga mga tunghaan tungod mga sukindig paminaw sa pagsaka sa kaso or pagsaka sa gidaghanon sa mga bata nga natakda ni ini nga piskat or kaning sore eyes. Straight to the point. Gipangpiskat ang mga kananaang mga kwan in town dito kasaman Jerome. Gipangpiskat dito sa primero to na dito sa Dumaguete o niya uban po ng mga tunghaan sumunang ang gobernador sa Negros Oriental para i-disinfect para nga unsay mahimo nila nga lakang sa mga tunghaan aron dili kayo mo daghan or mo katap ning ni ang maong piskat sumuna nga or kaning sore eyes gisuspinso una ang klase unya sa Biyernes kay kwan sa una anak kasama ang Jerome patuluan ng kugatas ana ha kung gamay pa kang bata ba piskaton ka ang kana imong mata patuluan as gatas imong mama. Amot og mo ba na buinggit to sa buinggit pa to or piskat ikaw kasulay ka na ha gipatuluan ha imo ha gatas baka gipatulo may kalaki lang. Ako nakaagi wit og piskat sa una ang kanang na ang imong mata ba ini kabuntag mabulits muta ha bulits muta unya ingo man to nga bulit ano kunong mo, mo ma, kanang na makabuka ka kinala basa-basa imong mata ha unya mo na nga patuluan nag sirit nang agis totoy gatas. O karon na kuha naman kana na ang onya ligo kay guban sa na init ya tungod sa panahon bang uwan init kasama nga Jerome mo na nga kanang na ang onya kana sang uban nga init kayo ang yuta onya mukalit lang og uwan so ang kuan sa ang mga bakterya tingali na or kana na ang mga virus nga des yuta masigmo alisngaw ana ba masigmo kuan sa matasad no. So why classes adlong Biyernes ugma mura klase ra sila dito ugma pohon no. Samtang bagyo nga si Maymay posible nga mulanfall ka mulanfall karong gabi dito sa Ilocos o baka ha ugma sa buntag. Straight to the point. So dinis ato kanang na ang medyo hinungaw ning ato diri kasama nga Jerome tugod kay dito ra mas Luzon moagi ang kini nga bagyo mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang di amay 37 anyos in town mga sukindig paminaw nga babae ang naangol humani siya kanang naang bunali no humani siya bunali og tubo sa iyaha nga kapuyo. Straight to the point. Ngano man ning gibunalan man siya ang kapuyo basig nihangyo ning nga mopadidit niya papadidita ha. Adito ni sa lungsod sa Medellin sa norte, matod pa sa kapulisan nga personal nga problema nila or away nga kanang naa nga magtiayon ang motibo ni ini sa kahigi awayan. Unya kaning niya pumbana kaning iyang kaipon wa para man ipakasli kay kaipon paman. Hawod man kayo kaisog mga sukindig paminaw. Hawod kay kaisog babayin dako bunalag tubo. Mangita dito glaki nga kanang pariho ni mugkusog pag binulanay mo dito. Ayaw og kanang naang sukli ng bayi in town. Oy, labi pa kay babae na ayaw sukli. Naunsa ba kay bayot po rin yung tawhan. kay musukol man og babae in town. Kaluoy sa town mga sukindig paminog mapuspusan og tubo. Sumuna nga ingon ani, basta manapat gani na yung partner in yuhang kanang sa uyab pa, manapat na kasaman Jerome or kanang kwan ayaw na. Dili mayong tilimadon. Dili mayong sinyalis ng imuha ng dayunon kay kuya o kayo yung mapuno kas dapat. Mapuno kas bunog o baka may patyan kag badugay. Sumuna nga dili maayo nang naang manapat na. May kanang away magtiayon, away babaay. Usab ba kasaman Jerome, mag-away diha, mag-kuan pero kanin niya manapat mo, di na po ni maayo. Di na po ni mao ni manapat, mga sukindig paminaw, no? Okay, uniya kanang na ang si kasamang Glinda Masong Lagos na minaw sa dato karon og si Nelson Cabatino. Oy, kanimbahin na sad, magkasama hatod ka na to de sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, mayo kayo alang sumagisun ng mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Ayaw na ninyo og kananaang padugaya ha. No, kanang mga sakit nga gihambin o kanang naang mga balatian nga gihambin sa kalawasan, pwede sa naipat-sick up na ninyo, no? O niya, mas maayo nga mag-inom sa ta sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, may kinima kasama kay tumakiksuna na itong adunay hubak, ha? O niya, nakanindot sa ane kay dunay kanang naang hubak nga kasamang Jerome, pwede kayo makapagana sa niskaon, makapanindot sa tulong. Ang atuang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Puno sa mga vitamina, minerales o nutrients nga mo'y gikinahanglan sa tuang lawas. O niya, ang atuang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GW Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. So pangutana lang mo diha kaya atong Paragis makasama Bila Bila Herbal Capsule, daghan na kapamatuod ni ini unsa ka maayo, unsa ka epektibo na to nga imnon para makatabang sa atoang panglawas, ha. Sabi na rong panahon na kasaman Jerome nga dili maayog magkasakit, oy. Tungod kay kananaang crisis, no, ang panahon. Si Jane Abilia, yes, piskat na patuluan gata sa mama. Nakasulay ko na sa una kasama. Salay lagi sa kasama, Jerome. Ikaw, ha? Aka to, bata pa ko ato kasama, Jerome. Huwag ka pa ipuot ba? Pero ikaw kasulay sa deka. Pero dako na ka ato. Dako na siya. Imong silingan mo yung patulo. Sa... kuyawa kasama, Jerome. momento na ikuan, amot lang ang uban, no? Kanisi kasamang Jane Abilia, kasuway man siya, ang ipatuluan o gata sa iyahang mama. Rinaldo Canada, nagatanaw na to, no? Gikan sa Leyte, no? Na minaw sa nato o niya si Luklok, nika na to, na minaw na to. Kasamang Benzi, naasa disgrasya, dapit sa may simul. Okay, so sige ato ikuan ang kasama Jikyorong kasama. Salamat eh kasamang Luklok ha. O niya, balik ta karon tutaod magkasama human lamang sa importante kayo. Sanbay lang sa ha. Untop ng alas 11 gabi.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mama mia, here I go
2: again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kiniusa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1,000 IU of vitamin D3 taba nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxVit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida de la Cruz Tampos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tanaw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay. Dungan tanga magbantay atay with Liver Prime.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
18: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: My budget? So

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo nag-anime sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undang na. 2

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Ato ang attack na alas 11:14 na sa kagabihon. Balikta makasama dere sa to ang pagkulog kabildo karong gabihon na.
5: Straight to the point.
4: Oni sa di pa nato no i kuan ng ato ang padidit karon na. Kais kasama Jerome ni ngon sang kakita may kuyog ron ni kuan ang padidit ni mo. Ah, oh, sa mga kwan ha, sa alas, sige, kwan, o sa, ayaw sa mga katulog ha. Ah, sa mga katulog, nakaroon dito na ito, i-check si Radyoban na Jekyo kasama Jerome ha. Alas, sige, sayaw sa ha. Okay, unya si Rini Boy General Lao. General di ay walay lao ha. Naminaw sa nato kada gabi sa Dinagat Island. Amati kasamang Rini Boy ha. Aniya si Doman. Dito Southern Leyte naminaw sa nato kanunay og si Cristita Maria Balunga. Naminaw sa nato Talamban, Cebu City. Ang lugar nga Bibo ang dalan today. Bantal area kasama o bitaw. Murag daghantong na nga dakpan ganiha kasama ang Cristita no. Tungod sa Bantal Uplan Bantal Bantal Uplan unsa to? Okay, unya sa tang i-check si Radyo Man Joseph Pulse kay ano kay na speakers linya. Yes, Radyo Man Zekyo sa imong report.
6: DYHP. Report.
7: Pagkasabag Radyo Man DJ sa itong kapagaling din sa gawas kabahin ng karumang rasa sa naglaog ng kagabiol, nagbabihin niya minaw ng lakbayin sa Subug Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha, gingunga, kalmisyo sa ginunggaan sa pagkasunog sa kapalimahay, kaga mga alas 11 takna sa kautuhon, ito sa barangay Atabay Lungsod sa Alcoy. Gingunga sa kapalimahay nga meat and black materials ang naugdaw, humantiging nga gingung doon ay mibuto o kita lang nga nasunog na ugdaw. Ang termay ng agbriyan ni Alin Gines ng Los Angeles sa Panigunda sa gitanaw ng inungdan sa kumulahan sa Lungsod sa Alcoy ng Karnisyo sa inungdan o ganyan katawa doon ay gaing na angol o doon ay napaso sa maong insidente sa maong sunog di ba mga kapin sa 80 mil ang danyo sa maong sunog na. Samtag sa Pikas Kabahin, doon ay available driver na nag-sideline o pamuling illegal gandugas na nakapagkili sa Ibu gatil operation sa mga pagtiba sa Pilihasinin diha sa May Sitsumanggahan, Barangay Gunarope, nindak mo yan sa Subo. Ang nakpan nga banhabal driver, gila sa alias Ryan, katisiguan niyo sa Gapanigod Ulitaw ng taga-barangay Autorial Samsanis Butaga Lugar. Si Ryan na nakpan kinis sa Ibu Gabaybas operation sa mga pagtiba sa Pilihasinin ng mga pagtiba sa Tuluka Simana o Tuluka Andaw ng ang maong nga iligang kalihukan ini og diyang nasuta sa mga operatiba sa Pilisibin nga posibo nga namaligay kinigigil ng drugas gilusa na ng usa ka bypass operation na resulta sa pagkasikop ni maong nga suspek na habal-habal driver ginong si Ryan makadispose kini usa ka kilo matag simana na kaugya sa maong nga dakpan ang lima ka mga og ginong nga dagko mga putos kwarta ka malagko nga putos nga nadahag simo na mo balor kini kapin sa 6.8 milyones sa pesos ang maong suspek ingong nadakpan na kini itong 12 mil badres o nagawas sa maong nga kaso sa pagpayot o pagkukot o illegal nga drugas. On board sa patrolong yung Radyoman, Joseph Huskano, DYHP, Tapak, RMN.
4: Okay, salamat Radyoman, Joseph Huskano, simuhang report. Samtang, arita sa lain makasama nga

0: detalye sa tuang balita. At tungod kay habal-habal driver nga ex-convict sa kaso nga illegal nga drugas, nagdakpan pagbalik atol sa bypass operation. Mauntang kumplito ang detalye makasama sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
2: Wala makaugpo ang usa ka habal-habal driver human mapusasan atol sa bypass operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o ban sa Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office aras 2:25 kagahapon sa hapon sa Sitio Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe sa Suri sa Sugbo. Ang suspitsado giila ni PDA 7 Director Joel Plaza nga si alias Ryan, 25 anyos taga Guadalupe sa Suri sa Sugbo. Nasakbit gigan kaniya ang 40 kadagkong puto sa gituang Cebu nga motimbang sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga 6.8 million pesos. Lagip sa nakuha sa mga ahente sa PDA 7 ang bypass money, cellphone o guban pang ebidensya na ginuso na sa PDA 7 Regional Office Laboratory sa Barangay Lahog sa Suri sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDA 7 nga unong kasimana nila nga gipaubos sa case build up ang suspek human madawat nila ang impormasyon gikan silang confidential informant. Gingo nga makabalig si Ryan o usa ka kilo nga Cebu matagsimana gikan siyang supplier nga nakuha na ang kasayuran sa PDA 7 o base sa impormasyon nga nadagpanan itong 2023 ang suspek sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Ang suspitsado na nakaroon sa kustodiya sa PDA 7 sa sudlon sa Barangay Lahog sa Suri sa Sugbo o giandam na ang kaso nga ipasaka bato kaniya sa kanapasan sa Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDA 7 ang inyong Radyoman Arnold Bustamante, DYHP. Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa mga report. Ang ginibay na sa pagkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini pasabot 17 ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Aniya duna sa ni sa sagol nga rose hip nga duna anti aging properties, duna pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato maigsoon ang mga pinanggantig paminaw ha. Akon kape gani atuang isgutan, imoy atuang nga imno na ha, nga atuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Lakip nga sagol ani makasama ang luya, dunay dulaw, arkaning turmeric, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga Bisaya nga mais, adunay bayaba, sa dunay insulin plant, adunay barley, dunay arabica, adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape. Onya na kanindot ani kay aduna pagyud ni siyay ginseng. Ang Korean ginseng o ang ginseng makasama nga na sa tuang kape. Magpa-update sa tuang panglawas, busa kon update ang tuang panglawas. Makalahutay ta matag-adlawong panikay-sikay. Busa katong mga mahiligon nga moinom og kape ha. Kaning kape ha makasama kay di ka magmahay no nga nakapangapi pa ka kasama nga Jerome, nakahatag pagyud og maayong epekto sa imong panglawas no. Lawas lang anang uban nga mga kape no, dili herbal mga kasama. Sumuna nga kaning ni among kape ha pa ang atuang imnon kanunay para makasama nga kanunay tanga makalahutay sa tuang matag-adlaw nga panikay-sikay ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya kun hapla sa itong isgutan, EXL Makabuhay Oil gihapon, all in one eh, onya skincare oil pagyon. Ang atuang haplas mga kasama maayo kayo sa panakit sa kalawasan panglayles mga lutahan. Niya paminhod no, sa tuang mga matiis. Niya kanan ang pangulngol sumakaunuran. Mga panuhot palagputo nining itong haplas na EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang atong EXL Makabuhay Oil may sabni sa kahit kung mga haplas ka ni, dili ka paakon og lamok. Kahit ka dili magkapaakon og lamok, makasiguro ka na dili ka magkasakit og dinggi. So muna, unsa pa inyong gihulat diya ha? Sa inyong gipaabot diya makasama? Mag-gamit na ta. Ha? Ganing watong gamiton kung haplas ganing ikinahanglan para sa kalawasan ang atuang EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang atong haplas o atuang kape diya makasama sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya doon sa inyong mga lugar. Henry ka sila Hueco. Amang gabi kasama Benji mag-emergency meeting na punta mga boys ha. Kinaan na po laing na dakpan di ay tungod sa litrang B ha. kasama Jerome. Anya kasamang Silver Pomade Phil ha. Minaw sa dato karon. Okay. Aniya si BJ rin na Cristelia Lagumbay. Naminaw na to. Akong kauban kay kuan man to yaha kasama ihi man yaha nga gipatulo sang Sir Ice oy. Ayaw na koy nang ihi oy. Ayaw nang ihi dagoy kasamang BJ. Onya si Jario Escabandi Jr. May gabi kasamang BJ nagaminaw minimo diri sa Puro Kamansi Barangay Poblacion Bugo City Negros Occidental shout out ani Papa Dodong Ikabandi Senior Mama Josephine Ikabandi Odyong ya sa may Hagna Bohol. Okay, so itong hatagag pagtagad nilon makasama kay gidakop sa kanang naang kapulisan ha gipadakop mga sukin dig paminaw kining niyang usa ka kuan kasaman Jerome kaning usa ka lalaki nga pakahangulag yung litrang beer. niya kanang i-blur lang ng iyong pang-iyahang kanang naang naong kasaman Gerald i-kuan lang na palihok kanang iyahang naong arong dili kayo kanabang kuan sa taon kay basi o ganang naang ang basi o i-reklamo ta sa mga kuan i-reklamo ta sa unsay tawag ani kanang human rights ba kasamang Jerome ba kay bisan og kriminal bisan og kriminal kay matod pa human rights nga bisag kriminal na nasala nga nahimong salaod pero angay manggyapon kunong protektahan sila ala sige so kani ang nahitabo mga sukindig paminaw nga kining usa ka 16 anyos in town nga grade 11 grade 11 diba in town puling gikwan man in town ni oy kanang naanggi panamastamasan man gi panamastamasan ni ining usa ka istambay mo lagi na nga kanang naang karong panahon na dili na gyud ang ayang kakumpensaan kasaman Jerome so gipadakop kining usa ka istambay kay yaha mang gitiunan sa kutsilyo sa iyang hunting gawas unta og ang gition katong iyang batutan dumpol kasaman Jerome. kana nga dumpol ba? Ang batuta sa Barangay Tanod bitang dala-dalaon kasaman Jerome. Ang nahitabo ang nahitabo karon kay kanang naang kaning ni ang 16 anyos usa ka estudyante. Estudyante pa ni sa grade 11 in town. Gipanamastamasan mga sukindig paminaw o niya sayod baka o kanang igunsa ra niya ang kaning ni ang kuan? Kanang na ang suspect? Dako ra kayong silingan nila nangunay. Silingan ra kayo nila giunay. So kaning giunay niya nga silingan in town. Silingan ra man sila. Silingan ra kining suspect sa og ang biktima. Ang kining biktima in town kasaman Jerome 16 anyos. Padulong unta nga maligo. Padulong nga maligo kay mo iskuyla. So maligo kay kasaman Jerome, labi na ang ubang mga babae na magay pang suot nga lahi man ang pangkatulog nila, lahi po'y pangkaligo. Mantay kay kasaman Jerome, lahi ang pangkaligo, lahi ang pangkatulog. Dito na padulong na unta nga maligo. Kining ni ang usa ka 16 anyos. Sus kay takay balo o asin ba kay padunggon maligo di natural siksig yung tanahon na kasaman Jerome. Anay andila in town sa gawitik-witik man andila sa suspect po di ay.

0: Ha? Pagawa gyoy poangod anin tawhana. Ha? Unya asa man tong naong anibe kasama nga Gerald ay palin lang kagpakita basta kani ikuan lang ikan ang i-blur lang naong isa-isa na o ikuan sa i-blur lang sa kay ha basiga ikuan taon niya ani sa kuan ha naarba ko noy naarba ko noon ni siya privacy ha pastilan ha tulang ng tahuro na para dili na tama kuan ha tulang nga tahuro na kasama nga Jerome no kay para nga kanang ikuan lang no nga nang i-blur lang o gamay ha i-blur o gamay nang kanang na ang naong ana sumon eh no ang kuan na no? Ang suspect sa man zero ha oniya padulong dito nga kuan ha gipadakop mga sukin dig paminaw ni siya kay matod pa nga kining maong laki human sa gitumbok nga nang lugos gyud ni ining 16 anyos matod pa nang lugos kuno ni siya ni ining dalaga mga sukindig paminaw ha dinis barangay apas Cebu City kasaman zero oh ang kining suspect 26 anyos pa di ining tuhana ha medyo dako og lawas na ni 26 anyos mga sukindig paminaw ulitaw way trabaho usa ka standby. Gidakop ni sa mga barangay Tanod sa apas mga sukindig paminaw alas 8 ha alas 8 buntag alas 8 buntag kay human sa mga sukindig paminaw nga ang biktima kuyog sa iyang maginikanan nagpatabang dito sa barangay hall sa apas ha diin nga nikuan siya kanang naa nga kuan in town sa kaning niya mao ba nitaw hana gatong ingong gisugos Ginoo dong lahi po to adili lahi po to di ay so kaning niya mao ni ana interview ni kuan ni Idol Tweety mao ba ni niya ha kaning niya sa tawhana sige ato na ipaminawon sa karon atong kuan unsa ang kanang naa nga facts ani kasama nga Jerome ha kay kasilingan raman di iba na pa imong silingan ikaw mulaban ka oy og imong silingan adunay mo among-among dunay mo abusar mulaban ka kay imo nang silingan sus tan aw do gyud tay silingan na ko tay ha sa una si punon do ni sa una karon na tay kay ato ni iagi makasama kulo komedya ha pero dili maayo ni ang gibuhat ha dili maayo nga ning gibuhat nga unayo nang niyan silingan banay pa labi na mga batan-on mga kani estudyante ha banay pa siya maoy mo ha bantay og apil ani so 26 anyos pa di ani so matud pas investigasyon nga ang dalaga mga sukindig paminaw padulong sa sulod sa ilahang kanang naa nga banyo ha padulong sa sulod sa banyo sa ilahang balay mga alas 4 kadlawon ha alas 4 kadlawon kay sayo magina to mga estudyante labi na og sayo ang klase kasama ni Jerome. Kay maligo, aron mo iskuyla, apan giatngan na isa suspect. Ha? Giatngan. Giatngan siya sa suspect, mga sukindig paminaw, o gilugos. Pagka. Ha? Ha? Giatngan ko no, og matod pa, gitiunas kutsilyo. Ha? Gitiunan sa kutsilyo, mga sukindig paminaw, ang ilang banyo tingali, basin og ganang gawas tingali sa ilang balay. Ha? Murag wala tingali sa sud, kasaman Jerome kay og naapa sa sud ang ilang banyo dili siya maatngan ha na may uban gawa sa balay ba gawa sa ilang balay straight to the point okay alas 4 kadlawon na kaningit-ngit pasad ha ngit-ngit pa so maisugon hinon ang biktima sa maong ngayahang napatiran no napatiran niya ang suspect diha dapit sa kinatao may kay patiran na sa kinatao kasaman Jerome. Maong nakapahilayo gikan suspect ang dalaga nga nisampit na siya og pakitabang ha oh so kuan ni siya kanang na ang yahang gipatiran taon ang banakon ay suspect kasama Jerome nga ka likuso na ba ha? sumay gani kay may gani kay nasuwito puning ni ang bayhana nga kanang na ang giitlog niya. Ha? Gipatiran yang itlog aning ni ang suspect. Oh. Unya ang suspect, ya, dali nga ni dagan, apan nadakpan siya sa mga barangay tanod, nga ni-responde mga sukindig paminaw, o giturn over sa dito sa Mabulo Police Station. Ha? Kasong rape, ha? Pinasikad mga sukindig paminaw sa so kanong kuno magatubang ni og kaso pero nakuan gid ay unsa man ni na rape gyud ay ang babay og attempted rape ra o na rape gyud kay ya man ang gipatiran pag action ta to og pag action ta toy hakaos banakon ka sa man Jerome ya ditong gidapog unta dayo ato ko nang paminawon mo ni yang interview na Idol Tweety kanang naa ang kasama Gerald ha bigo na to ko nang paminawon ng interview ni Idol Tweety be karon to taud lang karon to taud lang kasama Gerald Gerald guy kuan sa mga nga buhi sa taha akini nga bahin sad makasama tud kanato sa DTX 500 ha ang atoa nga DTX 500 makasama kampion kini nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation ang atoa nga DTX 500 mayo kay sa magisuna mga pinanggantig paminaw nga dunay high blood taas ug cholesterol taas ug blood sugar ayaw na makasama ninyo og problema ha kay naa na tay DTX 500 ang atoa nga DTX 500 mga kasama mayo kayo alang sa magsuna mga pinanggantig paminaw ha kadunay fatty liver disease cardiovascular diseases at may sunod na yung problema sa kidney disease gallstones formation hyperacidity insomnia at may sunod na adunay insomnia dili magkatulog og tarong magkatulog mangani apan minanok ang pagkatulog mag-inom na ha sa DTX 500 ang DTX 500 mga kasama mapalit sila nga clinic nga mao klinika di alternatibo medicina and wellness center nga namimutang sa unit 102 Marijoy building Heko Salim Street Cebu City at bang sa Dafimano Super building og Loyo sa Gaisano main waka mo tawag mo silang telepono no onya mas mayo nga mobisita gyud mo dito sa ilahang opisina Loyo sa Gaisano main kay naay libre nga medical check up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes ha. Okay, ato ang ipaklaro ron ang naong aning niang nang rape kasama nga Glinda Masonglagos ha. Kaya nangita in town dyan sa ayahang antipara kay tanaw niyang naong lalaki. O niyang ato ang DTX 500 mapalit usab sa mga butika at farmasya doon sa inyong lugar. O dito sa Negros Oriental o sa Negros Occidental mapalit usab na ha. Okay, sanbay lang sa kadali makasama. Alas 11:36 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? It's a belly.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Thucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
13: Ato ang attack na alas sa 11:46 na sa kagabihon. Balik ta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. So tagag pagtagad ni Ron Hakay. Unsa ba ang tao ni mo lagi na nga kana na makasilingan ka ba? Kaning nang tawhana, standby ni mga sukindig paminaw o ni makaduda ba ngano mang iyaha mga gi binuangan ng iyan silingan nga mo man o silingan nagudunta sila. Ha, wala ba ka ni magsuyop og sabo? Ha, wala ba ka ni musuyop og sabo ning tawhana? Ah, kinibahin na sa magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ato may sunong mga pinanggantig paminaw nga doon ay sakit nga diabetes. O gato mga diabetiko na nga naminaw na to ayaw nagpasagdi ang diabetes makasama. Inumina og Life Extension Vitamin D3. Ah, salamat kay Ma'am Igay di ay kay gikuanan ko ganiha. Ah, gidadaan ko og kanang naang gidadaan ko ganiha kasamang listor. Osaka grapa no sa Life Extension o niya wala nga kanang naang pero may na lang kay kwan man na may na lang at least data raman sad gasaman zero may na lang sa data man ha pero kanang naang at least palit yung ganito sa butika cash man ha rinay ko ha ni Ma'am Igay at least data ra ha data pero dugay sa na impaso na Osaka grapa oy. Kanang Osaka grapa god 250 go na ka soft gel. Ha 250 na ka kwan na soft gel na. So mo na nga at least na kwan na kana na ang nisugot ra sen datahan na nato kay gatong ikas moy bultohon nimo ga bultohon nimo. Ha medyo kwan man kanang na igo-igo man sad. Salamat kay Ma'am Igay ha. So kanto ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May kiniha lang sumakigsunan niya. Katong mga white diabetes, pwede rasad nga mo inom, no? Parehan na mo, no? Wa mami ka na ang purebuyag kasama ng nistor na mamatay diabetes. Pero pang maintenance lang, ano man, importante kayo ang 1,000 ayo nga naa sa Life Extension. Malikay ka sa mga sakit, ha? Usab kasama ng nistor, o niya, malikay ka sab sa kanang anti-cancer man, eh. Kaning Life Extension Vitamin D3, sad, no? Onya, kung doon ay diabetes, doon ay benitan na dyan, kanang doon ay diabetes, giyod, pwede ra tulo kada adlaw, usa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. Kung wala gani, pwede ra duha usa nga sa duwa ka soft gel kada adlaw. Onya, ang ato ang life extension, mga kasama. Isuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor, onya high quality potent formulation gikan sa USA. Manang certified ill-isil, aromalikayan ang pagkapiki. So muna, nga tumakaigsunan, mga pinanggan tigpaminaw, ha? Atong Life Extension Vitamin D3, mapalit sa mga Life Extension Clinics and Pharmacy, dere sa Dakbaya, Sugbo, na sa Sibudok Building, mga kasama. So naadya sa may Sibudok Building. Pangutan na Las Gordia, asa ng clinic sa Life Extension. Dito sa Consolacion, nasa Atbang Jollibee's Consolacion, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, no? So, atong hatagag pagtagad ni Ron makasama kay katunto ang Yahabang Kwan in Town. Kaning niyang Osaka, 26 anyos makasama nga. At nga nga, kuhan man ito ni, kanang duda ko ani basig ni inter-inter ni aning sabo-sabo ba. Yung ano man nga, wak man ni sa matulog, alas 4 pas kadlaw na, usa man ni estudyante po ni Sam, eskwila po. Ang anong giatngan man niya in town ng biktima. Pagkaluoy sa biktima, mga sukindig paminaw in town na, kuhan in town ni, na trauma ni, kay, so naka maligo ka kasamang ni Sturgod, maligo ka, o niya, nagtuo ka ka, narago ka sa balay, ha? Manay kuyaw ron, kay bisag na anas balay, hungon pagyug ka. Ha? Astila ning panahuna. Muna nga kanang na ang ingon bitaw si Claire Castro nga awa naman. Talagsan na lang may krimi. At anawan ning naong, oh. Pero ato ko nung, ano ba, ato ko nung paminaon tong interview ni Idol Tweety kasaman Gerald. Na ato ko nung paminaon to, be. Unsa may ang rason, ha, nga yaha mga gi... kuan in town ning ni ang yan silingan na nga 16 anyos. Teko no ha, kakuan na kayo ni tawhana nga sige ni paminos panidi tingal. Beka na, kana, kana.
8: Sir, UH, PRMN, Subusay, FM 93.90, sir. Sir, sa ito katinood, sir, ang kasangil sa imuha nga na namas tamas ka o minor de edad.
13: Oh, di tinuod.
14: Siguro, pagpala ko mga, ako mo ilang di ko, maka lang di, ito lang nga suspect mo nga, ako mo nang ilang mo sa ilang banong kanami. Ilang anak ba? Ang dito, nanak ko sa ba? Ano mga araw sa ilang tanay anak ko? Ano araw ko sa umuha ng itong ko? Ano?
8: Igon sa day mo, ani, kailan mo daanan yung biktima?
14: Wala kayo na kailan ako, ma'am, pero paano ba na yun? Sa barkada mo ka naman. Mangod sa barkada mo, ma'am.
13: Ah, mangod sa barkada?
14: Yung inahan.
13: Uy, kailan ram ka na yung inahan, di ay, oh?
14: Ma'am, may nurong, bilang hingon, 16.
15: So, naka, kung sa mga nakatubang ngayon, na mo anak ako nakahistorya-istorya, na mo anak niya?
14: Wala ko, ma'am.
8: Kana ragyo di hang kuya. Yung ano nabot sa puntong, wagi, ikaw man ang ipasangin lang.
13: Tanawar, ha?
14: Ako ang istorya sa iyo, ma'am, kay, ang nag, nilabot ko nun sa iyo, kay, kaya, taas ko nun, buhok mo niya, na gamay yun niya, na ay tato.
8: Pero nagpa-medical na sila.
14: Sa ilahang sites, ma'am.
8: Yagi DNA ka.
14: Sa, muna, kuhan mo ba nang ginahala kay Pakuan, ma'am, paabot mo mga, kuhan ako ako sa site, ma'am, kay, naapsa may na, kamera mo, ma'am, na makita mo nito, ma'am. Anong mga oras sa ma'am, wala ako magawas mo, ma'am. Muna, ginahala kay paabot mo, ma'am.
8: Yeah, willing ra ka, ma-DNA, ma-medical.
14: Wala yung kung ano ka na specimen mo.
8: Oo, oh, para ma-prove.
14: Dali ako.
8: Kaya
14: sa mga sir, add to ka sa mga. Oo. Oo, add to ka sa mga. Ilang yung gigida.
8: Gigida ka diretsyo. Wala man ilagayin na nun sa inundan?
14: Gigan, gigan. Add to ka sa mga. Gigan sa bata nga. Mako ba na inya?
13: Oo.
14: Tudlo bata niya. Pero ang bata, dali, maging atubang na ko, ma'am.
13: So, iyang gidinay?
14: Ano, Kuan kasi bata, ano ako may YouTube blog. Dili mo kuan ang bata.
13: Oh, dili ko no siya.
14: Mm.
15: 16 na.
13: Oh, so dili ko no siya kasamang ni Store ang nag
15: Sumaw lang gusto niya kaabot sir. At least willing ka.
14: Willing ko lang i-atubang nila sila kuan lang. Ako nga, naam ko yung kuwan ma'am, naam ko yung may kamera sa mo, naam ko yung club ma'am, kanang wala nyo.
15: Ah,
14: oo,
15: so na mo yung CCTV sa inyo, ha?
13: Oh, nasa CCTV. Sige, mas mayo.
14: Sa Kadlaon, nasa tabo, ma'am.
15: Ang saan na? Kung saan na?
14: Pagkuwan, ma'am. Lunis sa Kadlaon, ma'am.
15: Lunis sa Kadlaon?
13: Ito, Lunis sa Kadlaon.
14: Ya, naapa, ma'am, doon na. May uli ko ano sa mga ma'am, mga alas 12, ma'am, na. Isuot ko sa mambalay na ako papa na ako na sa pagdaan sa taas. Before ko musuot sa kwarto, na ako yung papa maon. Nagyan ako malakang yan ba?
15: So, mm-hmm. Ano mga oraso, sir? Na 2 grade?
14: Oo, 2 grade ka na. Asan
15: daw na itabo, sir?
14: Kailangan ko ang balay mo.
15: Oo, masagay na
14: gyan. Ya, ang di ko ang ipalabas mo nga. Ako ko nga, ako naka bulto ko sa mambalay mo.
13: Oh, siya ba yung ipasangin lang na kuno siya?
14: Pero dili sila ang balay yun. Ma'am, ato sa pikas ka, tanang sa kwarto sa pamagkada, ma'am. Dili yun sila ang balay yun. Wala yung kusoda ng balay nila mismo sa ilang... Hindi,
15: ni-explain ka sa pamilya, sir?
14: Ni-explain ko, ma'am. Dili yung sila nila, ma'am. Ako nila ang dili, ma'am.
15: Pero itong higayon na gidoad yung kanigawa sa inyo ang balay. Wala kay kuyo.
13: Wala ni gawas?
15: Wala kay kuyo sa inyong balay na magpamatuod, nga naara ka dito.
14: Pagkuhan mo naman, before ko disood sa mga mam, naki mga barkada, at kinsa kay Kuyo doon, before ko may uli sa mga mam. Naki mga barkada na.
15: Niya, makita dito sa time kung gano'n sa kani uli niya, wala na kaning lakaw yun.
14: Oh, yes ma'am, naay ko ano, makita sa TV ma'am na.
15: Okay, may bawaan man sa dami, ambak bang CCTV or na?
14: Igawas yung balik ma'am, sa tiyan naman, sa buntag. Makita.
13: La City na sa buntag.
15: Alas 4 sa Kadlaon ang ilang gingon.
16: Mga sa pagrasal, gyan sa inyo ma.
14: Kuwano ma'am, Lunis na sa hapon mo. Sa dagdag ang ikuan kung kaila ang bata ma'am, yun ang wala sila na direct sa ako ang gano'n yung tabot pag hapon.
15: Ibong na lang ka.
14: Hapon na gyan to mo. Ako na lang gyan kiss ma'am.
15: Kampante ka.
14: Wala mo. Kaya sa ako ang ko ma'am, sa ako paglingon ma'am, hindi ako kusit siya mo. Wala ka yung
15: mga samad
14: ba ron?
15: Wala. Maning lugnot ba ron?
13: Oh, so kwanin siya ka nang naiyang gidinay ka sa mga nistor na wala ni dili siya, no, ang ni panamastama sa 16 anyos, dili ko no siya, ha, o ni ang gingon sa 16 anyos nga ang nilugos ka na kung dunay tato, taas og buhok, siya man ko naitato, naitasog buhok mo nang siya mo ipasangin lang. Ang gilugos, or kaning ni ang ni-complain, no? Kaning ni ang 16 anyos, ha? 16 anyos, na naman ay buot ka sa mga nistor, ha? Na naman ay buot, o niya, kanang na ang, labi na, grade 11 na go, di, dalaga na. Ha? O niya, gipatiran man ko ang itlog, tanaw na yung itlog, o naligtik baka, ha? Abito pero iyan ning at least ang iyang version at least na dungog sa nato iyang side unya ningo man siya nga ni sold sa ila alas 12 sunan ka hanga panit ibutang talaga siya maoy nagrape ibutang talaga siya maoy nag namastamas kasamang ni store ha kani pasangil pa man eh kinahanglang i prove na sa kanang naang na prosecution sad na kaning ni ang mga kaning ni ang mga ga-accus, ha, kasamang nistor or kaning ni ang biktima, nga mao ni gina, so na yung mga ebidensya. So, mingo man siya nga, anak ko nung panahuna, atul sa hitabo, naaras sa ilang balay. Doon ako nung CCTV dito sa ila, ha, at least maayo. Ha, aro matinood, pero napamay pasangil, mintras nga wapata makita CCTV, ha, di alang usaka tulog presuhan dong, ha. Asunang kahanga, katuntua di aing bataa, manghod sa iyang barkada kasamang nisto. Ha? Manghod sa iyang barkada. Oh, kaning ni ang kuan na taon, stila, no, nga. Pero, yaha, at least, ingo man siya nga, dili man kuno siya. Di man kuno tinood, na man kuno CCTV sa ila, alas 12 matong ang gabi isa ni uli. O niya, nigawa sa ila, alas 7 na mas buntag. Ha? So mo na nga nakuan ko no kasama nga Nestor. Ha, di ko no siya. Ako na nalay sa tato na ikuan pod pero at least noon na maadto man ma kanang na ang maabot man sa kurte di adto na lang sa dito manubag. Ha? Og siya bagyog dili. Pero katunto ang batan on 16 anyos. Ha? Pagoy ito mamakak to ni 16 anyos. Pero unsa man to tanawon sa dito nabay suga wala ba? Ha? Nabay suga kasamang Nestor o nakaklaro bagyos naong pero ang biktima gipa ilaman unsa man ni maone ning mga ang biktima nga o kana mao na. Ha, kaila ang biktima kay silingan ko sila gani ang kaning ni ang suspek ug ang mga ginikanan kaila man di ay. Ha? Kaila man di madahag gili kaila. Ha, o pananglitan og nasikaran ng imuhang kuan, ha, kaning imong pugakhang dong nga tanaw na dito og naabay palot, naabay gadras. Okay, kuan man siya. Kana iyan ang version, no? Iyaha po ng version na natural na di sa gamuangkon ka sa mga mintras wapay mga ebidensya, pero ha, kung ano pa nang litan o matinood ng pasangil ba sa 16 anyos, ha? At ay ganahan, di ka mo panidit yung 16 anyos dong, ha? Sa manita, stas manit, sige na, toko nung tiwasog paminaw ka sa manjiral. Di ko na ba, ang kuwana na to, di ko na gamay lang. Ah. Oh.
17: Oh, wala kay mga samad baron. Kuning lugnot baron na ano.
14: Dili na lang ilang di ilang i-describe ka t-shirt sa ma'am, bili sa ma'am sa kuha mo boy, wa mo ko na t-shirt.
17: At least may CCTV kay para magpamatuod nga naari gyud kasi niyo nakauli kanya wala na kaning gawas. Wala
14: ibog ana bata sir. Wala. Wala. Dako respeto ana yung kuya, dako respeto ana yung bertada na uy, yung kuya mo.
17: Kay nun sa kanya hang kuya pagkabalo nga ikaw gyud sang ilan.
14: Ako lang yung nalay.
17: Sir, salamat kasi at least na kuha na mo imuhang happy code ani nga maupong yung
14: sa ako nung natugin lang sa akong mama mo ba? Ay, pado walang media mo ba?
17: Ah, so ning hangyo, jud ka?
14: Hmm, ito daw walang media kay para makalaban mo sa mga sa...
13: So at least kana ni Kwan sa taon po. Ha? No, ay po, panang litag ipasanginlan rapot siya. Di angay po ng matagaan sa gustisya. Pero sige lang, naamang ka kay CCTV. Ha? Naamang ka kay CCTV, kuan ng imong CCTV, preserve na. Pulahan o maabot ito sa korte, ikapakita ka nga anang mga orasa na kasi inyo. Ha? Kay mga naaman na, o pananglitan o ipasangin lang na puntood siya, dili po maayo. Ha? Nga, ka na nandi sa maka kwa gustisya. Pero mintras nga, wa siya ebidensya po, ha? Muna nga, kung anong gudong, kanana ang kanang ebidensya, inay mong mama nga ipa-save ng CCTV, footage diha, kay lisod po kayo, o di ka makakagustisya, o panitag ipasanginlan ka, o niya, kung ano lang, inay mong mama nga, padadi mo diris di YHP, o copy ng CCTV footage. Ay, inadong nga, padadi mo diris sa DYHP para makakita ta, o anang alas 3, alas 4, alas 5, ha? Or ano mga orasa, alas 3, alas 4, alas 5, ha? O baka ka na alas 4, alas 5, naara ka na, natulog baka diha, ha? Naghagok baka diha, di, ha? Kanang na ang pamatudan, yun na nga, dili, yun ikaw, no? Ang katunto ang naglogos. Ha? So nang kakasamang Nestor nga, gaatang, di, sa di, gaatang ang suspek, ha? Gaatang dito ang suspek, kaya ang suspek to maligo, alas 4, kadlaon, kaya mo iskwila, giatngan, so muna ang, bantay taha ka na mga naminaw na to, manghinaota nga dili ni ma... Kaning nahitabo sa 16 anyos, manghinaota nga dili ni mahitabo sa uban. No, nga panlitan ang liguanan as gawa sa balay, o niya munaog og sayo kayo, kinahanglan nga klaruhon, o kanang naang magbutang gidiha og suga, magadunay suga giyong klaro, o niya naaga ni matikdan, syagit giyong ritso. Mo syagit ritso, o niya... May dugay kasamang niso kanito mga kababayanan ato ang tudluan og mga basic nga mga karate kasamang niso. basic ba nga mga technique unsaon nga dili dali nga ma kanang piog or malugusan sa lalaki, no? Looy ba po din taong paminawon na 16 anyos mga sukintig paminaw. Sumuna nga karong panahon na kuha na kayo taon. Dili ka kumpiyansaan na. Kaya bisag naas balay, ha? Bisag naas balay mga sukintig paminaw. Hungon pagyug ka. Okay, unya tong oras alas 12:03 naman sa kadlawon. Wala na tayong oras makasama sa pagbadayon sa ato ang tulumanon. Si Iglesia Ariel Villaber, shout out kunoy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Alose Datulaita Elevera kasamang Linda Masong Lagos, Nene Salvador Arnopia Biharias, Jojo Hoyo Furia, Ana Minaw sa Dato de Caron o si Rosana Daimil Rivera. O si Miraluna Batukan, Ana Minaw sa Caron. Salamat kay ninyo ha. Okay, wala ito'y oras. Ugma po ho na saan magkasama. Magtiwas ta ha. Impeachment. Wala na na to na kuwan eh. Na hisgote. Ang kaban ni Rizmaster Kontrol si kasamang Nestor Romesilio. Ganyan kasamang Jerome Yap. Rizpikas Lawa kasamang Gerald Albiosa. Alan Talado Oliver Atis. O si Robil Boiser aton Chief Technician. Kung nalang nyo boss ngalagad sa kahanginan, inyong radio man. Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanapit o sanang panahon. Tatak RMN.
18: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one.
19: Radyo mo nationwide.
20: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: na ba ang mga napislango na ito may aging simana? Sa mga nagpislango karon pa, ayaw na pasagliha mga kapanyawan kay lisod na. Inom kanunay sa side panyawan herbal capsule plus mangustin o side panyawan garlic capsule aron mawagtang na ang inyong gipamati ng mga balatiyan sa kalawasan. Tungod na ning panahon nga usab-usa mga kapanyawan, dili gyud malikayan nga masubawan ta. Unya, ang subaw ra ba muresulta sa ubo o hilanat. Unya, dili ra ba pwede maluya, dili pwede mapalyar, kay dili ra ba ta dato gipanganak tang pobre. Kinahanglan ta man ni Casey kay gyud maning kamot manarbahos kinabuhi. Mao na kung mahimo bawal gyud unta magkasakit. Apan mao na mga kapanyawan di sa malikayan nga masakit gyud ta no. Idi man ta robot. Mao na kung mahimo kanunay mo inom og vitamins. Mukaon sa insakto, mupahuway sa insakto. Usasab sa makatabang nga aduna tay ligon nga panlawas mao ang pagkaon og healthy nga mga pagkaon mga kapanyawan sama sa prutas og utanon. Og ang atong episode karong buntaga mga kapanyawan sumpay kini sa atong naisgutan sa milabay nga episode nga mao ang okra o sa English pa lady fingers. Oh, karong adlaw atong tagsa-tagsaon ang mga benepisyo sa okra sa atong lawas. Ang okra mga kapanyawan ubos kini og calories og carbs o carbohydrates. Og ato nang naisgutan nga aduna kini protein og fiber. Akong nasairan mga kapanyawan nga daghang prutas o mga utanon ang nagkuwang og protein hinungdan nga nahimong unique ang okra. Ang pagkaon og igong protein manggod aduna kini benepisyo alang sa weight management mga kapanyawan o pagatiman sa atong timbang, blood sugar regulation o pagregulate sa sugar level level na to, bone structure o pagpalig-on sa struktura sa tong bukog, ingon man ang muscle mass. Ang mga significant nga nutritional benefits sa okra sa tong lawas, naglakip sa heart health, blood sugar control, digestive support, ug bone and pregnancy health. Ang okra mga kapanyawan, adunay thick gel-like substance, nga gitawag og mucilage o katong akong gitawag nga laway-laway. Kining ako ang gihulagway ninyo ba nga sama o kining laway-laway nga part sa okra. Dako di ay kining tabang mga kapanyawan pag-usa sa kolesterol sa tong lawas ato sa digestion. O mapagawas kini pinaagi sa tong lawas, pinaagi sa pagpagawas sa tong ugaw kaysa maabsorb kini sa tong lawas. Gipakita sa usa ka pagtuon gikan sa Siam ka clinical trials nga ang mga individual nga mukaon og okra mga kapanyawan matag adlaw ha makasinati og pag-ubos sa gitawag nga triglycerides ang fats nga mubutang nato sa risgo sa heart disease og stroke. Mupakunod usab sa kinatibukang kolesterol ang okra makaangkon og low density lipoprotein o bad cholesterol ingon man ang pagpakunhod sab sa blood sugar levels. Ang okra mga kapanyawan puno sa polyphenols. Ato na naisgutan no, sa milabay na itong episode na nagsilbi isip antioxidants nga mahimo mo pakunod usab sa blood pressure, stroke o inflammation associated with heart disease. Ang polyphenols mahimo makabatok usab sa free radicals nga mupugong pag-angkon sa sakit nga Alzheimer's disease, Parkinson's disease o type 2 diabetes gawa sa sakit nga cancer. Alang sa papel niini pagkontrolar sa blood sugar, ang okra mga kapanyawan mahimo makatabang niini pinaagi sa fiber nga anaa niini nga mopamino sa pag-absorb og mga dili maayong magdala sa ato ang lawas nga mo abag sa pagkontrolar sa glycemic alang sa sakit nga diabetes og pre-diabetes. Ato kini ipadayon mga kapanyawan human lang niini pipila ka mga pahinumdom.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Agay ako!
4: Kulit, ano ka?
3: Sakit akong kalawasa dyan. Tunguti ni sa daghan akong trabaho, ganiha?
4: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Zed Liniment Oil. Maunin milagrosong haplas nga hini mo sa Zed Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, puto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagkita sa dengue, kung mang haplas ka sa Zed Liniment Oil.

0: Mga higala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang said Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, greater, picos, cyst, daghan pang mga balatian. Busa kanunaya gyud ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa said Panyawan Plus Mangosteen, mudipin sa kanato, og ili kay kita sa mga sakit. Busa mo inom kita sa said Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kini si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa said marketing tatakining magaling.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said
2: Celebrity Beauty Soap. Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mugamit.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Balik ta sa atong programa, ang kasika sa Kabuntagon. Dali ka na to sa said marketing. Ang okra mga kapanyawan, sayon ra kaayo lutoon o mahimong idugang sa bisan unsa na tong potahe. Di ay gamayng trivia mga kapanyawan ha. Kung ang okra mainitan mga kapanyawan, mo-release kini og baga nga agent nga gitawag og mucilage o kining laway-laway ba? Maunang ang mga tao nga mo prepara og okra sagad magluto og sabaw tungod kay nabagay ang okra niini. Siguro sab sa usa ka eksperto aning okra mga kapanyawan, nagkanayon kini nga dili kuno mamalaka aning pagtangtang sa mga liso sa okra tungod kay mahimo usab kining kanon. Mao na ayaw mog kabalaka o kakuyaw diha mga kapanyawan kung mga kaon mo sa liso sa okra. Kay dili na mutubo sa inyong tiyan ha? Usa sab na nga maghatag sa bug nutrients sa atong lawas. Kung dili ka fan o gusto sa gamit texture sa okra, suway kini pagluto sa mas taas pa nga temperatura o mas init pa kaayo o i-combine kini sa mas acidic nga laing utanon sama sa kamatis. Ang umang paagi pagandam o pagkaon sa okra mga kapanyawan mao ang pag-iwa ni ini nga fresh o idugang nga to sa mga salad o salsa. Sa ngagon sa banguban, i-season o pauguhon sa usaka dehydrator, panitan kini o gidugang sa kanon o mahimong gamiton o isagol sa green beans sa bisan unsang paagi sa potahe. Lain na usab ang atong nakatunan mga kapanyawan na maghatag o benepisyo sa atong kalawasan. Ang paborito ninyong programa mga kapanyawan ang kasika sa Kabuntagon, madungog kini ha, matag alas 4 sa kadlawon sa adlaw Martes, Webes o Sabado. At ang ipirmi mga kapanyawan, gining ato ang programa, aron ka mo makat-on sa bisan-unsa mga pamaagi, bisan-unsa mga benepisyo, may tungod sa bisan-unsa mga tanong, mga prutas, o mga utanon, nga makaayo sa atong kalawasan. Iwas ni Ana, mag-isgot sa tao, bisan-unsa mga pamaagi sa pagpanginabuhian. Wala na matay igong oras, manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Daghang salamat ha sa pag-uban ka na ako karong buntaga. Amping mo kanunay mga kapanyawan.
4: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuhay.

0: sa abad, yes. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna ug samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, aniya na ang hugyawan sa Sanpanyawan. Tuluman ang magahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sanpanyawan. Ug karon, aniya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Sanpanyawan.
1: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome again sa atong hugyawan sa said panyawan. Tulong manong hatod ka nato sa mayang kabubuton sa said marketing, ang tinghimog tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal, nga tinood gayon nga doon ay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Gamit lamang ang mga sangkap nga gikan mismo sa kinaiyahan. Mga produkto sa said marketing, mga igalang isuon, ayong kalimti. Ang ato ang said panyawan plus mangosteen, ang said panyawan with garlic, apil panini kaning atong said Kogon herbal capsule. Kung ikaw adunay high blood pressure o baka adunay ginatawag na ito nga high cholesterol, pag said panyawan with garlic. Kung adunay kay diabetes, adunay kay mga bugun-bugun sa lawas, problema sa ito ang mga ginatawag nga kakusog, no? At itong enerhiya. Kaya itong said panyawan plus with, said panyawan plus mangosteen, mo'y usan sa mga makatabang og dako sa itong maayong kalawasan. And of course, hindi po natin ikalimtan ang atuang said Kogon herbal capsule na di napamatundan nga makatabang alang sa katong mga kaisunan na itong na UTI. Dunay dysmenorrhea, dunay problema sa pagubag silang prostate. Isang pag-arig danlak matabangan, no? Kaya itong said Kogon na pamatundan nga dakong ikatabang sa itong mga panglawas. At sama sa naandan, aniagyapon kanyang itong partner sa itong health nga maghahatag og dugang impormasyon o kaalam si Sir John. Sir John, maayong adlaw diya kanimo.
2: Yes, may nga daw ni Mr. Sir Rick, no? Sa tanahan itong ating paminaw kung sa kamutan.
1: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga kanunay nagsunod sa itong mga programa, timani kanunay nga antuyog tumong sa said marketing, maula mga ang pagtabang kaninyo. And of course, ang ito ang tulong mo noon, pinaluyuhan sa said marketing. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-aisgutan na ito, kining atong usan po ka myth, no? Usan po ka tinuhuan nga gikan pa mismo sa itong mga katigwangan. And ato ning hubaron kung say tinuod niini o kung say kalambigitan sa masmayan natong kalawasan niini. Ang atong topic karon, Sir John, kini ginatawag na to ba nga ang kasuko makapataas kuno sa presyon sa dugo, or kini ginatawag na to nga pag sapoton galita, masuko galita, kana dayong ingnon dayon tanila high blood man na. Tinuod ba na, Sir John, na may kalambigitan ang kasuko na to, or kaninga tong pagkasapoton sa ginatawag nga high blood? Ang initial bagyod nga kanang impression sa tao, sigali sa puton si lolo, kanang si lolo, si lola, or baka si tito, si tita, o si papa, baka si mama, kanunay ganing magsapot-sapot, kanunay ganing magsuko-suko, high blood sila. Unsa ka tinuod ning kalambigitan ni Sir John? Unsa may naani ni nga mamahimong malambigit na to sa ginatawag na to nga high blood? Go ahead, Sir John.
2: Kana, Sir Nick, no? Adunay connection, no, sa in between sa pagkasapoton ba o pagkasuko, no? Mismo ang emosyon sa kasuko ina sa pagsaka sa presyon sa dugo. No? Apan kung mo ingon ta nga mo bay hinungdan, no, direkta na hinungdan sa high blood pressure, no, ang ginabalik-balik ta permitin na dito sa tong programa na ang high blood pressure normal na nga kompensasyon sa lawas, no? So nagasaka gid atong dugo, nagababa saka na, so normal na siya nga proseso, no, sa tong lawas. Kinahanglan ba nato og dagang tubig? Nag-dehydrate pa ta, no, so kinahanglan paspasan ka pagkat sa kasing-kasing, so saka gid eventually ang or consequently, no, ang dugo, no, ang presyon sa dugo. Pero kana, no, mostly kana kay mungon ta nga agi high blood na aya. Pamo na high blood kay ka, nga nagot ka nang sa mga kinti ka ulo mo kay na mga isputanan. No, aduna na siya connection, no. Dili lang ang pagmingon tag rason mismo ang pagkasuko diya sa pagsaka sa iyang ini. Natay pero natay kinatawag sir ka nga stress, no? Katong stress na term na to, naman ko tayo fight or flight, no? Nana bang mga reaction sa lawas? If suko kayo ta, no? Natay mga hormones nga pwedeng makapapaspas sa kasing-kasing sa tao. No, kung paspas ang kasing-kasing,

0: yung sa tao magod, kinahanglan ma-accommodate dayon na sa atong kaugatan, no? Kay siyempre mo pump ang dugo, ang dugo ang ato ang paano ang ato ang kasing-kasing. So pag pump sa paspas, no? Ang ato kong ugat dili pwede mag-pitix. So kinahanglan pud sa nga guot ko para aron mga paspas kay ang aga sa dugo ngadto padulong sa atong mga tiil kana malagyo ka parte sa atong lawas.
1: Mm-hmm.
0: So kana no marag eventually para ang naitabo is ikan ka sa emosyon, pag emosyon paspas ang kasing-kasing niya gawas dayon nga pag ikapon ka musaka din ang pipi. So kana ang iyahang kalambigitan pero sir no musulti ko daan na ato ginang ginabalik-balik din eh nga if ang usa ka tawo no aduna nay high blood pressure daan nga problem no taas gyud ang BP daan ginaingon pud gyud ato sila na dili gyud sana magpakalayo sa stress no kay ang stress usa gyud na siya sa mga hinungdan sa kanang dili pa ma-explain sa mga doktor no tungod kay cancer no dili pa nato ma-explain ko kung sa gyud ang pinatuyokan pinaka bottom line no pinaka pinaka ugat yun na hinungdan nganong ang taong kalitlat sa cancer no so same food na sa stress no mo na ato ginayon kay permitting nga magpakalayo sa stress mahappy permitting mahita og pamagi nga aron dili masuko no tungod kay pwede na tong ma-trigger ang uban pang mga sakit nga wala ta kaibaw no nga na trigger na daydaan or underlying ang mga
1: conditions.
0: Yes, ara kana sa.
1: Sama ra na sa gikaingon nila nga sa litsyon dili man ang tambok ang makapa high blood pressure kanang bukog. Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na lang nabilin sa kuan. Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na lang nabilin sa litsyon kana. Grabe ang high blood na. Kana ano. So,
0: bueno mga
1: so, bueno mga igalang ison, kung high blood ang hisgutan, dunay pagtabang ang said marketing niya na kining atong itatawag nga said panyawan with garlic. Mao kini ang makatabang nga klaseng herbal sa said marketing gumikan kay angko nini ang ahos kun kaning itatawag na to nga garlic nga dunay gahom sa allicin no ang kaning allicin nindutan mo pud kini siya nga klaseng makatabang sa pagtangtang sa mga balatian labi na gyud sa pagpahumok sa tong mga kaugatan apil na nini ang pagtangtang sa mga plaque or plaque nga hinungdan nga nagbara sa to ang mga kasing-kasing and of course kung high blood ang hisgutan na imna lamang kini 3 times every day buntag udto gabi imna nga kanang wapay kay kaon no 30 minutes before sa imong meal para may mas tabang nga makangkon o makahatag nimo kining atong produkto and of course para sa mga kaigsoonan nato diha karon pag matuod na sa mas gikaingon ni Sir John kanang kasuko nagni kalambigitan no nay connection ang ato ang high blood pressure ana gumikan kay once gani medyo mag-release ta og mga bad kanang ginatawag nato nga mga emosyon sa tong kagalingon na ipagpaspas ang pitik sa tong kasing-kasing meaning to say hinungdan pud para pud ma makaangkon kita no sa pagtaas sa kanang ginatawag natong presyon sa dugo. Sir John, salamat sa kay gayonan nga nagkauban na pud kita ni ining atong adlaw karon sa atong hugyawan sa said panyawan.
0: Yes, salamat kay Sir Nuno. Sa another chance of food, uguta pa tayo pagkaya masilas po sa bayan na itong program.
1: Sa itong mga kaigsunan diyan nga gusto makaangkon sa mas maayong kalawasan, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing ituyog tumong or gituyo para makatabang sa itong mas maayong kalawasan. Gumikan kay ang to ang gusto kanang mabalik ka sa mas natural ni mong you know, estado sa panglawas. Wala kay kabalaka, wala kay problema sa imuhang health. And of course, mas makatabang ta sa ito ang pamilya. Dagan salamat sa inyong tanan nga naglantaw o nagpaminaw, pag-amping o pag-ampo kanunay, timani kanunay, mga higalang ison, nga kung ikaw doon ay mga balatian ay pag-duha-duhas pag-inom o pag-haplas o baka pag-inom sa kape sa said panyawan na products na ginama sa said marketing, kaya kinitinood gayon nga makatabang sa atong maayong kalawasan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tumanaw sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
1: Basta tatak, Sed Marketing, tatak, kining magaling!
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami o Diyos ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga buti.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: Ora sa mga kasama ng 4:41.
22: Headlines karon.
21: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. Department of Education kung DepEd nagtinguha o mas hugot ng gun safety. Aban sa nito mong pagpamusil sa Jensan, gagi kalabigitan o minor di edad.
23: DILG ni Butiag nga ang katapusang natultulan nga kolokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na imutang sa Davao.
21: Samtang Senate Impeachment Court, iyon pagmarka sa affidavit sa self-confessed hitman nga si Arturo Las Cañas.
23: Korte Suprema ni Basura sa giusang ang mga petisyon nga giduso ni Vice Presidente Sara Duterte ug pipila ka mga abogado paghunong sa impeachment proceedings sa Kamara bato kaniya.
21: Sa mga balita lokal, konsiyo sa Sadakbayan sa Sugbo nagtinguhang gamadeklara ubos sa state of calamity ang mga barangay sa Sudan nga nakasinati og mga pagbaha.
23: Laing pagsaka sa Bayronon sa kuryente, posibleng ipatuman ng buwan sa Agosto.
21: Balita gawas sa nasod, Pope Leo XIV. Ginakdang buruaw sa Uruguay, Peru o Argentina sa buwan sa Nobyembre.
23: Sa negosyo, inflation rate sa nasod, iubos neto sa 6.2% netong Hulyo.
22: Headlines karon.
24: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
23: Mabuhay, Pilipinas.
21: Tungkol na mga mahinong danon.
23: Naguna ka.
21: Ineng Unang Radyo,
23: Unang Balita.
24: TYHP, RMB. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Ato mga impormasyon ng inyong masairan.
23: Ang ayanin mo madunggan.
21: Una sa radyo.
23: Una sa balita.
24: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
0: Number one.
24: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
0: Number one.
24: Number one. Yan ang DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
0: Nationwide.
24: Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
1: Gising na, bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Adar Megalang Huwebes, pizza size na Megala sa buwan sa Agosto 2026. Sangaan sa kanito mukhang para sa Sero HP, aramin sa buka menyo mga tigbalita.
23: Sangaan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
21: Ako sabi ni Radio Man, Arlo Samante, Anto Tamega na Sarasay, Santak na sa Buntaga, pagkatod ka rin sa mga lampas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka, Bisaya, Mindanao, Lanapod, Gadla, Megala, sa tunga pagpareguban, sa tunga tulumanon, unang radyo ng panita. Kumusta? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Nanginout kami nga lang, Amos, Kapiskay, Kamayan, ng Adlaw, Karamegala, nga Huwibis. Sabi na kung muuwan ro, no? Kaya ganina pagmatana ko mga higala, medyo tutulig sikto. O niya, kung kipanidaan, ni bundak gamay. Pero nawagtang rapod. Dali rasad kayo, segundo na ba? Ang wakabot 1 minute. Ang 1-1 may gala dari sa Suran. O dito gani may gala sa Bukit. Pero akong hangad ang langit. Ang panganod mga higala, ang dagom, dali na kayo mawagtang. Mapapas na yun ba? Kini, ako tanawan niyo, hindi kini mo uwan tingali, no? Galang karoon tatao, dito i-check may gala pag-asa. May buntag sa itong mga ginang sa panibay. Nga manon na kaginahawa ron gamay kay Maman ron, holiday. Charter day mga higala sa probinsya, sa tibok probinsya, Sugbo. Apil na ana, Megalang, Cebu City. So, may klase. Ang ato nga mga nanay, marag nagsigit pagligid-ligid as banig. Orang upan, Megalang, kakini sila. Naanan naman sila nga mumatagin og sayo. Naanan, Megalang, silang tagstag sa kamang kusina. Nanikaisikay na saan, Megalang, pagpangandam po ni sila nga pamahaw karong alasays. Ang uban, mukaon ni sila may galang alasay si Midja. Ay naanad ng tiyan, may galang kamasudlan ang ilang pagkatiyan o pagkaon. Alasay, so nga to, alasay si Midja. May butag sa mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers, tanan ng mga drivers, may galang ang nasakay na sila mga sakinan. Nining oras sa karon sa kabuntagon. Kumusta ito ang pagpamasayro? Kumusta ang Bantal Road? Kagahapon sa pagpatuman sa kanang sitawag ani ilahang kwan diha kanang discipline zone Oplan Bantal ang kanang dapita mga higala do na gi designated ang mga motor nga dito ra gid mo agi ka pwede nga mo lapas ana sa blue nga lane pero shared na siya may galang nga lane ha pwede ka agi diha ang sakinan pero mo na daghan may gala reklamo kagahapong adlaw kay ang uban ka mga motorista wa makahibaw nga dede pwede mo saka nga dos flyover. Wa sus pagsaka nila ni dos flyover na anay taga si City o nagpaabot dito sa unahan. Daghan may gala nasagmuyo in town ka mga motorista may gala labi na ning mga delivery rider. Kana sila may gala mo ay usa sa mga grabbing na dakpan kagahapon nga lawa. Kani atong siren ni may gala sa atong pagpanaguban. Hapas din pa, anis na may gala sa atong answer to win na promo karabutan. Okay, sa atong answer to win na promo karambuntang ka mga kasama. Dara, dara, dara. Ah. Ningon, may ganang DILG kay na, napagya man eh. Nga narakpan si Bato de la Rosa. Dito na kalamang adlaw. Atong Martes. Nada yung may gala sa newspaper. Anikan ka ng sa social media ng mga... Kwan dito, mga media sa Manila nga... Kwan ka ng mga dagko ng mga media industry. Ngayon dahil nga... Nadagpan si Bato de la Rosa? Question mark ba? Nahuli ba si... Nahuli si Bato de la Rosa? Pero question mark siya. So, daghan din ang otana din. Dagpan, dagpan ko no. Dagpan, dagpan. Kung nga question mark, maguna, tanawasan na ninyo. Pero nakpan ko no, nakpan ko no. Ikaw ng DILG, mga igala, wala. Ikaw po, mga igala, ang NBI, wala. Ikaw, mga igala, ang AFP, wala. Saan? Si Senator Ping Lacson, nakaman niya siya ang mga source, mga igala, kay former chief PNP man eh. Mayroon siya, wasan. Wasan ko namin ko ng iyang source. So, ikaw ng DILG, kanapusan ko nung natultulan si Bato de la Rosa sa iyang lokasyon, asaman ko nung napit din. Asaman, ahaha. Asa siya katapusan nga nakitaan? Ah, asa napit? Ako, mo kuwana, kuwana, mo consider ako ana kanang inyong ipang tubag ron oh, consider ako ana pero in general dito na pita sa kwan anak nga is ay, anak nga lugar anak nga dapit anak nga isla apoy dira na consider na nato kasama ng Maris sa ilang ipang tubag kinaramang gapo na dito Ano na ito, lisod-lisuron? dito, katapusan ko nung nakitaan. Wise po ning DILG. Parang general kayo ba? Nasa, na dito. Siyempre, asawa tayo. Alaga, magdito sa Luzon. magpanoog isa ninyo para magpanakop. Okay. Para may gana itong answer to win promo karabuntag, ha? Answer to win promo. Kaya naman yung karat man ka naman. Marami siyang over, kwan? Over modulated akong ako rin, kwan? Siya man sa ako ning monitor? Marag over modulated siya gamay ba? Sige lang, talo nang ipacheck ka na tatawag. At sa check, may kailan sa kasama ang Jason Samampong. Sa ito tabi ka ng mga presyo sa mga nagunan para dito sa atong merkado publiko.
0: TYHP, tutok presyo sa merkado.
21: Kasama ang Jesse, good morning, Jess.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigtaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga brahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag din ni ating ni Kuya niya sa ating Ilmaray's Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo dati, may buntag niyo na Kuya. Okay, update na lang apresyo sa mga klasik-klasik mga bugas para sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 kilo. Ganador, 60 kilo. Palawan, 50 kilo. Binhi Rice, 50 kilo. Jaguar, 52 kilo. Grandeur, 52 kilo. Windy Rice, 52 kilo. Conchita, 70 kilo. Brown Rice, 75 kilo. Mais, numero 14, numero 16, 60 kilo. Brooklyn Ganador, 53 kilo. Japanese Rice, 70 kilo. Pure Philip, 58 kilo. Papul Philip, 110 kilo. Mia, 52 kilo. Panty Rice, 50 kilo. Dinurado, 52 kilo. Pia, 52 kilo. Thai rice, 52 kilo. Kailo, 47 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyohan. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RML.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
21: Dagan sa mga kasamang Jesse Samampong, kami gala sa Carbon Public Market. At oras may gala, alas 4.55 na. Dila sa ako i-check si kasamang Jean Gallardo sa gawas. Pero akong papinaw ng iyang interview kagahapon, ako man nakita sa iyang Facebook, ang iyang gipost may gala, ang iyang pagpang-interview sa mga rider na ako'y nakita nito may itong Tagalog. Pabinaw na to ha. Ang iyang, nakuha na to dong? Ang iyang, ano pa? Pag-download pa na to, no? Gikan sa iyang Facebook page ni kasamang Jean Gallardo, Radyo Man Jean Gallardo. Ang iyang interview dala. Dala, pabinaw na. Panibig ka lang katong kapag-cover na itong kagahapong adlaw sa pagpatuman yun sa Oplan Bantal.
4: Nawawa yung mga nakamotor, oh. Uli nila yan. Ang dami ng mga yan. Yung iba nagbuhay lang.
6: First time pa lang.
4: First time. Tapos alin na signboard.
6: Bago nila.
4: Bago lang yung patakaran nila. Hindi dapat maglagay sila ng enforcer. Bawal kumaan. Tama mali.
6: Citation ang ilang issue.
4: Kagaya na lang yung nanay. Bago lang dito. Ali ka side.
21: Ganun sila mga kuwan may siyar.
7: Wala pong badlong nga dito, sir. Dahan.
21: Delivery rider.
4: Wala. Walang enforcer. Eh, syempre, matatrap sila. Matatrap lahat ng motor na hindi nakakalam.
6: Sana away lahat ba?
4: Ang dami kasi ginagawang katas ng mga motor. Pati sila magposte ng motorista, ano doon, enforcer. At igilan yung mga umakyat ng motor.
6: Oh. Sir, ano gusto mo sabihin?
4: Paglagay sila ng enforcer doon. Para yung mga hindi nakakaalam. Kasi kahapon lang yan eh. Hindi pala kung isang buwan, isang taon, alam na ng mga motorista. Eh kahapon lang yan. Hindi pa alam ng mga iba. Kasi dating dumadaan sa taas eh. Kagaya ko.
21: Supply over na yan. Supply over.
4: Hindi na pwedeng dumaan
21: dyan. Yan ay sa
4: dumaan dyan dati. Biroin mo, ang luwag-luwag. Palikuti ka sa AS Fortuna, asikip-sikip. Motor lang kami ha, motor lang. Di pa makakadaan ng motor dyan. Tapos sabihin nyo lang kasi may motorcycling. Eh, motorcycling, may mga car na dumataan eh. Oh, tama mali.
7: Shared lane ng Japan siya.
4: Dapat maglakay sila ng enforcer doon para hindi na makadiretso yung mga motor. Eh, pagkagatching ginagawa nila eh.
10: Sir, pangalan mo po sir.
4: Di ba nila, basta Maxim Rider ako.
21: Maxim Rider.
4: Eh, nakakawa yung mga ibang naghanap po eh. Uli nila, naghanap po eh, magkano lang ang kita. Bibilad ka sa araw, sa ulang. Tapos ganyan, nagawin kang katasan. Ang dami na lang uli, oh. Picture niya, no? Eh, kung may enforcer doon. Oh, kasi bago lang eh. Dalawang araw pa lang yan, kahapon pa lang nagsimula yan eh. Di bali, kung isang taon na yan.
21: Ah. Aran, apilain. Apilain, may ka lang ka mga man. Ang ipagtakop po, diha, may ka lang sa may unahan ni sa flyover.
7: Sir,
21: no?
7: Wala ka kahibaw, sir, nga na nag-implementar
10: wala,
7: na plan.
10: Wala, wala po. Paloy ko po. Kasi dinig ko to sa akin, na upo pa yung unahan likid yun. Sa talumban, Roman.
7: So, wala ka nakakitag mga sign po,
10: wala.
7: Sir.
10: Wala. Kaya diri na ko kitag sign, si ma'am.
7: Ah, nga. Kuan, diri na gid.
10: Oo, diri. Oo, diri na. Eh, kung may kaibaw, kaibaw ko, ari, lamiagi din sa sayon.
7: Asa makaniagi, sir? Sa flyover na kaniagi, sir?
21: Mane? Ano sila,
7: ha? Unsa, sir?
10: Dili.
7: Ang kaning uplan na bantal, ang imo lay bawuan.
10: Pizza size din, pizza size ko pobayron.
7: Ah, garis sa mga
10: sino.
7: Ah, gato
21: ra kang adin. Ito pizza size pa.
7: O sa may nakalapas pud ka sir, nakalapas ka.
10: Oh, dio, dio sa flyover.
7: Aning agi ka? Agi pud ka sa kuan. Karon kay bawo na ka sir.
10: Oh, but, pero sa pus.
7: Na natikitan ka?
10: Oh, tikitan no entry.
7: Sige la, sunod na pud sir. Amping amping.
21: Ah, mani may kana. No, usa ni sa mga reklamo nila mga kana kay wa sila kay bawo. Nga ang flyover ni ay di na pwede pagyaan o
7: gagawin.
21: Ito siklo.
7: Gadaan-daan, sir, pero hindi magagyagi.
21: Huwag sa sign-in.
7: Pero at least, sir, karon kay nakaibaw na
10: yun. Ang mga kibataan nga, nakagutas sa gobyerno, sir.
21: Nasaan siya sa gobyerno, sir?
7: Karon kaibaw na yun, sir. Amping na to sunod.
21: Pero actually, ginabalita. Ginabalita naman yun.
7: Yes, sir. Thank you, sir, ha.
21: Discipline zone. Pero wa mahibaw eh. Nga ang flyover ni ay di pwede pagyaan o mga motorista na. Ang upan na, nahinayak na dito sa, dapit sa country mall ba? Wag ibutang nito, oy, ay mag-agi diha skwan ha sa kanang flyover. Kay Dakop diha, wag ibutang notice. Di, ang mga motorista may gala, agi sa kanang flyover. Wag ingo na nga kwan ha, kining Maxim driver. Pag abot sa unahan, sus, Dakop man diha. Mane gingon awak bangko dito sa Manila may gala ko tinuod man iyang gingon nga walay notice dito sa my country mall area o dito baka may barangay hall may gala sa may barangay Manila nga di pwede no entry ang flyover sus pag-abot dito sa unahan dako pa ni ay kung nakaagi ka mga higalang flyover sa ibabaw o niya niagi ka mga higala diha pag-abot sa unahan ay taga CCTO nang paabot ni mo dakop diretso. Ito, sa itisyon naman hinon, pero sa kalibusan na. Oh, dapat, ma'am, hinon, si ma'am Rakil Arce, nakapaminaw man nato. Ang sama inyo ang nagkwala naman, tinood ni yung gingon nga may notice dito sa unahan, parang mahibaw sila ba nga no entry ang mga flyover diha sa mga motorista o kaya mga motor, kaya na pizza may Manila. Hala, unya taon-taon, ato ning i-check may gala, ang uman pa nga mga ipapalo up nato ni unya. Oh, ipapalo up nato niya. Pasali pa. Nanatay winner mga higala sa atong answer to win promo. Yara! Ang atong winner may higala sa atong answer to win promo. Naka-follow siya may higala sa atong mechanics, ha? Naka-follow siya may higala sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page. O kang Atty. Phil Fernandez Banyo kaya nag 1 million na kagahapong adlawa. Pastilan. May taga ma-pixan na itong Facebook page. Ha? Nga, ang uban nga ni Sumbra nito ng attorney, aripon rin sa amo. Palosan mo kang Arnold Bustamante. Ah, nakapalo siya may galak sa ang attorney Rofil o sa diba HP Aramin Cebu. O niya, sakto rabi. Ang yung tubag may gala Davao. Pero ang tubag yan ni may gala Mindanao niya. Ang Davao na mas Mindanao. Ato na lang, ikaw na lang na to. Dito ko nos Davao, may gala. Mao si Giselle Reblesa. Giselle Reblesa, congratulations! Ikaw ato pala rin nga mananaw, karabuntaga. O niya, pareho lang akong chat sa ato nga Facebook page. Aron nga imong masend ito po ng imong cellphone number para masend po na ito ang imong paldo-paldo nga jika. Ma'am Giselle, ha? Congratulations ni mo, Giselle Reblesa, ang atong palaraan nga mananaog karong buntaga. Samtang tayong mga Pinoy, meron tayong mentality na kapag imported, mas high quality sa mga damit, sapatos, appliances, di ba? Pero pagdating rin sa gamot, actually, napansin nyo ba, minsan kapag sinabing imported or branded, feeling natin, automatic mas maganda at naagad. Parang, ay, galing ibang bansa. Sigurado mas mataas ang quality. Pero totoo nga ba yun? Ang totoo, hindi basta branded o imported, high quality na. Ah, meron ngang high quality at gawang Pilipino pa. Alam nyo ba, sa Unilab, ang mga gamot at vitamins nila hindi basta umaasa sa certificate of analysis kung may imported man na ingredient or produkto galing sa foreign suppliers. Kahit na imported ang mga ito, tinitest ang bawat isa para makumpirmar kung tama, pasado at ayon sa standards. Kailangan may certification? Oo. Pero kailangan may sarili pa rin nga pagsusuri. Kapag Unilab ang gumagawa, nire-research at sinecheck ng 50 quality test bago pa makarating sa atin. You heard it right. 50 yun, ha? Kasi gamot yan, mga kasama. Inumin natin yan. May epekto yan sa katawan natin at sa pamilya natin. Kaya hindi dapat sapat ang imported naman o branded naman. Dapat ang tanong, safe ba yan? Effective ba yan? Dumaan ba sa tamang proseso? Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin kung ano ang mga gamot at Unilab na gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
24: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Oras, alas 5, 4 na may galantak na sa buta.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di ang nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagay sa... Oh, bukid roon eh. Gani ay. Sa di ang nagmuntin ko. Ano ay, pagkakit sa iyaha.
13: Pwede na, makasakit.
12: Doon ako, 90 na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
25: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini, nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit, o kung kanunayon ni mo kini o gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: profit. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule!
5: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. GTX 500.
5: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o GTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpatulong check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Zed Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Pining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
7: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
10: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
7: Living Testimonies.
11: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
12: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
13: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
22: ACS.
20: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Balintia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigmo na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dinigin ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
26: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
27: Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
28: Sigurado ko niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
29: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyod ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
30: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
31: Biodrop Herbal Capsule.
32: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
31: Biodrop Herbal Capsule.
32: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
31: Biodrop Herbal Capsule.
32: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
31: Biodrop Herbal Capsule.
33: Dayanda, nganong masulubon man kanang naong nimo?
34: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
33: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
34: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
33: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
35: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
36: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang sakit.
37: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
38: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
39: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
37: Ayaw ka balaka. Naanay Iberi Gold with Lutein. para sa mga estudyante nga sige gadgets.
38: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
39: Salamat sa Iberry Gold.

0: Light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
1: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Again,

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na tugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod tugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Ora sa mga kasama na 5:19 na.
2: YHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karoon si Italina sa mga balita sa balitang nasyonal. Nanawagan ng Department of Education kung DepEd alang sa mas lig-on nga gun safety measures. Kumanlaing insidente sa pagpamusil ang natabo nga naglambigit o usa ka minor di edad. Nakaroon si Education Secretary Sani Angara nga ang natabo nga insidente naglasalamin kini o troubling pattern sa pag-expose sa mga bata nga to sa armas o sa nagkalapad nga kabalaka nga gikalambigitan kini o mga minor di edad nga mga estudyante. Gipalanog sa DepEd ang maoga panawagan o man usaka 9 anyos nga tinunan ang kritikal karon kahimtang nga dihang aksidente kini nga nakadlitan o nakablitan ang usaka kalibre 38 nga pistola samtang nagduwa o man sa usaka 13 anyos niyang higala sa usaka balay sa General Santos City.
3: Sambang nangayo og pasaylo ang DepEd Schools Division of Davao nunod sa giulagway nila dili maayong pamatasan nga ipakita sa pipila ka mga estudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usa ka tungaan dito sa Davao. Nagkanayon ang Schools Division nga upat ka mga tinun-an nga nalambigit sa maong insidente, gipaubos na sa disciplinary measures, guidance and counseling ug values formation interventions kabahin sa paghimo og maayong pamatasan, digital citizenship ug pagpahinumdom sa respeto sa uban. Wala mang gibutyag sa Schools Division kung asa nga tunghaan ay tabo ang mga insidente. Apan nag-viral ang usa ka video sa social media di nakita og nadungog ang mga estudyante nga ni bugal-bugal ngadto sa presidente.
1: Samtang nga gituan sa Department of Interior ang local government kundi ALG nga ang kanapusang nasuta ng edukasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ani dito sa Mindanao. Mato ni Interior Chief John Bicribulya nga sa Mindanao area ang ilang ganhimawaan na katapusang nasigpatan ang senador. Gilawatan kini ni Ribulya o bansa iyang pag-insister nga wala pa madagpis si De La Rosa. Kaban may katap online nga nadagpa na ang maong senador. Tugon ni konsidera ni Ribulya among ikatap nga mga taho nga fake news. Ipasalig nyo ng maong nga karihim na pabilin sila nga transparent sa publiko kung nadunay kalambuan bahin sa pagpangita kang De La Rosa. Una nang nigawas aga mga taho nga ang International Criminal Court kung ICC sa dahig ni isuna og warrant of arrest bato kang De La Rosa sunod sa pagkalabigit din sa kasong Crime Against Humanity nagipasaka sa bato kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
3: Samtang ibasura sa Senate Impeachment Court ang pagsupak sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa marking sa usa ka portion sa affidavit ni self-confessed man Arturo Las Cañas isip usa ka prosecution exhibit. Gipakanaog ni Court Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ang maong hukom kagahapon nato sa ika-13 ka adlaw nga impeachment trial ni VP Sara. Gipasabot ni Escudero ang Section 34, Rule 132 sa Rules of Court nga ang korte angay mo konsidera og no evidence nga wala mapresentar o formal nga gitanyag sa maong tumong din gipakita ang ebidensya o angay kining specify. Nidugang sab si Escudero nga ang dokumento pabiling depektoso o kay wala kinipirma, wala sab na notaryuhan o wala ma-under oath.
1: Alas 5:23 na, gibasura sa Supreme Court and Bank ang giusang

0: o giisang petisyon sa gidusto ni Vice Presidente Sara Duterte. Pipinag ka mga abogado sa tinguha nga mahunong ang House Impeachment Proceeding batok sa batok kaniya. Ipanaog ang maorganisasyon sa anglit na konsidera kini ngamot gumikan kay nagsugod na ang Senate Impeachment Court sa trial o ganaan na kini sa ika-13 kaadlaw na mahayag ang Korte Suprema na ang mga isyo nga giisa sa mga petisyon nagpakita nga moot and academic o dili na kinahanglan na og resolusyon tungod kay ang kamara niaprobar na o gani-transmit na sa article sa impeachment ngadto sa Senado. Kano naman nga si VP Sara nihangyo sa Korte Suprema pag-isyog temporary restraining order batok sa kamara o sa House Justice Panel itong Marso ng tuiga sa tinguha nga mapugan ang impeachment proceedings batok kaniya.
1: Katapusang balita gikan sa kauluhan, sugod sa Agosto 15, patuman na ang pagkomento sa fuel discount alang sa mga jeepney o UV Express drivers ngadto sa 12 pesos kada litro gikan sa kasamtangang 10 pesos kada litro. Gipahibaw kini ni Executive Secretary Ralph Recto subay sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagpataas sa mga diskwento sa mga produktong petrolyo aron makuhaan usab ang impact sa tensyon sa Middle East ngadto sa transportation sector sa nasod. Naukman kini ato sa gihimong meeting uban ang mga cabinet secretary sa Malacañang ninitoki ang ubang mitigating measures o mapaligun pa ang pagtubang sa gobyerno ngadto sa mga epekto sa krisis sa lana. Gimanduan usab si Recto ang DSWD pagsiguro nga ang uplift assistance moabot sab sa hingtungdang mga beneficiaries nga naglakip sa mga mag-uuma, mananagat, mga nanabaho sa transport o construction sectors ingon man ang mga low income earners.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Kaya ito nga pagpanaguban ng mga kasama ang iparihanta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mahatag may kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Aron nga dita nalang masakit. Kung sa ikaw nga napapinaw karon, mata sana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule, gumamatok may kala sa mga maritian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabag sa mga atay. Ang original Koi herbal capsule, epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Gumikan sa mga vitamins na rin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado ko namigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit rin gala sa Rose Pharmacy, South Stardog Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol Leyte. Mahimo sa din nyo may gala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, DK Pharmacy, Tanam Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
3: Taas bang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas nga level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, controlled pud ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Hoy, samtang naminaw ka niya gradyo mga kasama. Ilanan ta mga piha, kanang kape nga makapalagsik na to. Kaya makapa-update po na ito mga kasama. Pangapi, gamit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sanis sa ka-active nga sagul nini, mo ang rose hip nga doon ay pain-relieving properties o anti-aging properties. Butabang sab ni aron na alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. O niya may pagtuon sa may gala nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. gawa sa rose hip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini megala sa mga butika sa inyong dapit o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinog maayo, magka-produce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at usadlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po'y Life Extension Clinic na animimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubagan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyang tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado gin mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gin og tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Mawagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gin na ni mo dili na waton or imong pangayoon ha, katugyong doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilos sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Nakakuid ako kayong balita para ninyo karong adlaw. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery ug nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu, apil na sab sa Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials ug di kalidad pa gyud. Plus na sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ha? Ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
0: Oy! Ano po tayo pangunta na may galang sa itong answer to win na promo karabuntaga. Ala, attention, attention, attention sa itong mga nagtanaw sa itong FB Live karabuntaga. Di atay laing pangunta na sa itong answer to win na promo. Naman ito, ipahimaw may galang Department of Education. Nga doon na po laing bata may galang nga biktima sa pagpamusil. Na aksidente na actually, no? Aksidente din siya may galang nga pag nahitamo sa Osaka 13 anyos. Na critical rabarun may galang ang bata. Naroon sa tambalanan. Onya nagduwa-duwa rani may galang tinunan ni siya sa Osaka tunghaan dito may galang sa Osaka sa mga syudad sa Mindanao. Kaya na pangutan na unsa ni nga sudad megala dito sa Mindanao nga dunay bata megala nga estudyante ang naigo sa arma samtang nagduwa-duwa. Nagduwa-duwa sa higala. Unsa ni nga sudad? Kini nga sudad megala daghanig 1-2 na. Tuna kapital. Dito si Kuanan eh, dito si Nimuel. Nag-video-video sa mga tuna. Ah, unsa ni nga syudad? Unsa ni nga syudad? May gano'n dito. Mandawi ko. Mindanao gani. Mindanao gani. Ah, Naibata din ito may gala nga critical na, na igo taon may gala sa kalibre 38 samtang nga nagduwa-duwa may gala uban siyang higala sa balay siyang higala. Ah, maunin na nawagan doon ang Department of Education nga pahugtan may gala ang gun safety. Labot may gala sa paghupot og armas. Unsaon pag hupot og armas, gani ni siya makitaan may gala sa mga bata. Hindi makitaan sa mga bata, may gala kay usan ni sa mga tanaw sa mga usan man ding arma, usan man duaan ba ni? Mana nga pagtanaw tanaw sa mga bata, kablit-kablit niya pagka buto ana, sus kinabuhi ang nakasalalay ana mga kasama. Asa nga syudad? Dito sa Mindanao mga igala ang nahitabo ning maong nga insidente sa dili actually wa ni tuyo ha. Ani aksidente ni siya may gala sa nga nibuto ang armas kay giduaan na may gala sa bata ang armas mga kasama. Oras! Alas 5.34 na!
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
8: This newscast is brought to you by Tusran Forte.
9: Ubong makulit?
8: Just stop it.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko ospital yun at nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawad Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula mula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
17: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
18: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
22: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
23: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
21: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
24: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Oras sa mga kasama na 5:46.
28: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
27: Kaya nga pagpanaguman, may ganagay parayuhan ta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa bang nga mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pa nga matang sa cancers nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ani mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa di ka factor sa pagtaas sa risgo na magkabaton siya og cancer. Base sa dagat nga mga medical nga mga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Ang Life Extension una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger ni sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ani mga kasama na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ni ug maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang nga quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang nga immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang nga mga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kinimigayla sa angiogenesis og usa ka proseso di na mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa butubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron nga may maagian nga nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugngan ang paspas nga pagkatap sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot na sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa mga cancer patients sa pag-inom may gala nining vitamin D3, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon kini sa usa ka tuig pa nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga dunay maintenance medication. alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, o gaban pa. Unya, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu City o sa probinsya sa kantidad nga 11 pesos matag soft gel. Importante o mahinungdanon nga pahinumdum, kinang namigala nga siguraduhon nato nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel. Nagpasabot ng Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo may gala sa mga butika. Unya mag-amping ta ha sa mga peke ka mga produkto mga kasama. Unya, mahimong matawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugdan ang atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kini mi pinakaunang kape nga dure sa gol, ga Vitamin D3. Samatag sa tray sa Vita D Plus Coffee Mix, adun kay 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka Vitamin D3 pagyug ka. Plus Reishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyug kinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna nga itong sugato ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
28: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
5: Dahil 30 anyos nga tricycle driver, gidunggab sa iyang half-brother kasama mo sa Balita Radio Man po, Lauro.
28: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold Pabalilin nga nagpaalim siya sa Madunog naman. Kinigdik na si Francis sa Ligaspino sa 30 anyos sa ka-tricycle driver ninyo kalagpuyo sa sityo Buswang, barangay Kantuhod sa lungsod sa Balamban. Lang inidunggap niya iya ining brother nga si Judil Diutay Ligaspino, hingkod na ang pagidaron. Matod sa itong kapulisan, nagka nasuko kining maong suspect sa regipangitaan kini sa headset of charger sa biktima o ang iyang manok na kalit sa lawa. Nilakaw ang suspect kung balik ni ini. Nanunggap na diritso sa biktima. Biktima na iglo siya dugan, inalay pagdaas tambalanan. Ang kapulisan ni Imo got pursuit operation sa suspect apan wala kini makiti. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Kunyong Radyo Man po Lauro. DYHP Tatak RMN.
28: Radyo mo nationwide.
27: Samtang konsiyo sa Sudakbayan sa Sugbo ng tinguhang ka mariklararo mo sa state of calamity ang mga barangay sa Sudan. Nalakasinating ang mga pagbaha. Kasama mo sa Balita Radyo Man ilim Bulonas.
28: DYHP Tatak RMN Report.
7: Gitinguha sa konseho sa Dakbayan Sugbo nga padeklarar ubos sa state of calamity ang mga barangay sa syudad nga nakasinati og mga pagbaha. Kinahuman sa sunod-sunod nga mga pag-uwan sa Dakbayan sa miaging mga adlaw, tumong nini nga magamit ang calamity fund sa syudad pagtabang sa apektadong mga barangay. Ang City Council pinaagi ni Consul Philip Safra niawag sa buhatan sa mayor pagtuon sa posibilidad alang sa nisutang deklarasyon.
8: I move that the executive department through the Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office and Council to study the possibility of declaring a state of calamity on all affected barangays on the heavy flooding that hit City of Cebu.
7: Si Konsehal Philip Safra, lakip sa mga barangay sa syudad kalaming apektahan sa mayaging mga pagbaha sa Dakbayan, maawa ang Guadalope, Tisa o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
28: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
5: Kini nga balita tut kanato sa said marketing ang tigamaog tiga po dapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity DT Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitakdang mo bisita si Pope Leo XIV sa Uruguay, Argentina ug Peru sugod sa Nobyembre 6 hangtod sa Nobyembre 17. Gianunsyo kini sa Vatican ug mihulagway nga major trip kini alang sa Santo Papa nga nigahin og pipila ka dekada isip missionary og obispo sa Peru sa wala panahimong Santo Papa nga tumiaging tuig. Gibutyag sa Vatican nga si Pope Leo mugahin sa Uruguay sugod November 6 ngadto sa November 8 samtang November 8 ngadto sa November 11 mo bisita kini sa Argentina og isunod niya ang pagduaw sa Peru sugod sa November 11 ngadto sa November 17. Nasairan nga wala pay katolikong Santo Papa ang nibisita sa South America sukad ang mitaliwan nga si Pope Francis miduaw sa Chile og Peru ni atong tuig 2018. Si Pope Francis nga lumad nga taga Argentina og unang Santo Papa gikan sa Americas nasuta nga wala gyud makabisita sa iyang lugar na tawhan diyang milingkod pa kini isip Santo Papa. Kato mao malitatod kanato sa Said Marketing ang tigamaog tiga para pud sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin Said Liniment Oil Said Celebrity Beauty Kojic Soap Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ugang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang number one nga makatabang sa mga balatian nato sa atong lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa mahimong mahalibyohan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin sama sa simple nga trangkaso, hilanat, ubo o sipon. Huwag tangday na mga kapanyawan o mga kasama sa bago nga Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayaw sa kalimot sa paggamit sa Said Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa Said Marketing, mapalit na ninyo sa tanang butika sa inyong mga lugar.
27: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Radyo mo? Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niya katong physical nga kusog mo ay yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil, podburag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Maong din ni angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan ato din nga mga listeners na kabati na bamunian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Maong advice na ko sa inyo mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw, pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og dekalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kineri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides o triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot, o ang kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
28: Radyo mo, nationwide.
5: Cebu City Mayor Nestor Archivali makak sa mga taho nga nisuporta ang iyang administrasyon sa PAC Silica Project. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolono.
28: CYHP Tatak RMN Report.
7: Kining maong balita, hatog na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gimakak ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nisuporta ang iyang administrasyon sa PAC Silica Project. Kini sukuhay sa nagbansiwag sa pamantalaan sa social media platforms. Kabukas ang iyang pamunuan sa maong proyekto. Gitaro sa mayor, ngayang gisgutan maulang ang pag-andam sa syudad o sa mga subuanon. Labot sa artificial intelligence kung AI. Kaya nilang pabiyaan sa modernong mga teknolohiya.
11: Because we understand that AI is the future. In fact, dinis sa atong Mayor's Office, akong request ang atong mga tao na kinahanglan din sila maka-upgrade ang ilang ikamahuan regarding aning AI. And we want to be more proactive on this because in the future, kung dili ta makahibaw ani, mabiyaan ta.
7: Si Mayor Nestor Archival ang PAC Silica usa ka US-led International Economic and Security Coalition pagsiguro sa supply chain sa semiconductor, artificial intelligence infrastructure ug uban pa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Sini ang inyo Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
28: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita atong kanato sa Said Marketing ang tigamao. Tigaburapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon yung epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita ni Kunhod, ang inflation rate sa nasod ngayon sa 6.2% ngayon Hulyo. Base sa wahing dato sa Philippine Statistics Authority kung BSA, ang inflation rate sa nasod ngayon tumiaging buwan ni Hinay, gikan sa natala nga 6.4% niyatong buwan sa Hunyo o 6.8% nga natala niyatong Mayo. Sigun ni PSA Undersecretary of National Statistician Claire Dennis Mapa, nga ang maong kalambuan tungod kini sa paghinay sa pagsaka sa presyo sa transport sector o paghinay usab sa pagsaka sa gastuhan alang sa edukasyon, ingon man restaurant o accommodation services nga nakatabang pagbira paubos sa inflation rate sa nasod.
12: Katong maong malita, ihatod ka nato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
28: Radyo mo nationwide.
27: Samtang Cebu City Vice Mayor Tomas Osbenyani pahinomdom sa konseho nga dili magpalingla sa ubang developer sa Sudan, kasama mo sa balita Radyo Manila Borono.
28: CYHP Tatak RMN Report.
7: Gipahinumduman ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang konseho nga di magpadlingla sa ubang developer. Kini bisan pa man kung ang BC Mayor gididaanan mo pagawa sa iyong opinion niini isi presiding officer. Partikular nga kitumbok ni Osmeña ang muntirasa sa Cebu nga una na ni Pibaw nga nakaistabestar na og mga detention fund og dili mo hinungdan sa mga pagbaha sa ubos nga bahin niini. Dilibot ang BC Mayor nga basulan sa mga subuanon ang desisyon sa konseho o sa binuhatan sa mga developer nga kuwang sa pagpakabana.
14: Remember, after the development, the developers are gone, but the people remain. And sooner or later, over a period of 10, 15, 20 years, there'll be another major typhoon. What do we do? Have another public hearing? We should learn how to look ahead, because history tells us that something can happen. Just because it did not happen last week, it can happen again. And this is something that's very, very dangerous.
7: Si BC Mayor Tomas Osmeña, si Councilor pinaagi ni Osmeña, una na ni abuhag sa buhatan sa Mayor Pagluwat of Cease and Desist Order kung CDO batok sa Muntirasa sa Cebu, hangtod nga kini makakonbinser sa kaepektibo sang istabisar ni ining mga detention fund. Kasama mo sa Cebu City Hall, sino yung inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
28: Radyo mo, nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
27: Mga kasama na kita, magkaog gamahin mo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas, ani ana may gana ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtubar niini. Sa kantidad lang may gana nga 20 pesos matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa mag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit may gana sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oy, congratulations! Yay, yay, yay, yay! Ang atong winner ka na buntaga mga kasama sa atong Answer to Win promo. Sakto yung tubag, Jensan. Ang tuna capital sa Pilipinas. Dito mga ng Jensan, talagian itong mga tuna ka na buntot ka sa mga nestor ka ng ununan. Bitaw, sus grabe. Naglaut-laut. pilit kayo sa baw. Sabi aning tuna ka ng labas kay nga tuna niya, imuhang ununan, mga gala ka ng ihang ikong. Tapit si ikong ba? Sus, Ginoo ko kalami naman. Kung naan ko rin to, laging puyos. Ah, kanadlaw tuna, amot mag-arthritis si kalik ko, no? No, naman tayo mga kwanda, herbal niya. Okay, congratulations ni Winilin Robio Igbos Amis. Ano yung mga pilido, ma'am? Amis? Winilin Robio Igbos Amis, ikaw ang atong palaran ng mananaog kanabuntaga. Naka-follow siya may kala sa Diba HP Aram in Cebu kang attorney Rufil Fernandez Manyo, you know? Yang na-follow mga kasama. O niya, naka-share po siya may kala sa atong program sa unang radyo, unang balita. Karong buntag. So congratulations din mo, ma'am. Winilin Robio Igbos Amis. Palayo lang kong chat, ma'am, sa atong Facebook page. Alang na sa paghatag nimo sa imuhang cellphone number sa Gcash. Unya ugma pa rin ma-send ang Gcash ha kay Watoy Office Road sa atong admin. Kaya itong kapapanaguman, may ganagin po lang ito sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, supplemento ng agikan sa pariya, kamanggay, garlic, luya o ginseng. Kami buhata, may ganagin sa lawas, kaligun sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
15: Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dilika regular nga magkapagawa si mong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuto na gimuntian. Magkasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan. Dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
27: Oy, may buntaga! Oy, happy birthday day kung amigo, oh, si Boss Jun Lags. Happy birthday, Boss Jun Lags. Kamusta nga tong retired, kinabuhing retired Jun Lags. Aning police may gala sa Cebu City Police Office. So niya karon retired na. Pero matod pa niya, retired na kasama Arnold pero dili, tired. Gikan sa ihang pamilya, ang De La Cruz family. Magwang nini kasamang Aida De La Cruz tampo si Jun Lang. At amo ning amigo, karaang polis ni CCPO. Onya! Napela Andre. Shout out ni Rinaldo Riponte Cristel Kisa Riponte diha sa Katap Bunlot Cebu nga Cebu. Shout out ni Rinaldo Riponte o Cristel Kisa Riponte diha sa Katap Bunlot Cebu nga Cebu. Kani Rajman kasamang Ricky Garing ang atong pag-iitan nga dramaturgo may gala sa Diba HP. Wala naman tayo oras mga kasama. Sa nga na lang, sa kalitukang paro sa Siriba HP, Aramen Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
27: Ako sabi sa kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma sa samang takda o sa samang sibianan. At aging may kalas kasama, Tony Oro Phil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon, sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal na matalaan, degang Jose, praise the Lord, hallelujah! Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
28: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focus.
21: Guapa ka. Stress Tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
3: Straight to the point.
2: Kini lang gyapon yung bus ng lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa rin makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karo mga kaigalaan nga Huwebes o ga pizza size na. Nining buwan karon mahigala sa Agosto tuiga 2026.
3: Straight to the point.
2: Sa gihapon natangantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
3: Straight to the point.
2: Naguna sa atong isgutanan karong adlaw mga higala diri dai sa Sugbo karon mga kagilaan sa probinsya Sugbo mga sukitig paminaw, ha? Special non-working holiday karon sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Apilan ini ang mga highly urbanized cities tibuok gyud, ha? Lalawigan Sugbo nga why klase why trabaho gumikan sa special non-working holiday. Sa to pagkato manarbaho karon do na slay premium nga makuha. Gumikan ining special non-working holiday mga kagalaan.
3: Straight to the point.
2: Subay ni sa pagsaulog sa ika-457 na nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo.
3: Straight to the point.
2: Wanang kagahapong adlaw atol mga higala sa niining maong kasaulogan ato na hinabi si Piso Health Consultant sa Kapitulyo mga higala nga si Dr. Nicky Catalan, ang anak ni Governor Pambari 4.

0: alang sa mga activities, no, sa lalawigan sa Subo. Kumusta ang mga kalihukan? Ah, karong adlaw man gyud, no? Pero ang celebration na ni usak semana inday Maris. No man lang dunay tabo sa Kapitulyo, but karong adlaw mao gyud mga higala ang anibersaryo og founding anniversary, so dunay mga kalihukan, dunay santos nga misa og dunay mga programs nga ipahigayon sab diri sa atong Cebu Provincial Capital.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon makagilan niya atas tulungan mga issues karon tagantagpagtaga ng mga issues kamay labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila mga gihapon mga higala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Naguna sa atong mga isgutanan makagilaan, unang adlaw pagpatuman sa Uplan Bantal Discipline Zone kagahapon diya sa may Banilad Calamban area na niani kini og daghang reklamo og kasagmuyo. Gikan sa mga magmotorsiklo subay sa daghan usab nga mga nadakpan nga nakalapas sa bag-ong mga lagda sa maong area.
1: Straight to the point.
0: Agay na bagulbol mga sukit ng paminaw tagadanig pagdagad rumutaga. Unsa may kalaki sa atong Cebu City Transportation Office ani? Kaya diri man to, announce man to sila diri mga kigalaan. Kinini ang natumilabay Martes unya implementation naman sa pagka Miyerkules, o baka to malanganin tong ilang announcement ani Maris. May siguro bugbog yung announcement, no? Unya una pa i-implement. But sige lang, tingali doon na po yung mga himuon niya mga adjustments sab ang atong Cebu City Transportation Office labot ani. Kasi ako nang ingon, kining ilang mga plano, kining maong gihimo nila mga kagalaan, kanang ilain ang mga motorcycles, mga higala doon ang motorcycle lane para nakuuyon ko ana. Nindot ng idea para mga higala nga dili madisgrasya ang mga nagmotor, o niya dili maipon sa mga four wheels kay malkansi magkos sila may galag masabdan. Okay na, pero ang akong concern magod gamay kay kalsada di as Banilad. Labihan ka narrow mga higala, labihan ka niwang ang kalsada, mo nang unsaon pag implementar. So morning nahitabo mga sukitig paminaw, so malagmit do na siguro yung mga experimental usa nga pamaagi or unsay mga adjustments nga himuon sa Cebu City Transportation Office labot sa baani mga higala.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, magnitude nga 6.4 nga linog, mitayog sa Balot Island sa Sarangani kagahapong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Ang Fibolox unang mitala og sukod sa maong linog og magnitude 7.0, apan gi-downgrade daw sa kini, ngadto na sa 6.4.
1: Straight to the point.
0: Sa laing bahin, bagyong Maymay, gipanglantawan sa pag-asa nga mo-landfall sa Ilocosor karong adlaw. Signal number 2, giisa sa pipila ka mga bahin sa Luzon.
1: Straight to the point.
0: Sa laing bahin, mahigala ni ay habal-habal driver na sakmitan o balor 6.8 milyones pesos nga balor mahigala sa Cebu.
1: Straight to the point.
0: Nasaan lagi ni mahigala na malik na sa ni? Atol ni sa gilusad nga bypass operation sa PDIA 7.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nihatagay pagtagad na butaga mahigala sa tumagad uman usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, tulo ka mga public school sa Bukirang Barangay sa Siyudad sa Subo ang nahimong latest nga target sa mga hulga karon sa online nga may resulta sa pagkabalda sa ilang mga klase.
1: Straight to the point.
0: Uyaw ni mahigala, di rin masulbad sa mga otoridad ni malagmit mga higala, mahimong giduduaan lang ta ini. Magduduwa na to ini kalaki haron, mahimong mga high school students ra or mga elementary students hindi ganahan mo sulbs klase. Doon ay exam baka mahigala, doon ay quiz baka mga kagalaan or baka ha tripping lang yun di musood sa klase, manghulga dahil yung mga kagilaan pinagi sa social media. Kanya mo ingon dahil nga mamusil sa suod sa eskwilahan. Bulabog ang klase. Muna yung nahitabo, may galan sa Talisay. Muna yung nahitabo sa konsulasyon. Muna yung challenge sa atong kapulisan, cybercrime unit, o sa atong taga-NBI mahigala, ang atong mga expert labot ani. Unsaon ni nga matrace ni mga inani? Ha? Kasi ako nang giingon, kung dunay hulga sa Palace of Justice, dunay hulga sa City Hall, wa pagyod ma sulbad may ilang kinsa ni mga manghulga, naanam taning SIM PAC registration law, ha? Insultong dako na nga di masulbad ang papanghulga sa Palace of Justice o sa City Hall, pero mas dakong insulto kini mga higalang papanghulga sa mga eskwilahan. Kay sa ilang pagsubay, labi na di sa may konsulasyon, matod pa initial nga ilang nasubay, elementary yung mga estudyante in Daimaris ang nagimuhimo. Kini ra ba mga inani mga idara kanang high school? High school kanang first year high school, second year, third year na. Obisa kanang elementary, grade 5, grade 6, sugod naman na mga higalaga. Himog mga kinabuang ba ha?

0: ako na siguro to nga dunay quiz by wa tay wa ko katuon ikaw katuon ka wa ato la inon nga na ay wan mamusil ta sa eskwela. Mulabog ang klase wa mahigalay klase declare ang principal wa klase sus pila ka eskwelahan mga kahigalaan kini mga bata og ang hinungdan ani katuon yung quiz mga tawa ra ni sila. Ito lang ang iagi katawa-katawa mga sugit ng paminaw. Muna ay prangka-prangka yung pagka-istorya mga kaigalaan. Inautunta nga itong mga otoridad, ilag yun ay masolve niya. Nga ka naman, madakpan diba? Ayaw mo patakag binuang o hulga-hulga online-online ha? Ano, naibumba ana, naibumba diri na ay kininiang mamusil diri ana. No? Why klase na hinuon yung kalaki ha? Kay madakpan mo, dalit na mong matrace. Ano ba? Makita ginunta mahigala ba o ka na ang doon tayo mga equipment niya maka apas gud ana pero kini mga scammers karon gani mga kagala wa gani maapsis ato mga otoridad gani kung imong tan-aon bida mga high tech siguro ning mga gamit ni mga scammers kunya mas bright tingali ni kontra sa ato mga otoridad. Eh bisa nagpasiata mga higala nga na anagyan ang SIMPAC registration law. Ah, kuan na gyud ni, di na gyud mga higala magsilbi ang mga scammers, mahibaw-an na gyud. Sa mahibaw-an ni gara mahinuon ni mga scammers gani karon.
1: Straight to the point.
0: Atari pagtagad rubutaga sa atong pagbanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: samtang
1: point.
0: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibald ni himakak sa mga taho nga ni suporta ang iyang administrasyon sa PAC Silica Project. Ah, mo lang akong giingon mahigala nga sa report mangod nga daw uyon si Cebu City Mayor Nestor Archibald. Sa akong kabahin mga kagalaan no ato mga listeners nga namino na to karon ato paning i-discuss ning PAC Silica mga higala ako mong initialan sa pag-ingon nga timbang-timbangon gyud ning maayo maayo maning PAC Silica unta mga higala og katuyuan nindot mga higala og makatrabaho manggaling daghay maka so trabaho ani kaluhon ta sana mga kagalaan pero sa pikas kabahin unsa man mga higala kapalit ini labi na sa natad mga higala sa atong environment.
1: Straight to the point.
0: Atasan ni pagtagan rumbutaga sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin DILG Secretary John Vic Remulian himakak sa mga taho nga nadakpa na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nibutyag sab kini nga katapusang nasayran ang lokasyon sa senador dito sa may Mindanao area.
1: Straight to the point.
0: Ug samtang ang atong pagpadayon mahigala sa mga panghitabo sa impeachment trial kagahapon. Ah, nahuman gyud mahigala ang kinini ang ilang witness mga higala no ikatulong witness nya ari na sa ikapat nga witness pero igot ra pud nakasugod sa ikapat nga witness ato ning isgutan karon nga buntaga mga sugitig paminaw sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Akong girefer ikapat nga witness article 1 no kay katong article 4 nga mo ilang giuna mahigala tulo naman to ka witnesses daan plus taga NBI Andrea sa article 4 sugod na sa ikapat nga witness kay unang witness taga bangko ikadong witness taga bangko ikatulong witness taga kuha ikapat nga witness taga kuha gihapon aton hatagag pagtagad ron mga higala sa atong paghisgot-hisgot sa labot ini nga mga panghitabo sa impeachment trial.
1: Straight to the point.
0: Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Sa opisina, kailan mi bakang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gyud akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
0: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: bygone. 100% knockdown.
1: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
3: And Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mga higala, alas 6:34 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Atong sa dawaton may gila, report karon sa kauban on board sa patrol. At check ko sa may gila, unsa mga pag-anina ron ni Radyo Man Paul Lauro. Sa dili pa ta mga higala mo are sa atong dugang gisgutanan, may gila. Sundan ta lang ni mga higala, mga panghitabo gyapon sa impeachment, ha? Kay sige man good, no? Sige man ni mga kagilan mo, alasan itong kalingaw-kalingawan ron. Daghan kay mga angles good nga angay na tong hatagag pagtagad mga higala. Atong isgutan o taon mga kailan. Pas dili pa to sa check si kasamang Paul Lauro kay usa ka balay sa Alcoy na ugdaw sa sunog. Paminaw tang detalye sa report. Yes sa Radyo Man Paul.
3: DYHP. RMN report.
5: Radyo Man Attorney Rufiel ugdaw na sa diaga na abot ang atong kabumbiruan dito sa lugar ining sunog nga ilang gitubag dayong udto mga pasado ni alas 11 sa dili pa maudto ang niya ang ato pong kapulisan na dawat na nila pasado na alas 12 sa kauntuhon so wahi na kayo so ang atong kabumbiruan naghihimo na nag-imbestigasyon dito sa lugar kining pagkasunog sa usap kapanimahe diya sa Purok 3 Barangay Atabay Lungsod sa Alcoy panimahe ni Alin Lines 42 anyos maoy na sunog sa gihimong imbestigasyon sa atong kabumbiruan o kapulisan. Doon ay problema sa breaker sa linya sa kuryente nga mao'y hinungdan sa maong sunog nga mao'y ila karong giimbestigaran ni ining mga higayuna ni Daniels ni og 80,000 pesos light material lang o light materials lang na mga dapat aning panimay ni Elaine ang hingpit jud nga naugaw ano'y i-report nga doon ay napasog na angol atol sa pagkasunog ni ining usak kapanimalay sa Alcoy. Kasama mo sa kapulisan o kabumbiruan sa Alcoy kung yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:36 na mga higala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Alin na ta mga higala sa pagisgot sa impeachment trial kagahapon. Ato ning tiwason mga kagilaan kay ang witness nga si Roderick Wamil usa kini ka CPA o usa ka abogado nga nipasar na atong 2023. Kini ni ang siya maoy naa sa Commission on Audit, Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, kun ikfaw, muna siya maoy tig-audit mga higala ining mga intelligence funds, confidential funds. Iyan ang trabaho. So karon, ato ning padayon ng paghisgot, humana niya mahigala kay humana ang cross-examination nangutana kagahapon ang mga senator judges. Humani ana laing nga witness mahigala kagahapon ari na sa ikaapat nga witness. Kay naman ta sa ikaapat nga witness article 1, no? Kay ang article 4 nga may giuna tulo man to ka mga NBI witnesses. So sa article 4 ikaapat nga witness na kagahapon si Silin Silin Del Campo. Mao na yung mahigala unsa pa pronoun sa ida Silin Silin. Ha? Silin, no? Silin Del Campo, kaning auditor sa kuwa ikfaw. Okay, article 1 na ni, no, article 1. Siya mo ikaupat nga witness article 1. Kay tuluman to sa article 4, pulos na ga NBI, Unya, ni proceed naman karon sa Article 1, so ikaapat siya nga witness. Sa ito pa, ang prosecution nun, nakapresent na sila o pito ka mga witnesses. Ikawalo na ni si Kwan? Ikapito, no? Kay Tuloroman Tapikas. So, walo, pito ka mga witnesses na ang napresentar karon sa prosecution. Tulo, sa Article 4, katong naadito gipaslak mahigalang inciting to sedition o grave threats. Ikaapat na karon sa Article 1, din naghisgot ni mahigala sa confidential funds.
0: Straight to the point.
4: Now, niining puntuha mahigala to tagag pagtagad kay balikan ta sa nisuamil kay kinigod sa ilino pamanoy kasugod yun. Mapay pagpanumpa kagahapon mahigala niya naghamang mga dokumento. Wa magkasinabot ang kinaniang sa stipulations mahigala ang prosecution o gang defense. Kanya nihatag ang impeachment court o gigayon nga atubangan sa clerk of court mag-indigay mo sa inyo mga exhibits. Kay lisod kayo nga nata mag-iskutinyo, morta, nag-iskutinyo, baruta, ana. 3,000 kapin ka mga exhibits. Isos, Ginoo ko abdantag siyam siyam. Kana abdo lang mo sa clerk of court, inyo nang itandi dito sa clerk of court. Na? So, ang ikaupat nga witness, dili pa kita makahisgot kay wa pa man gyud makabuylo. Arid na hisgutan na to, kini si Wamil. So, gahapon na nitabo ang mga senator judges, mao'y nangutana mga sukit ng paminaw. So, sa pagpangutana, kini mga higala mga senator judges, o para nako, o kini mga mangutana, di man ikalikayan, di ba? Prangka na lang yun yung pag-istorya ng ato. Kay, kini niang, naa namang gina, diha. Impeachment court, dapat mga higala, kini mga senator judges, fair sila, dapat mga higala, impartial sila, ba't kita ta sa actual? Kapoy man kayo na mag-isgutang muna tag. Di lang, why liko-liko ni nga to? Klarong pag-istorya, doon na mga higala yung mga senator judges nga klaro na kayong biased mga higala nga ilag yun nga luwason si Sara Duterte. O ilang i-acquit si Sara Duterte. Kaya klaro na. O doon na po yung mga senador, senator judges, nga klaro na gagayo nga ila pong konbiktuhon si Sara Duterte. Ha? Pero, di na to masiguro ng uban. O sa eleksyon pa rin sa Amerika, mahigala na pa yung mga swing votes, anak diya. Ah, maniid pa na mahigala sa ebidensya, maniid unsay pulso sa katawhan. Kay basin ang inakataya na ba anak karon mga kagilan ng ilang karir, political karir.
0: Straight to the point.
4: So maniid na sila. Unsa man yun, doon na maging ebidensya ni o wa? Doon na maging ebidensya o wala ba? Unya unsa may pulso sa mga tao? So far, pagkakaroon, unsay paminaw ninyo eh, pagkakaroon, ang mga tao ron, nituo na nga sad-an si Sara o ang mga tao ron nagkasabot na nga wa mag-isa Sara ila na magiging butang-butangan di ay?
0: Straight to the point.
4: Ha? So far, sa pagkakaroon. So muna ibantayanan mo nang doon ay mga swing votes di ha? Buti pasabot, doon ay mga senador di ha nga naniid pa. O di pa klaro ni mo mahigalag, mukonbikto bang Sara or muakwit ba? Unless, doon ay mando nito sa taas mahigalag nga pit on sa ginsalag maayo. Delikado mga bilanggo sila, pero kining uban mga higala, na may uban ani mga kagilaan nga murag, ambot lang ka ning uban ha, pero kining uban, murag di naman mabali, siguro ning uban, murag mapapriso naman ang tingali po ni.
0: Straight to the point.
4: Butang tanak na si Alan Peter kay Tanog, pit una mga higala, doda ko mo, ingon Peter nga, mapapriso lang ko, total, to na naman ko'y kauban, to na mas markulita dito si Jingle. O, basin, pag naapoy mo uban mo ingon niya, ah, di ko papreso, nundog kong cheese, og ni Kwan, Joey. Ito lang ay agi kato, katawa, mahigala. Pero, sa pagkakaroon, tinuray lang, kini mga senator judges, na niid yun din sila. Nga naman, ikaw, ang imong karir mismo, nakataya, ang imong political career, pataka ka ka nag-decide, haron, nga di makauyon ang kinabag ang mga tao sa imong desisyon, paksit yung kaya nagsunod eleksyon.
0: Straight to the point.
4: Muna nga, careful sila. Pero, inig-comment na, inig-pangutana na, may bawaan mo sa pinangutanaan. Pero doon na po yung mangutana nga, very fair yun mangutana. Now, prank kayo pag-istorya o mupalag ang mga senador, mga higala, ining mga witnesses nga ipresentar. Majority black o minority black. Wala unta na sa pagkakaroon kay, niya, guta sa impeachment. Impeachment court good sila. Pero, di malikayan nga na ang mga higala ng kuna. Klaro-klaro ba lang, di man tayo Ilisod ba kayo na mag-isgot ang migalagoy, liko-liko, inana. Doon na ginay, majority black, minority black. Kay, kini mga higal impeachment, sui generis maning impeachment court. Ang mga senator judges, dili maguna mga regular mga judges, di magaling mga abogado ng uban anak, mga sugitig paminaw. So, giconsider sa ginila, tanaw sa ebidensya, tanaw po sa natal sa pamulitika. Ha? Mga ginay may tabo. So, tanaw na at kung sabarahan, pinangutanaan sa mga justices, ha? Kini mga justices, kini senator judges, justices naman. Na atong obserbahan, atong hagpaton mahigala niya, karoon to, duman lamang sa pipila kapahinomdom. Alas 6:44 na.
6: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for every day.
12: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
16: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
18: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
20: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
21: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Ako si Lady Ning Tamay Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural, at original.
0: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
2: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na sa 48 na sa Manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Na atong balikan mahigala. Kung ang senator judges gani mga higala sa minority black may mo comment, medyo negative mga higala labot sa witness o sa prosecution, magkasabot tagamay. Sa ang mga kontrapartido mo na, makana tayo na maris ba? Kung mingon ka nga si Pia kay Tano, mingon, dapat magtrabaho kayo prosecution. Ayusin yung trabaho ninyo. Ana, medyo kwan siya nga. Ah, tanaw ha, naliksuran hino na ang prosecution. Pero sa tikas bahin, makaingon sad ka nga. Ah, kontrapartido, mangod. No? Minority black man sila. Pero kung mga senator judges gani nga naa sa majority black, nga maoy mo palag na, medyo dako ng butang na pamalandungan sa prosecution. Eh. Ha? Wala kagwanta ni mga senator judges sa majority black na makatingog na yun. Una ha, ako malikon lang gamay. Hindi pa kong proceed sa karon. Katong kang tulfo di ito lalim, senator judge ka mga higala nga mo ingon sa tulfo mo tindog dito mga kagilan inon, itong witness niyo sablay ito. Ato lang agi kato katawa ha, pero tinuray lang ang abogadong maminaw mga higala ni akong broadcast ron. Tiyan mo nag-ignore ka sa judge nga kini imong witness sablay ni, palpak ni nga witness. Nakuha ng manipaghong ka na eh. Pangita mo sunod nga makapresent mong witness nga kwan. Ngita yung kagpamaagi anak nga makapresent kag klaro-klaro. Di ba kayo, kung saan manipot pasabot kag sablay? Di ba palpak? Nga, majority black ko na stulfo. Naka, ako mahigalag sulti at tubangan kini inyong witness sablay ni. Palpak. Nya, si Lakson mahigala sunod. Ingon Lakson, wa may competent witness. Di man ay competent witness. Kato taga bangko, na may competent. So, taga kuwa. Dili, gihapon. Sa lista, gitanaw na ko ang, gitanaw sa kong staff. Kaya gini mga senador na may mga abogado ng mga staff na sila. Itanaw sa kong staff, wa, gini mo lista. Ang competent witness on confidential funds ng mga matters. Nga karon, wala pong kagwanta Lakson. Kagahapon, mga higala, bida. Ano man, kinigos Lakson, medyo, bisa, sakit siguro ang dughan Lakson, dahil nga, kuna-huna, imo gunang kuhan, imong tamakan ng imong knowledge, na PNP chief guna at Lakson ka na ito. PMER, mga higala, naka-training gawa sa nasod, labi na on matters, mga kagilaan sa intelligence. Dalang kasag mo yun. Katong nga Lakson, may galapay ngayon, may competent witness. Nagol man to sa gesto niya. Pagkita mo, kuha niya, na po mo iduga. Kahapon, may galabi na. Na yung mga puntos Lakson na, technical to mga puntong Lakson kagahapon, which is substantial kayo nga, ang prosecution na to, dapat ilag itong, kuha no na, kay Senator Judge gunang niingon niya, majority black pa yun. Dahil pagkunta ng Lakson ay nga dunay punto yung mga higala kay matters of confidential funds makaaning atong gi-imbisigar. So nangunta na siya sa witness labot may gala sa mga top secret. Ato, ato babati na ko ninyo ang kwan para maklaro to sa muna itong basihanan sa discussion nun. Proceed ko nun, names, eh.
5: Kana. Within 2 minutes.
25: Thereafter, Mr. Senator Judge Padilla.
5: What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents, saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa'yo?
26: Wala naman.
5: Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinawa mo, ino-audit mo.
4: Boss, tanawal ko ang demeanor sa witness town? Kung inusinti ka siya nga, mula sa nga kon ba? Nga naman, kini mga higala nga butang, mag-audit ka, confidential funds ni. Doon ay top secret mga higalaan ni. Di ni basta-basta, ang US mga kigalaan, dako ka na sa budget mga kigalaan sa lang CIA. Dako ng budget CIA. Pero kanang mga CIA mga kigalaan, gabi ang top secret anak nila. Di na basta-basta eh, divulge mo na mga ngaan, ano eh. Ang mga ibuyang-yang na nang imong ngaan, di ha? Tanawa demeanor sa witness. Mula siyang nalibog sa, mula siyang nabungol bakas pangutan ng lakson, o rin bag-o niya ito nga, mga pung, ikaw, in charge ko ka sa mga confidential funds, intelligence funds. So, he's good tag security, anak. Unsa may security clearance level ni mo. Anga, mapataka lang kag-ukab, anak, diha. Confidential information, na. So, kung i-audit ni mo, considering nga, confidential ni nga mga butang, na may mga top secret mahigala, doon na may state secrets. Labi na mga kagalaan, kini mga military matters, police matters, kiningin ano yung mga higala nga mga nigamit intelligence funds, confidential funds. So, unsa man ang imong security clearance level? Listen sa tubag, eh. Unsa man na procedure dahil sa kuha? Dili na inana ka kanana ang protected ng ato mga agents, kumaoho na. Kinala mo na protection na nimo. Bisa gani ang mga agents sa police, kabantay mo nga, naikalitog pusil dito sa pasail dito sa kuha. Nga naman itong naaan nga agent. Muna nga, aan na ganyang agent ha, labi na drugs na karon agent ka dito, sunsod ka sa bias drug lord niya, agent na ikas polis, manikamot, yung kanya nga di ka maibuan, ibuan ka ganyan, ihaon ka ganyan dito. Anya, paghuman, ang mga ngaan ana, aliases ang gamiton. So doon ay mga top secret, pagunta na sa unsa may imong security level, ibalik lang gamay ko na names ni, niya, ipadayan na to, rewind gamay names. Kana, sige.
25: In 2 minutes. Thereafter, sir, Senator Judge Padilla.
5: What is your level or security clearance level? Top secret being the highest. Access sa documents, saka information. Restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue? Para sa'yo?
6: Wala naman.
5: Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba?
6: Yes, po, Your Honor.
5: So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-port yan eh.
4: Tara ha, Lacson, may kailangan, I wonder. Tingal ako. Natingal as Lacson. Kaya di mo na malikan, bisa pag mayong kang akin Lacson, murag na, kuha na ni. Majority black gun eh. Pero ang imo bang knowledge ba? Di man nakapugan sakit may mduhan anak nga. Ano sa ba mong? PNP chief ko na. PMEER na, PNP chief. Naka training gawa sa nasod o intelligence matters pa OKTF ba yung selection? So kasabot na mahigala sa unsabay kalaki ba sa lain niya kalibutan. Kining kong intelligence matters mahigala. Mabita ng ilang sansayunon na ni mong ingon niya. Kwa na, kinala na mo, nga tawa lang nga, Mary Grace Piatos, anak. Pero tinuray, lahi nga kalibutan ka ng intelligence community, oy. Lahi na nga kalibutan, mga higala. Ha? Kung ari ka sa military, mga higala, nga aspito, lahi nang ma-uniform, kwa na, personnel, lahi ang kalibutan sa intel. Munang dili na, mahimong mugamit kag mga ngaan, diha, mga higala, tinuod, oy. So, manin kang Lacson, mga higala, punto. Tingala, I wonder, siya mismo na tingala siya. Tingala ko. Nimo. No? Okay, proceed ko dong. Atong paminagtiwas dong.
5: Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-bolt. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano mo ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report? And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, ano, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear?
6: Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat...
5: No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Alimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginastusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant, wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President.
7: Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh.
5: Okay, let me just respond na lang. We'll wait for your answer.
6: Ay, sorry po. Pwedeng ko ulit.
5: Ulitin ko ah. Hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi? These are practical questions, ha? Kasi galing ako dyan, eh. Kaya alam ko yung kalakaran.
4: Pause. Wagi ka po konsensyon. Kasi galing ako dyan, eh. Gikan ko diha, ako ng kalibutan kani adto.
8: Straight to the point.
4: Baga po kong selection, kasi galing ako dyan. Sabot siya ng intelligence kuan. Listen po, tamakan ni mong mayo imong knowledge po ba? Tamakan ni mong nebuan. So, naging pangutana siya mga kakilang. Usama mo na na. So, confidential funds ko na ang imong giudit. Ang amag magbuyang-yang lang na diha sa kuwa. Di, ay, inig-submit na na yung mga vaults anak nga nakabutang. Dili mo na basta-basta mga kailangan nga nakabuyang-yang na mga ngaan din ha. Bisag mga aliases na diligya po na basta-basta nga nakabuyang-yang because kinabuhi ang nasa likod, ana.
8: Straight to the point.
4: So niya, ang success, unsa man, panalitan mapalpak ang operation, punigasto man. Unsa man na, imo nang iingon nga, unsa may pag-classify ni mo, ana. Kay, muna, sakto man itong tanglaksyon nga, kanamang kong intelligence gathering mga kailangan, di mo na basta-basta, good. Angangog, magsabot mo, mag-istorya mo dito, pulos ko mong pagkaroonin nun, kamantay mo na, bisa pa ganit mga higalag. Bisa ganit mo, ari ang presidente, mga kailan mo, ari, bisa ganit vice president's binay, nibisita na ko dito sa mustasyon, di ba, HP. Pagbisitan, tingala lang ka, a day before, kung daghan mga intel nga, kung ay uban, manilhig Diyos da plane, kasabot na kundaan nga kini, pasumangin nilang silisilhig ning uban, ha? Ah? Ang mga part na sa kwan, gisusi niya mong stasyon din, ano ba, isampulan ko lang mo ba? Kana man nanilhig di silhig di agakaon-kaon ko na ni Zeppelin. May baon mo na nga, kining na nga bag-o panahin, kalit na nagpanilhig di rin ka na may bisita o ma. Presidente ka ron, muare. Grabe mga security ana. Na ay advance party ana. Kanang advance party, wala na uniform. Tanala na di ha. Oh. Bula lang kaon-kaon na nagsiumay di ha. Pero ang gasto ana. Naniid na sa lugar, kung saan man eh, safe ba ka na itong kwan din eh. Labi na, kanas trampay mo adtog lugar dahi. Kana mga dagko na ganyan ba? Taghay mga mag-una, ana, oy. So, kana doon na yung mga gastos ba? Unsa man ni muna, kana mga, hey, intelligence matters, mangod na yung mga sukit, di ba minaw? Lahi nga community na, nga, kwan. Sa ito ba, nagbuyang-yang lang, diha? Wala yung mga vault na, diha? Nga, itago na, kuman? Muna yung lakson, kasi galing ako dyan, eh. Gikan sa, diha? So, ipangutana sa, unsa may top secret, kung sa may imong security clearance level, ang top secret mo ay highest, restricted mo ay lowest. Kaya doon na may mga classified info, bisa ganit ka na mga, kung sa mga information, doon na may mga terminologies na gamiton, may gala sa kwan. Class A na nga information, or kanang murag kwan lang, intelligence report, report lang mahiga lang nga. Maraghuhungihong lang, inana. Kananing mga maniid mga kagalan, kananing ting sinulog, na naamay daghang mga personal, uniform personnel, pero inig, tanawa, inig, moapil ka og sulim prosesyon. Inig-apil ni mong sulim prosesyon na ay mga kauban ni mo na nagdagan nila ang mga military ng uban. Prangka lang pag-istorya na ko, ha? Intel ng uban niya. Napoy mga, kung nga nung ituyo man ang naay sagol niya, mga civilian niya, niapil dito sulim prosesyon. Pag-gather na mga higala o intel nga, ang atong peace and order o kira. Kaya nag-apil mo dito, dadakag kandila dito, apil ka Santo Niño o kinini ang sulim prosesyon. Naman po yung mga kawata, naman mga snatcher po na ah. Muna mga dakpa ng kung ang security, ang intelligence mahigala, grabe. Kaya kanag-uban ko nga mga intel, managad man ako ng uban, turni na. Naman, apil tag sulim prosesyon. Kasabot ka nga, doon ay nakakatag nga mga civilians, pero dili na ko. Nga mag-iwisulti ng mga nga, na. So, ipamutan na sa anakson, be na kay kwan, top secret being the highest, restricted being the lowest. Giunsa man imo pagkuana. Wa siya maka wa katingog. Mura siya kabungulon baka sa pangutana o nausa. Baka na agay katawa-katawa pero wala na oras may gala. O niya itong tiwason. Ay sinya sa itong technician. RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayon. Alas 7:04 na.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
10: Hindi na ito habang nasa kalupaan at magiging low pressure area na lamang ngayong araw bago tuluyang malusaw.
11: Sa ngayon nga po ay tumatawid na itong bagyong Maymay sa mga kalupaan ng Ilocos Sur at inaasahan natin ngayong umaga ay masihina pa ito habang ito po'y may interaksyon sa mga kabundukan dito sa Northern and Central Zone. Inaasahan po natin by this morning ay maaaring mag-downgrade na bilang isang tropical depression na lamang itong bagyong Maymay. So masihina po ito. And kung mag-downgrade na po ito bilang isang tropical depression ay mas mababa or bababa na din yung mga antas nung ating mga wind signals mamaya sa next na mga bulletin issuances natin. By this afternoon or evening, inaasahan naman po natin from tropical depression, masihina pa siya bilang isang low pressure area na lamang.
10: Yan po si Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.
12: Patay naman magkapatid matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato ang tinitirahan nilang kubo sa sitio Cairupa, Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Sa ulat po ng Rodriguez Municipal Police Station, abala sa pagluluto ng tanghalian ang magkapatid na sina Yuri Lynn at Jesse Season nang mangyari ang rock slide. Bumagsak ang mga malalaking tipak ng bato mula sa Mount Binakayan at tinamaan nito ang kubo na tinitirahan ng magkapatid. Dead on the spot ang dalawa dahil sa tanimong pinsala sa ulo at katawan. Paliwanag ng mga opisyal ng barangay, ilang araw na silang nag-aabiso sa mga residente ng sitio na lumikas na dahil sa banta ng pagguho ng lupa at bato, bunsod ng walang humpay na buhos ng ulan. Nanunuluyan naman sa barangay hall ang naulilang kaanak ng magkapatid habang nakisilong sa ibang mga kaanak yung iba pang apektadong residente sa lugar.
10: Mga pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat, naranasan naman sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Maymay. Kasama natin sa balita, Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
13: Kinansela na ng Provincial Government of Ilocos Norte ang pasok sa lahat ng antas at sa lahat ng mga opisina ng gobyerno maliban sa mga emergency offices gaya ng MDRRMOs, PNP, CGSS, BFP at iba pa alinsunod sa Memorandum Circular galing sa Presidential Communications Office. Sa ating paglilibot sa Ilocos Norte ay pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat ang nararanasan sa ngayon. Ayon sa ulat ay bagamat hindi paramdam sa buong lalawigan, ang bagyong Maymay ay naglunsad na ng pre-disaster meetings ang mga LGUs at na-activate na rin ang task force sa Bagyong Maymay ng Ilocos Norte Electric Cooperative na kung saan ay maglilibot at naka-standby ang mga linemen upang tiyakin na ligtas ang mga linya ng kuryente at kung magkaroon man ng mandatory shutdown ang supply ng kuryente ay kanila itong gagawin para sa kapakanan at kaligtas ng mga mamamayan. Nakahanda na rin ang mga coast guards para bantayan naman ang mga nasa tabing dagat.
14: Sa ngayon ay pinag-iingat na ang lahat sa posibleng maging epekto ng bagyong Maymay. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak, Iron Man.
15: RMN, Tuto, Bagyo!
16: Mga dam at ilog dyan naman sa lalawigan ng Pangasinan, mahigpit na binabantayan sa gitna nga ng panibagong banta ng Tropical Storm Maymay. Kasama natin sa balitang ito si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
17: Mahigpit na binabantayan at iniinspeksyon ng mga dam sa lalawigan ng Pangasinan upang mamonitor ang kondisyon nito. Naging abala ang mga otoridad sa Pangasinan sa patuloy na pagbabantay sa mga mabababang lugar, mga dam at mga ilog kasunod ng pag-alis ng low pressure area na dating tinawag na Luis. Nagdulot ang sama ng panahon ng pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan, pagkaantala sa daloy ng trapiko, pagbagsak ng mga puno at pagkasira ng ilang linya ng kuryente. Sa pagpasok naman ng Tropical Storm Maymay, lalo pang pinaigting ng mga lokal na pamahalaan ng disaster response agencies ang kanilang monitoring sa mga dam at river systems upang maagapan ang posibleng pagbaha. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fabian, sinabi na ang liban ng tubig sa Binday Dam bati sa monitoring alas 8 ng umaga August 5, 2026 ay nasa 5.8 metro na nanatili sa normal na mababang antas. Samantala, ayon kay Eusebio de la Cruz Jr., Administrative Officer 4 ng MDRMO Santa Barbara, ang level ng tubig sa Sinukalan River ay nasa 5.7 metro batay sa monitoring alas 9 ng umaga ng parehong araw at nananatili ring nasa normal na antas. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagmatsyag lalo na ang mga Pinapayuhan din ang lahat na maghanda sa go bag o ng go bag. Iwasang lumusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang waterborne diseases at umiwas sa mababad na lupa o mababad sa ulan upang maprotektahan ang kalustugan. Kasama mo dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
18: Joanna, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa Dagupan ngayon?
17: Kasama na narin tayo ngayon sa may lalawigan pa rin ng Pangasinan sa Dagupan City and Calasau ay malalakas pa rin na pag-uulan yung nararanasan dito, no? Pero yung ibang areas din humupa na yung tubig bahay, hindi katulad ng mga nakaraang araw kung saan halos habot tuhod yung ilan sa mga areas kung saan low-lying. At yung iba naman sa may bayan ng Calasau ay bahagyaring humupa na yung tubig boundary papunta ng Dagupan City.
18: Maraming salamat. Nag-uulat ng live mula IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera. Thank you, Joanna. Umabot na sa 24,000 na mga pamilya o 80,000 na mga individual ang naapektuhan sa hagupit ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat sa bansa. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, sa naturang bilang mahigit 7,000 katao ang nasa mga evacuation center ngayon. Wala pa rin naitatala ang OCD na sugatan o nasawi sa pananalasa ng anumang sama ng panahon.
19: Meron po tayong mga naapektuhan pamilya na nasa mahigit sa or almost 24,000 families na naapektuhan or katumbas po niyan is nasa 80,000 na katao po. Sa ngayon po, sa numero pong yan, nasa loob po ng ating mga evacuation center ay nasa mahigit 2,000 pamilya or katumbas po niyan is nasa almost 7,000 na katao po ang ating pong sinaservisyohan sa loob po ng ating mga evacuation centers po natin.
18: Sinabi pa ni Mariano na patuloy pa nilang bineberipika kung may kinalaman sa bagyo ang report na 2 magkapatid na namatay sa rock slide sa Rodriguez, Rizal.
16: Labindalawang minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga, 7:12. Suspendido ang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan ngayong araw sa ilang lugar sa ating bansa. Bunsod nga na masamang panahon dala ng bagyong Maymay at Habagat. Sa inilabas pong kautosan ng Palasyo ng Malacanang kasama sa class at work suspension ang Kalakhang Maynila at 22 lalawigan, kabilang dyan ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Exempted naman sa work suspension ang mga ahensyang naghahatid ng kritikal na serbisyo katulad halimbawa sa kalusugan, pagtugon sa mga kalamidad at iba pa. Ipinauubayan naman po sa mga lokal na pamahalaan na ang pagsususpende ng klase at trabaho sa mga lugar na wala dyan sa listahan. Samantala, sinuspende na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding ngayong araw na ito.
18: Sa ating mga balitang hyper-local, Klase sa lahat ng paaralan sa Negros Oriental suspendido bukas dahil naman sa dumadaming kaso ng sore eyes. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: Suspendido ang klase sa lahat ng paaralan sa probinsya ng Negros Oriental sa Biyernes, Agosto 7 dahil sa dumadaming kaso ng sore eyes o conjunctivitis sa Executive Order 500 of 2026 na nilagdaan ni Governor Manuel Sagavaria. Ang pagsuspindi sa klase ay inirekomenda ng Integrated Provincial Health Office upang ma-minimize ang close contact exposure ng mga estudyante, teaching personnel at school employees. Sa EO, layunin ang pagsuspindi na maiwasan ang person-to-person exposure, makapagpahinga at makapagpagamot ang mga apektadong estudyante at personal at upang makapag-disinfect, malinis, masanitize ang mga classroom, toilet, corridors, learning materials at iba pang madalas na hinahawakan sa paraalan. Inutos din ng EO ang koordinasyon at monitoring ng integrated PSO sa school divisions offices, local government units at kinaukulang ahensya ng gobyerno. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Tenar. Tatak RMN
20: Network News. Sa Iloilo naman tayo, halos 200 bagong kaso naman ng dengue ang naitala po sa loob lamang ng isang linggo dyan sa probinsya ng Iloilo. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
21: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo matapos makapagtala ang Iloilo Provincial Health Office o IPHO ng 176 na bagong kaso sa loob lamang ng isang linggo mula Hulyo 26 hanggang Agosto 1. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, umabot na sa 1,595 ang kabuuang kaso ng dengue sa lalawigan mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ngayong taon. Pinakamaraming bagong kaso ang naitala sa bayan ng Estancia na may 22, sinundan ng Ahoy na may 17 at Kalinog na may 16. Sinabi rin ni Dr. Quinion na nanaabot na ng lawigan ng Iloilo ang alert threshold para sa dengue mula pa sa Morbidity Week 29. Aniya, mahalaga mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso upang hindi umabot sa epidemic threshold. Sa ngayon, 6 na ang naitalang nasawi dahil sa dengue sa lalawigan, 2 sa Estancia at tig-isa sa Ahoy, Carles, San Dionisio at Dingle, Iloilo. Dahil dito, muling nananawagan ang Provincial Health Office sa publiko na pananatilihing malinis ang loob at paligid ng mga tahanan at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo, Idol Real Darka Tatak RMN.
18: Network News. Sa iba pang mga balita, itataas sa 12 pesos ang kada litro mula sa kasalukuyang 10 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express driver simula August 15. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Inatayang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga tsuper kapag naipatupad na ang dagdag na fuel discount. Pero para sa ilang transport group, hindi sapat ang dagdag sa fuel discount. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi lahat ng tsuper ang nakikinabang dito dahil limitado lang ang mga kalahok na gasolinahan at hindi rin naman na ibibigay ang diskwentong ipinapangako.
22: Kung seryoso ang pamahalaan sa pagtulong sa sektor ng transportasyon, maaaring ipatupad ang fuel discount at kasabay nito ang makatarungang dagdag pasahe, ngunit hindi dapat gamitin ang fuel discount bilang dahilan upang ipagkait ang nararapat na fare increase. Sa ating mahal na Pangulo, patuloy na tumataas ang presyo ng langis, mga piyesa at iba pang gastusin sa pamamasada. Ang matagal ng hindi paggalaw ng minimum fare ay lalo lang nagpapahirap sa kabuhayan ng libo-libong tsuper.
18: Para naman sa pasang Mazda, pansamantalang solusyon lamang o band-aid solusyon. Kaya patuloy pa rin ang kanilang panawagan na dagdag pasahe.
23: Sinatang yung pinahon namin kahit paano, sapagkat nakatutulong din po yan sa amin. Sabi ko nga, 300 pesos a week din po ang maidadagdag na tulong sa ating hanay. Yun eh, malaking tulong na rin po sa amin. Pagkakasuspension, yung mga binigyan naman po mga, sabi ko sabihin ko ma'am, yung mga ano po ito, band-aid solution, mga fuel subsidy, operator subsidy, yung AIDS na yan. Eh, nakatulong din po yan talagang malaking bagay po sa amin. Pero ang hinahanap po namin, isang permanenteng solusyon na kung saan tuloy-tuloy po yung aming pagkakakitaan.
18: Ang narinig po ninyong tinig ay si Pasang Mazda President Kaobet Martin at yung kanina naman ay si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN.
20: Oras po natin, 17 minuto na nakalipas alas 7 ng umaga, isa pa pong petisyon para harangin ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila ang inihain sa korte. Sa petisyon ng Alliance of Philippine Fishing Federations, hinihiling nila sa Navotas Regional Trial Court na huwag ipatupad ang aumento sa sahod sa NCR dahil karamihan sa kanila raw ay nakararanas ng pagkalugi dulot ng sitwasyon na ekonomiya na dadagdagan pa ng ipatutupad na wage hike. Pinangangambahan din ng grupo ang epekto ng 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga magagawa, lalo't mas malaki ito kumpara sa mga nagdaang wage hike. Dahil dyan, hiniling po nila sa korte na maglabas din ng status quo anti-order hanggat hindi pa nareresolba ang petisyon. Una nang naghain ang petisyon ng Pasig City, nauna nang pinigilan ng Pasig City Regional Trial Court ang implementasyon ng dagdag sahod sa NCR pabor sa dalawang malaking construction company.
18: Sa kaugnay na balita, ang Senado ay nagpasa naman ng resolusyon na nananawagan sa Pasig RTC na bawiin ang TRO sa 85 pesos na dagdag sahod. Kasama natin mula Senado, Radyo Manconde, Batac.
0: Pinagtibay sa Senado ang isang resolusyon na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court na bawiin ang inisyung Temporary Restraining Order o TRO sa 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Suportado at nilagdaan ng 21 senador ang inaprubahang Senate Resolution No. 5.

0: Big Zubiri. Iginit sa resolusyon na hayaan ng korte na maipatupad ang dagdag sahod na utos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o Wage Board para sa 1.1 million na minimum wage earners sa NCR. Bukod sa kailangan ito ng mga manggagawa at kanilang pamilya, iginit ng mga senador na pinagbabawalan ng umiiral na labor code ang anumang korte at tribunal na mag-issue ng anumang preliminary o permanent injunction o TRO laban sa anumang proceedings ng National at Regional Wage Boards. Paglilinaw naman ni Zubiri, hindi kinakalaban at hindi inutusan ng Senado ang Korte kundi umaapela lang ang mga mambabatas na bawiin ng TRO para ganap na maipatupad ang aumento sa sahod.
1: Labis po tayong nadismaya noong nabalitaan natin na naglabas ang Regional Trial Court of Pasig City ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng wage increase na ito. Kung hindi po dahil sa TRO, the increase would have raised the minimum wage in NCR in two tranches. It would have raised the minimum wage from 695 pesos to 780 pesos sa non-agricultural sector. For the agricultural sector as well, as service and retail establishments employing 15 workers or less, and manufacturers regularly employing less than 10 workers, ang minimum wage po sana nila would have gone from 658 pesos to 743 pesos.
0: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
2: Pagpapababa sa singil sa kuryente, isusulong ni Pangulong Marcos Jr. sa LEDAC meeting ngayong araw na ito. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
3: Pagpapababa sa singil ng kuryente ang isa sa mga pangunahing prioridad na isusulong ng administrasyon sa 20th Congress. Ito ang isa sa mga tinalakay sa LEDAC ad hoc team meeting na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto bilang paghahanda sa ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council meeting para sa 20th Congress na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Webes sa Malacanang. Bukod sa pagbawas sa bayarin sa kuryente, kabilang din sa mga prioridad ang mga panukalang magbibigay ng tax relief sa maliliit na negosyo at tax amnesty. Ayon kay Recto, layo ng full LEDAC meeting na pagkaisahin ang ehekutibo, senado at kamara sa mga panukalang batas na inaasahang maghahatid ng konkretong pakinabang sa mga Pilipino. Dumalo rin sa preparatory meeting ang bagong talagang Presidential Legislative Liaison Office Secretary na si Joey Salceda. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancanal Salazar, Tata, RMN.
4: Abangan sa aming pagbabalik, 7 sasakyan inararo ng closed van sa Labangan, Zamboanga del Sur, isang patay. Hindi naman bababa sa 10 ang sugatan.
2: Iyon daw paboritong karinderya ni dating Pangulong Duterte sa Davao City na damay sa demolisyon.
4: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
5: RMN Network News.
6: Mayubutag Pilipinas sa Idupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
10: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na.
9: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News.
4: 7:23 ang oras ngayon, mga kasama. 7 sasakyan ang inararo ng closed van sa Zamboanga del Sur, isa ang patay. Kasama natin sa balita si Rajuman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
11: Patay ang isang 53 anyos na babae habang hindi bababa sa 10 katao ang nasugatan.

0: Tapos ang isang matinding aksidente na naganap dakong alas 2:40 ng hapon nitong August 5, 2026 sa National Highway Purok Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Batay sa inisyal na imbestigasyon, isang Mitsubishi Canter Close Van truck na bumiyahe mula sa Davao City patungong Zamboanga City at minamaneho ni Hermio Gulayan ang nawala ng preno habang pababa sa bahagi ng kalsada. Dahil dito, inararo nito ang isang rural bus na minamaneho ni Jennifer Sarsahen. Kabilang din sa mga inararo ang isang nakaparadang minivan, dalawang tricycle na minamaneho ni Nawahid Abdul at Daud Pagayaw, kapwa residente ng Labangan, isang TVS na pagmamay-ari ni Wilfredo Pujanes at isang XRM na motorsiklo. Nadamay rin sa aksidente ang isang babaeng nasa gilid ng kalsada na kinilalang si Grace Bambao Aquino. Gayun din ang dalawang flagman sa ginagawang tulay na sina Daniel Akimji. Kabilang sa mga nasugatan ang driver ng TVS, ang driver at apat na pasahero ng isa sa mga tricycle at rider ng Honda XRM na motorsiklo. Agad naman ay isinugod ng mga responder sa ospital ang mga nasugatang biktima upang mabigyan ng agarang lunas, habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at ang kalagayan ng lahat ng mga biktima. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Labangan Municipal Police Station ang driver ng close van truck para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan, Tatak, RMN.
1: Samantala, isang patay at dalawang sugatan ng makuryente habang naglalagay ng tubo sa ginagawang patubig sa Mauban, Quezon. Kasama natin sa balitang ito, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: RMN Police Report.
3: Tatlo ang naiulat na nakuryente sa Mabini Street, Barangay Daungan, Mauban, Quezon. Batay sa investigasyon, ang tatlo na kinilalang sina alias Eduardo, Nestor at alias Ronald ay nagsasalaksak para sa ginagawang patubig o poso umano, at nang itaas ng mga ito ang mahabang tubo ay aksidenteng dumama sa aluminum live wire ng Meralco, at dito na nakuryente ang mga biktima. Nagawa namang magpagulong-gulong pa ng dalawang biktima hanggang makaligtas, habang ang biktima naman na nasa bubungan na nahulog ay hindi na nakakilos pa sa kinalalagyan nito. Sinubukan itong i-revive kalauna na hindi na rin kinaya pang mabuhay. Habang ang dalawa naman na nakaligtas ay nagtamo ng mga sugat at pinsala sa kanilang mga katawan. Samantalang isang magsasaka naman ang sakay ng kanyang kalabaw pauwi ng kanilang tahanan na aksidente na mapadikit ito sa isang live wire na nagresulta ng pagkakakuryente hanggang mamatay. Nangyari ang insidente sa Barangay San Jose, Anyaw, Catanawan, Quezon. Kasama mo sa Ramen Calabarzon at 106.5 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
4: Yun pong paboritong karinderya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ni Tatay Digong sa Davao City, nadamay sa demolisyon. Kasama natin sa balita, Radyo Man Karin Beltran ng RMN Davao.
5: Emosyonal ang pamilya ng Sanas Cabawan sa Juan Luna Extension Barangay 26-C Davao City matapos simula ng demolisyon ng kanilang establishmento kasunod ng utos ng korte na lisanin ang lugar. Ayon kay Joel Valles, may-ari ng kainan, mahigit 70 years nang narirahan ang kanilang pamilya sa nasabing lugar bago tuluyang ipinatupad ang desisyon. Sa panayam ng DXDC RMN Davao, sinabi ni Valles na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang upang manatili sa lugar dahil sa matagal nilang paninirahan. Aniya, sila rin ang tumulong sa pagpapaunlad ng lugar na dati umanong isang matubig at putikan, ngunit kinakailangan pa rin nilang sundin ang naging pasya ng korte. Kilala ang Sanas Cabawan bilang isa sa mga paboritong kainan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng ilang lokal na opisyal dahil sa mga pagkaing inihahain ito. Sa kabila ng demolisyon, umaasa ang pamilya Valles na makakabangon silang muli at may pagpapatuloy ang kanilang negosyo sa ibang lokasyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Karin Beltran, Tatok RMN.
1: Alas 7:28 na po ating oras, hinarap at sinagot ni dating Commission on Audit Auditor Roderick Wamil ang mga tanong ng Senator Judge sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binanggit po ni Wamil na sa karanasan niyang mag-audit ng confidential at intelligence funds ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Sa panahon lamang daw ni Duterte, dumepende sa acknowledgement receipts at tumangging tanggapin ng Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit.
6: Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron taga agents, government agency pumunta sa opisina mo para magkipag-usap sa'yo.
7: May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query.
6: OBP?
7: Yes.
6: Okay.
1: Bahagya naman nagkatensyon ang palitan ng State Auditor at Senator Judge Amy Marcos nang tanungin tungkol sa hindi pagbisita sa mga kakaibang pangalan ng recipients ng confidential funds at kung pinal na ang pag-i-issue ng Notice of Disallowance ng COA.
7: Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
8: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
7: That is a presumption po under the joint circular.
9: Kindly wrap up.
7: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
8: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
7: pero dahil presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
8: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
7: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
1: Natuloy pa sa agutan ni Wamel at Marcos dahil sa tanong kung may pananagutan ba si VP Sara bilang head of agency sa nawawalang pondo o yung special disbursement officer lamang.
7: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
8: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee. Ang liwa-liwana.
7: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
8: Siya kaya nga. So yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JC.
7: Hindi lang po si SDO po yung accountable
8: hindi,
7: officer.
8: Or, ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
7: Sorry po, Your Honor.
1: Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulpo yung kabiguan ng COA na masiyasat yung mga kakaibang alias na ginamit katulad ng Mary Grace Piatos, Alejandro Piquet at Andy Lim. Pero iginit po ni Wamel na limitado lamang sa pagtalima ng ahensya sa liquidation ang trabaho ng COA. Bago ma-excuse si Wamel, ipinunto ni Senator Judge Kiko Pangilinan na hindi sana masisita ang DepEd at OVP ng COA kung maayos ang dokumento ng auditing sa confidential at intelligence funds.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Testimonya ni COA Auditor Wamel malakas at hindi raw nabutasan ng depensa. Alamin natin kung sinong nagsabi mula sa ulat ni Radyoman Grace Marian.
11: Nanindigan ng House Prosecution Panel ng malakas at hindi nabutasan ang testimonya ni Commission on Audit Auditor Roderick Wamel para sa unang article of impeachment. Patungkol ito sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sa ginawang cross-examination ay nabigo ang depensa na pasinungalingan ang testimonya ni Wamel hinggil sa mga irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ni VP Duterte. Di ni Tolosa, matibay ang mga inilahad ni Wamel kaugnay sa sangkaterbang mga dokumento na nagpapakitang inaprubahan ni VP Duterte ang paggamit at pag-liquidate sa confidential funds na nakalaan sa kanyang mga tanggapan.
12: Sa tingin namin, lalo pang napagtibay yung testimonya ng aming testigo. No? Dahil hindi naman nabutasan, in fact, maraming bagay na linahad niya sa direct examination na hindi na natanong, no? On cross-examination. No? Tulad ng hindi na na-question kung totoo ba yung naging malinaw na partisipasyon ng Vice Presidente sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds nito na pinatutunayan nung napakaraming dokumento na inisa-isa kanina ni Attorney Kapunan na nagpapakita, no, madaming approval certifications signed by the Vice President herself as the head of the agency. No?
11: Yan po ang pahayag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
1: Samantala, sumalang na rin po kahapon sa witness stand, bagamat maiksi lamang ang kapalit ni Roderick Wamil sa FOA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Sailene May Del Campo matapos ma-reassign sa ibang tanggapan ng COA. Si Del Campo ang nag-takeover sa pag-audit ni Wamil sa confidential fund ng OVP mula December 21 hanggang 31 noong 2022 at sa una hanggang ikatlong quarter ng 2023, gayon din sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Sinimulan ni Del Campo ang kanyang pahayag na sa halos 12 taon niya sa COA ICFAO sa panahon lamang ni Vice President Sara Duterte nakatanggap ang ahensya ng liquidation documents mula sa OVP at bukod tanging education secretary na may confidential funds. Dito, ipinaliwanag ng state auditor ang trabaho ng kanilang tanggapan.
13: Anong klaseng audit ang ginagawa, ang ginawa mo or ang ginagawa ng office mo?
14: Ang audit po na ginagawa ng aming opisina ay post-audit po.
13: Tell us again, what is a post-audit?
14: Sa post-audit po na ito, natapos na po yung transaksyon at paggastos ng pondo. Doon na po kami mag-audit. Pag natapos na po ang transaksyon at paggastos ng pondo.
1: Nag-adjun po ang paglilitis dahil nabitin nga sila sa oras matapos siya sa atin pa ni Del Campo yung mga record ng prosekusyon. Kaya sasalang muli ito para tumistigo sa susunod na linggo.
2: RMN Network News.
4: Sa iba pang mga balita, mga kasama, magpapatupad ang Department of Education ng tinatawag na Big Brother System bilang isa sa mga tugon sa serye ng karahasan sa mga paaralan. Ang Big Brother System ay ang pagtatalaga ng mga nakatatanda o student leader para bantayan ang kapakanan ng kapwa estudyante. Bukod dito, bubuo rin ang DepEd ng isang manual para sa mga guro upang magsilbing gabay sa pagtukoy ng maagang senyales ng bullying at karahasan. Nakatakda rin mag-hire ng mga karagdagang security guard kung saan uunahin muna ang mga malalaking pampublikong paaralan na mahigit 1,000 estudyante ang populasyon. Maliwanag ni DepEd Secretary Sunny Angara, kalimitang nangyayari ang karahasan sa mga malalaking paaralan habang limitado rin ang pondo ng DepEd para mabigyan ng security guard ang bawat eskwelahan.
1: Samantala, isang paaralan sa Malaybalay City, Bukidnon, binulabog ng banta ng pamamaril. Kasama natin sa balitang ito, Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
15: Binulabog ng banta ng pamamaril ang Malaybalay City National Science High School, partikular sa Barangay Aglayan nitong lungsod. Kahapon ng umaga, Agosto 5, ayon sa school principal na si Pastor Abiwela, ipinadala ang mensahe sa messenger sa isang grade 7 student na nagsasabing magsasagawa ng pamamaril ang isang grupo na target ang mga estudyante ng grade 7 hanggang grade 12. Dahil sa insidente, agad-agad na sumugod ang mga magulang ng mga estudyante sa paralan at personal na sinundo ang kanilang mga anak. Wala namang class suspension ngayong araw matapos mapag-alaman na posibleng pawang pananakot lang ang insidente at gawa-gawa ng hindi pa nakikilalang individual. Patuloy naman ang koordinasyon ng paralan sa mga otoridad, lalo na sa cybercrime unit ng PNP para matukoy ang nasa likod ng pananakot, habang mas pinaigting naman ng PNP ang seguridad sa paralan at sinigurong nasa ligtas na kalagayan ang mga mag-aaral. Ito na ang pangalawang banta sa seguridad na natanggap ng paralan matapos ang bomb threat noong buwan ng Hulyo nitong taon. Na kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.5 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmar, Mikabalo, Tata, Arimens.
4: Presensya ng pulisya pinaigting para sa nalalapit naman na parliamentary elections sa BARM. Kasama natin sa Balita Radyo Manmar, Jo Domingo.
11: Pinaigting ng Philippine National Police ang presensya nito para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., ang zero election-related incident ay nagpapatunay lamang na ginagawa ng pulisya ang lahat para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa riyon. Tugnan nito, wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP para sa nasabing eleksyon. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Commission on Elections o COMELEC, mga lokal na pamahalaan at Armed Forces of the Philippines para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Sa kasalukuyan, pangunahing binibigyang pansin na mahigpit na pagpapatupad ng gun ban binahakbang upang mapigilan ang paggalaw na mga pangunahing ginagamit sa pananakot, intimidasyon at karasang may kaugnayan sa halalan. Nanawagan naman si Narratates sa publiko na manatiling pagwatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may makitang banta sa nasabing aktibidad. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyo Manmar, Jo Domingo, Tatap Armen.
1: Sports tayo, Pinoy Esports Teams bigong makalusot sa Honor of Kings World Cup Playoffs. Sports balita ni Niel Santua.
16: Maagang natapos ang kampanya ng tatlong kuponang Pinoy sa Honor of Kings World Cup 2026. Nalaglag sa torneo ang Blacklist International, Boom Esports at Titan Esports Club. Nabigyan sana ng pagkakataon ng Boom Esports na makapasok sa playoffs matapos talunin ng Deep Cross Gaming ng Taiwan. Pero natalo sila sa Team Nemesis ng Indonesia para sa huling pwesto sa playoffs. Dalawang sunod na talo naman ang naranasan ng Titan Esports Club laban sa Aurora Gaming ng Malaysia at Influence Rage ng Brazil. Dahil dito, wala nang kuponang Pinoy na natitira sa knockout stage ng Honor of Kings World Cup. Samantala, umaasa naman ang tatlong kuponan na makababawi sila sa PKL fall season at muling makakuha ng pagkakataong katawanin ng Pilipinas sa mga international tournament. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manyal Santua Tatak, Arimen!
4: Totoo bang buntis na si Kim Chu? Myra Jane na sayaw?
17: Usap-usapan ngayon ang TV host-actress na si Kim Chu. Kasunod ito ng mga haka-hakang nagbubuntis na raw ang aktres. Sa kumakalat na TikTok video, makikita si Kim suot ang isang white top at pink pants kung saan nakatali sa kanyang bewang ang isang pink jacket. Umagaw naman sa paningin ng netizens ang tila baby bump umano ng aktres. Say ng ilan, halata raw na preggy na si Kim base sa kanyang physical appearance. May isa pang ang netizens na nagpakilalang nurse na ready raw ibalik ang lisensya kung mali ang hula niyang buntis ang aktres. Sinagot naman niya ng co-host ni Kim sa isang noontime show na si Sean Dominguez at sinabing ibalik na raw talaga nito ang kanyang lisensya dahil hindi naman daw buntis si Kim. Pagtatanggol din ng ilang supporters ni Kim, hindi raw ba pwedeng busog lang o malaki ang puson ng aktres? Imposible rin daw na nagdadalang tao ito dahil wala namang kinukumpirmang karelasyon ang aktres. Sa ngayon, tikom pa rin si Kim tungkol sa issue. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasaya, Tak RMN.
2: Network News.
4: At sumenyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
1: Ako naman po yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, San Juan, Metro Manila. Buenos dias.
2: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
18: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
19: Headlines ato ang mga balita kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, muhingusog nga marehistro sa insurance ang kahiupan sa mga mag-uuma sa syudad. Samtang habal-habal driver nga ex-convict sa kaso sa illegal nga drogas nadakpan pagbalik sa bypass operation sa PDEA 7, usa ka kilo nga shabu nga mukantidad og 6.8 milyones ka pesos na sakmit gikan kaniya. Og sa atong sports, NLEX Road Warriors 6-0 na sa Group A sa PBA Season 50 Governor's Cup. Kami na ito mga headlines.
18: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
20: mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
21: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
22: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
22: Ang iyang buot ipasabot.
23: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
24: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan ug dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, Tusilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa Tusilan Forte, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan Forte dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
27: Charm! Fab! Con!
28: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
27: Pangdong kumaka Bloom sa Charm!
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS!
29: Ang kinis na niya?
30: In fairness, nag-glow up.
31: May budget.

0: Mayong bundag, sugbo ka bisaya anong Mindanao. Mayong bundag pagbalik. Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, ako inyong makauban, Radyo Man Marisa Abadies. Alang sa ato ang duga mga balita, duga mga news updates. Sabi na sa ato ang mga balitang lokal. Pasadi pa sa ato ang mga detalye sa itong mga balita. Ariyo na ta sa ito ang Answer to Win promo. Andam na ba inyo ang mga cellphone ni na? Inyo ang mga tudlo? Andaman na mga kasama. Kaya ari na ta sa alaing hugna na usaba. Sa ito ang Answer to Win promo karong mga orasa. Tom Promo Mechanic, simple na kayo. Follow sa ato ang official Facebook pages. DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Okay, congratulations na itong tanan, ha? 1,000,000 followers na si Attorney Rufil Fernandez Banyo sa iyang official Facebook page, mga kasama. Ang salamat sa inyong pagsuporta, ha? Ilang sa DYHP, apil lang sab kang Attorney Rufil ang Facebook page. Ayaw mo paila na ng mga peke din, ha? Ang mga Facebook page, ha? Nagpaila nga si Attorney Rufil. Saragyod ang Facebook page ni Attorney. Nang legit. Kay verified ka ng account. Tunay blue checkmark. Ilham sanda o mailan sab dayon kay 1 million followers na. Uman mo mo like o mo follow sa ato ang official Facebook pages DYHP RMN Cebu all capital letters. Ngon man kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. I-like o i-share sa ato ang Facebook live karong mga orasa. Ayaw nag-i-private inyong hang mga profile. Public ka na mga kasama, kaya ma-disqualify mo sa ito ang Answer to Win promo. Umana ninyo masunod ang ito ang mga promo mechanics, mahimo mo mutubag sa comment section sa ito ang Facebook Live karong mga orasa. Sa inyong tubag sa atong pangutana nga ato nang ihatag karong mga gutlua. Kung nakapaminaw yun mo sa headlines, dated nga mga balita, gikan pagkagabi, hangtod karong mga orasa, apil ni sa ito ang mga balita. Simple na kayo ni. Mao ni ato ang pangutana karon. Doon ay usa kahabal-habal driver na nadakpan ato sa bypass operation sa PDEA 7. Dakpan ni kay bigit sa illegal nga drogas. Karon ang pangutan na pilay kantidad sa nasakmit nga illegal nga drogas gikan kaniya. O clue. Di nimo labaw sa 6.9 million. O minilyon ni ka piso sa ito ang gisgutan. Di saan nimo ubo sa 6.7. Siyaro, di gaya pong kaltubag. Ala tubag na sa ato ang comment section, ato nang i-verify unyang tataod. Sa swerte mananaog ani ato ang laing hugna sa saba. Sa ato Answer to Win promo. Ariyo na ta sa ato ang mga detalye sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mohingusog nga marehistro sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Hingusgan sa kagamhanan sa baysugbong marehistro sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kini aron siguradong dunay merawat ko banisgas ang binuhi ini, ilamin na sa mga baboy. Mato ni Mayor Nestor Archival, kaya nang gitasa ang City Agriculture Department alang sa maong katayuan. Tinutod kay ang kagamhanan sa dakbayan, gingong way gigahin nga pundong mahatag ngadto sa mga maapektahan. Naibawaan hinoon sa mayor nga dili receptive ang ubang mag-uuma nga parehistro sa insurance ang binuhi ini ning kahayupan.
3: Ang problema, di kay sila kanang bitawong receptive ba? Sumuna, atong gining pangusgan because
1: mga ganito ay mahatag, wa manis sa atong budget, dagdag may regid kayo. So that's why nga, mga manok, baboy, kanding, baka, kinanglan ma-register yun sa insurance.
2: Si Mayor Nestor Archival, nasairan nga usa sa mga rason nga madumili ang mga mag-uuma pagparehistro sa ilang mga hayop, na kinistrikto na unyang mga monitor, o dili na dali ang pag-dispose o pagbaligya ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide.
4: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. Mga kasama, kini si Radio Man Aida Dela Cruz Campos. Kini na usab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw, tukyo na to kung nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas ug ang maayong kalawasan of course nga atong imintenar. Atong ikauban gihapon Dr. Jan Catherine Carrera, liver specialist ug ang gastroenterologist. Mga kasama, welcome sa DYHP. Gawas sa pag-usab sa lifestyle, aduna sa by roll or papel ang mga liver supplement sa pagsuporta sa kahimsog sa ato ang atay.
3: Ang number one treatment gyud no sa fatty liver is actually lifestyle change. Balanced diet or healthy diet, no? Regular exercise and i-control pud nato ang diabetes o cholesterol. Actually, ang liver supplements muhatag ni silang additional support sa atong atay. Makatabang na makaprotect sa ato ang liver cells, no? Ug makasupport sa normal liver function and makatabang pud ni siya na ma-reduce ang oxidative stress.
2: Unsa may angay ang pangitaon sa ato mga kasama sa usa ka liver supplement ug nganong importante usa ang absorption, kaning bioavailability.
3: Dapat mo choose po taong supplements no, na trusted ang brand with kanang quality ingredients. Importante po ang good bioavailability, meaning unsa ka maayo mo absorb ang ingredients sa atong lawas. Bisan unsa pa na maayo daw na ingredients, pero di po dahil siya maayo mo absorb sa atong body, so di po takakuha og kanang full benefit.
2: So mga kasama, hinumduman usab na to nga, samtang iusab na to ang atong lifestyle, pwede usab kita nga magdugang og saktong support aron mabantayan ang atong atay. Siguraduha gid nga magpakonsulta ka sa doktor og pilion ang saktong liver supplement, Liver Prime. Aduna kini sa Leben Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaputiher sa atong atay. Panahon na aron magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health og alang sa saktong giya. Daghang kay salamat Dr. John Catherine Carrera ba kasama liver specialist o gastroenterologist. Kini si Radio Man Aida Tampos o kini nausab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: Oras alas 8:01 na. Adi pa atong laing balita, atong ibalik ato ang pangutana kay murag wala pa tay nakitang nakatubag. Ato pangutana, pila to kami nilyon ka pesos ang nasakmit nga balor sa illegal nga drogas nga nakuha gikan sa usa ka habal-habal driver ato sa bypass operation sa PDEA 7. Minawag maayo ning maong balita ha, kay mao ni tubag. Ato ang pangutana karong mga gutloa. La comment na sa inyo ha mga tubag. Alta sa to ang detalye sa tong mga balita. Habal-habal driver nga ex-convict sa kaso sa illegal nga droga sa Dakpan pagbalik. Sa bypass operation sa PDEA 7. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP. RMN Report.
7: Wala makaugpo ang usa ka habal-habal driver human mapusasan at sa bypass operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Bansag Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office alas 2:25 kagahapon sa hapon sa Sitio Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe sa Sud sa Sugbo. Ang suspitsado giilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Ryan, 25 anyos taga Guadalupe sa Sud sa Sugbo. Nasakbit gikan kaniya ang 40 ka dagkong puto sa gituang Cebu nga motimbang sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga 6.8 million pesos. Lagip sa nakuha sa mga ahente sa PDEA 7 ang bypass money, cellphone o guban pang ebidensya nga ginuso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory sa Barangay Lahog sa Sudan sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga unom kasimana nila nga gipaubos sa case build up ang suspect human madawat nila ang impormasyon gikan silang confidential informant. Giingog nga makabalig si Ryan og usa ka kilo nga sebo matag simana gikan siyang supplier nga nakuha na ang kasayuran sa PDEA 7 og base sa impormasyon nga nadagpanan itong 2023 ang suspect sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Ang suspitsado na nakaroon sa kustodiya sa PDEA 7 sa sudlon sa Barangay Lahog sa Sud sa Sugbo o giandam na ang kaso nga ipasaka bato kaniya sa kadapasan sa Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7 ang inyong radyo man, Arlo Busamante, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo nationwide.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney.